0: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: po, Diyos. Salamat po.
1: In 40 days, 40 nights. So sabi po niya, nagsimula na siya mangaral. At hayagan po, mga kapatid, sa man pa siya mapunta, ito yung kanyang pangunahing daladalang mensahe. Repent, for the kingdom of heaven is near. Dapat, mga kapatid, ito yung patuloy na umaalingaw-ngaw na mensahe mula sa ating mga sarili, ayon sa ating karanasan na kay Kristo, sa Iglesia ng Diyos, lalo na sa ating panahon. Ito po yung daladala nating mensahe dapat. This life-changing message. And going on, mula sa verses 18 hanggang 22, yun po yung pagtawag sa unang mga naging tagasunod o alagad ng ating Panginoong Jesus. Dalawang magkakapatiran po, magkapatid. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. Pansinin niyo po ang susunod ng mga sentences. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Pagka-casting a net into the lake, ano pong na-imagine nyo? Hinahango na po ba yung huli o manguhuli pa lang? Manguhuli pa lang. Itambal po natin yan doon sa sinasabi ng verse 17, nagsimula na ang Panginoong Jesus na maghayag ng mensahe. So, nagsisimula po at pumili po siya ng kanyang unang mga tagasunod. Pagkatapos po, sabi ng talata, they were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At sabi sa verse 20, at once, they left their nets and followed him. Sumunod doon sa dalawa pang magkapatid. Going on from there, verse 21, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee. At sabi po ng bandang huli ng talata, preparing their nets. Preparing their nets. O imagine po natin, ano yung sitwasyon, ano yung na-imagine natin kalagayan itong magkapatid naman na to. Nandun po sila sa isang bangka, kasama ang kalantata na si Zebedeo, preparing their nets. Ano po? Kanina, sa magkapatid na Simon Pedro at saka Andres, ihuhulog pa lang po yung net. No? Ngayon po kaya, ano na-imagine nyo? Meron nang? Yan. Ibig sabihin po, nag-hold na ng huli. At niaayos na po ang net para sa susunod na paglunsad. Mga kapatid, I learned sa mga ibang mga fishermen, pagka po nakalagay yung idea na inaayos na yung net para po dun sa susunod na paglunsad sa dagat. Hindi po yung pagkahuli, iwanan na lang yung net at saka na lang ayusin pagka oras na po ulit. Hindi po. Pagkahango po, yahanda na. Mag-imagine po kayo sa takbo ng ating mga pinag-uusapan. And then, tuloy po tayo sa mga pag-obserba. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, verse 22, second part ng last part ng 21, Jesus called them. And immediately, kanina, at once. Meron po bang pinagkaiba yon? Spelling lang. Pero kahulugan, pareho. Yan. At once, immediately, they left the boat and their father and followed him. Yan. And then sabi po doon sa ating binasa kanina, verse 23, dito po, gumagawa na ang ating Panginoon. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching in the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. Meron pong geographical na scenario na pinakikita, pagkatapos po, samut-sari ng mga tao ang kanyang hinaharap. Teaching, preaching, healing. Mga pangunahin niyang gawa. Verse 24, news about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Imagine tayo ulit. Kasama tayo dun sa maraming mga yan. Kasi nabalita po. All, sabi niya, the news about him spread all over Syria. Nag-spill over sa mga ibang mga paligid ng mga lugar. And people brought to him. Lahat na po, mga kapatid. At ang sabi po, and he healed them. Mga kapatid, at one point in our worship, in closing prayer natin, benediction, nagkapit-kapit kamay tayo. Manalangin dahil na-observe natin at that particular Sunday or that week, sa ating prayer list, dadalawang item ang pasalamat kay Lord, 15 items ang tungkol sa panalangin, paghingi ng kagalingan, and so on and so forth. At sinansala po natin ang anumang impluensya from the enemy at sa ating kapabayan din o pag-abuso sa ating mga kalusugan, nagkakasakit tayo. Ayaw man natin. Sino po ba gustong magkasakit dito? Pakitaso ang kamay. Pero pagka nakakasakit tayo, kasalanan din natin. Hello? Pero dito po, samut-sari. And then sabi, and he healed them. Etong maganda, pansinin niyo yung verse 25 at yung bugso ng ating mensahe. Ang sabi ng verse 25, large crowds from Galilee, probinsya po yan, the Decapolis, probinsya po yan, Jerusalem, siyudad, Judea, probinsya, and the region across Jordan followed him. Large crowds. Alam nyo, sa lumang salin ng King James Version, multitudes ang ginamit na salita. At sa iba po, mga kapatid, makita natin, ay talaga po naman, sabihin natin ay enormous crowds. Nangangulugan na extraordinary great size. Malaki ang po, masa. Sinundan-sundan siya. Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea. Ang Decapolis, by the name itself, Deca is 10, Polis is city. So, at least, ma-imagine natin, 10 cities. Ganyan po kalawak yung sinasaklaw ng, at isipin nyo, bungad pa lang ito ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Large crowds followed him. Sa Mark 12:37, ito po ang konteksto nito ay pagtuturo sa templo ng ating Panginoon. At ang parang sinasagot niyang tanong, lalo na sa mga religious leaders in his time sa templo, whose son is the Christ? At doon po sa second part ng verse 37, sinasabi, the crowd listened to him with delight. Kapatid, lagi hong nag-aabang ng susunod na sasabihin ng bibig ng ating Panginoon Jesus, yung mga nakikinig sa kanya. With delight, inaabang-abangan. Sarap kaya nun. Tapos Luke 8:42, in the context of the Lord was expected to come. Nahintay-hintay nila. Darating siya. In verse 40, sinasabi, now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Inaabangan na. Inaabangan na. Wow. Tandaan po natin. Pagka po ganoon, may mga baon-baon na po yan. Naalala niyo yung kwento doon sa pagpapakain ng 5,000? Tapos wala akong pagkain. Maghanap kayo ng makakain nila, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad. Tapos mayroong isang bata, baon niya, hindi niya kinain. Siguro nakikain doon sa baon ng iba, lalo ng parents niya . Eh, meron siyang daladala, di ho ba? Mamaya, dadaanan din natin yon. Yung pong mga kapatid, pag-abang ng pagdating ng ating Panginoon. Doon sa Luke chapter na yon na sinasabi, sa chapter 8:42, sa bandang huli sinabi ni Luke, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. Sa dami, sa kapal. Obserbasyon ng ilan, parang pagdating po sa gawain sa Panginoon, halos hindi na po makagather ng crowd. Pagkakonserto ng mga sikat ng mga manganta o kaya mga hinahangang artista, ay talagang dumo. Palapag pa lang po ang eroplano papunta rito, ang dami na nakabang. Kaya parang kabaligtaran, O tingnan natin, yung pong pagpapakain nga ng 5,000, actually, estimated po lamang yung bilang na yun. Ang sabi dun sa Matthew 14:21, the number of those who ate was about, pagka ginamit yung word na about, hindi po eksakto. About 5,000 men besides women and children. So, roughly, tinatansya po, mga 15,000. Hindi lang basta 5,000. Yung 5,000, yung mga kalalakihan. Sabi, besides women and children. Ulitin natin, large crowds, enormous crowds, multitude, mga pinakaibig. Observably, isa sa mga nakahahangang katangian ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus ay yung pagiging mapangakit ng masa, ng crowd. For whatever reason, ang mga naroon tiyakan sa amatsari, katulad ng ating binasa, may mga karamdaman, iba-ibang klaseng kalalagayan, tapos may mga demon possession, so on and so forth. Habol-habol po nila ang Panginoon. Merong magnet quality ang ministry ng ating Panginoon. At sa ating tema for the year 2026, MCF in action, mabuting isaalang-alang po natin ito. And I submit to you, gentlemen and ladies, a Christ-like ministry still attracts crowds. Hindi po natin kailangan sa mas seryosong pagtingin gumamit ng gimmicks para makaipon ng masa. Malaking at komportabling buildings, hindi natin kailangang i-water down, palabnawin, haluan ng pampalasa at iba't iba pa ang daladalang nating mensahe. Not compromise our convictions to gather a crowd. Naturally, crowd will get in. Napaisip po ko sa puntong ito, mga kapatid, sa aking pag-aaral. Ngayon, tila baga allergic na ang mga tao sa simbahan. pag-usapan ng relihiyon, generally speaking, o kaya po ay yung seryosohan ng mga usapin o pag-uusap, ayaw na ng mga tao. At ang nagahari pong atmosphere sa ating panahon, entertainment. Ginugusto ni tao na siya po ay mabigyang kasiyahan, mapasaya siya, talon, sayaw at kung ano pa. And sadly, I say sadly, pumapasok na po sa simbahan ang sistema na yon. Ginagawa nating gimmick ang worship at kung ano pa. Pero mga kapatid, ang sabi, large crowds, sumunod-sunod sa ating Panginoon. And notice, it doesn't matter, I say again, it doesn't matter mga kapatid, bakit sila sumusunod-sunod kung nasaan ang Panginoong Hesus. Maring iba-ibang motibo. Halimbawa po dito, mga may sakit, gusto lang gumaling. But it doesn't matter, anuman ang nagbubunsod sa kanila, nasusundan-sundan si Jesus, ang pinaka-importante po, sumunod sila. Hinanap nila ang Panginoon. At yon ang atraksyon ng church ni Lord. Yon ang atraksyon ng MCF for that matter. Welcoming people, anuman ang kanilang dahilan ng pagsama, ng pagdating. So, sagutin po natin ang tanong, what attracted large crowds to the Lord Jesus ministry in His time? Noticeably, at ito pong aking sinasabi nga, pansin natin, dalawang bagay. Ang una, which is very, very obvious, at gusto pong paniwalaan, kaya nating gawin ito, o kaya ay ginagawa na natin ito, pero kulang. Bitin. Ito po, number one. Because the Lord Jesus loved them. Simple. Pero, nasaan po natin naway managos ito sa ating mga puso, minamahal kong kapatid sa Panginoon. Do people feel they are loved? Tayo pong mga pastor, do we love the people we preach to? Love. Yung pong pangunahin dahilan, bakit ang Panginoon Jesus, kahit saan niya napupunta, masa ang sumusunod sa Kanya. Ginugusto nila hindi lang po makita, kundi magkaroon ng personal encounter kay Jesus. Let's turn to Matthew 9. Tingnan natin yung parting ito ng kasulatan mula kay Mateo at yung po yung bahagi ng verses 35 to 39, ay 37, 38. Basahin ko muna, mga kapatid. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. Ulitin ko po yun. When he saw the crowds, he had compassion on them. Why so? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest. Mga pinakaibig, mula sa pinapahayag ng tekstong ito, makita natin, our Lord Jesus Himself going through all the towns and villages, wala pong iniilagang lugar. Pagka sinabing towns, at least parang mga middle class. Pagka villages, mga nasa laylayan ng lipunan. Mga nasa barangay. Towns and villages. At ang sabi po, teaching in their synagogues, Pati po yung mga, kasi pagka meron pong synagogue, ah, may Jewish community dyan. So, hindi po lamang basta mga, in general, ay itong klase ng mga tao, itong kanilang kultura, etc., etc. Pati po yung mga religious inclinations ay magkakaiba, ayun, pasok po siya doon. Teaching, preaching the good news of the kingdom, and of course, the kingdom of God, di ba, yung sabi natin kanina, simula niyang pangaral, repent for the kingdom of heaven is near. When he saw the crowds, ano po sabi? He had compassion on them. At doon sa salitang compassion, mga kaminamahal, nandun po, nakapalo po doon, kapatid, ang pag-ibig. He had compassion on them. That expresses the love the Lord Jesus had both the individual and the crowd, both those who accept Him and those who do not. At sa ating bokabularyo ngayon, both the believers and the unbelievers. The church, yung nasa loob na, at saka yung unchurched, wala pa. Pareho po, mahal ng Panginoong Jesus. Ito medyo may tarak sa puso ko ng aking pag-isipan nito, mga kapatid. Na-review po ako dito. Parang automatic na sa atin. Pagka tayo, pare-pareho na pong manampalataya ka nga kay, sa ating Panginoong Jesus, madali nating maunawaan at madali nating gawin, ihayag, yung pagmamahalan sa isa't isa. Tama po ba ako? Tingnan nyo lang po ang mga katabi nyo. Do you love them? Oh. Ang sabi ng pastor, Pastor Ness, siyempre, asawa niya yung katabi niya. Ang mabigat, yung asawa na may asawa ang kanyang mamahalin. Pero ulitin ko po, pagdating sa usapang mga mananampalataya with common God in their hearts, ang gaan, ang dali, naintindihan at gawin ang pagmamahalan. Pero rebuke sa akin, mga kapatid, ito. Meron po ba ako talagang genuine love for the unchurched? Across the street, dito po sa atin, dito, 11 Purple Street, just across. Mahal ko po ba talaga ang mga kapitbahay natin? Yung kapitbahay natin, di sa kanampanig ng aking posisyon. Matagal na pong panahon, ang Kuya Lito, kung di ako nagkakamali, pangalan Lito, nando po sa ICU, sa ospital. Sa akin, nasagap na Marites. Hihinaan ko lang po, baka marinig nila. Nahihirapan po ang pamilya. Di ba karaniwang pagkamatagalan ng usapan ng pagkaka-hospitalize mula po sa St. Luke's, eto na po sa Amang, nauubos na rin po ang kabuhayan. Do I really love Kuya Lito? Do you really love your neighbors? Na wala pa sa church, wala pa sa Panginoon. Rebuke sa akin. And I pray to God it will be rebuke for all MCFers. Kapitbahay lang po natin. Katapat lang po natin. Kakwentuhan natin. But that even in one point, nakwento po ba natin sa kanila ang daladalang good news ni Jesus. That's why ang crowds ay so good sa Kanya. Do we love people as Jesus loved them? Simple. Narinig natin ito maraming beses na. But do we practice it? Jesus loved the crowds. Sabi nga po dito sa chapter 9 ng Matthew, when he saw the crowds, he had compassion on them. At ano pong parang naghari sa kanyang isip, sa kanyang puso, nung makita niya ang masa, kaya nahabag sa kanya, sa kanila, because they were harassed and helpless. Mga minamahal, may luhog po ako sa inyo. mamaya, pagkatapos po ng ating panambahan, after a short break, we'll hold another, the monthly MCF Convergence and Fast. Magliliban tayo ng tanghalian, mananalangin tayo. At sabi nga po natin, if that is the least we can do, showing our love to people, showing our compassion and our concern sa ating bansa, manalangin. At sa panalangin natin, talagang pakita natin seriously na magkaroon tayo ng saloobin sa ating panalangin na animo, o parang wala na kasing manalangin pa. Ayaw na ng mga tao manalangin pa. Galit, galit. Puro galit na lang nagahari. Reklamo dito, reklamo doon. Mananalangin tayo na para bang wala na kasing nananalangin na. Ganun po sa kaseryoso. At one point sa prayer committee, nabigyan namin pansin yung pahayag ng Panginoon Diyos through the prophet Ezekiel in chapter 22, verse 27, kung di rin nagkakamali, sinabi niya ng ating Panginoon, naganap ako ng mamamagitan to stand in the gap. Mamamagitan sa kanya at sa kanyang bayan, in particular, ang Israel, at that point in time sa history, paparusahan po ng Panginoon Diyos ang kanyang bansa sa katigasan ng ulo. Naghihintay, naghahanap ang Diyos. Hindi ko muna sana itutuloy. Hindi ko muna sana itutuloy. Tiyakan po yung judgment dahil may kasalanan. Pero sabi ni Lord, naghahanap ako ng isa man lang mamamagitan sa akin at sa kanya. And the last part of the verse says, and I found none. Wow! Kapatid, usapang panalangin. Kailan yung huling panahon, pagkakataon na pinalangin mo ang ating bansa? Kailan yung huling pagkakataon, hiningi mo ang kahabagan ng ating Diyos sa gitna ng kalalagayan ng ating bansa? At dawit po tayo, dawit tayo, na wala naman tayong direktang kinalaman to sa gera sa Middle East. At eto tayo, reklamo dito, reklamo doon, dahil sa epekto. At huwag nawang itulot ng Diyos, kaya mahalaga po ang pananalangin. Huwag nawang itulot ng Diyos, magtagal pa. At ang solusyon, I dare to say, behind this holy pulpit of the Lord, prayer. Prayer. Seryosohang pananalangin in behalf. Tayo po yung mga intercessors, tayo po yung mga tagapamagitan, at sa ating pananalangin, seryoso sa ating kalalagayan, kahit na siguraduhan po ang hatol dahil sa kasamaan, i-withhold muna ni Lord. Bibigyan pa rin tayo ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Are you with me in this? Seryoso po, mga kapatid. Kaya nare-review po ko sa mga pinag-aaralan natin. Harassed and helpless. At para po maintindihan nila yung kanyang pinapahayag through the prophet, may paghahambing na ginamit po dito. Sabi niya, they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nandun po. Alam na alam nila ang kalalagayan ng mga tupa na wala pong pastol nangangalaga sa kanila. And then verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers into his harvest field. Kapatid, tema natin for the year. Ano nga po? MCF in action. Huwag po tayong, ika nga po ay lulunsad nang walang backup ng panalangin. Nang walang backup ng siguraduhan ito ang binulong sa atin ng Panginoong Diyos. Ito ang pinagagawa niya sa atin. Ginugusto niya yung kanyang agenda ang masunod, hindi po yung sa atin. And this time is very crucial. Kaya may hikayat po ako sa inyo mamaya, kapatid. At magkukwentuhan tayo tungkol sa hindi po yung pananaw mo, pananaw ng iba, kundi ano talagang dapat nating makita sa inihahayag na ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. So, ulitin po natin ang pagtatanong, sagutin po natin ang ikangay totohanan. Mahal po ba natin ang ating kapwa? As Jesus loved the crowd, do we equally love them? At alam po ninyo, pagka na-observan pa natin yung sa word na compassion dito, doon sa ating pinagbatayan, nakapaloob po sa compassion or love yung we create an atmosphere of acceptance. Atmosphere of acceptance. Lahat, towns and villages, lahat ng mga lahi, Hudyo o hindi, tapos may mga sakit o malusog, etc., etc., atmosphere of acceptance without compromise. Without compromise. May dala-dala tayong good news. Sabi niya, preaching the good news. Faithfully, uncompromisingly, boldly, letting everyone hear what must be heard. Good news. Mga kapatid, sobrang bad news. Kabi-kabila sa ating mga gadgets, sa ating mga telebisyon, sa mga social media natin, at iba't iba pa. Wala tayong nababasa kundi bad news. Bad news. Bugbog na po tayo sa bad news. Pati mood natin, nagiging bad mood. Nagiinit yung ating mga ika nga po reaksyon sa mga nangyayari. Di ba pagka sinabing breaking news, kalalabas lang, exclusive, parang kanya lang yung karapatan na nalaman yung balita. Pero bugbog na tayo pagka bad news ang pag-uusapan. This time around, through the church, through you, through me. Good news. Good news. It is both good and news. Hindi lang po, basta marites. Balita po yan talaga. At ang balita na yan, magandang balita. The gospel. The good news of salvation. Yung pong pinangaral ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal. And talk about healing. Narito po ang ilang mga kapatid natin na makapagpapatuto sa kanilang mga sarili personal na karanasan. At gusto kong humbly ang kinin sa kapurihan ng Diyos yung kasagutan sa panalangin. Pinanalangin natin ang mga kapatid natin. Jasper Torres, na aksidente sa pagmumotor. Nung unang kausapin siya ng doktor, ibang sinasagot. Kaya akala, kailangang operahan sa ulo. And yet, sa ating panalangin, talagang sinabi natin, hiningi natin, save him, Lord, save him. Ayun. Parang, kung sa salitang Tagalog eh, parang nagdahilan lang. Si Denise Bitong. Negative po yung resulta ng biopsy. Naopera na po siya sa ibang bahagi, pero matagal-tagal hinintay yung resulta ng biopsy. Tama po ba ako, Kuya Ate Early? Praise God. Praise God. Maliit, simple, tulad ng biyanan ni Pedro, lagnat lamang, kung may kukumpara sa iba. o kaya mga matagalan na mga karamdaman. O kaya po yung katulad ng babae, di ba? Yung inaagasan for 12 years, naubusan na po ng kabuhayan, kaka-doktor dito, doktor doon. Wala po, pero hinipo niya, hinawakan niya laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Gumaling. At sabi nga po ng ating mensahe nung nakaraan, inulit po nung Linggo yung pagbibigay talagang diin doon sa katotohanan, let us simply let God be God. Letting God be God sa anumang bahagi ng ating mga buhay, kapatid ko sa Panginoon. Resulta po sa mga published researches among churches, at ito po ay sa ibang bansa. Sa isang banda, ang sabi po, kinokote si Dean Kelly, na sa kanilang mga pag-aaral, nasabi po, churches grow because they are conservative in doctrine. They know what they believe and are not ashamed of it. Ang paglago po ng church, nandun po sa mga alam nila, conservative sila sa mga katuruan. At alam po nila, kaya nilang depensahan yung kanilang paniniwala. Hindi po nila kinahihiya ito. On the other hand naman, si Will Arn, out of exhaustive study, confirms this fact na, ano po, sabi niya, great churches are built on love. Built on love. For God, for each other, and for unbelievers. Mga kapatid, let us strike the balance. Conservative doctrine, love. Yan po ang dapat na imahe na dala ng simbahan ng Diyos, lalo na sa ating kapanahunan. Bababa na po ko sa pangalawa. Pangalawang dahilan, bakit nakaka-attract, nakakakit ang Panginoong Jesus ng masa? Because the Lord Jesus attracted crowds by meeting people's needs. Meeting people's needs. At ulit-ulit po sa mga bahagi ng kasulatan, primarily sa tinatawag nating synoptic gospels. Pagka synoptic, pare-pareho po ng pagtingin. Matthew, Mark, and Luke. Sinasabi po. At tingnan natin dito sa example ni Matthew sa chapter 15. Kung di man natin nabuksan kanina ang chapter tungkol sa pagpakain ng 5,000 at higit pa, dito po sa chapter 14 na Matthew, gagawin natin halimbawa yung pagpapakain ng Panginoon ng mga, sabi po ay 5,000 nga po, no? Tingnan natin. At chapter 15, 4,000 naman. Yung 4,000. Interesting din po ito, mga kapatid. Mula sa 29. Ang sabi po, Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Eto na, great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. The people were amazed. Tingnan niyo po yung reaksyon, ha? The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Wow. Great crowds. Great crowds. Tuloy tayo. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Siya nga naman, 3 araw ka ba namang di kumain? Hindi talagang magkukulap ka. Oh, tama po ba yung aking bikas, kulap? Kapatid, tip sa atin. Relax. Huwag maten. Baka mag-collapse. Isa lang letrang hindi natin nagamit doon. Yung letrang S or X. Sa tama, relax. Huwag matense. Baka mag-collapse. Huwag niyong alisan ng S or X ang inyong buhay, kapatid. Delikado. Tatlong araw na hindi kumain. Sabi ng Panginoon, out of compassion, hindi ko mapapauwi itong bala na itong masa. Eh baka mag-collapse sila along the way pauwi. Oh, tapos sabi po niya, sinagot ng mga alagad, his disciples answered, where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? How many loaves do you have? Jesus asked. 7, they replied, and a few small fish. He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish. And when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was 4,000, besides women and children. After Jesus had sent the crowd away, he got into the boat and went to the vicinity of Magadan. Kapatid, ang insight nakita natin dito, from the Lord Jesus displaying his sincere love to the crowd, he met their needs. Nagugutom. Meron tayong tinatawag sa sociology na sabi po, felt needs. Yung mismong kasalukuyan yung realidad na kinakaharap ng tao. Gutom. Takot. O kung ano pa. Malilitanya po natin ang mga yan. And then sabi po ay lahat napagpala sa gawa ng ating Panginoong Jesus. Pinadampo sa tinawag ng mga apostol o alagad. At sila pong nagdulot sa mga tao na pinaupo po sa kanilang kalagayan. At sabi po, lahat ay nakakain at nangabusog. Specific. Wala pong nagagawan doon sa grupo-grupo, lahat po nakakain at lahat ay nangabusog. Mamaya, convergence and fast. Huwag niyo naman gamitin yung salitang fast na madali kayong miskapo. Mag-uunahan kayo. Kapatid, lahat ng klase ng need kayang i-meet ni Lord. At hindi lang po spiritual need. Kasi karunawan, ang binibigyan nating emphasis sa konteksto ng simbahan, spiritual. Hindi lang po. Kung ano pong kalalagayan, pwede pong i-meet ni Lord. Financial, kapatid ko sa Panginoon, huwag kang magugali na mangutang. Kayang i-provide ang kailangan mo sa pera ng Lord. At ang kanya pong babala, huwag kang maging mukhang pera. Yun lang ho. At eto pa, mula na ito pa kay Pastor Willie, mag-ikapu ka! Aasa ka ng blessing kay Lord, yung kanyang parte hindi mo binibigay. Ay, mag-withhold ang blessing ni Lord. Kaya madalas ko pong binibiro kayo, pero totoo. Kaya lang, manhid kayo. Pagkaiko po ng pag-usapan, naku po. Wag. Relational problem, kayang i-meet ni Lord yan. Hindi kayo, kung lalapit kayo kung kani-kanino para humingi ng advice. Andyan si Lord. Oh, ang problema natin, meron tayong problema sa ugnayan. Unang-una, nilabag na natin ang utos ni Lord, kaya tayo na problema, pagkatapos, ayaw nating sundin yung kanyang sinasabi. Malinaw po, malinaw po. Walang hiwalayan. Malinaw. Eh kapatid, sa isang kama pa lang, nagtatalikuran na kayo pag matutulog. Hiwalayan na yon. Magkaiba kayo ng kwarto na tinutulogan, hiwalayan na po yon. Imbitahan niyo ako mag-seminar sa inyo para. Now, ito po ang interesting, kapatid. Ang pagtatagpo ng felt needs ng tao ay siyang parabang tawag natin pantawag pansin para lumapit ang tao kay Lord Jesus. Meeting the felt need. Gutom, pakainin. Yung po magbubunsod sa kanya, lumapit kay Jesus. Anong meaning behind what we are doing sa tinatawag nating feeding program? Anong kahulugan, anong pinakamotibo natin sa likod ng mga medical missions? Ano ang sinasabi ni Lord sa lahat ng ating mga ginagawa na ito? All this must lead to just one thing, the advancement of His kingdom. Hindi po para sumikat tayo. Hindi po para mahanay tayo doon sa mga NGO, kundi programa po ng gobyerno yun. Paubaya po natin sa kanila. At itong maganda, at least sa ating karanasan. Mga kapatid, let us all realize, ito ang totohan ng nangyayari. Pero ang pag-uusapan, wala tayo. Wala. Sapat at sapat ang gugulin sa church, ang suporta ng panlalapi natin. At alalahan po ninyo, mga kapatid, typical tayong local church na walang sinusulatan, sinusulisitan ng individual o grupo para tayo tulungan financially. We simply look up to the Lord. Sabi dito, as the Lord of the harvest. Nanalangin lang tayo. Ang kasarapan kay Lord, ulit at ulit po, patuto ito ng MCF, pinagkakatiwalaan tayong patuloy ni Lord. Tao o grupong lumalapit sa atin para makiisa sa gawain ng Panginoon through MCF. Sino po napupurihan doon? Sa atin, wala po. Wala. As in, wala. Ang kapurihan kay Lord. At one time, dito po sa ating pulpito na ipangaral natin, kapatid, yung piso mo na iniuhulog sa kaban ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Gusto ko nang palitan yun. Yung 100,000 mo, mayaman naman kayo ah. At least sa itsura. Meron po bang mahirap na anak ng Diyos in the first place? Kung anak ka ng Diyos, hindi ako prosperity speaker. Yung totoo lang po sinasabi ko. Yung totoong anak ng Diyos, hindi po mahirap yan. Anak ka ng Diyos, naghihirap ka, anong sabi ni Pastor Mix? Oxymoron. Magkasalungat. Hindi bagay na magkasama. So yung kanina, piso. O ngayon,

New creation, the old is gone, the new has come. May malaki pong pagbabagong mangyayari sa buhay mo, sa pag-uugali mo, sapagkat ang magmamanifest sa iyo, ang makikita sa iyo, ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ito po ay nakasaad sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas ang laban sa mga ito. Ito po yung mangyayari sa atin. Mayroon tayong inner transformation. So bukod po sa pagbabago ng buhay natin, mayroon din po tayong lumalagong pag-ibig sa Diyos at para sa kanyang mga tao. At ang pangatlo ay mayroon din po tayong lumalagong pagmamahal sa salita ng Diyos at pagsunod sa kanya. Mayroon din po tayong kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tinanggap po natin ay ang banal na Espiritu Santo na siyang magpapatunay sa atin na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Patuloy po nating panalangin ang tribal missions, lalo po ngayon. Marami pong mga DVBS sa mga tribal kids. Panalangin po natin ang Zambales. Meron po silang DVBS na gaganapin next week. 3 days po yon. Pag-pray natin ang kanilang mga teachers at ang kanilang preparation po sa paggagawa po ng kanilang curriculum. Ganon din po ang Kalanguya ay merong kasalukuyang conference ngayon sa kanila pong Kalanguya churches. Meron pong about 27 ata na Kalanguya churches na nagkakatipon po ngayon. At sila po ay ating ipanalangin na maging matagumpay po ang kanilang conference. Approximately mga 2,000 plus po Kalanguya magsasama-sama ngayon. Doon po sila sa Nueva Vizcaya. At ganun din po ang Ilongot Intertribal. Hindi lang po Ilongot, kundi maraming mga young people mula po sa iba-ibang tribal groups ang nagkaroon po ng fellowship o tinatawag nilang reunion na ginanap po sa Ilongot Field sa Nueva Vizcaya din po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa tagumpay na kanila pong natamo sa kanila pong intertribal fellowship. At ganoon din po ang mga camps na ginawa po. I think ang Central Subano nagkaroon po ng youth camp, ang Kalamyan Tagbanua at ang Mainland Palawan ay nagkaroon din po ng youth camp. Maraming salamat sa inyong panalangin at sana po ay patuloy nating suportahan ang gawain po ng Panginoon sa Tribal Missions. Muli po akong nagpapaalam sa inyo. Ako po si Pastor Jun Fabra na nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon at huwag nating kalimutang abutin ang mga tribo sa kabundukan sapagkat sila sa tingin ng Diyos ang mga katutubong hiyas.

0: Naku, friend.
1: O, bakit?
0: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
1: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
0: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
1: So naman oh, lahat napapansin.
0: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
1: Oo, siya, tama ka. O, halika na nga.
0: Talaga ako.
1: I-report na natin yan kay Manong. Para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
0: Ay, tara!
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
7: Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan po ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po lamang sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph at maging sa amin pong FB page at YouTube channel. Kabilang po kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais

na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. At ito ay sa pamamagitan ng atin pong mga aralin o study guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa biyaya po ng Panginoon ay marami na po ang natuto sa salita ng Panginoon gamit po ang ating mga study guide o aralin. At ang iba nga po sa kanila ay nag-enroll pa sa atin pong tinatawag na Basic Bible Course. At ayon sa kanila ay nagagamit po nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay. At upang inyo pong maranasang mag-aral ng Biblia, gamit po ang ating mga aralin, kaibigan, hilingin po ninyo yung pong aming course catalog. Sumulat kayo sa amin, hingin po ninyo ito at malugod po kaming bibigyan kayo. Dito kasi nakalista ang lahat ng available po namin ng mga aralin na pwede po ninyong magamit sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mamaya yakin pang sasabihin ng ilang detalye patungkol po dito. Samantala, tayo po muna ay makinig ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV, Agapay ng Sangbayanan. Kabilang po kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaibigan, kanina ay aking nabanggit na kami po ay nagpapamigay ng aming course catalog na kung saan dito nakalista lahat po ng available po namin ng mga aralin o study guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Iba't iba po ang paksa na tinatalakay sa mga aralin natin. Meron po tayong aralin patungkol sa pag-aasawa, sa pagpapamilya. Meron din po naman sa bawat aklat ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, sa bawat isang aklat na yon ay meron tayo. At ganun din meron tayo tungkol sa mahalagang turo ng Biblia at marami pa pong iba na mga paksa na maaring interesado kayo na pag-aralan. At kung nais po ninyo na magkaroon ng kopya ng ating course catalog, ang kailangan po lamang ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin lamang ninyo na gusto po ninyo ng magkaroon ng aming course catalog. At kapag amin na pong matanggap ang inyong kahilingan, ay agad po namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. At ang amin pong email address ay emeus1950@gmail.com. Muli, ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli, ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalaala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag po ninyong kalilimutang ilagay ang inyo pong kumpletong pangalan at address. At huwag na po ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, muli natin pong titignan sa ating pag-aaral ang aklat po ng Roma, na kung saan nung nakaraan ay napasimula natin yung talatang 16 ng Roma Kapitulo 1, at nakita natin na si Apostol Pablo hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo. Ito po ay ating itutuloy ngayong umaga. At bago po natin ito tunghayan, tayo po muna ay saglit na dumulog sa Panginoon sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral at tunay po, Panginoon, na kayo ang siyang maitaas at amin pong maipamuhay, maisapuso ang mga mapag-aaralan po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Kung nasa inyo pong tabi ang inyong mga Biblia, ay samahan ninyo ako sa pagbasa ng Roma Kapitulo 1, talata pong 16 at 17. Romans chapter 1 verses 16 and 17. Kung inyo na pong nakita, ay sundan po ninyo ako sa pagbasa nito. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating puso at isipan. Kaibigan, noong nakaraan ay tinignan natin yung bahagi ng 16 na dito inihayag ni Pablo na hindi niya ikinaiya ang ebanghelyo kahit na siya ay dumaan sa mga pag-uusig, kahit na siya ay dumaan sa mga pagsubok, ay hindi ito nakapigil sa kanya upang ipahayag ang ebanghelyo. Dahil sa pamagitan po ng ebanghelyo, ginagamit ito ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya sa Panginoong Hesus. Una sa mga Hudyo dahil sa kanila po nagmula ang una pong pangangaral ng ebanghelyo at sa kanila po nanggaling ang utos ng Panginoong Hesus. At ganun din sa atin, kumalat po sa mga Hentil, sa mga Grego. Tapos sa talatang 17, dito po natin ngayon titignan yung isa pang katwiran. Hindi lang po dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas, kundi sabi rito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang katwiran ng Diyos ay nahahayag o nare-reveal o naipapakita ang katwiran o ang pagiging matuwid ng Diyos. Bakit po niya nabanggit ito? Well, dalawang bagay po ang maaaring tinutukoy ni Apostol Pablo dito. Una, tinutukoy po niya sa pagiging matuwid na isang katangian ng Diyos. Diba? Kasi ang Diyos ay matuwid o banal o righteous o just. Matuwid siya at hindi siya nagkakasala sa kanyang mga ginagawa. Pwede bang magkasala ang Diyos? Of course not. Hindi. Matuwid siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ikalawa po, itinuturo dito sa liham ng mga taga-Roma na ang pagiging matuwid ng Diyos ay isang bagay na ibinibigay niya sa taong nagtitiwala sa kanya. Alam niyo po ba, kaibigan, na ang talatang ito nang mabasa ni Martin Luther, ito ang ginamit ng Diyos sa kanya upang makilala niya ang Panginoong Hesus at makita ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kaya nga po nagkaroon ng Reformation dahil po sa talatang ito, dahil nakita nga niya ang katotohanan na ang katuwiran ng Diyos ay binibigay niya sa mga tao po na sumasampalataya o nagtitiwala sa kanya. Kasi tayo po ay makasalanan. At bilang mga kasalanan sa ating sarili, wala tayong katuwiran sa paglapit sa Diyos. Hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo nga ay makasalanan. Ngunit kung tayo ay tunay na magtiwala sa Panginoong Hesus at sumampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng Kanyang katuwiran o ng magpagiging matuwid, o tayo ay ituturing na matuwid ng Diyos. Na ang ibig sabihin, para bagang ikaw ay walang sala kasi ikaw ay napawalang sala na sa iyong kasalanan. Wow! Ang ganda nito, di ba? Na kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, mapapawalang sala ka. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay para bagang binura na ang iyong kasalanan. Para bagang isang hukom na nagsabi, not guilty. Kahit na ikaw ay guilty, pero not guilty. Bakit? Kasi ang ating kasalanan ay kinuha ng ating Panginoong Hesus. Ipinataw ng Diyos ang parusa sa Panginoong Hesus upang tayo ay maging katuwiran o magkaroon ng katuwiran ng Diyos. Yan ay isang katotohanan na itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. At dito nga, ito ang sinasabi ni Pablo, na kahit makasalanan tayo, kung tunay tayong magtiwala sa Panginoon, kung tunay po tayong lalapit sa Kanya nang may pananampalataya sa Panginoong Hesus, bibigyan niya tayo ng Kanyang pagiging matuwid. O sa ibang salita, katulad ng sinabi ko, mapapawalang sala tayo. Maraming beses ginamit dito po sa Roma ni Apostol Pablo ang salita pong isinalin nga sa Tagalog na pagiging matuwid. Maaari nating sabihin na ang liham ng mga taga-Roma ay isang liham patungkol sa katwiran o kung paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa aklat po ng mga gawa sa Kapitulo 24 at 25, tinawag na pagtuturo ito tungkol sa katwiran ng mga itinuro ni Pablo tungkol sa katwiran ng Diyos at sa paraan ng pagkakaloob nito ng Diyos sa atin na tayo ay bibigyan niya ng kanyang katwiran. Grabe po, no? Paano po niya gagawin ito? Well, ito po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kung pag-aaralan natin ang mga tinuturo ng iba't iba pang mga reliyon, ay makikita natin sa kanila na ang turo nila ukol dito ay kailangang ikang gumawa para pumunta sa langit. Kailangang maging matuwid ka o makatwiran ka o righteous ka. Pero sino? Sino po ang makakagawa nito? Ayon nga po sa ilan, sa pamagitan daw nito ay papasok tayo sa kanilang reliyon dapat upang tayo ay tumanggap ng mga sakramento at nang sa ganon tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan sa kaparusahan na nakaamba o naghihintay sa atin. Ngunit hindi po ito ang turo ng Panginoon. Hindi po dahil sa good works, hindi nga o sa pagsunod sa 10 utos o sa mga sakramento, hindi, kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Tignan mo yun, pakinggan mo, sa pamagitan lamang ng pananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas. Ibig sabihin, pananampalataya lamang at wala nang iba ang pwedeng mangyari sa atin ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. By faith in Christ, we can be saved. Sabi nga po sa Epeso, kung sasamahan po ninyo ako na basahin ito. Tingnan natin, Epeso, Kapitulo 2, talata pong 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito, ang pananampalatayang ito ay hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi dahil nagsisikap kayo, gumagawa kayong 10 utos, mabuting tao kayo, etc. Bagamat maganda yan, pero hindi daw po ito sa ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Sabi nga, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaibigan, ang Diyos ang nagbibigay ng katuwiran sa atin. At ito ay sa pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikakahiya ang Ebanghelyo. Kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At ito rin ang kapangyarihan ng Diyos upang ang isang tao ay ma-pronounce o masabing siya ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Siya ay banal na sa harapan ng Diyos. Of course, sa ating sarili dito sa mundo, hindi tayo magiging 100% na banal, di ba? Dahil tayo ay nasa presensya pa ng kasalanan. Pero sa harapan ng Diyos, in our spiritual standing before God, we are already righteous. Wow! Ito ay dahil nang tayo ay sumampalataya. Kaya po mahalaga talaga na ang Ebanghelyo ang atin pong ipapangaral. Ito kasi ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Ito rin ang kapangyarihan ng Diyos para i-pronounce ang isang tao na not guilty. Wala na siyang kasalanan. Binura na ng Diyos. Ang matuwid ay mabubuhay na sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kaibigan, maaring magtanong tayo. Ano ba talaga yung pananampalataya na kinakailangan natin para maligtas sa kaparusahan, sa kasalanan at mabuhay tayo ng walang hanggan? Ngayon, sa liham po ng mga taga-Roma dito na ating pinag-aaralan, ang salita pong ito ay tumutukoy sa lubusang pagtitiwala sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo, na ito ay sapat na bayad na sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus sa krus, sa Kalbaryo, it is finished. Tapos na, sapat na, bayad na. Bayad na ang ating mga kasalanan. Ngunit ito ay mapapasa atin kung tayo ay sasampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ito ang ipinangaral ni Pablo. Kaya't mahalaga na ito rin ang ating ipangaral at huwag nating ikahiya. Kaya mahalaga po, kaibigan, na maintindihan na hindi ito tumutukoy sa ating mga ginagawa. Ano? Katulad ng binasa natin sa Epeso 2. Pero mahalaga ring malaman na ang pananampalatayang tinutukoy dito ni Pablo at ni Habakuk kung saan ito ay kanyang hinango ay hindi lamang paniniwala o sa isip lamang, kundi ang tunay na pananampalataya, ito po ay may kasama pong katapatan sa Diyos o commitment sa Panginoon, pagbibigay ng sarili sa Diyos. Kaibigan, yun po ang nais ng Diyos, na tayo ay sumampalataya sa Kanya, hindi lang po sa isip, kasi lahat naman ng Pilipino, pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, ang sagot nila, tiyak. Ngunit, sabi nga po ni Santiago, mabuti yan, pero ang demonyo naniniwala rin, pero nanginginig pa kasi sa takot. Hindi sila maliligtas eh. So yun ng human faith ay iniambing sa devil's faith. Ano, pareho lang, paniniwala lang eh. Hindi po yun nakapagliligtas. Matandaan niyo po ba doon no, sa isang salamangkero, si Simon, sa Aklat ng Mga Gawa, na nung nangaral po doon sa Samaria, ito pong isang naging diakono, si Philip, ay sumampalataya rin siya kasi nakita niya yung mga milagro. Sumampalataya at nabautismuhan pa. Pero pumunta si Apostol Pedro, di ba? At si Juan, nangaral doon, nakita niya na sino mang patungan ng kamay ni Pedro ay tumatanggap ng banal na espiritu. At sabi niya sa sarili niya, gusto ko rin yan. Inalok niya ngayon si Pedro ng pera. Anong sabi ni Pedro? Your money will perish with you. Kasi nakita ni Pablo na hindi pa siya tunay na sumampalataya. Sa isip lang, iba pa nga yung motibo niya eh. Kaya siya sumama eh. At marahil tayo din ganun. Napasama lang tayo. Naging emotional lang tayo. Nakapakinig tayo ng isang concert sa isang church at nagkaroon ng pangangaral ng salita ng Panginoon at maaring naiyak ka pa. Maaring nadala ka ng emosyon mo at tumanggap ka sa Panginoon. Pumunta ka sa harap, nagtaas ka ng kamay. Pero maaring hanggang doon lang emosyon. Wala doon yung commitment. Wala doon yung pagbibigay, pagsusuko ng iyong sarili sa Diyos. Meron daw, may maganda pong halimbawa niyan eh. Sa border po ng Canada at US ay makikita po yung Niagara Falls. At isa hong sirkero ang gumawa po ng palabas doon. Nagtali po siya ng lubid sa US papunta pong Canada doon sa Niagara Falls. Yun no, kasi yung boundary nila eh. At tumawid siya. May gamit siyang mahabang pole, hawak-hawak niya. Nagsuswing-swing siya dahil sa hangin at natatakot yung mga tao pero natawid niya. Then sa loudspeaker nagsabi siya, naniniwala po ba kayo, sabi niya sa mga tao sa wikang Ingles, na makakatawid po muli ako, dawak ang wheelbarrow na ito? Oo, sabi ng mga tao, naniniwala kami. Okay po, kung totoo'y kayo naniniwala, sino pong mag-volunteer na sasakay dito? Wala pong nag-volunteer. Natakot sila nung makita nila kung gaano kalalim yung Niagara Falls at kung gaano kalakas yung hangin. Kaibigan, paniwala lang sila. Bilib lang sila. Pero wala sila nung tunay na tiwala. Alam mo, kaibigan, yun po ang ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon. Ang pagbibigay mo ng lubusan ng iyong buhay at tiwala sa Panginoong Jesus. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, kilala niya ang kanyang pinagtiwalaan, to whom I have entrusted myself. At yan ay ang Panginoong Jesus. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaibigan, ikaw ba ay sumampalataya na sa Panginoong Jesus ng ganito bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi pa, ibig sabihin sa isip lang, wala sa puso, wala yung commitment, wala yung pagbibigay ng sarili mo sa Kanya. Ang panalangin ko, ngayon ang maging araw ng iyong kaligtasan. Hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral ngayong umaga. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pagsama sa akin. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid at ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Hanggang sa muli po nating pag-aaral, ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at siyempre ang ating home programa ay napapakinggan sa radyo, sa iba't ibang mga AM station, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At salamat po sa lahat ng ating mga ka-partner sa ministry na nagbibigay katiyakan na itong ating programa ay inyo namang mapakinggan. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Isa po sa napakahalagang regalo o kaloob ng Diyos sa atin ay ang oras o panahon. Alam niyo po ba na lahat ng bagay na gusto nating gawin pag wala tayong panahon, sadyang malilimitahan. Kaya nga ang tao palaging sinasabi, kulang ang oras, sana may pagkakataon pa, pagka medyo nagbe-birthday na at may edad na, ang panalangin ay sana marami pang taon sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, bagamat ang oras talaga ay kinikilala nating napaka-importante, kadalasan po ang problema natin, we are not good stewards of time. Hindi tayo mabuting katiwala o managers ng oras na pinagkakatiwala naman sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit paminsan may oras pero nasasayang ang oras. May oras pero napupunta sa ibang bagay at hindi naman sa ating Panginoon. So ang layunin po ng ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay maunawaan ang halaga ng panahon dahil ang panahon po ang magdidikta ng mga pagkakataon sa ating buhay. Ang sabi po ng mga experts, no? Ang oras daw, kung titingnan po natin, universally speaking, ay talagang masasabi ho nating lahat ng kultura, mabagal man ang galawan sa kultura na yan, o mabilis man, kasi may mga lugar po, kagaya ng mga probinsya, ano po, na paminsan mapapansin mo, pagka kumagat na ang dilim, ang mga tao natutulog na. Tapos pagsisikat na ang araw, ang mga tao po ay maririnig mo, may mga nagwawalis na, may mga dumadaan na, pero may mga lugar na kung saan Sabi nga eh, hindi natutulog, no, ang tao. Hindi ibig sabihin na yung isang tao hindi natutulog, kundi tuloy-tuloy. May trabaho sa umaga, may nagtatrabaho sa gabi. At para bang nagpapalit lang ang oras, pero ang tao patuloy sa paggawa, para bang walang pahinga. At sang-ayon sa mga eksperto, kahit daw po mabagal ang takbo ng buhay sa iyong kinalalagyan, o nandun ka sa mabilis na takbo ng buhay, eh ang pinakamahalagang solusyon pa rin para sa kaayusan ay yung tinatawag nating stewardship of time. Dahil kung meron tayong stewardship of time, matitiyak po natin na magagamit natin ng tama ang oras. Tingnan niyo po ito. Meron po tayong 1,440 minutes sa bawat 24-hour day. Now, ang question po, sa 1,440 minutes sa isang araw, eh gaano po kaya karami o ilang porsyento ng oras na ito ang masasabi po nating nagagamit para po sa layunin ng Panginoon sa ating buhay? Kaya minsan mapapansin po natin, may oras pero ang oras nasasayang. May oras pero hindi nagagamit ng tama. May oras pero ang oras po ay hindi natin nabibigyan ng kahalagahan. Tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata sa Biblia tungkol dito para tayo naman po ay ma-motivate para gamitin ng tama. Sa Psalm chapter 90 verse 12, ang sabi ho ng passage, "Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom." Napakaganda po ng sinasabi na ito, no? Na talagang yung idea po ng bilangin ang mga araw is not literal na bilangin, kundi ang idea po nito, be conscious sa paglipas ng panahon upang aralin natin, hanapin natin ang karunungan kung paano pahalagahan ang mga oras na ito. Kung papansin ninyo, paminsan po, mas marami yung entertainment than education. Di ba? Mas maraming oras sa non-essentials than the essentials. Mas maraming oras sa mga taong hindi naman ganoong kahalaga sa ating buhay and less time with the people who are important. And I think sa panahon po natin ngayon, na masasabi natin na ang tao, we lack discipline in terms of time and we are easily distracted. Bakit ko nasabi yan? Dahil ngayon po meron tayong mga gadgets, di po ba? At paminsan eh, yung isang silip lang sa gadget, eh misa kung saan-saan na nauuwi, ano? Mamaya meron kang kaibigan na bumati, sinilip mo lang kung anong oras na, mamaya nagchat-chat na kayo, may nagpadala ng link, mamaya nanunod ka na ng video, mamaya makita mo may update, nandoon ka na. So in other words, madali ho tayong matangay. Kung ano yung dapat inimbento para ma-simplify ang buhay natin, ang nangyari po, it made a lot of complications. Bakit nga ba simplify? Eh kasi una, na-imagine nyo pa yung buhay na walang communication. Ang hirap, di ba? Tapos ngayon, meron tayong cellphone. Supposed to be, mapapadali ang buhay dahil yung mga malalayo naging malapit. Kaya ko lang nasabi na maraming komplikasyon dahil napansin naman natin na talagang sadyang dumami ang komplikasyon kasi yung hindi dapat kausap, nakakausap, pag nasa bahay, trabaho pa rin, pag nasa trabaho, kung ano-anong bagay pa rin ang inaatupag. So parabang madaling nagkaroon ng contamination ang magkakaibang aspeto ng buhay natin. And this is not healthy. Kaya nga, kung mapapansin nyo po, nagsasuffer ang human relationships. Very common na makakita tayo na lalabas ang isang pamilya at ang pamilyang ito ay sama-sama physically pero may kanya-kanyang mundo pagdating sa kani-kanilang mga gadgets. Di ho ba? Yung bang may aatupagin yung anak, yung nanay na sa gadget, yung tatay na sa gadget, at paminsan po para bang mapapaisip ka, eh bakit lumabas pa? Eh ganun din pala gagawin. Pero yan po nangyayari ngayon. We see that often and alam natin that it creates havoc on our human relationships. Si Solomon, habang inoobserbahan niya po ang tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay, nasabi niya that everything is meaningless. Ang point of view or perspective ni Solomon, nung sabihin niya yan, inoobserbahan niya ang human activities. Alam niya na ang oras is very precious. Alam niya na ang oras ay dapat gamitin para sa Panginoon. pero batid din niya na maraming tao po ay sa halip na pahalagahan ang Diyos sa limitadong oras at resources na meron tayo, eh hindi ganoon ang nangyayari. Kaya ang sabi po niya, everything is meaningless. Binigyan tayo ng biyaya ng oras, yet we are not making proper use of time. Pero may sinabi rin siya about time in Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Alam niyo, napakaganda nito, ano? Kasi sa atin sa Pilipinas, ngayon, itong season na ito, medyo naghahalo pa yung biglang uulan, tas mainit, no? Just the other day, naalala ko po, naligo ako sa ulan kasi nakamotor ako, no? It was just a few days after na officially i-announce na magiging mainit na ang panahon. Kalain mo, dun sa aking kinaroroonan, umulan ng pagkalakas-lakas, eh nagkataon ho na nakamotor ako at nagkataon naman na yung kapote na supposed to be nandoon sa motor na ialis ko pala dahil lilinisin ko at hindi ko na ibalik. Sa madaling sabi ho, no choice. At kaya kailangan kong pumunta sa susunod na pupuntahan. Buti na lamang ay hindi kalayuan sa aming tahanan. So nagpasya na po ako, maligo na lang sa ulan, pagdating sa bahay, banlaw, bihis ulit, punta sa susunod. Pero kaya ko po sinabi ito, di ho ba't sa ating bansa na meron lamang tayong dadalawang season, no? Yung rainy at saka yung dry season, eh minsan di pa natin masabayan eh. Pag mainit, panayreklamo natin. Pag maulan, panayreklamo natin. Di ho ba? Kahit ngayon mga bata sa pag-aaral, eh, para bang gulong-gulo na. Eh bakit po? Dati-rati ho, ang inaabangan lang ay signal. No? Anong signal ng bagyo? Dahil yan ang magde-determine kung may pasok o wala. Nung panahon ng pandemic, signal din. Ano pong signal? Kung may signal o wala ang internet. Dahil pag walang signal, walang pasok. Ngayon naman sa panahon natin ngayon, may heat index naman na inaabangan. So, parang dumami na yung factors for school cancellation. At paminsan po, natatagpuan natin yung sarili natin na hindi tayo makasabay sa mga seasons na ito. Na ang nangyayari, magre-reklamo tayo dahil ganito ang karanasan natin sa ganitong season. Pag nagpalit naman yung season, masama na naman ang loob natin at inaasam natin yung season na lumipas. Ang sinasabi po ni Solomon, ang bawat season ay tinakda ng Diyos, ang bawat season ay may dalang kagandahan sa ating buhay. So we must learn to adapt to the seasons if we are to enjoy life. And then, isa pang paalala sa Proverbs 20 verse 4 talks about the sluggard o yung tamad. Ang sabi niya, a sluggard does not plow in season, so at harvest time, he looks but finds nothing. Inilink naman dito ang panahon sa pagkakataon. Parang pagtatanim. Pag walang tinanim, syempre walang aanihin, di ba? At take note, sa ating pagtatanim, eh, hindi naman dahil nagtanim ka ngayon, eh kinabukasan, meron ka ng aanihin. And most of the time, it takes a long period of time. Pero ang bottom line, mga kapatid, we must be reminded that time is a gift from God. We have responsibilities to use it properly. So ilagay po natin sa perspektibo ang mga bagay. Sabi ng isang author, don't spend time, invest it. Ano daw bang kaibahan ng spending sa investing? Spending, you lose money. Investing, you use money and you are expecting a return. Meron kang inaasahang balik para sa iyo, di po ba? So when you spend time, hindi na babalik. But when you invest time, you use it and you gain something in return. Si John Maxwell, ang sabi niya, yung principle of the trade-off. Meron pong pagpapalit. Every time you use something, you either lose something and gain something else. Meron kang inalis, merong kapalit. Merong nawala, merong kapalit. So ang importansya po rito, isipin natin sa paglalaan ng kuban ng oras, what do I get in return? Yung mga taong produktibo, nakikita po nila yung value ng time. Pag sila po ay gumalaw, they make sure that money is converted into something that is essential and beneficial. Yung mga tao naman po na hindi conscious dito, they just spend time. Walang balik, nagastos na nga. Ang problema, wala pang return sa kanila. Paminsan nga, yun nga ang makikita mo, no? Ngayon po, yung industriya ng entertainment, talagang literal, no? At the tips of our fingers. Kasi, andyan na eh, sa gadget eh. Subscription dito, subscription doon. And wala naman pong masama if we want entertainment. Pero mga kapatid, between entertainment and education, of course, mas mataas ang premium ng education. Di ho ba? At kung papaanong may resources that will keep you entertained, may mga resources po that will educate you. Kaya paminsan kahit nagmamaneho ka sa traffic o kaya nakasakay ka sa public transportation, meron kang mga headset or cellphone, if you don't want to watch, you can listen. Ang bottom line, you can access knowledge anytime. Nasa sa'yo na lang yan kung anong klase yung ina-access mo. Will it be spending time or will that time be considered as an investment? You get something in return. Now, ang ideal allocation of time, most of it, kunwari, ano po, lagyan natin ng figure, should be 80% on strength. Ibig sabihin, ano po yung potential mo, you must learn to dedicate more time on your strengths rather than neglecting your strengths. Bakit po? May mga tao na merong husay na over the years, yung kahusayan na yon na nagsimula as an advantage. Maybe it's a skill, maybe knowledge, pero eventually nagiging disadvantage dahil nag-deteriorate yung knowledge at hindi na po na-replenish, hindi na po na-update. I remember talking to a student na nagtatrabaho na po ngayon. Ang kanya pong larangan ay sa technology. At sabi ko sa kanya, anong mga apps or anong mga software ang ginagamit mo noong ikaw ay nag-aaral na binayaran mo, inaral mo, at ngayon ay wala na. Alam niyo ho, sabi niya, Pastor, hindi ko maisa-isa pero kung tutuusin, halos 70% no, ng kanyang mga inaral noon, wala na. It's either phased out na, outdated na, at hindi na compatible sa current technology. Isipin mo yun, ano? Nag-aral ka ng ilang taon to get a degree on technology-related courses, tapos yung inaral mo noon, most of it is irrelevant dahil laos na, phased out na. Kaya nga, kung wala po tayong pagde-develop ng ating strength, baka sabihin natin, alam ko yan dati, pero ngayon hindi na. So, you have to develop your strength and continue to keep that advantage. And then, devote other times for growth. Ilan po sa ating mga ginagawa ay nagpapalago sa atin. Di ho ba? Maybe it's in the area of spirituality. Maybe ito po ay to improve your physical fitness. Or maybe something that can benefit you sa iyong emotions. Or whatever aspects of life, pero ang importante rito, let us make sure that we use it for something that is beneficial. Kasi pag hindi po tayo conscious dyan, sometimes we spend a lot of money, we lose a lot of time on the non-essentials. And by diverting our attention to the non-essentials, we lose more time for what is more important. Kaya nakakalungkot paminsan, kung ano yung importante, doon tayo walang panahon. Kung ano yung dapat na pinaglalaanan, doon tayo nagkukulang. Oh, tingnan niyo po ito. Isang commentary galing sa isang manunulat. Ang sabi niya, most of us lead busy but undisciplined lives. We have ever expanding to-do lists. Those who build great companies, however, made as much use of stop doing list as the to-do list. So sabi po nitong author na ito, ang problem daw natin kadalasan, pinadadami natin yung gusto natin gawin, pero ang problema natin, hindi natin binabawasan yung kasalukuyan natin ginagawa. And by not reducing the things that we do, ano po nangyayari sa atin? We are not able to do what we need to do. Bakit? Pararamihin mo yung gagawin, ang problema yung time naman, di naman dumadami, so eventually, you still have to choose. O kaya, maabot tayo sa point that we get overloaded at hindi natin nagagamit ng tama. Kaya kailangan din mag-evaluate tayo. So this calls for evaluation. Ano yung mga bagay na hindi mahalaga? You would notice sa Bible na yung mga taong talagang nakapaglaan ng panahon sa Panginoon, yan ang kanilang practice eh. Let me give you two examples. No, one is Apostle Paul. Sa Book of Philippians, ang sabi niya, I focus on this one thing. Ito yung aking paglalaanan. At pansinin mo, dahil yun ang kanyang paglalaanan, talagang naibibigay niya ang sarili niya doon. Yung ibang bagay, sabi niya, I consider them rubbish. Hindi na ngayon mahalaga ito. You can read this at Philippians chapter 3. And then, isa pang example ay napakagandang istorya ng pagbabago, ang buhay naman nitong si Zaccheo, no? Talagang yung mga distraction sa buhay, inalis niya. Sabi niya sa Panginoon, here and now, I will give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I give back 4 times the amount. Grabe, no? Kung ito'y babalakid sa aking ugnayan sa'yo, alisin ko to. Sa Hebrews chapter 12, magsabi po roon, alisin natin yung mga balakid at yung kasalanan na humahadlang sa ating paglago. So pag hindi natin natutunan to, ano mangyari sa atin? Hindi tayo lumalago by choice. Why? Because we fail to utilize our time. Nakakahiya ho yun, yung hindi ka lumalago pero nakikita ka na ang dami-dami mong oras sa mga non-essentials. Diba? Ang ibig sabihin po niyan, we are not giving proper attention to what we need to give proper attention to. Yan po ang reality. Kaya kinakailangan po nating baguhin ang ating pananaw. Kaya nga ang sabi ng Psalm 90 verse 12, teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. One commentator said, our problem is not too little time, but making better use of the time we have. Each of us has as much time as anyone else. Others may surpass our abilities, influence, or money, but no one has more time. Grabe ano, pare-parehas, wala hong lumamang, pare-parehas tayo ng dami ng oras. Maaaring sa ibang aspeto, mas mahusay, mas marami sila, but as far as time is concerned, we all have the same time. So, kailangan gamitin natin. Meron pong common problems when it comes to time. Ano po yun? Let me cite 3 common problems. Abuse, doing too much. Baka naman na sobrang dami ng ating ginagawa to the point na hindi na natin magawa yung essentials. Maybe we are abusing ourselves. Pangalawa po is disuse, doing too little. Yung kanina, sumobra naman yung dami ng ginagawa. Ngayon naman, napaka-konti naman ang ginagawa. The other one is misuse or doing the wrong things. So again, abuse, doing too much, disuse, doing too little, misuse, doing the wrong things. Saan ka ba dyan? Sa tatlong yan. So maganda pag-isipan. Ano po? So anong gagawin natin ngayon? So that we can have better time and allocate yung ating mga resources properly, we need to remember several things. Number one, we have to prioritize. Baluin natin. Ano ba yung dapat unahin? Ano yung dapat bigyan ng pahalaga? Ano yung matimbang? So you prioritize. Secondly, you plan. Alam nyo, ang isang masaklap eh, kahit nga pupunta ka lang ng grocery, pagka wala kang plano kung anong bibilin, minsan ho, you spend a lot of time, ikot ka ng ikot. Misa nga, uwi ka, bigo pa. Bakit yung dapat bili, nakalimutan mo. So, plan. Prepare. Okay? Ito po yung naobserbahan ko. No? May mga fast food chain ako nakikita. Before they close shop, maglilinis yan. Bakit? Para kinabukasan, konti na lang ang gagawin, they can open immediately. Because they are prepared for the next day. And then, isa pa po, pursue kung ano po yung mahalaga, focus on that. Allocate your time for that. Give your best for that. And then lastly, be purpose-driven. Make sure that you understand your purpose and you give it priority. Sa ganitong bagay po mga kapatid, when we look back, hindi tayo manghihinayang at masasabi nating nagamit natin ng tama ang oras. So ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni

0: Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Bumangon ka na dyan at magbihis, madali ka! Napakaraming mga kawal ang nasa palasyong nakapaligid sa ating bahay. Malamang na may masamang balak si Ama.
7: Hanggang ngayon ba, kinukubabawan pa rin ang masamang espiritu ang mahal na Haring Saul? Papaano ka? Baka ikaw naman ang saktan.
6: Hindi ako sasaktan ni Ama. Ikaw ang gusto niyang patayin. Kilala ko si Ama. Sige na, kumilos ka na. Ilang saglit lang ay papasukin na itong bahay natin.
7: Sige, Mikon. Mag-iingat ka rin. Babalikan kita kapag naging payapa ng...
6: Tumakas ka na. Wala nang panahon para magdalawang isip ka pa. Tumakas ka na!
8: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
9: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
8: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
10: Mga Filisteo nagkakasayahan dito sa kampo.
11: Paulanan ng mga panudla

0: Abner, anong sabi ng mga sugo? Patayin na ba si David?
1: Mahal na Haring Saul, nagwagi na naman po sa laban si David at 1,000 mga Pilisteo ang kanyang napatay sa laban. Kaya nga po nagbubunyi ang mga mamamayan at ikinukumpara kayong dalawa ni David na si David po ang mas magaling kaysa sa inyo, kamahalan.
0: Talagang ginagalit ako ng David na yan. Gusto kong palibutan ninyo ang lugar ni David at kailangan patay na siya bukas ng umaga.
1: Masusunod po, mahal na hari. Ihahanda ko na po ang mga kawal ng palasyo.

0: Bakit ang daming mga kabayo ang sundalo na nasa palasyo umaaligid dito?
1: Prinsesa Bicol, iyan nga po ang pinagtataka namin. Bakit hindi ang mga kawal ni David ang nakapalibot sa bahay ninyo, kundi mga kawal ni Haring Saul?
0: Masama ang kutob ko. Mabuti pa, ihanda mo ang kabayo ng asawa ko dun sa likod. At pupuntahan ko si David sa aming silid. Nagpapahinga pa naman yung tao dahil ilang araw nasa digmaan. Ano na naman ang masamang balak ni Ama? Ilang beses na niya itong sinibat. Mabuti na lang at naiiwasan ang asawa ko. Dahil sinasapian ng aking ama ng masamang espiritu, kumilos na tayo agad.
1: Opo, tatawagin ko po ang iba pang mga katulong.

0: Pumangon ka na dyan at magbihis. Madali ka! Napakaraming mga kawal ang nasa palasyong nakapaligid sa ating bahay. Malamang na may masamang balak si Ama.
1: Hanggang ngayon ba, kinukubabawan pa rin ang masamang espiritu ang mahal na Haring Saul? Paano ka? Baka ikaw naman ang saktan.
0: Hindi ako sasaktan ni Ama. Ikaw ang gusto niyang patayin. Kilala ko si Ama. Sige na, kumilos ka na. Ilang saglit lang ay papasukin na itong bahay natin.
1: Sige, Mikol, mag-iingat ka rin. Babalikan kita kapag naging payapa na ang lahat.
0: Tumakas ka na. Wala nang panahon para magdalawang isip ka pa. Tumakas ka na!
1: Paalam, mahal ko.

0: Bicol, ipinasusundo ng mahal na Haring Saul ang asawa mong si David.
1: Hayan ang asawa ko. Nakaratay sa sakit. Ilang araw siyang nasa digmaan. Bumalik na kayo sa palasyo at huwag ninyong abalahin sa pamamahinga ang asawa ko!

0: May sakit si David, kaya di ninyo nadala rito sa aking kaharian?
1: Opo, mahal na hari. Nakita ko po na balot ng kumot at nakatalukbong pa.
0: Pwes kung ganun, bumalik kayo sa bahay niya. Buhatin ninyo pati higaan niya at dalhin dito sa harapan ko. At ako mismo ang papatay kay David. Kumilos na kayo!
1: Masusunod po, mahal na hari. Mga kawal, tayo na. Balik na tayo sa bahay ni David.

0: Pati pa naman ikaw na anak ko. Nakuha mo akong linlangin. Ginamit mo ang rebulto dyan sa bahay mo at kinumutan mo at binalutan mo pa ng balat ng kambing para akalain ng mga kawal ko na mismo siya si David. Eh, hindi pala. Bakit mo ako nilinlang? Bakit?
1: Papatayin ako ni David kung pipigilan ko siyang tumakas. Natakot ako.
0: Tama na! Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka! Kailanman ay hindi ka sasaktan ni David dahil mahalaga ka sa kanya. Pinakamamahal ka niya. Kaya siya sumusunod sa mga utos ko dahil sa iyo. Ayaw kanyang biguin.
1: Ama, wag. Wag na wag mo sasaktan ang asawa ko. Mahal ka ng asawa ko bilang kanyang hari at ama. Ipinagtatanggol ka niya laban sa mga kaaway mo. Kundi dahil sa asawa ko malamang matagal na tayo inaalipin

0: Ama, nakita ko mga kawal. Napakarami nila. At ang utos mo ay tugisin si David. Bakit mo ipapapatay si David?
1: Kaaway ko si David. At lahat ng aking kaaway kailangan mabura sa paningin ko.
0: Ang katanyagan ni David ay katanyagan mo rin, Ama. Dahil siya ang tapat mong alipin. Yun ang kailangan mo, mahal na hari. Pinakikinabangan mo si David.
1: Kaya nga siya tumanyag na tumanyag. Kinalimutan na ako ng Israel. Si David! Si David! Puro na lang si David! Marami nang napatay ng mga Pilisteo. 10,000. Samantalang ko'y 5,000 lang. Iyan ang sigaw ng taong bayan!
0: Si David nagtatagumpay sa tuwing nakikipaglaban sa mga Pilisteo. At sa lahat ng mga tauhan mo, Ama, siya ang nagkakamit ng pinakamaraming tagumpay sa digmaan.
1: Jonathan!

0: Oh, oh, David, ikaw ba yan?
1: Ako nga, Ahimelech.
0: Wala kang kasama, mga kaway. Nag-iisa ka lang na pumunta dito sa Nob.
1: Inutusan ako ng mahal na hari at ayaw niya itong ipaalam sa iba. Ang mga kawal ko naman, nagpahintay ako sa isang lugar. Ano bang makakain dyan? Ginuhutom ako sa pangangabayo. May pagkain ka ba dyan?
0: Meron. Halika, bumaba ka rin sa kabayo mo at ipahanda ko ang pagkain mo.
1: Oops! Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandyan para sa mga kawal ko na naghihintay sa akin.
0: Walang tinapay dito kundi ang panghando. Maaari ko itong ibigay sa iyo kung ang mga kasamahan mo ay hindi sumiping sa babae bago magpunta rito.
1: Punong saserdote, ang totoo, hindi kami sumiping sa babae kailanmat may lakad kami. Kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di pangkaraniwan ang lakad namin? Kaya huwag ka na mag-alala. Sagrado ang aming sikmura, Ahimelech.
0: O sige, bibigyan ko kayo ng tinapay na paghandog. Bagamat hindi pa yun natatagalan sa paghandog kay Yahweh, dahil may bago ng luto na paghandog.
1: Ah, salamat. At may isa pa akong kahilingan. Wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sa pag-apurahan tong lakad ko. Inapura ako ng hari na pumunta dito agad.
0: Ang tabak lamang ng Pilistiyong si Goliath na pinatay mo.
1: Ang tabak ng higanteng si Goliath? Dito nakatago?
0: Oo, David. Nababalot pa ito ng damit at nakatago sa likod ng ipod na nakasabit. Kunin mo kung ibig mo.
1: Yan ang pinakamainam na sandata. Iyan din ang pinangpugot ko ng ulo ni Goliath. Akin na, bigyan mo sa akin.

Kaninang sibatin ako ng ama kong Haring Saul sa galit sa akin. Dahil mas pinapanigan ko pa si David na bilang matali kong kaibigan kesa kanya na aking ama at aking hari. Natitiyak ko na ngayon na talagang gusto na niya ipapatay si David. Kahit hindi na siya nilulukuban ng masamang espiritu. Inggit ang bumabalot sa aking amang hari. Eh kung tutusin, kundi dahil sa kaibigan ko ito, napatay niya ang higante at palaging nananalo sa digmaan laban sa mga kaaway ng hari. Anong lugar sa puso ni amang hari na mapuot kay David? Ngayon ko na unti-unti na ako nagagalit kay Haring Saul.

0: Salamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap sa akin.
1: Kumusta mo ako sa mahal na hari?
0: Makakaabot ang iyong pangumusta. Paalam.
2: Yeah!

0: Jonathan, bakit mo ako palihim na kinatagpo? Dito sa lugar na tipanan ninyo ni David, sinabihan ako ng tapat mong katiwala. Mabuti rin naman at nagpakita ka sa akin. Akala namin kasama ka ni David. Pinagbawalan naman kaming pumunta sa bahay nila. Hindi namin makausap si Nicole. Maraming gwardya, maraming mga kawal ng palasyo na nakabantay, nakapalibot sa bahay nila David at ni Nicole.
1: Sabi ng mga tapat kong katiwala, pinagtangka ang patayin ni Haring Saul si David, pati si Nicole. Pinatawag at kinagalitan dahil nalinglang silang dalawa ni Nicole na ang buhat nilang si David na may sakit ay isa palang ribulto. Pinatakas ni Nicole si David. Baka may alam ka. Puntahan natin si David para tulungan laban sa mga kaaway ni Ama.
0: Jonathan, sa totoo lang, hindi namin alam kung nasaan ang aming pinunong si David. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanda naman kaming lahat ng mga kawal ni David laban sa mga kawal ng hari. Kung sakaling salakayin kami, may mga pinakalat na rin akong mga kawal na maghahanap sa aming pinuno upang alalayan siya sa pagsalakay nila Abner.
1: Salamat, Abisay. Balitaan mo agad ako kung natagpuan na ninyo si David, ang aking matalik na kaibigan. Sa ngayon, kailangan kong puntahan ang aking mga kawal na nakikipagdigmaan sa kalaban natin. Kailangan nila ang aming tulong. Kaya sasalakay kami sa kuta ng mga kaaway nang hindi nila namamalayan.
0: Mag-iingat ka, Jonathan. Mababagsik na kaaway ang mga Ehipto.

0: Ano? Nakita niyo si David sa aking pinapinulong pasto sa lugar ng noob?
1: Opo, kamahalan. Pinakain pa ni Ahimelech si David.
0: Dalhin ninyo sa akin si Ahimelech, ang punong saserdote na yan, pati ang kasama sa bahay nito at lahat ng mga saserdote ng noob. Parurusahan ko sila ng kamatayan. Kumilos na kayo!
1: Opo, kamahalan!

0: ang mga Benjaminita? Sagutin ninyo ako sa itatanong ko. Mabibigyan ba kayo ni David na kahit isang pirasong bukid o ubusan? Ikaw na babaeng Benjaminita, sagutin mo nga ako. Magagawa bang gawing kapitan ng iyong asawa o mga anak ng lalaki? O isang tingyente kaya ng aking hukbo?
1: Hindi po, kamahalan. Kayo lang po ang makapagbibigay nito dahil kayo ang hari.
0: Eh bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo ay walang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaibigan ng anak kong si Jonathan at si David? Bakit isa man sa inyo ay walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?
2: Kamahalan, nakita ko po si David nang pagpunta sa loob. Pinakain siya ng pinunong sasardote na si Ahimelech. Binigyan pa siya ng tabak na sandatang tabak ni Goliath.
0: Sinong Ahimelech?
2: Ang anak ni Ahitob. Kilala po niyo, kamahalan.
0: Kilala ko si Ahitob. Anak pala niya ang pinuno ng saserdote. Si Ahimelech na nakatakdang mamatay bukas.

0: Mahal-nari.
1: Ahimelech! Makinig ka!
0: Nakikinig po ako, mahal-nari.
1: Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguli sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtangkahan ako ni David na patayin? Masamang Israelita si David!
0: Kamahalan, kamahalan, wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Hindi po ba si David ay manugang ninyo? May bahay niya ang anak ninyo, si Mikol. Si David ang pinakamatapat ninyong alipin. Alam po yan ang lahat ng buong mamamayan ng Israel. At lalo na kaming mga saserdote. Pakiusap, kamahalan. Buhayin po kami.
1: Sayang ka, Ahimelech. Bilang pinuno ng mga saserdote, ayaw ninyong sumunod sa utos ko dahil natatakot kayo dahil saserdote sila ni Yahweh.
0: Kamahalan, batid po ninyo na hindi ko ngayon lang isinangguli sa Diyos si David.
1: Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang 10 saserdote.
0: Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa mga ibinibintang niyo sa amin.
1: Ano pang tinutunganga niyo yan, mga kawan? Patihin niyo ang mga saserdote dahil sila ay kasabwat ni David laban sa akin. Alam ninyong takas si David pero hindi nila pinalam sa akin. Ikaw, Doeg, na isang Edomita, ikaw ang pumatay sa kanila.
2: Ako po, kamahalan.
1: Oo, Doeg, ikaw ang pumatay sa mga saserdote. Lahat ng mga taga-Nob, patayin mo. Patayin mo silang lahat, Doeg. Ako ang iyong hari na nag-uutos sa iyo.
2: Masusunod po, mahal na hari.
0: Doeg, matagal kang nagpapastor sa lugar ng Nob. Kilala mo kami na kaibigan mo. Wala kami nagawang masama sa inyo. Huwag kang sumunod. Matakot ka kay Yahweh.
2: Hindi ako natatakot kay Yahweh. Mas natatakot ako kay Haring Saul. Kaya mamamatay ka sa aking taba.
1: Patayin silang lahat!

Itong bagay sa'yo. Mga kawal, nakugbog na natin ang puta ng kaway. Huwag ninyo hayaan makatakas sa mga kaway. Patayin sila na upang hindi na sila makabuo ng mga batalyong laban sa atin. Tugisin sila!

pinapatay ni Haring Saul ang 85 saserdote sa lugar ng Nob. Ang Nob pa naman ay isang lungsod ng mga saserdote. Pinatay niya pati ang mga pasusuhin mga bata, ang mga babae at lalaki, ang mga baka, asno at mga tupa.

0: Inyong napakinggan ang programang Antipang sa episode na Pinamagatang Hari sa Hari, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho. Binigyang buhay ni na
1: Rainy Sudla,
2: Renen Salaw,
0: Bobot Sale,
3: Nancy Lasarte,
4: Lita Loresco.
0: Mapanlikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli sa ganitong oras sa timpilan, 702 DZAS Radio TV, kaagapay ng sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Sinasabi sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, Talata 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Isang mapagpalang hapon po ng Linggo sa bawat isa po sa atin. Ako po si Pastor Jeric Dubria at kayo po ay nakikinig dito po sa programang si Bartimeos at ako. Nawa ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Patuloy po na tayo nagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sa kanya pong mga biyaya at tulong na ibinibigay niya sa bawat isa po sa atin. Ngayong buwan po ng Mayo, sineselebrate po natin yung Labor Day. Binabati po natin ang lahat po ng atin pong mga manggagawa ng Happy Labor Day. Siyempre, ito rin po ay pagkakataon para kilalanin po natin ang lahat po ng mga manggagawa, yung kanila pong mga ambag sa atin pong lipunan. Bilang pakikiisa po sa celebration na ito ng Labor Day, kukumustahin po natin ang sektor po ng may kapansanan sa paningin kung ano ba yung job opportunities available naman sa kanila. At siyempre, dito po sa ating programa ay hindi po ako nag-iisa dahil mayroon po tayong mga kasama. Si Miss Bless, isa po sa mga staff din ng Resources for the Blind. Patuloy din po na tumutulong sa atin pong kapwa may kapansanan sa paningin. Kasama po si Kuya Marlo para matulungan po ang lahat ng mga may kapansanan sa paningin na hindi lamang maiprovide yung mga pangailangan po nila sa school, but at the same time ay matulungan din po sila sa paghahanap po ng trabaho. Kung maalala po natin, atin pong tinalakay ang iba't ibang mga programa or activity po na isinasagawa ng Resources for the Blind. Nandyan po ang summer camp kung saan tinutulungan po natin ang mga blind na lumago hindi lamang sa pagdating po sa physical, maging sa social aspect ng kanila pong buhay and most especially sa kanila pong spiritual. Tinalakay din po natin nung nakaraang buwan para matulungan din po natin ang mga may kapansanan sa paningin para sila po ay maging well-trained or equipped sa kanila pong pag-aaral. Ay mayroon po tayong computer eyes training na ginagawa para sila po ay matulungan po natin. Sa hapong ito, titingnan naman po natin ano-ano naman kaya ang programa or activity po ng Resources for the Blind na mayroon para po dito sa mga may kapansanan po sa paningin para matulungan din naman po natin sila sa kanila pong paghahanap ng trabaho. Welcome po natin dito po sa atin pong programang si Bartimeos at ako, ang atin pong partner, si Ms. Bless Adriano.
1: Hello Pastor, magandang hapon at syempre binabati ko rin yung ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung ating mga kamanggagawa nga kapwa natin may kapansanan sa paningin at syempre binabati ko rin si Kuya Marlo, ang Iron Man ng RBI kasi si Kuya Marlo walang kapagod-pagod yan pagdating nga dyan sa mga pagpo-provide ng mga opportunities, mapa-training man at mga job opportunities sa ating community.
0: Maraming salamat Kuya Marlo and of course Bless sa panahon mo. Tatalakayin natin ngayong hapon ang iba't ibang project at mga trainings na isinasagawa po ng Resources for the Blind para matulungan po natin itong mga kasamaan nating may kapansanan sa paningin and titingnan din natin ano ba yung mga iba't ibang mga hamon na kanilang kinakaharap every time na sila ay maghahanap ng trabaho, mag-a-apply. Sige, Ms. Bless, simulan po natin, no? Sa panahon natin ngayon, ano-ano ba yung mga common job opportunities na available ngayon para sa mga may kapansanan sa paningin?
1: Alam mo, Pastor, naalala ko yung isang game show na kung saan tinanong kung ano nga ba yung mga patok or kilalang mga trabaho na available para sa mga bulag. At ilan dun sa mga sagot lumabas doon ay, syempre, nandyan yung massage, nandyan yung music, syempre nandiyan din yung sa BPO at maging yung nasa education industry. Batay naman dun sa mga naging research natin nung 2024, a partner natin ang Vietnam at Indonesia. Job directory naman na ginawa din natin nung 2025. Mas marami pa or mas malawak pa yung variety of job opportunities na lumabas at nakakatawa din naman. Mas una na dito no is yung sa industriya ng information technology. Andito yung mga software engineers, mga experts pagdating sa accessibility. Gayun din yung mga programmers. Sumunod naman dito ay yung mga education and training roles. So, madami tayong mga teachers mula sa basic education hanggang sa tertiary. Nandyan din yung mga tinatawag natin na ESL teachers. Mga trainers sa iba't ibang mga technical and vocational training programs. Nandyan din yung ating mga entrepreneurs. So, marami marami na rin tayong mga blind na pumapasok sa pagdinegosyo. Sabi nga, no, kung sakali man na may mga opportunities na hindi binubuksan para sa atin, so tayo na yung nagbubukas ng opportunity para sa sarili natin. Isang kaparaanan nga doon is yung pagtatayo or pag-explore ng mga business opportunities. Ilan lamang yon sa mga kilalang trabaho na sa ating community sa ngayon.
0: Grabe din pala na malawak na ang naabot ng mga visually impaired. Ngayon, marami na ring mga professionals, no, ng mga visually impaired. So, makikita po natin dito na ang kakulangan ng paningin ay hindi po talaga hadlang para makahanap po ng trabaho ang isang may kapansanan sa paningin. Miss Bless, nabanggit mo kanina yung research na ginawa po ninyo, no? Base po doon sa research na ginawa po ninyo, ano po ba yung ilan sa mga skills or training makakatulong sa mga visually impaired para mas mapadali yung kanilang pag-apply, no, sa pagtatrabaho?
1: So dito, Pastor, meron tayong tinatawag na hard skills at soft skills. So dito po sa hard skills, ito yung mga uri ng skills na maari nating matutunan through practice, through training. Nakapaloob po dito yung kaalaman natin sa paggamit ng computer. Bukod sa computer, kailangan may knowledge din tayo pagdating sa paggamit ng mga iba't ibang assistive apps, cellphone man o mapa-computer na nakakatulong sa atin para maka-navigate dun sa mga iba't ibang platforms. Pangalawa is yung tinatawag natin na soft skills. Nakapaloob dito yung communication, yung ating work etiquette, yung ating kakayahan pagdating sa critical thinking, problem solving, and decision making.
0: Nagpapasalamat tayo sa iba't ibang mga programs or activities na isinasagawa Miss Bless ng Resources for the Blind, dahil ito exactly yung mga training na ino-offer natin sa mga may kapansanan sa paningin, ano? Pang sa ganun ay makatulong sa kanila makapag-apply or makahanap ng kanilang trabaho. Siyempre, hindi nawawala Miss Bless yung mga struggles, no, na na-encounter ng mga may kapansanan sa paningin every time na sila ay hanap ng trabaho or nag-a-apply ng trabaho. Ano ba yung mga kadalasan na na-encounter nilang struggles or challenges, Miss Bless?
1: Pinakauna na po dyan, Pastor, is yung pagkakaroon pa rin ng mga biases, stereotypes, misconception na kung minsan po, kahit napakaganda po ng resume ng ating job seeker, pero sa oras po na malaman na siya ay may visual impairment, nandun na agad yung rejection. Unfortunately, marami pa rin po ang nakakaranas nito sa ngayon. Pangalawa, Pastor, ay yung pagkakaroon pa rin ng mga accessibility barriers. Nahahati siya sa dalawa. Una, yung physical barriers. Pagkaraan ng pandemic, bumalik na sa opisina yung mga trabaho. Pagdating po sa physical barriers, nakapaloob dito yung ating mga public transportation. Kapag tayo ay unang mag-a-apply ng trabaho, kailangan meron tayong sighted guide. Dahil nga po hindi accessible yung ating public transportation, kailangan na merong sighted guide at nagiging additional cost po ito kasi syempre dalawa kayo nagagastos ng pamasahe para dito. And ayun nga po yung digital barriers, dahil hindi pa aware ang mga kumpanya tungkol sa mga screen readers. Sa ngayon po, ang pagkakaunawa pa rin ng ating mga public and private institutions pagdating sa mga screen readers, ito po ay mahal, ito ay delikado, yung tinatawag nga po na security concerns. Kumbaga, nandun pa rin yung hesitation na i-allow ang ating mga visually impaired employees or job seekers na gumamit nito. And panghuli, pagkakaroon ng emotional challenges, makakaranas ka ng maraming rejection, nandun yung mga biases, hindi po maiwasan na talagang merong toll ito pagdating po sa ating mental health.
0: Maraming salamat sa mga informations ni Miss Bless, and I believe na marahil, no, may mga nakikinig po sa atin ngayon, hindi man isang individual na mayroong kapansanan sa paningin, po pwedeng ang kanilang mga mahal sa buhay na mayroong po kapansanan din sa paningin na nakapagbigay ng hope, no, yung mga nabanggit mo sa ating programa ngayong hapon. Marami po palang mga opportunity pa na po pwede pong or ino-offer, lalo na sa aspeto po ng paghanap ng trabaho. Siguro ang isa sa mga tanong nila ngayon, nandun yung nagsagawa po kayo ng research at nakita po ninyo yung mga needs ng mga may kapansanan sa paningin, at nakita rin po natin yung mga struggles or mga challenges na na-encounter po nila. Miss Bless, pwede mo bang ipaliwanag, no, sa atin kung paano naman isinasagawa ngayon ng Resources for the Blind ang mga bagay na ito para matulungan itong mga kapansanan sa paningin na makahanap sila ng trabaho.
1: So mula po dun sa mga findings ng research ng 2024 na nakita natin ano ba yung mga needs, dahil kasama na rin dun, Pastor, yung mga na-interview natin na naging successful na rin sa kanilang mga career, ito po yung nagiging basihan natin ngayon dun sa pagbubuo ng mga training. Ayun nga po, meron tayong computer eyes, nagtuturo tayo ng computer literacy sa mga high school and even po dun sa mga newly blind, pero andun yung capacity na makapagtrabaho. Andun nga din po yung ating soft skills na kung saan binibuild po natin yung self-confidence, yung capacity to communicate, and yung preparation for recruitment, yung meron po tayo mga mock job interviews. Bukod po dito, may mga inilalatag din po tayo na patuloy na mga job fairs and mga employment forums, kasi naniniwala po tayo na hindi lamang dapat yung mga may visual impairment ang inihahanda po natin. Kailangan nakahanda rin po yung mga employers, yung mga lugar na tatanggap po sa kanila bilang mga employees. So may mga ganung klase din po tayo ng training na kung saan involved naman po yung ating mga stakeholders, like yung nga po private companies, LGUs, and even yung mga parents.
0: Thank you so much, Ms. Bless. Talagang atin pong talakayan ay napakalawak, ano? I believe ito po ay nakapagbigay ng hope sa mga naghahanap po ngayon ng trabaho na mayroon pong kapansanan sa paningin. Huli na lang, Ms. Bless, mensahe po ninyo sa lahat ng mga blind job seekers natin. At hindi lamang ito, kundi maging sa kanilang family and maging sa mga employer na siguro may nakikinig sa atin ngayon. Huling mensahe po ninyo para sa kanila.
1: So, ayun nga po, no, sabi nga ng mga naririnig natin, malayo na pero malayo pa. Kumbaga, may mga improvements na din po pagdating sa pagbubukas ng mga job opportunities. Pero tayo po sa RBI, lalong-lalo na sa Higher Education and Industry Inclusion Program, patuloy po tayong mag-serve, maglilingkod na lalo pang lumawak yung ating mga job opportunities na makikita para sa ating community. And para po sa ating mga job seekers, mga kabataan na may kapansanan sa paningin, huwag lang po tayo mawala ng pag-asa habang tayo ay nasa period of waiting. Patuloy lang po nating i-improve pa yung ating mga skills. Patuloy po tayong maghanap ng mga libreng training katulad ng mga ino-offer ng RBI. Sa atin naman pong pamilya, malaking bagay po yung inyong suporta. Kayo po yung unang magtitiwala sa inyong mga anak, mga kapatid na may kapansanan sa paningin. Ito po yung nagsisilbi po naming lakas upang patuloy na i-improve yung aming mga sarili. At malaking bagay po kasi yung self-confidence, yung self-esteem, na sa oras po na dumating na yung tamang pagkakataon na kami ay magkaroon na ng job opportunity, ito po yung aming mababaon para kami ay maging huwarang employees. Para naman po sa ating mga employers, nagpapasalamat po kami dun sa mga unti-unti nang nagbukas ng pagkakataon para sa amin. Para dun naman po sa mga nagtatanong kung papaano at saan nga ba mag-uumpisa, ang RBI po ay nandito lang. Handa po kami na maghatid sa inyo, like yung mga disability sensitivity training po at job directory, available po yan sa ating RBI website, blind.org.ph/job-directory. Sa pamamagitan po ng resource na ito, makikita nyo po ano ba yung mga iba't ibang roles na pwede nyo i-offer, at makikita na rin po natin dito ano ba yung mga tinatawag natin na reasonable accommodations or adjustments na pwede po natin ihanda alongside po nung pagtanggap natin ng mga employees with visual impairment. Maraming maraming salamat po sa inyo, Pastor. Salamat po ulit sa pagkakataon na makapagbahagi ng kaalaman dito sa ating programa.
0: Kami ay lubos na nagpapasalamat sa panahon mo, Ms. Bless, at Ministry po ng Resources for the Blind. Ang mga trainings na dapat pong malaman, no, ng mga kasamahan po nating may kapansanan sa paningin, ibinibigay or ino-offer po ng Resources for the Blind ay libre po ito. Gamitin po natin yung mga pagkakataon na ito para po tayo ay mas lalo pang matuto, matrain itong pagtalakay natin dito, Ms. Bless. Ay napapanahon ito dahil marami pong mga blind na nakatatapos lang o nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral at ngayon siguro iniisip kung paano naman sila ngayon makakahanap ng trabaho. Kaya maraming salamat po, Ms. Bless, at sa lahat po ng nasa likod po ng mga programang ito na patuloy pong ino-offer para po sa ikakabuti na makatulong no sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin. Para sa lahat po ng mga nakikinig sa hapong ito, especially sa lahat po ng mga may kapansanan sa paningin, tandaan po natin na kahit po tayo ay mayroon iba't ibang mga challenges na sa buhay, narito po yung Resources for the Blind na po pwede po nating maging katuwang sa pag-aanap po ninyo ng trabaho. Very much willing po ang RBI na suportahan kayo para makahanap po kayo ng trabaho. Ang atin lamang pong gawin ay patuloy po tayong magsumikap at gamitin po yung atin pong mga skills. At syempre, higit sa lahat ay ang pagtitiwala po sa atin pong Panginoon. Muli po, maraming salamat. Pastor Jeric po ang inyong nakasama. Hanggang sa muli, dito pa rin po sa ating programang Si Bartimeos at Ako.
2: Iyong napakinggan, Si Bartimeos at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
4: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
5: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
3: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
4: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
3: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
4: I'd like to believe na nagsimula tayo sa ulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
5: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies naging talagang pure DXAS, no, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS. Kasi nga, lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings. At nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
3: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
5: Alam nyo po, Kelchuno, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento niya na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, nakala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
4: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Belucho. Yun nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
3: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
4: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
3: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
5: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
3: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging, listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
4: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, Sama, Chabacano, at Bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
3: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
5: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama, yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, pagpapakilala mo, eh talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
3: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
5: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic.

0: He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman?
2: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat, yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayer sa pangunguna ng mga pastor.
2: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
3: Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea kung saan nakatira si na Zacarias. Pagdating niya sa bahay ni na Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at malakas niyang sinabi, "Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalad ka dahil naniniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Ang awit ni Maria. At sinabi ni Maria, "Buong puso kong pinupuri ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat inalalan niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay tuturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon, dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Banal siya, kinaaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit pinaalis niya na walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod, sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, na kaaawaan niya sila magpakailanman." At nakitira si Maria kina Elizabeth ng mga 3 buwan bago siya umuwi. Ang pagsilang kay Juan na tagapagbautismo. Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na ang sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya. Zacarias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Pero sinabi ni Elizabeth, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Sumagot ang mga tao, "Pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya ninyo." Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan. Pagkatapos ay sinulat niya, "Juan ang ipapangalan sa kanya." Nagtaka silang lahat. Noon din ay nakapagsalita na si Zacarias at nagpuri sa Diyos. Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring iyon. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, "Magiging ano kaya ang batang ito kapag lumaki na siya? Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon." Ang pahayag ni Zacarias. Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacarias at kanyang ipinahayag, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat inalalan niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noon pang unang panahon,

0: pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napupuot sa atin. Kaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Sinabi naman ni Zacarias sa anak niya, "Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ituturo mo sa mga mamamayan niya kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos. Tulad ng pagsikat ng araw, ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan ang mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan. At tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa." Lumaki ang batang si Juan at lumakas sa Espiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimula siyang mangaral sa mga Israelita.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
6: Magandang hapon po sa inyong lahat.
7: Tayo po ay nasa serye pa rin ng Aklat ng Jonah. At atin pong sinusundan ang tema ng Our God of Relentless Grace. At ang atin pong mensahe ngayon ay parang pagpapatuloy ng mensahe ng isang linggo. Kaya nga po ang ating title ay Paano Itinutuwid ng Diyos ang Isang Lingkod na Tumalikod sa Kanyang Tawag? Ito po yung pamagat ng pag-aaral sa umaga, ngunit ang ginamit po ni Pastor BJ ay ang bagyo na dala ng pagsuway ng Diyos. At atin pong natutunan na ang Panginoon ay maaaring gumamit o pakilusin ang kalikasan. No? Kaya po siya ay nagpadala ng bagyo, ang kanya pong hangarin ay upang ang kanyang lingkod ay magising, mahimasmasan. At sa kanya pong paglalakbay o pagsuway, siya po ay gumising at bumalik sa utos ng Diyos. Kaya po, ang ating title ay Pagtutuwid ng Diyos sa Isang Lingkod na Tumalikod sa Kanyang Tawag. Ngunit simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang maikling panalangin. O Diyos Ama, Ama naming dakila, maraming salamat po at dinala mo kami sa dahong ito upang makapakinig ng inyong mayamang salita. Salitang bumabago ng puso at ng buhay. Nagbibigay ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan at pangunawa sa aming lakarin sa buhay. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. At nang makita po namin ang aming sarili, sa inyo pong ituturo, sa inyong mensahe sa hapong ito. At lalo't higit, lumalim po ang aming takot, ang aming pananampalataya at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang tanong. Sino po rito sa inyo ang marunong mag-chess? Parang hindi po yung chess burger, iba po yung... Yung chess, yung larong boards, no? Board game. Meron po, pakitaas ang kamay. Ba, merong ilan? Alam nyo, nung ako'y bata-bata sa eskwelahan, ako'y naglalaro din ng chess, Kapag ikaw ay naglalaro ng chess, ikaw daw ay mga pasama sa mga intelektual. Matatalino. Kaya tanungin ko kayo uli, sino ang naglalaro ng chess? Ayun, nadagdagan ng tatlo. Ngayon, siguro naman naunawaan natin kung paano nilalaro ang chess. Ano po? Kaya tignan nyo po ang isang litrato na kung saan o isang scene na kung saan kayo po ay naglalaro ng chess. Ang inyong kalaban ay medyo mahusay. Ang kanyang moves, para kang kino-corner, dinadala ka sa isang sulok upang ikaw ay imate. Checkmate ang tawag sa Ingles. Ngunit nakakita ka ng paraan para umiwas. Kaya meron kang strategy na iwasan mo. Mukhang naiwasan mo ang kanyang atake. Ngunit sa isang iglap, sa isang pagkilos ng kanyang queen, sabihin na natin, biglang nakita mo na lahat pala nung parang akala mo'y libre at meron pang pinakain sa'yo, lahat pala yu'y patibong. At ikaw ay nasa kote. Ikaw ay nasa corner at ikaw ay namate. Checkmate po ang tawag doon. Sapagkat yung iyong kalaban pala ay isang grandmaster, yun ay napakahusay sa chess. Sa atin pong kwento ngayong araw na ito, si Jonah, akala niya yung kanyang mga pagkilos ay ayos na. Siya ay nakakatakas, parang malaya. Sumakay pa sa isang krus. Naiwasan niya ang panawagan ng Diyos. Ngunit ang Panginoong Diyos, na siya naman ang grandmaster ng buong mundo at ng lahat ng nilalang, ay naglunsad ng isang pagtugis, sabihin na natin. Parang tugis ng kriminal ang dating, ano? Siya ay isang paghabol sa isang lingkod na umiiwas o tumalikod sa kanyang panawagan. Bilang paniwala, alam niyo po, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay lumilihis ng landas at sumusuway, tiyak na hahabulin ka ng Panginoon at ikaw ay kanyang itutuwid. Hindi kanya pababayaan sa sarili mong mga style at strategy ng pag-iwas. Kanyang isasaayos ang mga pagkakataon, ang mga pangyayari. Kaya niyang pakilusin ang kalikasan at maging ang mga sirkumstansya ng iyong buhay upang tayo po ay ibalik niya sa landasin na kanya pong hinanda para sa atin. Tignan po natin, panandalian, balikan natin kasi ang ating pag-aaral ngayon ay mula sa talata 7 hanggang 10. Apat na verses po yan. Pero tignan muna natin yung background ng kaunti kasi baka yung iba po sa atin ay hindi po, wala po rito. No? Tignan natin yung nangyari bago po sa verse 7 to 10. Alam po natin na sa verse 1 pa lang, sa unang talata pa lamang, meron pong utos ang Diyos. At ang utos niya kay Jonah ay siya ay pumunta saan? Sa Nineveh. Pumunta ng Nineveh upang mangaral laban sa Nineveh. Sapagkat ang kanilang kasamaan, tinuro po sa atin ni Pastor BJ last week, ano po, sobrang napakasama ng bayan na yon, siya po ay dapat mangaral laban sa kanila na pagdating ng panahon sila ay gugunawin. Eh pero ang magaling na si Jonah, may ibang plano. Sa halip na siya ay tumungo sa Nineveh, na 500 miles yata, no? Ayon dun sa mapa na pinakita ni Pastor BJ kahapon, last week. 500 miles north. Pero siya ay pupunta saan? Sa Tarshish, sa bandang kanluran, west. At yan ay halos 2,500 miles ang layo. Sa litrato, ganun po kalayo ang kanyang plinano, ang kanyang nais gawin. Palayo sa kagustuhan ng Diyos. So akala niya, medyo magandang plano ito. Siya sumakay ng vapor, no? Cruise, detour the Mediterranean. Yun ang tawag doon. Siguro, sa mga sandaling iyon, ine-enjoy niya yung kalangitan, yung malamig na simoy ng hangin, umiinom ng kape, o kaya naman kung anumang drinks yun. Sapagkat sabi niya, ayos na ito, malaya, walang nakakalam na ako isang propeta. Ngunit biglang-bigla, sa isang iglap, biglang may dumating o nagpadala ang Diyos ng ano po? Ng unos. Ng hangin na siyang nagdala ng malakas na unos, ang kanya pong magandang biyahe ay naging bangungot. Natapos, para siyang nahulog, nahimasmasan. Ang kanya pong tour de disobedience became a nightmare. At lahat po na nakasakay sa barkong iyon ay nadamay. Natutunan nga po natin last week, ano? Pag tayo po ay nagkakasala, hindi lamang po tayo ang naapektuhan. Marami pong naapektuhan. Kaya't ang kapitan ng barko, sinabihan ang bawat isa, sinabihan na, oh, bawat isa sa atin, hali kayo, mag-meeting tayo, mag-prayer meeting. Tumawag kayo sa kanya-kanya ng Diyos. Naalala ko, sabi ni Pastor BJ, Diyos ng dagon nga ba yun? Ang Diyos sa, ng karagatan, no? Tumawag kayo, ba't iba, mga pagano po ito. Baka sakaling yung Diyos na inyong tatawagan, makita ang inyong ating sitwasyon at tayo ay iligtas. Subalit, may nakita po siyang, well, binilang niya, parang kulang sa manifesto. Meron pong isa ang nawawala. Si, yung ating kaibigan na si Jonah, nandun po sa pinakamababang deck ng barko. Ano pong ginagawa niya doon? Parang yung ilan sa inyo ngayon. Huwag niyo naman akong tulugan. Natutulog ang ating kaibigan na si Jonah. Wala po doon sa prayer meeting na inorganize siya ng isang kapitan. Kaya po siya ay sinabihan. Siya ay nirebuke. Siya ay hinamon. Sinabi, anong ginagawa mo dyan? Patulog-tulog ka. Magdasal ka sa Diyos. At baka sakaling tayo ay mailigtas. Alam niyo, ganun ang isang parang tayo pong mananampalataya. No? Kapag tayo ay tumatakas sa kagustuhan ng Diyos, tinatamad tayong mag-pray, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ayaw nating umaten sa mga fellowship, kasi meron tayong tinatakasan. Maring utang, hindi po utang, tinatakasan din ang utang. Ang utos ng Diyos. Ano po? Ngunit ang Panginoon ay hindi po tumigil. Kaya't si Jonah, nang makita niya may bagyo, itong kapitan, pinipilit siya ng ano, parang sabi niya siguro, parang may kamay ang Diyos dito ah. Pero tignan natin ang kwento mula sa verse 7 hanggang verse 10. Binasa na po natin yung verse kaya hindi ko na uulitin. Ano po? Pero bibigyan natin ng isang salita ang bawat talata. Verse 7, verse 8, verse 9 at verse 10. Kaya buksan niyo po ang yung Biblia, no? Manatili kayo diyan sa Jonah chapter 1 upang masundan po natin ang ating pag-aaral. Sa verse 7, ang sinabi po doon, sila ay ano, nagpalabunutan. No? Palabunutan, they cast lots. At yung lot na yon napunta kay Jonah. Hinanap nila, sino kayo may kasalanan nitong bagyong ito na napakatindi? Eh, yung bagyo na yon, mga tripulante ito eh. Sanay sila sa bagyo. They have never seen a calamity like this before. Sabi nila ba, iba ito eh. Sino kaya ang may kasalanan ito? Nag-pray na silang lahat-lahat, pero tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Pero yung tripulante, yung kapitan, sabi niya, mag-cast lots tayo, magpalabunutan. At ito'y napunta kay Jonah. Verse 7 po, palabunutan. Verse 8, ano nangyari? Nung binasa natin kanina, nung napunta kay Jonah, ano pong nangyari sa verse 8? Ang sabi doon, kanilang nagharapan, no? May pagharap. Si Jonah, hinarap siya ng mga tripulante kasama ang kapitan. Yung sa verse 9, anong nangyari? Doon naman ay yung pag-amin. Inamin na niya at meron ding pinahayag si Jonah doon. Ating titignan mamaya. At yung bang verse 10, pagkatapos ng palabunutan, pagharap, pag-amin, may isa pa pong nangyari doon na napakaganda na bibitinin ko kayo. Mamaya na natin pag-usapan. Okay lang po yun. Kaya huwag kayo matutulog ha. Mamimiss niyo yung huli. At kung sakaling swerte, yun ba? Wawalo ang swerte. Magpapalabunutan tayo. Biro lang po. Pero titignan natin yan mamaya. So, unahin po natin ang verse 7 at 8. May dalawang bahagi po ang ating pag-aaral ngayon. Ang dalawang bahagi ay hinati lang po natin sa verse 7 and 8. Isang punto po yan, isang kaisipan, isang katotohanan. At verse 9 and 10. Sa verse 7 and 8, ito po ang ating matututunan. Ang spiritual truth. At ito po ay, sa first point, ang sabi dito, pangingibabaw ng kapangyarihan ng Diyos sa mga kaparaanan at mga maging ang sasalita ng mga tao upang ilantad ang pagkakasala ng kanyang lingkod. In other words, yung pinag-aralan natin last week, no? Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nangingibabaw sa kalikasan. Ito naman ang kapangyarihan niya, nangingibabaw sa tao, sa mga kilos, mga salita ng tao upang ibalik ang kanyang lingkod na naliligaw o nagwawala, sabihin na natin. Ang sabi po sa verse 7, para makita po natin ito ng mas maliwanag, tignan natin kung paano ginawa ng Diyos ito. And they said to one another, come and let us cast lots. So ang ginawa ng Diyos, yung kanilang palabunutan, na kanilang pinaniniwalaan, na ang mga Diyos ang naniniwa, ang siyang may control sa kinalalabasan nito, ay kayang-kayang kontrolin ng Panginoon Diyos. Siya ay may kapangyarihan. Ito po ang unang katotohanan dito, ang sub-point po ng ating pag-aaral. Ang Panginoong Diyos ay may kapangyarihan upang pangunahan ang kalalabasan ng palabunutan. Yun po yung casting of lots. Kaya niyang palabasin sa resulta nito, ang isang resulta na siyang naayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga po, ang lumabas doon ay pangalan ni Jonah. Yung mga palabunutan nung panahon na yun, ano yan, yung mga either bato o kaya mga stick, no? Papipiliin ng stick o yung pinakamahaba, yun, ikaw ang may kasalanan. Yung iba, sabi nila sa ibang pag-aaral, mga bato, itatapon. Yung isang hihiwalay, yun. At malapit kay Jonah raw po yun, na ituro siya. In other words, ang Panginoon po ay may kapangyarihan upang idirekta or idirect ang kinalalabasan ng mga kaparaanan ng tao. Alam niyo po, sa Old Testament, yung palabunatan ay kiniconsider po yan na parang divine exercise. Diyos po ang may hawak ng outcome nito. Naniniwala ang mga tao noon na kapag ginagawa mo yan, since wala kang control, ang resulta niyan, Diyos lang ang may hawak. At yan ay paniniwala pareho sa mga pagano at maging sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang Diyos mismo ay inuutos nung hinahati ni Joshua ang lupain pangako sa Promised Land. Ginamit po nila ang pagpalabunutan kung kanino mapupunta ang iba't ibang lupain. Ginagamit din po yan sa mga pari. Kung sino man ang maglilingkod sa templo o sa tabernakulo nung panahon na yon, ginagamit din po yung palabunutan. O kaya naman yung tinatawag nilang yung feast po ng the atonement, no? Yung annual atonement feast po nila, ito yung paghingi ng tawad ng buong bayan ng Israel. Nag-aalay po sila ng dalawang kambing. Yung isang kambing, pakakawalan. Yun ang tawag ay scapegoat. At yung isa naman ay papatayin upang iaalay. Alam niyo, napakaganda po ng retrato ngayon. Yung scapegoat, para siyang larawan po ng ating kasalanan. Sa sandaling tayo po ay magkasalat, pinatawad ng Diyos, para siyang kambing na pinakakawalan hanggang siya ay makalimutan. Ganun po ang Panginoon. Ano mang kasalanan, kinakalimutan niya yan. Pero merong isang sakripisyo. Iyan po ay si Kristo. Sinasalarawan po si Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Ang ating kasalanan po ay napapatawad ng hindi libre. Meron pong cost. Kaya yung casting of lots o palabunutan, ginagamit po yan dati. Ano po? Kaya tayo pong mga mananampalataya, kapag tayo po ay lumilihis sa kagustuhan ng Diyos, at anuman po ang dahilan, sigurado po ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. At siguruhin po natin na tayo po ay alam natin na alam ng Diyos sa mga nangyayari. Tayo man ay tumakbo, hindi tayo makakapagtago. Tayo man ay natutulog, pagising natin, ang Panginoon pa rin ay hahabulin tayo. Alam nyo, si David mismo, napakaganda ng kanyang isinulat sa 137, Psalm 139, I should say. Psalm 139, verses 7 to 10. Ito po ay isang pagninilay-nilay ni David sa pagiging makapangyarihan ng Diyos o ang kanyang tatlong salita, omnipresence. Ang Panginoon ay nasa lahat ng lugar. Kaya niyang maging nasa lahat ng lugar. At the same time, omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. At omnipotence, makapangyarihan sa lahat. Sa 139, Psalm 139 verse 7 to 10, tinignan ko yung Tagalog kasi mas maganda, pero andyan din po yung English. Ano po, makikita nyo. Familiar tayo dyan kasi may awit yan eh, di ba? Where can I flee from your spirit? Di ba? O, huwag nyo natin kantahin ha. Sabi sa Tagalog, saan ako makapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig man ng patay, naroon ka rin. Humimlay man ako na ikaw din ang aking kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang daluyan ng kanduran, tiyak ikay naroon upang ako'y pangunahan, magtatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Ang hirap ng Tagalog, lalim. Pero yung huling bahagi nito, napakaganda sa verse 9. Eh. Parang sabi niya, kung ako'y gigising sa umaga, pupunta ako sa karagatan at ako'y lilipad mula umaga hanggang hapon, hanggang sa dulo man ng aking nakikita, ang kamay ng Diyos ay naroroon pa rin. Sabi po ni David, hindi po tayo makakaiwas. Ang ating Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay kaya niya ang nasa iba't ibang lugar at the same time, o omnipresent, at siya rin po ay omniscient. Alam niya po ang lahat ng bagay. Sabi nga po niya, di ba, yung sa isang talata, the sparrow, not a sparrow will fall to the ground without his knowledge. Wala pong ibong maya ba yan, no? Ang mamamatay na hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng detalye. Sa isa pa pong talata, ang sabi doon, the very hairs of your head are all numbered. Imagine mo yung buhok natin. Bilang niya. Hindi lang po bilang. Bawat isa may numero. Kaya pag nahulog yan, alam niya. Yung nahulog na yan, 28,005. Yan ang code. Ganun po ang kanyang pagiging omniscient. Yung iba sa atin, mas konti lang buhok, kaya mas madali. Alam niyo, sa mga kalalakihan, importante ang buhok eh. No? Para yung kinoconserve, parang kalikasan yan eh, pag ikaw tumatanda. No? Pero huwag kang mag-alala, sabi nila, there's a way to look at your hair. Pag ikaw ay medyo nawawala na, be positive. Sabi niya, huwag mong isipin na you're losing hair. Isipin mo, you're gaining face. Malaki lang yung mukha, no? Biro lang po. Pero ang Panginoon po, alam niya ang lahat. Kaya si Jonah, medyo hindi masyadong cool yung kanyang ginawa. No? Akala niya siya'y makakawala sa presensya ng Diyos. But kahit po siya'y tumakbo at magtago, ang Panginoon kaya niyang pakilusin ang kalikasan, pakilusin ang lahat ng mga makinarya ng tao, natural man o man-made, lahat ng sirkumstansya upang si Jonah po ay walang ibang pupuntahan kundi ang plano ng Diyos kung dapat nasaan siya. Pag-usapan natin sandali yung casting of lots kasi baka isipin natin yung casting of lots, o palabo na tan, pwede pa rin ngayon, no? Tanong ko sa ating lahat, pwede pa ba tayong mag-cast lots o magpalabo bunutan upang malaman natin ang kagustuhan ng Diyos? Palagay ninyo, di ba wala naman nakakaalam, ano? You cast lots o mag-flip tayo ng coin, Diyos lang pong may control nun eh. So pwede ba nating sabihin, oh Lord, itotoss ko tong coin na to, ah, pagka ito tao, o ibon, di ba? Hindi ko alam yung ibon, ba't may ibon doon eh. Alam ko yung tao. Pagkatao, Lord, will mo. Pag hindi. So can we still cast lots or do all of these things in order to find out what the will of God is in our lives? Ano pong sagot? No. Sino sabing no? Sino sabing yes? Halika, toss coin tayo. Siyempre, ang sagot, hindi. Kapag kakagustuhan ng Diyos ang iyong hinahanap, andyan na po ang Biblia. Ang sabi pa, alam niyo po sa Bible, ang pinakahuling incident o pangyayari na kung saan ginamit po yung casting of lots, ito po ay yung si Judas Iscariot ay pinalitan. Sila ay nag-cast lots to choose which among the men will replace him. At ang lumabas po doon ay si Matthias. Pero pagkatapos po nung insidente na yun, wala na. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1, tignan nyo na lang po, i-note ninyo. Sabi po kasi doon, nung nakaraan ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ngunit sa panahon ngayon, sa huling mga araw, siya ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Eh yung mga propeta po, ang sinulat nila yung Old Testament, di ba? Eh si Jesus naman, yan ang New Covenant. So Old Testament plus New Testament is the Bible. Hindi na po gumagamit ang Diyos ngayon ng mga ganyan by chance. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi na-reveal na eh. Nahayag niya na ng buong buo ang kanyang plano. Na-reveal na po lahat sa Bible. Kailangan na lang natin buksan ito at alamin, kilalanin kung sino si Kristo. Kaya hindi na po pwede yung flipping of coins. Ginagawa pa rin po yan bilang practical na pamamaraan. Kung halimbawang meron kang dalawang pinagpipilian na hindi naman masama at mabuti, gusto mo lang kung ano kayang mas okay dito, Lord. You can do that. Ayaw mo ng bias. No? Wala pong masama. Pero yung para malaman ang kagustuhan ng Diyos at yun na magiging basihan, ay hindi po pwede. Alam niyo po, nung bata-bata po ako, ibig sabihin, kailan lang yon? Hindi ho, may edad na rin po ako ngayon. Nung ako po'y unang-unang umattend ng growth group, cell group po ang tawag namin doon, kaya importante na tayo may mga cell group. Yung unang-unang pag-aaral na hindi ko po makalimutan ay ang katanungan na paano mo nga ba malalaman ang kagustuhan ng Diyos? How do you know the will of God? Meron pong apat. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Ang una po ay ang kanyang salita. At nasa alam na po natin yan. Sabi pa nga po ng James chapter 1, di ba? Kung nangangailangan ka ng karunungan, humingi ka sa Panginoong Diyos. Kanyang salita. Ang number two po ay the inner witness. O ang kanyang banal na spirito. Kung tayo po ay litong-lito at hindi natin alam kung anong tamang desisyon, panalangin, salita ng Diyos, the moment you receive peace that passes all understanding, you know that God is leading you. So una, salita ng Diyos. Pangalawa, inner witness. Pangatlo, alam niyo po ano? Godly counsel. Importante na may grupo tayo eh, na pwedeng kausapin, di ba? Pero kailangan yung iyong counselor ay may takot sa Diyos. Huwag kung sino-sinong counselor. Lalong-lalo na kung tungkol sa life and death ang usapan. Hindi lang life and death and even life after death. The more important conversation that we should be having. So, sino po ba ang iyong godly counsel? Meron bang umaalalay sa iyo sa iyong pananampalataya? O sinosolo mo na lang, solo flight, solo lone ranger Christian? Kailangan po natin ng godly counsel. At pang-apat po, alam niyo kung ano yung pang-apat? Circumstances. Yan yung mga nangyayari. Ha, ito ha. Uy, Lord, kung sino pumasok sa pinto na yan, yan na po ang aking pakakasalan. Eh kaso hindi mo gusto ang itsura. At hindi ka rin niya gusto. Di ba? Yung circumstances po ay hindi po yan ang simula. Yan ang huli. Malala sa atin po, nagsisimula tayo sa mga signs. Bigyan niyo ako ng sign, Lord. Uy, sign! This must be a sign. Hanap ka ngayon ng pwedeng mag-advise sa'yo na yun ang pipiliin. O hanap ka ng Bible, na scripture para suportahan yung sign. Baliktad. Kung baliktad po yung process, baliktad din po ang resulta. Ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, ngunit hindi po lahat ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kung wala po tayong relasyon kay Kristo, para itong mga kaalaman lamang dito at isa lang siya mga technique o mga how to do this, how to do that. Ang sabi po ng Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Siya ay lampara sa aking paa, yung aking kinatatayuan ngayon, at liwanag din siya sa aking pupuntahan. Kaya ang Kristiyano, hindi lito. Dapat hindi lito sa buhay. Maliwanag ang kanyang panawagan, maliwanag ang kanyang pinupuntahan, ginagawa sa kanyang buhay. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, yung salita ng Diyos, gaya ng sinabi ko, yan, nakakalito talaga yan pag ikaw ay medyo wala sa Panginoon. At hindi lang yun, kung ikaw ay medyo hindi nasanay nakumain ng salita ng Diyos, nakakalito yan. Pero sabi po ng 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God find their yes in Christ. That's Him, in Christ. That is why it is through Him that we utter our Amen to God. It is through Christ, that's why we say Amen. Amen means so be it. Lord, yan ang sinabi mo, yan ang matutupad. Alam niyo po yung definition ng faith na gustong-gusto ko? Ano po bang definition ng faith? Taking God at His word. Yun yun eh, sinabi ni Lord. Mangyayari yan, totoo yan. Madelay man, it's not my timing, it is His timing. Balik po tayo kay Jonah. Tayo kay Jonah, ano po? God in His sovereign power, kaya niyo pong i-direct ang outcome ng casting of lots o palabunutan. Kaya niyang i-arrange ang mga circumstances so that it will align to His will. Verse 8 na po tayo. Bilis natin, ano? Verse 7, verse 8. May kapangyarihan ng Diyos na pangunahan, hindi lamang po yung mga circumstances o yung mga the ways of man, pati po yung pagharap, yung komprontasyon na ginawa po ng kapitan at ni Jonah, ng mga tripulante at ng suwail na lingkod ng Panginoon. Upang ang kanyang lingkod po ay wala ng ibang choice, kundi ang lumantad at aminin ang kanyang pagsuway. Ang tanong po sa kanya, di ba? Tell us, sa verse 8, then they said to him, tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? Habang binabasa ko po ito, parang nakikinig ako sa congressional hearing eh, no? Parang ini-interrogate siya eh. Sino ka ba? Anong trabaho mo? Saan ka nang galing? Ang bayan ka ba nang galing? At anong klaseng lahi? Ikaw o kayo? Tingnan natin yung mga tanong na ito kasi ang sinasabi natin dito, maging ang mga sinasabi, salita ng Diyos, maging ang komprontasyon, ito po'y kayang i-orchestrate ng Diyos upang ang kanyang lingkod ay walang ibang choice kundi aminin ng kanyang pagkakamali at kasalanan. Tell us on whose account this evil has come. Ba, pinag-uusapan nila rito, evil. Parang meron po silang awareness ng good and bad. Evil is something that is against God. At yung pangalawa, pang-apat, pangatlo at pang-apat na tanong, parang merong tema na pare-pareho. What is your occupation? Anong trabaho mo? Pwede rin nating sabihin, ano ang ginagawa mo rito? Ikaw ba'y ahente ng kabaong o ahente ng gamot? No? Kasi lahat kami dinamay mo eh. No? So ano bang trabaho mo? Saan ka nang galing? In other words, they were asking questions that relate to one's character and his calling, his being and doing. Medyo mahirap kasi Tagalog nun eh, kaya, no? Iyon ang mga tanong sa kanya, sino ka ba? Saan ka nang galing? Yung mga tanong na yan cuts through the character and calling of a person. Siguro si Jonah kinakabahan, ang daming tanong eh. Hindi niya pa nasasagot, ang daming mga tanong sa kanya. Ano? So, ang kanyang puso, talagang matindi siguro ang pagtibok. Hindi na siya pwedeng magtago. Pero meron pa rin siyang choice. Pwede pa rin siya mag-deny at magsinungaling. Kasi po yung palabunutan, yun, ang dahilan nun ay para i-expose si Jonah. Ito naman pong mga tanong na ito, para talagang aminin na niya ang kanyang pagkakamali. Para bang ang Panginoong Diyos? Naalala niyo ang Panginoong Diyos sa iba't ibang sitwasyon sa Old Testament, no? Pagka nagkakasala ang kanyang lingkod, sinasabi niya ba, makasalanan ka? Hindi. Magtatanong muna siya. Nang unang magkasala, ang unang mag-asawa, si Adan at Eva. Ano po ang ginawa ng Diyos? Anong unang sinabi niya? Where are you? Tanong. Sino nagsabi sa inyo na kayo'y hubot-hubad? Who told you that you were naked? Nung si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Ganon din ang Panginoong Diyos. Ang sabi niya, where is your brother? What have you done? Si Job po, nung nagsimulang magreklamo sa kanyang mga dinaraanan, kasama ng kanyang mga kaibigan na mga angkukulit. Ang sabi ng Diyos, where were you when I laid the foundations of the world? Alam niyo, ang Panginoon po, sa pamamagitan ng pagtatanong, ito'y pagkakataon po sa isang lingkod niya sa kanyang isang anak upang aminin Grasya yun eh, di ba? Grasya ng Diyos. Hindi siya nagko-condemn kaagad. Hindi niya kinokondena kaagad ang anak ng Diyos. Binibigyan niya siya ng pagkakataon na aminin ang kasalanan niya. So God must have ordained these questions through the questioning of the sailors about Jonah, who he was, and what was he doing. Ang Panginoon po ay mayroong sovereign control. May kapangyarihan na nanginging ibabaw sa mga gawain ng tao. Last week, gawain ng kalikasan, gawain ng tao, maging ang mga salita niya, upang ang lahat na ito ay luminya sa kagustuhan ng Diyos. Alam niyo po, share ko lang po ang isang experience na medyo ganito rin po ang katotohanan na pinapangusap. Naalala ko po nung ako'y bata-batang young adult, kagaya ng marami sa inyo, mga young adult. No? Mukha naman kayong young adult. Ako po'y isang mananampalataya na yon, bagong Kristiyano rin. Pero marami ho akong mga kompromiso na sikreto sa buhay. No? Nagsisimba ng Linggo, pero sa weekdays, medyo maraming kalokohan. Hindi medyo, marami. No? May mga gabi po, madalas, lalo na pagka may Biyernes o may celebration, pupunta kami sa mga night gimmicks, ganyan. Lahat ng kalokohan nando doon, inom, sigarilyo, alak. Hindi naman ako mahilig doon, pero dahil sa barkada, pupunta po kami doon at gumigimmick. Hindi dapat nakikista ang isang Kristiyano po, mananampalataya sa mga lugar na ganoon. At nung minsan, iniimbitahan po ng grupo namin ang isang kaopisina o isang kaibigan, no? Isang kasama na sumama. Pero itong kasamang ito, talagang matindi ang kanyang paninindigan. Amin, hindi ako sasama. Ayoko. Kahit na mamiss ko na lahat ng gimmick nyo, hindi ko gagawin yan. Hindi ako sasama sa inyo. Grabe po ang kanyang paninindigan. Naririnig ko ang kanyang usapan. At siya po ay hindi man mananampalataya. Hindi po siya Kristiyano, sa aking pagkakaalam. At sa sandaling iyon, nagkita ang aming mga mata. Nagkita kami ganyan at tinignan ko siya na parang nangungusap ang kanyang mga mata. Na parang sinasabi niya sa akin, di ba, Ave? Di ba? Sabi mo, Kristiyano ka. Alam niyo po, yung mga salita na yun na hindi man niya binanggit, ang Panginoon kumilos sa senaryo na yan at yun ang aking nabasa. Panginoon nangungusap sa akin at yun po ay conviction. At mula noon po, unti-unti pong naalis ang hilig sa mga bagay na yon. Nung ako po'y nag-grow bilang isang Kristiyano, natutunan ko na, alam niyo, mga bagay na yon hindi po karapat-dapat sa isang anak ng Diyos. Sapagkat ang pagkukumpormiso ng atin pong buhay, pag ito po'y paulit-ulit, nagiging lifestyle. Hanggang sa hindi na natin kayang kontrolin. At ang tawag po sa mga bagay na yan ay enslavement. At pag hindi ho natin makontrol, yan na po ang ating master. Nagiging master. Rebellion against God. Yan sabi ng Diyos, di ba? Wala kang ibang master, kundi ang Diyos sama. So I was convicted. Kaya po, ang isang anak ng Diyos na lumilihis ng landas, kung ito man po ay sinasadya o dahil sa nagtatampo sa Diyos, kagaya ni Jonah, God can ordain the circumstances to get us out of that situation, beginning with an admission o pag-amin na tayo po ay mali. So that, para po, tayo ay mailagay ng Diyos sa tamang landasin. Yan po, sa kaso ni Jonah, upang aminin niya po ang kanyang kasalanan. Yan po yung verse 7 and 8. Puntahan natin yung verse 9 and 10. So, pangalawang punto. Ang sinasabi po sa, ang punto po natin dito, ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng Diyos sa pag-amin ng isang lingkod sa kasalanan na kayang gawin ng Panginoon na bilang isang patotoo rin sa kanyang mayamang biyaya para sa mga taong ligaw ang landas. In other words, ang isang lingkod po na nagkasala at tumalikod sa kanyang kasalanan, kahit na po yung ito ay kanyang kahinaan, ang Panginoon ginagamit niya itong sitwasyon na ito upang ipakita ang kanyang lubos-lubos na grasya habag, lalong-lalo na sa mga taong ligaw. Ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos, hindi lamang sa palabunutan, hindi lamang sa kumprontasyon, maging sa pag-amin ng isang lingkod ng Diyos na isang mananampalataya. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang dipagsunod, gagamitin ng Diyos yan upang ipadama, ipakita ang kanyang mayamang awa. Kaya po, yung sa verse 9, di ba? Si Jonah, wala na magawa. He had to confess who he was. I am a Hebrew and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Imagine po natin, wala nang choice si Jonah. Naipit na siya. Booking na. Kaya wala siyang ibang gagawin kundi aminin. Subalit ang kanya pong confession ay parang contradiction din di ba? Paano mo sasabihin na ikaw ay sumasamba sa Diyos ng kalangitan, ng kalawakan, ng langit, lupa, dagat, samantalang ikaw naman ay tumatakas sa kalooban ng iyong Diyos? Gayunpaman, alam niyo po ang kabutihan ng Diyos. Ginamit ang pangungusap ni Jonah. Ginamit po ito kahit na ito ay isang kontradiksyon bilang isang magandang halimbawa para sa ating lahat. At magandang mensahe rin para sa mga nakakakinig during that time, ang mga tripulante. Ikita po natin dito ang isang runaway servant. Nagkamali. Gayon pa man, kanya pong pinahayag ang kanyang identity, ang kanyang pagkatao. Pinahayag niya rin ang Diyos na kanyang sinasamba. Kagaya po ng commentary, napakaganda, ni Richard D. Phillips, isa pong Reformed pastor. Sabi niya, the church, like Jonah, is called to fear the Lord. And the result of the God-fearing church is that the world knows what it stands for and which God it serves. Si Jonah po'y nagkasala, nagkamali, ngunit sa punto po ng pagsisisi, may kalakasang loob siya na sabihin, ako ay isang mananampalataya na may takot sa Diyos ng kalangitan, karagatan at ng lupain. At gagamitin ng Diyos ang testimonyang ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal, mahal, hindi lamang kay Jonah, maging sa mga tripulante. Gawin din po sa ating nasa iglesia. Ito po'y hamon sa atin sapagkat pag tayo po'y naninindigan sa ating pananampalataya, maaari po tayong alipustahin. Maaari tayong kainisan ng ating mga kapwa. O kaya i-cancel out. Pag tayo po'y naninindigan sa mga issues at tinipili natin kung ano ang tamang paninindigan. Ngunit mga kapatid, tayo man po ay imperfect. Hindi man tayo perfecto. Dapat hindi po ito maging dahilan na hindi po tayo tumayo sa ating pananampalataya. At dapat maging maliwanag po kung ano po ang atong, sino po ang ating Diyos na sinasamba. Siguro si Jonah nung mga panahon na yun, kahit siya ay umamin na, para rin siyang nangungumpisal sa kanyang sarili. Parang sinasabi niya, ako ba'y Hebrew talaga? I'm a Hebrew. Hebrew? I fear the God of heaven, the sea and dry land. Oo, talaga ba? Kasi po yung Hebreo, yung Hebrew, ay descendant po yan ni Abraham, di ba? Nakilala po sa kanyang pananampalataya, devotion, at takot sa Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Ang tanong po para sa ating lahat ngayon, tayo po ba ay meron ding katapangan upang manindigan, upang ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon? Pag ang mga tao po ay nagtatanong tungkol sa ano bang pinaniniwalaan mo, tayo ba ay may sagot? Maliwanag ba ang ating identity at ang ating panawagan? Gusto ko po ang sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po doon, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Napakaganda po ng pahayag na ito. Isa-isahin natin, ano? Royal priest. I'm sorry. Unahin natin yung chosen people or chosen race. Ibig sabihin po, tayo po'y mananampalataya, hindi dahil pinili natin ang Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Binuksan niya ang mga mata ng ating puso upang maunawaan natin ang Ebanghelyo at tumugon sa kanyang panawagan. Yan po, siya ang pumili. Kaya tayo po noon, siguro, nung hindi pa tayo mananampalataya, pag binabasa natin ang Biblia, ang labo eh, di ba? Ano ba naman ito? Ang labo nito. Unless the Lord opens the eyes of your heart, then you will see the treasure in jars of clay. The Word of God, Jesus Christ Himself. Tapos royal priesthood, pare. Nung panahon po na yon, yung tabernakulo na kung saan ang presensya ay Diyos, ng Diyos ay naroon po sa Holy of Holies, wala hong ibang nakakapasok doon kundi ang pare. Pare lang po. Pero alam niyo po ba na dahil po kay Kristo na siyang the great high priest na sinakripisyo ang kanyang sarili, tayo po ngayon ay maari nang pumasok sa presensya ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng pare. Tayo po ay royal priesthood, a holy nation. Ibig sabihin tayo po ay itinalaga sa isang gawain. At ano po ba yan? Ang sabi rito, to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya tayo dapat excellente sa lahat ng ginagawa. Bakit? Sinasalamin natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kapatid, kaibigan, hindi ka man, alam mo, hindi ka man ikaw ang pinaka nasa taas ng iyong organisasyon, it doesn't matter. For as long as you're doing everything to please God alone, no one else. Ang kailangan po ng Diyos ay hindi po yung success. Ang kailangan niya, faithfulness. Pagiging tapat sa ating ginagawa. Kaya kapatid o kaibigan, kung hindi ka pa sigurado na ikaw ay kasama na sa pamilya ng Diyos, ang sabi po ng salita niya, ikaw ay namumuhay pa rin sa kadiliman. Oo, mukhang okay naman ang buhay mo. Wala kang sakit, marami kang property. No? Marami kang ayos naman. Mukhang okay naman lahat. Pero kapatid, darating ang araw na lahat tayo haharap sa tunay na Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos. Naniniwala man tayo, hindi sa Kanya, tayo haharap sa Kanya. At magbibigay ng pagsusulit ng ating buhay. Eh kung tayo naniniwala na dahil lang sa kabutihan pwede tayong pumasok sa langit, medyo malayo, malabo yan. Kasi ang requirement ng Diyos ay holiness, perfection. Walang kasalanan. Eh yung problema, pinanganak tayo, makasalanan na eh. Di ba? Sabi ni David, in my mother's womb, I was already a sinner. Tayo po ay sinner, hindi dahil sa nagkakasala tayo. Tayo po ay sinner, kaya tayo nagkakasala. So, sino makakapasok sa langit o sa harian ng Diyos? Wala. Kailangan tayong maipanganak muli na malinis. And that only happens through Jesus Christ, who already paid for the penalty of our sins so that we may be born again in spirit, born from above. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pinanganak muli, bagong creation. The old has passed away, behold, the new has come. Magkakasala pa rin, sasablay pa rin, kasi hanggat hindi bumabalik si Kristo at dadamitan tayo ng glorious body, hanggat hindi yan nangyayari, tayo'y sasablay pa rin. Pero yung atin pong consciousness sa kasalanan, matindi na. Dati gusto natin ginagawa yun, hindi tayo nakukonsensya. Ngayon, pag may mali ka, para bang nababagabag po tayo ng ating konsensya. Kaya kapatid, kung hindi ka po sigurado na ikaw ay anak ng Diyos sapagkat hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay siya na naniniwala, tinatanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, tagapagtubos ng kanyang mga kasalanan at namumuhay sa kanyang katuruan. Tayo pong lahat, sinasabi natin tayo ay believers, but do we follow Him? Kaya mas maganda sigurong tawag sa atin, hindi believers, yung followers. Mas maganda yun, di ba? Pareho lang naman sila. Pero when you are a believer, we should be followers. And how do we follow if we don't know Him? We don't know who we are following. We don't know His word. Hindi natin alam ang kanyang salita. Anong susundin natin? We will just listen to just anyone that comes along. Oh, that sounds very inspiring. Susundin ko yan. But please do not listen to what I'm saying. Don't even believe what I say. Look at the scripture. Yung Bible lang po ang ating pangahawakan. Nandito na po tayo sa verse 10. So yung verse 9, ang pinag-usapan doon, yung kumpisal, pagko-confess ni Jonah, na parang kumpisal na rin sa kanyang sarili, siya po'y nabuhusan ng malamig na tubig upang aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang kahinaan at pagiging disobedient o pagiging suwail at ang kanyang pagtalikod rito o kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan, makita natin po na ito ay ginamit ng Diyos upang ang kanyang pagkakamali ay maging totoong biyaya at pakita rin po ang habag ng Diyos para sa mga naliligaw. Ang sabi po noon, no, yung siyempre nung kinonfront po siya ng mga tripulante, di ba? Ang sabi, "What have you done?" Ang sabi po doon, "These men were exceedingly afraid. And what is this that you have done?" Napakalaking kasalanan ang iyong ginawa. Alam niyo po, ito'y nangungusap na parang sinasabi nila, sabi mo natatakot ka sa Diyos na si Yahweh. Eh bakit ginawa mo ito? Hindi mo siya sinunod. Gayunpaman, yung pangungumpisal ni Jonah ay naging testimonya sa kanila. Bakit? Nakilala nila kung sino yung Diyos na may control nung kalamidad na kailang hinaharap. Sa ibang salin po, yung salitang exceedingly afraid, ang ginamit po sa ibang salin, feared with great fear. Feared with great fear. Yung unang fear po nila sa verse 5, pinag-aralan po last time, takot po dun sa klima o sa bagyo. Dito po, nang marinig nila ang kumpisal ni Jonah, yung takot po nila hindi na po sa bagyo, kundi kung sino ang nagdala ng bagyo. Kung sino may hawak sa bagyo, ang Diyos ni Jonah, si Yahweh. Kaya itong mga taong ito, ang sabi, they feared with great fear. That was the time when Jonah confessed his guilt and confessed as well or proclaimed that he feared God. Ito po ang punto na nais po nating susugan bago po tayo magtapos. Ang Panginoon po, lumalabas hindi lamang si Jonah ang kanyang hinahabol. Hinahabol niya rin po yung mga tripulante. Mahal niya rin po ang mga ito. Hinahabol niya po sila. Sila na unbelievers, lost and also perishing. Ano pong gusto ng Diyos upang itanim sa kanilang puso ang reverential fear? The fear is the beginning of wisdom, di ba? Beginning of knowledge. Yun po ang simula eh. May takot sa Diyos. Kaya hintayin po natin yung kwento. Siguro next week pag-uusapan pa yan. But ang Panginoon po ay nagagalak na sila ay mabigyan ng pagkakataon upang magkaroon din po ng takot sa Diyos. At hindi po ito aksidente. Kagaya po ng, alam niyo na, kung ito ay first time po kayo, hindi aksidente na naririto kayo. Panginoon, plinano na niya yan that you are here. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, "This is good and pleasing in the sight of our Lord and Savior, who desires that all people to be saved and come to the knowledge of the truth." Amazing, amazing how God wills that everyone come into the knowledge of the truth. Alam niyo po yung mga tripulante, konti lang yung narinig nila eh. Konti lang, little knowledge about God, and yet they responded with fear. Here was a pagan seeing a small light and getting drawn to it. Nasa kadiliman eh, may nakitang liwanag, pupunta sila roon eh. Si Jonah, ang propeta, nakatayo sa liwanag, lumalakad palayo. May mga ibang tao po, napakalalim ng pagkakakilala sa Diyos, sa Biblia, lahat. Subalit, nire-resist pa rin siya. May mga ibang tao naman, konti lang ang alam. Pero grabe ang kanilang takot at pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, di ba, parang ng si Kristo, "Unless you are like this children in our relationship with God, you cannot enter the kingdom." I hope we belong to the second group. The second group, the sailors could not reconcile how a prophet could disobey the God that they fear. Kaya kaibigan, siguro ang Panginoon ay nangungusap sa atin ngayong araw na ito. Siguro hindi man tayo tumatakbo katulad ni Jonah, pero may mga maliliit tayo, mga compromises, kompromiso, at tayo ay dahan-dahan na lumalayo, hindi man halata. Maring tinatamad tayo magbasa ng salita ng Diyos, tinatamad tayo umattend ng church,

Ano pa ang karakter ng Diyos sa iba? Mag-ingat po tayo. Maging sensitibo sa pangunguna ng Diyos sa lahat ng bagay. May mga times na medyo manghihina. We will stumble and fall. But be rest assured that the God of relentless grace will continue to pursue you, to retrieve us and lead us back to the path that He wants us to be. Grabe po ang pagiging relentless ng grasya ng Diyos, who can turn our weaknesses, lahat po ng kahinaan natin, the moment na tayo ay sumurrender, gagamitin niya po ang kwento ng iyong buhay upang i-bless ang ibang bagay, ang ibang tao. Lahat ng kwento ay magkakaroon ng kwenta. At kahit hindi man po tayo tapat sa Kanya, ang Panginoon ay nananatiling tapat. Tiyak na Siya ay kumikilos sa mga sirkumstansya ng ating buhay upang ipakita sa atin ang Kanyang walang humpay na pagmamahal at katapatan sa Kanyang mga salita. Bilang huling hamon sa atin, napakaganda at napakalaking pagpapala na tayo ay nakatayo sa walang humpay na biyaya ng Diyos. Maraming pagkakataon na maaaring tayo ipanghinaang loob. Ngunit huwag tayong matuksong tumakas palayo sa Kanyang presensya. Sa halip, lalo tayong manatili na lumapit sa Kanya. Napakasayang isipin kung ano ang maaari niyang gawin sa mga taong tapat at talagang lubos ang pananampalataya sa Kanya at magiging kasama natin Siya. Hindi para tayo ihabulin niya, ngunit kasama natin Siya upang abutin ang mga taong mahal din Niya. Lalong-lalo na mga naliligaw ng landas. Tayo po ay manalangin pang tapos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita ngayong araw na ito. Panginoon, wala pong naitatago sa inyong harapan. Lahat po ng bagay ay batid ninyo. Hindi po kami maaring tumakas, lumayo. Hindi man kami katulad ni Jonah na tahasan pong umiiwas sa inyo. Ngunit sa aming buhay, Panginoon, batid mo po ang mga kompormiso. Ang maliliit na mga kompormiso ng aming pananampalataya na unti-unting humihila sa amin papalayo. Pakita mo po ito, Panginoon Ama. Dalangin po namin, O Diyos, na ito ay ikumpisal namin sa inyong harapan at kayo po na siyang tapat ay tunay na nagbibigay ng kapatawaran at bibigyan kami ng bagong simula. Panginoon, pag-ibayuhin mo po, O Diyos, ang aming takot at alab ng pagsamba. At ipakita mo po ang landas na iyong nais naming tahakin. Maitaas ka lamang, Ama, sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa walang humpay at dakilang awa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo po'y tumayo sa ating benediction. Sumainyo niyo ang pagpapala at pagmamahal at ang dakilang biyaya ng Panginoon. Humayo tayo ng iba yung lakas, hindi lamang pisikal, kundi pang espiritual, at harapin natin ang mundo ng may pag-asa, pagtitiwala sa Diyos, at pagmamahal sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
2: Ang katotohanan pong siya ay nabuhay na mangkuli ay isang lubos na patotoo, na siya nga ay tunay na anak ng Diyos, isang dakilang patunay na siya nga ay Diyos. Ang lahat ng kanyang ipinangako ay makatotohanan.

0: Muli, kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Meron pong isang pinto na nangyari noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan sa loob ng isang kampoy may ilang mga kalalakihang sa pilitang pinabuhat ng mga bato mula sa isang sulok ng kampo patungo sa kabila. At pagkatapos nilang mabuhat ang mga ito, ay muli naman itong ipabalik sa kanilang pinanggagalingan. At ang walang kwintang trabahong ito ay paulit-ulit na ipinapagawa sa kanila. Kaya't marami sa kanila ang nanaisin pang mamatay para makatakas sa ganyang walang kabuluhang trabaho. Kaibigan, yan nga ay isang lubos na halimbawa na isang simpleng prinsipyo na nagsasabing, para mabuhay, kailangan ng tao ng layunin at kahulugan sa kanilang buhay. Paalalahanan po tayo ngayon na ang mensahe ng muling pagkabuhay ang magbibigay ng kahulugan at pag-asa sa ating buhay. Pakinggan po natin ang katotohanan iyan sa mensahe.
1: Mga kaibigan, nais ko pong ipabatid sa mensaheng ito ang pakahulugan ng muling pagkabuhay. Ito po ay ang katotohanan na si Jesus ay ipinako sa krus, inilibing at mahigpit na binantayan ang kanyang libingan ng mga sundalong Romano. At ang katotohanan na may nagbukas ng pintuan ng batong libingan at sa isang iglap nga ay hindi na matagpuan kung nasaan ang kanyang katawan. Yan po ang mga naganap sa kwento ng kanyang muling pagkabuhay. Subalit, ano nga po ba ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus? Kung kayo man po ay mananampalataya o hindi, nais ko pong pakinggan nating mabuti ang mensaheng ito. Ang unang bagay na nakita ko po na mensahe sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ito, na si Jesus na anak ng buhay na Diyos na siyang ating tagapagligtas at Panginoon ay buhay. Siya po ay hindi na natiling patay. Alalahanin po natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Subalit, ano nga po ba ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus? Kung kayo man po ay mananampalataya o hindi, nais ko pong pakinggan nating mabuti ang mensaheng ito. Ang unang bagay na nakita ko po na mensahe sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ito, na si Jesus na anak ng buhay na Diyos na siyang ating tagapagligtas at Panginoon ay buhay. Alalahanin po natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Aklat ng Mateo, Kabanata 16. Ito ay isa sa mga unang katibayan na siya nga ay mamamatay. Ito po ang pagkasabi sa talata 21. Mula ng panahong iyon, pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At kung atin pong maaalala, makikita po natin na hindi nagustuhan ni Pedro ang kanyang narinig. Kaya sinabi niya kay Jesus sa talatang 22, at inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya nang sinabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. At gayon din po ang sinasabi sa aklat ng Mateo, Kabanatang 17, talatang 22 hanggang 23. Habang sila'y nakakatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit ng ipagkanulo sa kamay ng mga tao. Siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y labis na nalungkot. Kaya nga po makikita natin sa Biblia na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kailangan kong mamatay, ngunit hindi ako mananatiling patay. Muli akong mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. At ganoon nga po ang nangyari, dahil sa umagang yaon, pagkalipas ng tatlong araw ng kanyang kamatayan at nang siya dinalaw sa kanyang libingan, ay hindi po doon natagpuan ang kanyang katawan. Kaibigan, ng katotohanan pong iyan ay dapat lamang marinig ng sanlibutan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang buhay, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay hindi po nanatili sa libingan. Bagamat hindi po natin siya kasama sa pisikal, ay nalalaman po natin na ang kanyang presensya ay nasa atin na nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Ang pangalawang mensahe po ng pagkabuhay ay ito. Ang atin pong mga kasalanan ay pinatawad na. Kung atin pong matatandaan, sinasabi po sa Marcos, Kabanatang 10, talatang 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. At sa Lucas, Kabanatang 19, talatang 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. At makikita po natin sa aklat ng Efeso, Kabanatang 1, talatang 7, kung saan tinukoy na Apostol Pablo na tayo po ay pinili ni Kristo. Ang sabi, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. At maaalala rin po natin na ipinaliwanag ni Pedro ang ginawa ni Kristo para sa atin sa Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 19. Ang sabi, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Ngayon po, ano po ang mensahe ng muling pagkabuhay? Yan ay ang mensahe na pinatawad na po ang ating mga kasalanan. Ang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay ay nagsasabing tayo ay may katiyakan sa kaligtasan sa pamamagitan niya. Subalit yun lang po ba ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo? Hindi po, sapagkat tayo po ay hindi lamang magtatamo ng buhay na walang hanggan, kundi tayo po mismo ay makararanas ng muling pagkabuhay. Sa unang aklat ng Korinto, Kabanatang 15, ito po ay tinawag ni Jesus na muling pagkabuhay. Mararanasan po natin mismo na buhay ng Diyos at kailan po ito mangyayari. Ganito po ang pagkakasabi niya sa talatang 22 at 23. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanikanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ito po ang nais niyang sabihin, na ang unang tao na muling nabuhay at nabuhay ng pangwalang hanggan ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. At gayon din po naman muling bubuhayin ang mga anak kay Kristo. Ito po ang mensahe, kaibigan, na ang lahat ng anak ng Diyos ay magkakaroon o makakaranas ng muling pagkabuhay. Ngayon po, kung titingnan natin sa Kristiyanong pananaw, hindi ibig sabihin po nito na magkakaroon tayo ng ibang itsura o pagbabago sa ating katawan, sapagkat sinasabi po ng Biblia na muling bubuhayin ang ating mga katawan. Pakinggan po natin ang sinasabi patungkol sa mangyayari sa ating mga katawan sa talatang 42 hanggang 44. Ang sabi, ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Yan po ang magiging konklusyon ng ating katawan ngayon, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang katawan pong ito ay may kamatayan. Ito po ay nakararanas ng kahinaan, pagkakasakit at pagkabulok. Ngunit hindi po ganitong katawan ang ating mararanasan, na kung saan ay tumatanda at nagkakasakit. Katawang hindi nagtataglay ng kaluwalhatian ni Kristo, na siya pong ipagkakaloob sa atin. Ang sabi pa sa talata, pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Hindi po ito nangangahulugan na ang ating mga katawan ay parang bahagi ng imahinasyon lamang. Hindi rin po ibig sabihin ito na tayo ay balang araw ay lulutang-lutang lang sa himpapawid, taglay ang kung anong klase ng katawan. Ngunit dito po, ang ibig sabihin ni Pablo ay isang katawang espiritual, isang uri ng labis na kamanghamanghang katawan. At hindi lang po isang pisikal kundi isang espiritual na katawan rin. Isang kamanghamanghang katawan. Kaya nga po nang sinabi kanina, tayo nga'y magtataglay ng ganyang katawan sapagkat tayo po'y bubuhayin maguli. At ipinaliwanag po ito ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 15, talatang 51 hanggang sa mga susunod na talata. Isang hiwaga ang sinabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasama ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ano pong sabi? Sa isang kisap mata, lahat po tayo'y bubuhayin muli. Kaya nga po kung sasabihin po natin na ito'y animo'y isang imahinasyon lamang o tayo'y magtataglay lamang ng kamanghamanghang katawan na lulutang sa himpapawid, para ano pat ang sabi babaguhin ang lahat sa atin? Kung kaya't ang pisikal nating katawan na ito, gaano man katagal na natili sa mundo o natapon man sa dagat o sumabog sa gitna ng digmaan o naluto sa apoy, ang sabi pa sa mga sumusunod na talata, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Subalit salamat sa Diyos, nagbibigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, yan nga po ang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay, na tayo man po ay muling bubuhayin. At ano po ang ating magiging itsura? Balikan po natin sa kaparehong kabanata ng Unang Korinto, talatang 49. Ang sabi, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Mayroon nga pong nagsabi, nangangahulugan ba niyan na tayong lahat ay magiging kamukha ni Kristo? Hindi po. Ngunit tayo ay magkakaroon ng bagong katawan. Katawang sa isang kisap matay, kanyang binago at ipagkakaloob sa atin. Ito ay katawang sasalamin sa kalwalhatian ng makapangyarihang Diyos. At ito po ang katawang pinakananais ng Diyos na tataglayin natin magpahanggang sa walang hanggan. Bakit po? Yan ay sapagkat ang bawat isa sa atin ay may katagumpayan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay nagsisilbing imahe ng kalangitan. At ang bawat isa sa atin ay magiging saksi at patotoo kasama ng mga anghel. Sa walang kapantay at kamanghamanghang pag-ibig ng ating Ama sa Langit, tayong makasalanan, marumi at bulag sa katotohanan ay inari niyang banal. Ginawang tropeyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At iyan po ang mensahe ng muling pagkabuhay. Ito po, hindi lamang simpleng katotohanan na may muling bubuhayin mula sa kamatayan. Subalit ang mensahe po nito ay mensahe ng pag-asa, katiyakan at kapayapaan para sa bawat mananampalataya. Ngayon, kaugnay po ng mga yan, balikan po natin ang Aklat ng Juan, Kabanatang 6 at basahin ang makabuluhang pangungusap ni Jesus sa talatang 37 hanggang 39. Ang sabi, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Ngayon, hindi po niya sinabi na ayaw ko silang mawala, Ama. Buhayin mo sila. Kundi ang sabi niya mismo, hindi ko sila hahayaang mapahamak. At ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nito na hindi po hahayaan ng Diyos na mawala ang ating dating katawan. Di lang ang ating pagkatao ang mananatili sa atin, kundi maging ang ating katawan. At ano po ang kanyang babaguhin sa atin? Siyempre po, ang ating espiritu. At kapag nilisan po natin ang mundong ito, ay lalakad sa presensya ng Diyos na may perpektong kabanalan. At ano po ang mangyayari? Kapag binuhay ng Diyos ang mga katawang ito, marahil ay akala natin na naagnas, may sakit, may hinang katawan ang isasama sa langit. Hindi po. Ang mismong makapangyarihang Diyos na si Jesus po mismo ang nagsabi sa Mateo, Kabanatang 28, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya ano po ang gagawin ni Jesus? Ang sabi po niya, sa isang kisap mata, ang mga katawang ito'y muling bubuhayin. Sa aklat ng Filipos, Kabanatang 3, talatang 21, ay ganito po ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan po ay walang kapintasan o kahinaan. Kapag nilisan na po natin ang mundo, ang mga katawan pong ito ay babaguhin sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos na si Jesus. Iyan po ang mensahe ng muling pagkabuhay. Hindi lamang po ito nagdudulot ng pag-asa sa atin na tayo po ay mapupunta sa langit, kundi pansinin po kung paano tayo mapupunta sa langit at kung ano ang magiging itsura natin pagdating sa langit at dooy paglilingkuran natin ng Diyos magpakailanman. Dooy wala na pong pangit o mas gwapo sapagkat taglay na natin ang imahe ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Ano po muli ang ating magiging itsura? Ito ay higit pa sa maaari nating isipin o asahan. Hindi ko po alam kung mayroon pong salamin sa langit. Siguro po ay wala, sapagkat wala na pong kapintasan pa sa ating katawan. At sa totoo lang po, ang Diyos po ay hindi kailanman gumawa ng mga bagay na ikapipintas o hindi maganda para sa atin. Inilalaan niya sa atin ang perpektong kalangitan, isang siyudad sa kalangitan, at ang isang bagong nalang na mundo. Tayo po ang buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi po matatawaran ang kanyang pag-ibig. Palagi pong para sa ating kabubuti ang kanyang ginagawa. Kaya nga hindi po ba niya nanaising gawin ang pinakamabuti para sa ating mga katawan? Kaya nga po sinabi niya na tayo ay mahahalin tulad sa kanya. Kaya't sinabi po niya sa Juan, Kabanatang 6, talatang 39 at 4 na po, at ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya nga, bubuhayin po ni Jesus ang ating mga katawan at hindi niya pababayaan gaya po ng kanyang sinabi. Muli, ano po ang mensahe ng muling pagkabuhay? Yan ay sa bawat taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay muling bubuhayin kay Kristo. Ngayon, hindi lang po iyon. Ang langit po ang ating magiging pang walang hanggang tahanan. Ang mensahe na muling pagkabuhay ay ang katotohanan ang langit ang ating magiging tahanan. Dahil sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanatang 14, talatang 2 at 3, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Maaari mong sabihin, naniniwala ako sa Diyos pero hindi kay Jesus. Naniniwala ako na ang lahat ng tao ay mapupunta sa langit sapagkat ang aking Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig. Ngunit kaibigan, siya rin po ay Diyos ng katarungan. Nagtitiwala ako na kapag ginawa ko ang lahat, ang maging mabuting mamamayan, mabuting asawa, mabuting anak, tapat sa pagbabayad ng buwis, hindi nananakit ng kapwa, hindi pumapatay ng tao, sigurado ako na papapasukin ako ng Diyos sa langit. Naniniwala ako na sapat naman ang aking kabutihan at hindi ako naniniwala na kailangan ko pang mag-iisa sa isang lokal na simbahan. Hindi ako naniniwala na kailangan ko pang manampalataya kay Jesus para lamang makapunta sa langit. Ako'y naniniwala na ako'y sa langit mapupunta. Ngayon, kaibigan, naway pakinggan mo ako na mabuti, sapagkat mula sa puso ko itong sasabihin sa iyo. Maaaring yan nga ang iyong pinaniniwalaan. Subalit, ikaw ay maaari rin nililinlang ng ganyang paniniwala. Iisa lang po ang bukod-tanging na pagtagumpayan ng kamatayan, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Diyos, at lahat tayo ihaharap sa Kanya. Siya ang nagsabi ng ganito sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 21, talatang 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay na iniingatan ng Kordero, ang siyang makakapasok sa lunsod. Kaibigan, hindi po nakasalalay sa kung ano ang ating nararamdaman. Hindi po ito sa kung ano sa palagay ko ang tama o mali o ang matuwid. Ang mahalaga po ay kung ano ang ginawa at sinabi ng tagapagpasya o hukom. Si Jesus na bumangon mula sa kamatayan, niluklok sa kanan ng Diyos at ang bukod-tanging na bigyan ng karapatan ng Diyos upang magpatotoo sa kanyang mga pangako dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang mahalaga, kaibigan. Wala na pong iba pa. At sa parehong aklat at talata ay ganito po ang kanyang sinabi, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay na kordero ang siyang makakapasok sa kalangitan. Wala pong saysayo, hindi po ito nakasalalay sa ating iniisip o nararamdaman, kundi ito po ay nakasalalay sa sinabi ng Diyos. Napakalilaw po ng sinasabi sa aklat ng Pahayag, Kabanatang 22, talatang 3-5. Ang sabi, wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang muka at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Kung meron lang nga po sana tayong sapat na oras para pag-usapan natin kung ano ba ang itsura ng kalangitan mula sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero hindi na po sa kung saan gawa ang mga kalsada nito o katulad ba ito ng kastilyo, ano pa man ang pinakamahalaga. Hindi po iyon ang isyo. Ang isyo po ay naroon ang Diyos. Naroon po ang trono ng Diyos. Naroon si Jesus. Tayo'y patutungo roon. Maglilingkod, sasamba, magpupuri, at maninirahang kasama siya at ng mga anak ng Diyos. At lahat ng ito mula sa Diyos ay maaari nating panampalatayanan. Sapagkat bilang patunay, si Jesus nga po ay muling nabuhay. Maaari po nating sabihin, alam mo, katulad lamang siya ng ibang tao na maraming pangako pero napako. Ang nakalulungkot pong isipin na maraming tao ang nananatili na si Jesus ay namatay. Subalit hindi lang po iyan. Ang mensahe ay si Jesus ay muling nabuhay. Muli po siyang nabuhay at naninirahan sa buhay ng bawat anak ng Diyos at atin po siyang makakapiling balang araw nang may pag-asa at kapayapaan sa puso. Ano man ang ating kinakaharap, tiyak tayong magtatagumpay. Oo kaibigan, tayo'y patutungo sa langit. Bagamat tayo'y lumalakad ngayon sa mundong puno ng kasalanan, kapighatian, hirap, pasakit, kabiguan na nagbibigay ng kawalang pag-asa sa atin. Subalit ito ang magandang mensahe ng muling pagkabuhay. Tayo'y hindi lalakad na nag-iisa. Tayo po ay lalakad na kasama si Kristo. Siya ang ating magiging kalakasan, ang magbabantay, tutulong, magpapalakas at magtataguyod sa atin. At ipaalala sa atin ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa. Ito'y bahagi lamang ng ating paglalakbay. At sa katapusan ng lahat, ang anak ng Diyos na nabuhay na maguli, na nagtulot sa atin ng mga kahangahangang mga pangako, ay naghihintay sa atin upang kanyang tuparin ang huling dakilang pangako. Ang sabi niya sa 1:14:3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon.
0: Hindi mo alam, kaibigan, kung kailan ka harap sa huling yugto ng iyong buhay. Naway tumalima ka sa payo ng mensaheng ito na maihanda mo ang iyong sarili ngayon sa tiyak na pagsapit ito. Tanggapin mo nawa ang sakripisyo ng buhay ni Jesucristo para sa iyo at naisin ang walang hanggan sa piling niya. Maliwanag po na sinabi ni Jesucristo sa aklat ng Juan, Kabanatang 5, na darating ang araw na tayo ay mabubuhay na maguli. Basahin po natin mula sa talatang 24-29 na ang sabi, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip ay nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makikinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng gumagawa ng kasamaan ay paparusahan.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: 1, 2, 3, 4. Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Sa season na ito, pag-uusapan natin ang Book of Jonah. It's a very short book, 4 chapters, 48 verses total, and a very familiar story for most people. And may even be one of the most popular prophets in the Old Testament, especially with kids' material. But don't be fooled, this is packed with learning about God's character, mercy, love, and grace. Sa episode na ito, we'll be discussing Jonah chapter 2.
6: Hello everybody, my name is Butch, I'm a commercial voice artist.
7: Ako si Rainier, ang Young Adult Ministry Director sa Union Church of Manila.
8: I'm Anna, I'm an artist educator.
9: And I'm Anton, I'm a risk data analyst.
6: Okay, tuloy tayo sa part 2 ng ating discussion ng Jonah chapter 2. Para sa ating listeners, if you wanna review the first part ng discussion namin, check out the full episode sa UCM Interface Bible Studies sa Spotify at sa YouTube.
10: This is the first time.
7: Yes, but you know what he's doing here? Very familiar kasi siya sa Psalms. At lahat ito, itong buong prayer niya, patsya-patsya yan na ano, o patsy-patsy pala, patsya-patsya, patsy-patsy. Or patsy-patsy siya na verses from the Psalms. He's reciting the Psalms. Kaya naka-past tense.
10: Remix pala.
7: Okay. Oh, remix ito ng mga Psalms. Andiyan ang Psalm 18, Psalm 120, Psalm 186. If you go to verse 3, that Psalm 88. At the same time, because he's reciting, you know, the Psalms, iba't ibang verses from Psalms, meron din siyang certainty kasi. Mm. I know what will happen. I know God will answer. I know God will listen. So may confidence. Di ba ganun din naman tayo when you recite Psalm 23 or whatever is your favorite psalm or whatever is your favorite Bible verse, right? Don't we do that also?
8: Yeah.
7: May certainty. Ito yung magiging result nyo.
10: All things work for the good.
7: Yes, mga ganyan. Oh. Diba napaka-positive nung outlook ni Jonah while he's there in Sheol. He is very certain about his redemption. Tuloy pa natin. Verse 3.
9: It says, "For you threw me into the deep, into the heart of the seas, and the current flowed around me. All your breakers and waves passed over me."
7: Teka, sino nga ba yung nagtapon kay Jonah overboard?
9: The pagans.
7: The pagans, but here it's...
9: "For you."
10: "You cast me into the deep." Si Lord daw ang nagtapon sa kanya.
7: Ah, okay. So he's acknowledging that it was God who hurled him into the deep. Pero, alam hindi natin, this is punishment. And why? Who was the author of his own circumstances?
9: Jonah.
7: Right? Is God responsible for his rebellion?
10: Hindi.
7: Naintindihan naman niya, ikaw nagtapon sa akin dito, But so far, has there been an acknowledgement that he was responsible for his own rebellion? Meron ba kayo nakikita?
8: No.
10: No.
7: Ah, wala pa rin.
10: Wala.
7: Baka naman meron. Baka naman meron later. So tingnan lang natin. Gusto ko nung bigyan ng chance si Jonah. Okay, so verse 4.
10: Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple.
7: I have been banished from your sight. Paano ba to sa grammar? Anong tawag dyan? I have been banished.
10: Passive? Ano yun yung...
7: Passive voice.
10: Which is funny because dun sa chapter 1, it's he fled from the presence of the Lord. So yun yung active statement. Pero dito, I am driven away from your sight. So it's like, nangyari lang to sa akin.
7: Pero diba, yet I will look again toward your holy temple. What does the temple symbolize?
10: Presence.
7: Presence of God in the nation, right? Mm-hmm. Pero sabi niya dito eh, yet I will look again toward your holy temple. It's as if he ran away and deliberately...
9: He did not look at that temple.
7: Well, we know that he never did. That's why he ran away. Pero ang dating dito, yet I will look again toward your holy temple.
8: Parang he's implying that you don't like me, but I'm here. I've always been looking for you, seeking you. Why won't you love me back?
9: The hugots.
8: Diba? Parang may slight gaslighting going on.
9: It's not me, it's you.
10: Pero umaasa ako na I'll be back.
8: Oh. Someday you'll see my dedication, my effort.
7: Yeah, kasi when you say banished, wala na yun, parang permanent na yan eh. I have been banished from your side. Parang permanent na, pero hopeful pa rin siya. And I will look again. So, meron na ba kayong nakikitang acceptance ng responsibility for his actions?
9: Blaming the Lord.
10: So far, wala pa. Pero meron pa tayong 6 verses. Baka lang meron pa.
7: Okay, baka naman meron pa. Sige, tuloy pa natin. Verse 5.
8: Water encompassed me to the point of death. The great deep engulfed me. Weeds were wrapped around my head.
7: Parang trapped na siya, no? The waters closed in on me, over my life. Description dito, parang delikado na talagang buhay ko, eh, no?
8: Parang siyang nagpapaka-sad boy.
7: Okay, very sad, oh. Kawawa naman ako. Tingnan nyo, the descent continued because nakita na niya yung roots ng mountains. And we just explained that. This whole cosmology. Verse 6. Gooch, could you please read it?
10: At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God.
7: Ay, wow. He was still inside the fish when he was reciting this very beautiful prayer na ang ginawa niya parang patchwork ito ng mga beautiful lines from the Psalms. Now, yeah. I want to stop here because I want to show something to you. Itong verses 2 to 6, it forms what you call a chiastic structure from the Greek letter chi. So it kind of forms an X. Hindi naman talaga X, pero ano nangyayari dito? May mga passages na parallel. Like for example, verse 2 and verse 6 are parallel. Kasi ano yung makikita nyo doon? In my distress, I called to the Lord. He answered me. So he was in the depths of the grave, no? I called for help. You listened to my cry. And then what happened in verse 6? Ando na ako sa ilalim, but...
10: You brought up my life.
7: You brought me up. That's 2 and then 6. Let's look at verses 3 and 5.
10: So 3 is, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Pagdating sa 5, the waters closed in over me to take my life. Tapos yan. The deep surrounded me, weeds were wrapped about my head.
7: Parang ano na eh, nabalot ka na eh, no?
10: Parang naipit na siya.
7: Naipit. Yes, and right in the middle is verse 4.
9: So I said, I have been cast out of your sight. Nevertheless, I look again toward your holy temple.
7: This is the very center of this structure from verses 2 to 6. Mm-hmm. What does the writer want to emphasize? Why did he make this the center of this chiasm?
10: From the looks of it, because of the passive nature of the sentence, yung I'm driven away, throughout the whole thing, it's like, it's not my fault.
7: Mm-hmm. Or nangyari na lang kasi to.
10: Okay. Dami niya sinasabi na, ito ang dami ko suffering, ganyan-ganyan. Pero iniikutan niya yung obvious issue, which is, wait, you fled from the Lord.
9: Yeah. It was him.
10: It was you.
7: Ako yun. Ako ito.
8: Yeah.
7: Ang dami-dami yung sinasabi, describing how, you know, the difficulties, the challenges, the danger, the threat of it all. But then, I will look again toward your holy temple, Lord. Mm-hmm. Gusto ko lang makita nyo this, because later, sa conclusion natin, gusto ko makita nyo ito yung mga details na ito eh. Let's finish the whole prayer. We're now in verse 7.
10: So, meron na pa tayong 4 verses. Baka lang magsusorry pa siya. Sige, Anna.
8: Verse 7. While I was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple.
7: Ah, wow. And when did he finally remember the Lord?
8: At the brink of death, in the depths of Sheol.
7: When he was about to die. Did he ever remember the Lord prior to this?
8: If he did, he chose not to acknowledge the Lord.
9: He turned away.
8: Right? So he wasn't remembering in a, oh, I should serve him. He was remembering it in a, okay. Oh, yeah, he's there, but I don't like. I want to do my own thing. Bye. Yeah.
7: But
8: run away.
7: This time, his remembrance
10: is self-centered. Now I remember you because I need something from you.
9: Yes.
10: Kasi mamamatay na ako. Ay, oo nga pala. Magpe-pray na ako.
7: Okay. Ano yung verse 8? Anton, please read verse 8. Maganda yung verse 8 eh.
9: Those who are followers of worthless idols abandon their faithfulness.
7: Is he telling the truth? Is this a true statement?
9: Yeah, worthless idols. Yeah, don't believe in them.
7: Teka, sinong pinatatamaan niya dito?
9: The pagans.
7: Sino yung pagans na encounter niya? The captain, the sailors.
10: Right.
8: Mga nagpe-pray.
9: They turned to God. They started to fear God. So.
7: But did he know that? Did he know that?
9: No, he was in the sea.
7: He was in the sea.
10: Ah, yeah, kasi wala na siya sa barko nun eh.
7: But even so, what does this tell us about Jonah? Ano yung napapansin nyo na ngayon kay Jonah?
8: Self-righteous.
10: May pagka us versus them.
7: Ah, there's an us versus them. Okay, what else? How did he view these pagans?
8: It doesn't seem like he thought the pagans were na kaya silang ma-redeem.
7: Yeah, I see.
9: It sounds like it.
7: This is very telling. So in this prayer, another aspect of Jonah was exposed. Meron siya talagang prejudice. Mm. And he didn't even realize. So naandun na siya sa loob ng fish when he was, you know, the brink of death.
9: They began to fear the Lord.
7: Mm. These pagans na talaga namang kinasusuklaman niya were the ones who were responding to the power of God. Responding to God's goodness. They were the ones who were fearing a great fear of Yahweh. Not him.
10: Mm. Yeah, that's right.
7: Pero ganun siyang kakritikal dun sa mga pagans na to. Hopeless yung mga yan eh.
10: Sakim yung mga yan. Para
7: right.
10: Yun.
7: And by saying that, what is he saying about himself?
10: Ako yung nasa tamang lugar.
7: Ah, eh ako kasi yung tama eh. Hindi kasi ako pagan.
10: Oo.
7: I don't worship idols.
10: Thank you, Lord, that I am not like them.
7: Diba? Ito yung tanong. Hindi ba siya idolater? Kasi ito parang with a clear conscience, he's saying, I'm not an idolater. But do you agree with Jonah that he is not an idolater?
9: I mean, it doesn't sound like he was worshipping the idols of the pagans before he got thrown off.
7: But?
8: Question. Like, now when we say idols, right, we don't really see it as, or like a statue, right? It's anything that keeps you from putting the Lord in his rightful place as the number one thing ever. Did the Hebrews have the same definition?
9: That's a good question.
7: When Yahweh said, you know, the kings should not own chariots and horses and many wives, bakit may ganung law?
10: Because their hearts would go far from him.
9: Their hearts would go towards those idols.
10: Ah. Yeah. Oh, they would go after earthly obsessions.
7: Mm. And therefore, now we're talking about Jonah. We're given actually a hint. Where did he plan to go?
8: Tarshish.
7: Ang alam lang natin sa ngayon, yung Tarshish was the farthest point para sa kanila. In the mind of the ancient Hebrew, malayo yun. But there's something else about Tarshish also. So for example, let's read a few verses that will give us an idea what Tarshish is all about. Ezekiel chapter 27 verse 12.
9: Tarshish was your customer because of the abundance of all kinds of wealth, with silver, iron, tin, and lead. They paid for your merchandise.
7: Mm-hmm. Ano itong mga precious metals, stones na to? What does that kind of remind you of?
10: Kayamanan.
7: Kayamanan, yes. In fact, nung tinatayo yung temple, si Solomon, diyan kumukuha rin ng supplies niya.
10: Oh, mm-hmm. Interesting.
7: Because when you decorate the temple, you decorate it, especially like the tabernacle. Ano yung portrayal ng tabernacle? What's it supposed to represent? This is like...
10: the garden.
7: Yes. Eden. Eh, nung hinaharap ni Jonah, ba't siya pupunta ng Tarshish? What is very, very symbolic about that decision to go to Tarshish? Hindi lang siya malayo eh. But it's the source of all these precious metals, stones.
10: Kasi call back to the garden eh, di ba?
7: Yeah.
10: Ganda, napakaganda. Pero because he's fleeing from the Lord and going to the place where they got all these nice things, it's like, I want the benefits and the beautiful things in the garden, but I don't want the Lord.
7: So he's not guilty of worshiping like a molten calf.
9: Yeah, no. Mm.
7: But he has his own vision of what a good life is.
9: And that's his idol.
7: Mm. Eden is the good life. Mm. Pero katulad ni Adam and Eve, it should not include God's authority over me. I want an Eden without God.
10: I want to decide what is good for myself.
7: Because I have the moral prerogative. That's what I want.
10: So yung interesting dito rin is that when Jonah is talking about those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love, it's like meron siyang idea of what these idols are in a certain category. Ito ang mga idol. Pero yung mga stuff na gusto ko, hindi yun idol.
7: Or he's blind.
10: Oo, sila masama.
7: Hindi niya nakikita.
9: Yeah.
7: Kasi ang definition lang niya ng idol ay...
8: Statues,
7: molten calf, whatever. But because I'm worshiping you, I'm not committing idolatry.
9: It's like he's a hypocrite, but he doesn't see it.
7: So it's still possible to commit idolatry even if you profess to worship the true God, right? So, tuloy pa natin. But, he said in verse 9,
8: but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. That which I have vowed, I will pay. Salvation is from the Lord.
7: Oh, he is so unlike these pagan sailors. Because I will praise you. I will sacrifice to you. Tingnan niyo to ha. What I have vowed. Teka lang. Sino yung mga naunang na nag-sacrifice? Sino na yung mga naunang gumawa ng vows kay Lord?
9: The pagans.
10: Naunahan na siya.
7: Ay, naunahan na siya.
9: Shout out to the pagans. You're the real ones.
7: Pero ang ganda ng statement niya, yung ending statement niya, ha? Salvation comes from the Lord.
10: Oh, di ba?
7: That's his conviction. Pero ito yung tanong ko sa inyo. Will he still carry this same conviction when he goes to Nineveh?
10: Ayan ang makikita natin pagkapunta niya.
7: And tingnan nyo naman, ang ganda naman ng result eh. What happened in verse 10?
10: And the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out upon the dry land. Very interesting. Vomited talaga yung specific wording dito, no?
9: Yeah, that's the Lord's answer. You say all this.
8: Pati yung fish, sinusuka na siya.
7: Pero tingnan nyo ha, the Lord had to...
10: speak to the fish.
9: Commanded the fish.
7: Ah, kinausap muna yung fish. He spoke to the fish, he commanded the fish, and the fish obeyed.
10: Yes. Unlike somebody here na yung isang binigyan niya ng salita, ayaw naman sumunod.
7: Ang ganda sana ng prayer, no? Kasi yes, lahat yan biblical eh. Karamihan ng words, phrases, sentences used were mostly from the book of Psalms. Beautiful prayer. Mm. Ang galing.
10: Very strange, ano, na napakaganda, na very dramatic climax pa yung salvation belongs to the Lord. Tapos yung next scene is vomit.
9: Wow, such a beautiful way of saying these words in them.
10: And ang vomit na to, it's specific word eh, vomit.
7: Diba, vomit talaga yung ginamit. Pero kasi, even this language, vomiting,
10: may hyperlink din to?
7: Yeah. Somebody read Jeremiah 51, verse 34.
10: Ah, ito. Yung kaninang binasa ko to, di ba?
7: Yeah. Binasa mo yung kanina. May kita natin yung combination ng swallowing and vomiting.
10: So Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has devoured me. He has crushed me. He has made me an empty vessel. He has swallowed me like a monster. He has filled his stomach with my delicacies. He has rinsed me out.
8: Rinsed me out.
7: It's vomit. It's spew out.
10: May parang optional line dito na, he has expelled me. So yun, vomit.
7: So, bakit ganun kaya nag-end yung chapter na to with Jeremiah 51:34 in mind? Nakikita nyo ba yung tension? Nakikita nyo ba yung tension dito? This is an act of redemption. Wala na siya dun sa Sheol. But is God done with him?
9: No. Hindi pa. It's like there's something underlying with the vomit.
10: Nasave nga siya from death in the belly of the fish. Pero it's like, hindi pa tayo tapos ah.
9: I'm not through with you.
10: Hindi pa tatapos ah. Hindi pa tatapos.
7: Hindi pa. Hindi pa kasi tapos. So, it's very deceiving na pag binasa mo to, wow, ang ganda ng prayer. But when you carefully unpack it, then you'll realize, wait a minute. There's something really odd about this prayer. In fact, merong mga ilang scholars na nakapansin dito na ano yung pinaka-common na pronoun na ginamit ni Jonah dito sa prayer na to?
8: I.
9: There's a lot of I, yes.
7: Napaka-sophisticated ng pagkakasulat niya. I hope you're appreciating it. Na it's so sophisticated that if you're not careful, marami kang mimimiss na yung paggamit pa lang ng pronouns dito signals something.
10: It sounds very beautiful, pero actually it's all coming out from a very self-centered perspective.
7: Yeah, exactly.
10: Ako, akong gagawa. I called to the Lord. I cried. You heard my voice.
7: Okay, that's how this chapter ended. No? Vomited. Anong nakita nyo dito sa chapter na to?
10: It's interesting kasi naalala niyo yung Panginoon during his time of trouble. And like, ganito rin kaya ako mag-pray. Yeah, I wonder about the patterns of my prayer life. Do I remember the Lord more when it's about self-focused situations? So, may issue ako, may mga kailangan akong ganyan. Tsaka, nagiging mas intense yung prayer life ko. Parang yung klase, which is right. Probably a nice warning for all of us.
8: That's na, true.
9: I guess this is like a good example of a prayer we should not follow. There will be those tendencies, and I've experienced it where you will sometimes really focus on yourself, praying for yourself, when in fact you should be revering the Lord, still recognizing his sovereignty, and not so much as to, you know, make it feel like it's a transactional kind of thing, the idea of prayer. Oh, like, you know, I'm doing this, you should be doing that. Yeah. If you're doing this, then I should be doing this, right? It's only fair, like what you've been always saying, Rainier, right? It's a relationship. The idea of prayer is a conversation, and then here we see it's something. it's always eye-opening to read this chapter too. Really good reminder na parang when we pray, we focus on God. We focus on the fact that He really is such a sovereign God, and we should always be remembering that in our prayers. No, it's not just about, oh,
10: what can I get?
9: Yeah, what can I get? Yeah.
10: Baka jumajona din tayo for prayer life.
7: Yeah, baka jumajona tayo. That's very true. And look what happens if our viewpoint remains self-centered. Alam mo, makikita natin to even in the way we worship on Sundays. Try to examine some of our worship songs.
10: The blessing for me, how you loved me, you did this for me.
9: Your favorite, you didn't want heaven without us.
7: Parang ano yan, siguro depende sa translation mo, but from verses 2 to 9, he repeats the pronoun I 10 times. Yung my 7 times.
9: Wow.
7: Ganun kadami.
10: Wow.
8: My version has 11 I's.
7: Your version has 11. Yeah.
10: Yung version ni Anna mas self-centered.
8: I should be careful when I read it, no?
7: Lumilitaw siya, no? Yung narcissism natin, even in how we pray and how we worship, when our worship has to be God-centered, pero tayo pa rin yung gitna, tayo pa rin yung sikat.
9: We have to be more vigilant.
7: Yes, and look what happens when we are very self-focused, very self-absorbed, very self-centered.
8: We're the chosen ones. We are God's holy people.
10: It's us the righteous. It's us the ones who are loved. It's us the ones who are hoping on steadfast love. Not them.
7: Right.
10: Not them. The vain idols. Them.
7: Nawawala yung self-awareness. Yun ang problema ni Jonah. Wala siyang self-awareness. Hindi siya aware dun sa kanyang mga shortcomings. Wala. Natapon lang ako dito eh. Pailalim na ako ng pailalim. But you know, Lord, you will help me. But he never actually apologized to the Lord.
9: He was never clear there.
10: Throughout all that, he really didn't recognize his part in this whole situation. confession. Walang repentance throughout this whole thing.
11: Yeah. Wala.
9: Hence the vomit.
8: I read this as a kid. It's the first time you read it. Oh, it's so nice.
10: Minemorize mo pa to, diba?
8: Yeah. When I was a kid, I thought it was Jonah finding him in a tight spot. And I thought it was a repentant prayer. Like this, I will sacrifice to you. As a kid, I read it and I thought, okay, this is Jonah deciding, realizing that, okay, I was running away. This is wrong. I'm going to do it right, Lord. Ganyan. I'm sorry. I'm going to follow you now. And then the Lord said, okay, go out of the fish. Go follow me. But, oo nga, ang daming I, ang daming my, ang daming me. He really wasn't focusing on the Lord. And I guess as we went through it, I was wondering, paano kaya siya nakarating dito? Parang ang scary. What if, oh no, is this me? Is this us? What are the things that we can be mindful of para hindi tayo umabot sa point na to?
10: Yung us versus them na mindset.
8: And, I'm gonna connect this to the retreat. Like at the retreat, right, we looked at the big story ganyan. Here, he's, us versus them. Like me, I'm from Israel. I'm a prophet. I'm chosen. Ganyan. Yeah, the Lord will listen to me when I pray because He loves me. Pero during the retreat, we looked at why the Lord chose Israel. Bakit nga ba? Because, you know, He wanted this home with a family to live together and stuff, and we were rebellious, and then He kept calling people to tell my people, come back, come back, come back. I still love them. Come back, come back, come back. And here, He sent Jonah. And his role as God's chosen, quote-unquote, person as an Israelite is to tell people, come back, to tell people, repent. He's a prophet, and then he was given a very specific call to the specific people, tell them, come back, come back. And he was like, no. And he forgot that. He forgot that this is what the Lord wants. He was just thinking, me, because I'm special, I'm chosen. He forgot why he's chosen. That's it. That's what we have to look out for.
7: Yeah. Exactly. Pero yun na nga eh, meron siya talagang strong conviction. Salvation comes from the Lord. And we wonder if this is still his conviction when he gets to Nineveh.
10: Pagkaharap na niya yung mga kaaway niya, no?
7: Right.
10: Will that still be the same statement? Will that still be our statement? Pagkaharap na natin yung mga kaaway
7: And you know what else is interesting? You know that word salvation in Hebrew is Yeshua.
10: Uy.
9: Yeshua.
7: Yeshua. Wow.
10: Sino ba yung Yeshua dun sa...
9: Who's this?
10: Wait a minute.
8: I wonder. Pangan sa susunod na kabanata.
7: Yeah. Yeshua. Salvation comes from the Lord. So sana, no, ito yung message na palaging dadalhin natin kahit saan.
12: Our lives is a parable. It tells a story. And what is the story? Salvation's from the Lord. Yeshua, the Messiah. That my whole life will be a story about the Messiah, the King, that Yeshua, salvation is from the Lord.
6: So, okay, so that's it for Jonah chapter 2. Exciting yung next episode kasi makikita na natin what happens when Jonah finally goes to Nineveh. Hope to see you then. Bye-bye.
8: Bye. Bye.

higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain

0: Tugang walang limit, musika classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
2: Narito muli ang
3: Gising Kabataan Conference and Concert.
4: Be restored.
2: Be changed.
4: Be transformed.
2: Be refreshed.
4: Be revived.
2: Be a difference maker. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
4: May 9, Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Tuneta Astrodome, Pasay City.
2: Kasama sina
4: Dr. Melvin Thompson,
2: Bishop Herbie Castillo,
4: Pastor Reggie Santiago,
2: Pastor Aris Ripas,
4: Pastora Melanie Stamatilaki,
2: Bishop June Moya,
4: Pastor Stephen Reyes,
2: at Bishop Val Febrer.
3: Gising Kabataan!
4: Para sa detalye, tumawag sa 0926-695-7665.
5: Gising Kabataan!
6: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
7: Bakit kaya sabihin mo?
6: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
8: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702
8: DZAS. Agapay ng sambayanan.
10: Legit.
11: Kabataan naman ang hihirit.
10: Legit.
11: Usapang from the real source. Legit.
10: Mga kwentong hit. This is it.
11: Legit.
12: Happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And kumusta po kayo ngayong Sunday? Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Magkwentuhan po tayo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
13: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, gaya nga ng sabi mo Kael, no, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayun, kahit hindi tayo magkasama physically, no, talagang masaya tayo dahil sa power ng technology, eh abot natin ang ating mga kausap, 'di ba? Kahit di natin kasama.
12: Siyempre naman, at siyempre masaya tayo kasi even na hindi tayo magkakasama sa studio, pero talagang gift of technology talaga. Ito yung blessing din ni Lord na kaya natin makipag-interact sa ating mga kaagapay. Kaya ang encouragement namin sa inyo, sa mga tagapakinig po namin, patuloy po na sabayan kami sa kwentuhan, sa tawanan, and sa kwentuhang puno po ng inspirasyon. Kasi nga po, ngayong oras na ito, sa loob po ng 1 hour, magkukwentuhan po tayo, magbabahagi na po tayo ng impormasyon at inspirasyon. Kaya hello po muna sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio, mapa portable missionary radio man yan, mapa transistor radio or car stereo. Sana po wala tayong bitawan, walang lipatan ng stasyon sa pakikinig ng inyong programa.
13: Yes, at syempre, bukod sa radio, hindi rin natin kinakalimutan batiin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At maganda rin kung i-mention nyo dyan sa ating comment section yung mga family, friends ninyo, kaklase, churchmate, ka-work, na nais yung makapanood din ng episode today.
12: Ayan, syempre naman talagang anayahan na nila lahat-lahat.
13: Yes. No?
12: Kaya maliban sa mga nabanggit nating platforms kagapa, you still have other options and access para mapanood po ang ating programa. Tayo po ay sabayang nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya kung may signal cable ka dyan, kunin na ang remote at pindutin ang Channel 185 para mapanood mo rin kami sa iyong bigger screen.
13: Yes, at kung hindi pa sila solved, no, sa mga platforms na binigay natin kanina, and meron din tayong sariling mobile app, at yan ang ating 702-DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan at nakapag-download ka na ba niyan sa inyong mga device? Dahil kung wala pa, we encourage you, download na kayo. Dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or
12: yes,
13: kaya naman po sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung ang radyo ay may sign-on at sign-off, eto wala. 24/7, yeah, 'di ba? Pwede nilang mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702DZAS 24/7 as long as meron po kayong internet connection or data or wifi.
12: Oo naman. Eh, sabi nga nila yung internet daw, yung wifi na.
13: Oo.
12: Hindi na siya one. Parang needs na din natin siya sa
13: pang-araw-araw
12: para makapag-interact, makapag-communicate. Eh, lalo na itong mga Pilipino, di ba? Sinasabi nga natin na social media capital of the world, di ba?
13: Mm-hmm.
12: Isipin mo, baby pa lang may Facebook na.
13: Oo nga eh.
12: Diba?
13: Wala pa silang muwang sa mundo, di ba? Parang
12: correct,
13: naka-broadcast na ang kanilang paglaki, di ba? Parang ka-journey na rin natin sila.
12: Yes. Kaya kagapaya, maraming salamat dahil nagbigay ka ng time para makinig at manood sa ating programa. At sinasama mo sa iyong Sunday habit ang pakikinig ng Legit. Alam ko, kanya ka pa nakikinig. At syempre, ito nga pong Legit ang youth-oriented program po ng 702DZAS na kung saan kami po ang magiging safe space po ninyo. Probably, no, ikaw ay may pinagdaraanan, may mga concerns in life, madami kang iniisip. Eh, ayan po ang ating pag-uusapan, yung mga bagay, yung mga topic na karaniwang pinagdadaanan ng kabataan kagaya mo o kung ikaw ay magulang na pinagdadaanan din ng anak mo.
13: Totoo yan. Kaya naman kaagapay, feel free kung meron ka mga topics na gusto mong pag-usapan natin dito sa programa. Feel free po to message our Facebook page sa 702DZAS. O kaya naman mag-comment ka dyan sa ating comment section. Baka next time may mga feature natin yan. Syempre with our subject matter expert na iniimbitahan palagi dito sa ating programa.
12: At syempre, ang encouragement namin ni Av, hindi lang basta nakikinig ka, gusto namin mag-engage ka. Kaya mag-comment ka naman. Saang area ka ba nakikinig sa mga sandaling ito? Nasa bahay ka ba? Nasa ibang lugar? Naglalakwat siya, di ba?
13: Oo, weekend ngayon eh.
12: Correct, ini-enjoy, sinusulit bago na naman pumasok at kaharapin ang panibagong Monday. Pero i-enjoy nyo po muna ang linggong ito kasama po kami. Kaya kunin na ang merienda, ang inyong drinks. Para syempre, busog na ang isipan, busog pa ang tiyan habang nakikinig ng ating programa. Di ba, Abs?
13: Oo, totoo yan. At wag na wag mo talagang kakalimutan na i-share itong ating ongoing streaming.
12: Yes.
13: Kasi for sure, marami na naman makaka-relate sa ating pag-uusapan ngayong hapon. At na-mention na nga natin kani-kanina lang, di ba, Kael?
12: Tama ka dyan, no? Yung mga concerns sa mga kabataan. At ito, ito yung mga tanong ko sa ating mga listeners ngayon. Ito ah, kailangan mo mag-comment, ikaw na nanonood ngayon. O kung nasa team radio ka, saglit ka muna sa online kasi may tanong ako sa'yo. Ikaw ba, ilang oras ang ginugugol mo sa social media sa araw-araw? Ilang oras Alam mo, pwede mong i-check yan sa phone mo. Kasi minsan yung mga phones natin, nilalabas kung ilan ba yung average na time spent mo sa paggamit ng specific app. Share mo sa amin just sa iyong phone na hawak ngayon.
13: Ikaw ba?
12: Settings.
13: Ikaw ba, Kael? Mga ilang oras yung average na ini-spend mo?
12: Alam mo, dahil kasama na ang work and entertainment dahil sa nature ng paggamit ko, siguro minimum na ng 8 hours.
13: Hala, oo nga, no? Parang tulog, no? Minsan nga, mas lamang pa yung paggamit
12: mas
13: natin
12: lamang
13: ng SOCMED kaysa sa
12: correct
13: numbers of hours of sleep, hindi ba?
12: Correct, talaga minsan tayo tulog, kulang tayo sa tulog, pero 'di ba? Mas gusto natin ng social media. Pag gising pa lang sa umaga, i-open na kaagad 'yung cellphone, 'yung mga apps natin. Check na kaagad kung may mga notifications, kung may messages, 'di ba? Okay, nag-react na ba si crush? May mga ganyang moment, mga kaagapay natin. Nag-message na kaya siya na good morning na. Ganun ka ba kaagapay? So anyway, alam mo sa lahat ng oras na 'yon, naisip mo ba kaagapay kung para saan ba talaga ginagamit yung boses mo, 'di ba? Minsan God has given your own voice, 'di ba? And ang tanong, saan mo ba ginagamit? Ano bang purpose niya? Sa panahon ngayon, halos lahat ng platform, gaya po ng TikTok, gaya ng Facebook, Instagram, yung mga podcast, kahit sino pwedeng magsalita, 'yan, at makinig sa iba, parang to speak and to listen. Pero sa dami po ng content online, minsan nagiging ingay na lang siya. Napansin mo ba yun sa sobrang dami ng mga post, di ba? Bumabahala ng feed sa social media natin,
13: Yes.
12: sa lahat ng platforms na riyan, yung opinion, yung mga comments, yung comparison, aba, lahat na riyan na. Kaya ang tanong, nakikisabay lang ba tayo sa ingay o ginagamit din natin ang ating boses with purpose?
13: Wow, napakaganda naman ng iyong katanungan para sa ating mga kaagapay, Kael. So today nga, ayan ang ating pag-uusapan, kaagapay. Pag-uusapan natin paano ba natin gagamitin ang boses natin hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mas malaking calling na binigay ni Lord sa
12: Yes.
13: atin. And paano tayo magiging intentional sa bawat post, sa bawat salita, at sa bawat content na nilalabas natin sa ating mga social media accounts, kasi 'di ba napakahalaga ng bawat sineshare natin, talagang pinag-iisipan muna natin, no? 'Di ba? Because the truth is, kaagapay, hindi aksidente na may boses ka at may platform ka at may social media accounts ka. Binigyan ni God hindi lang para mapansin, kundi para makapagbigay liwanag at
12: Yes.
13: makapagpalapit ng iba sa kanya. Kaya naman, kaagapay, napaka-exciting na ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
14: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
15: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
13: And we're back, mga kaagapay, at kayo naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre, ito po ang inyong kaagapay na si Abcdi Ferrer Tabua.
12: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin. Patuloy na nakikinig at nanonood sa ating programa. Kaya naman, patuloy na mag-comment. Kumusta ka ba ngayong
13: Yes.
12: Sunday? Yan, yung tanong ko sa'yo kanina, nakakailang oras ka ba sa paggamit ng social media? So, comment-comment mo na yan kasi patungkol po dyan ang ating mapag-uusapan sa moment na ito. At nasa exciting part na tayo ng ating program na kung saan hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Nag-i-invite din po tayo sa ating programa ng mga subject matter expert na tutulong sa atin na magbigay ng inspirasyon sa bawat kaagapay natin nakikinig at nanonood ngayon. Kaya don't forget, comment na and share na. So, ngayong moment po na ito, mga kaagapay, makakasama po natin ay isang barangay kagawad. So, at maliban dyan sa pagiging politician niya, siya rin po ay servant of the Lord at isang digital missionary na ginagamit ang online platform para magbahagi po ng salita ng Diyos. Alam mo ha, passionate siya sa pagtulong sa kapwa, pag-share ng faith at paggawa ng mga meaningful impact sa buhay ng iba. Grabe naman, napaka-inspiring naman ang ating makakasama sa moment na ito. Kaya welcome na po natin sa ating program si Kuya Harold Cruz. Hello Harold, welcome to the program.
13: Hello!
16: Hello po Miss Absidy, Sir Kael, at sa lahat po ng mga manonood po natin ngayong hapong ito. I am really honored po to be here today.
12: Grabe naman yun, Abs. No? Complete setup si Harold.
13: Oo, ang ganda ng dating ng boses niya, di ba?
12: Oo nga. Kaya nga kapag ganyan, Abs, natatakot na ako sa trabaho natin.
13: Sabay ganun.
12: Oo. Anyway, Harold, bago tayo pumunta dun sa ating mapag-uusapan, I will let you take this opportunity na shoutout mo muna yung mga family, friends, churchmate, and even your constituents.
16: Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, especially po sa lahat ng pamilya ko na nanonood po sa Bulacan, ang Nicolas Cruz Suaso Policarpio family. At sinashoutout ko rin po ang lahat ng mga community po namin sa TikTok, ang Heart to Heart community po, na ngayon po ay nasa iba't ibang panig na po ng mundo. Yan, wow. To God be the glory po. At kasama rin po nating nanonood ngayon ang mga kasamahan ko po sa church, sa Jesus is Lord Church, City of San Jose del Monte, Bulacan.
12: Ayan na, sa mga na-shoutout ni Harold, hello-hello po sa inyo. At ikaw kagapay, kung may mga gusto kang i-comment, comment ka na rin sa ating program. Alam mo, Harold, kanina doon sa ating intro, bago tayo magprograma, may tanong tayo sa ating mga kaagapay, pero ikaw, tatanungin na rin kita, kung i-check mo ang phone mo ngayon, ayan na, ilan ba ang average time spent mo using social media?
16: Noong nag-ask po kayo kay Miss Absidy, ay nag-check na po agad ako ng aking screen time. At lumabas po dito sa isang araw, daily average ko po ay 6 hours and 16 minutes.
13: Mm-hmm.
16: Ganun po. So bilang isang live streamer and content creator po, talagang napakalaking bagay po ng mga gadgets po natin, especially when creating contents po na magbibigay po ng impact at inspiration sa ibang mga tao.
12: Mm-hmm. At sinabi mo, no, talagang ito yung number na yan, talagang more than 6 hours sa paggamit ng social media. Parang we only have 24 hours a day, di ba?
13: Mm-hmm.
12: At ikaw, no, Harold, aside from being a content creator, you are also a son, you are also a brother, you are also a kagawad. How do you handle everything?
16: Napakahalaga po ng time management para po sa buhay na ginagampanan ko po ngayon. Totoo po na it's not easy to be a public servant. At the same time, you are doing live streaming, content creation. At the same time, ay meron ka pong family. Pero sa akin po ay napaka-supportive ng akin pong family. The moment po that I encountered the Lord Jesus Christ in my life, they are really supportive po. Talagang sinurrender na po nila ako sa Panginoon. So they are so happy na makita po ako na ginagampanan po natin yung role natin as a servant of God and as a public servant po.
13: Yes, mm-hmm. Napakaganda naman, no? Kaya we praise God sa ating family na yes, talagang ibinigay ng Diyos to support us. Pero ito nga, ano, Harold, no? Sa panahon ngayon na halos lahat nga ay may platforms, ikaw nga nabanggit mo, more than 6 hours or 6 hours ang ini-spend mo sa paggamit ng iyong gadgets or pag-i-stay or pag-i-scroll mo sa iyong mga social media accounts. Pero sa tingin mo, sa panahon ngayon na halos lahat ay may platform na like social media, sa content creation, ay minsan, di ba, iba gumagawa ng podcast. Sa tingin mo, paano nito na bago kung paano ginagamit ng tao yung boses nila?
16: Sobrang laking pagbabago po, Miss Abs. Kasi po, kung dati kailangan po natin ng platform like stage, kailangan po natin ng microphone para po tayo ay makapagsalita. Ngayon po, isang click lang, pwede na po tayong mapanood at marinig sa buong mundo. At sa panahon po ngayon, sobrang dami pong mga boses at minsan hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan mo, sino ang tama, sino ang mali. Pero ang issue po ngayon ay hindi po kung meron tayong access, kasi lahat po tayo ay meron na pong access sa technology po ngayon. Pero ang issue po ngayon ay kung gaano po kalinaw, kung gaano po ka-authentic ang content na sinishare po natin o binabahagi po natin sa ibang mga tao. Kasi po, maraming nagsasalita, pero hindi lahat ay meron pong direksyon. Kaya napakahalaga po ngayon na bago po tayo magsalita, let us make sure na talagang tama po, credible, at meron pong source ang pinanggagalingan po.
12: Ganda nun ah.
13: Very well said. Kumbaga parang itong freedom or itong access, accessibility na ibinigay sa atin sa social media or kaya sa internet, it's a responsibility as well. Diba, hindi porque malaya tayo makapag-post ng kung ano-ano online, kung ano-ano lang din ang ipopost natin. We need to ensure na may substance pa rin or may kabuluhan pa rin yung bawat sinishare natin online.
12: Oo, lalo na sa panahon ngayon, no, Harold and Abs, na talagang patuloy yung proliferation ng fake news, disinformation online. And ang dali nang ma-deceive ng mga tao na akala nila totoo. At syempre, sumabay pa dito yung AI na akala mo totoo yung mga videos na yan, di ba? At sana maging tayo bilang isang social media user, maging accountable and responsible din tayo sa paggamit. Hindi porket may binigyan ka ng freedom, binigyan ka ng accessibility, you will abuse that. Tama yung sinabi ni Harold, no? Na talaga namang ikaw, yung authenticity is important also. Lalo na ngayon, ang dami gumagawa ng dummy accounts, di ba? Para lang makapambash. At syempre, mahirap minsan, dito nga minsan yung mga tao nagkakaroon ng frustrations din, comparison sa sarili nila. At minsan, maabot nga ng depression because they think so many things. At ngayon naman, no, that we have seen a lot of posts online. Sabi nga nila, napakadami, over millions na ang gumagamit ng social media. In the Philippines, parang, di ba, napakadami nating, isang tao, isipin mo, isang tao, napakadami social media app. May Facebook, Instagram, TikTok, lahat na ng app meron na para lang maging present. Pero ngayon, ano Harold, no, sa dami ng content online, bakit sa tingin mo mahalaga na gamitin natin ang boses ng kabataan tulad mo ha, tulad natin at tulad yung nakikinig na yan sa atin ngayon na hindi lang siya poor expression pero kung hindi sa purpose na inilaan ni God para sa atin?
16: Ako po, Sir Kael, I believe na ang mga kabataan po ngayon ang pinaka-influential na generation. Kasi sila po yung very active sa social media, online, sila po yung trendsetter, sila po yung maraming nare-reach. And siguro share ko lang din po kung paano nagsimula itong paggamit ko po ng social media as my platform to share inspiration and encouraging contents. Nagsimula po to nung merong kabataan sa church na nagla-live stream sa TikTok. Sabi ko sa kanya, ano ginagawa mo? Sabi niya, it was last year, July of 2025. Sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi niya, nag-share lang po. Sabi niya, ano, kumakausap lang daw siya ng mga random strangers online. Sabi ko, ah, ganun ba? So parang naisip ko, why not gamitin to share the word of God? And then I started with just 100 plus followers, 3 viewers po. Doon ako nagsimula po eh. So ang nangyari po, hindi ko alam na habang araw-araw ako nagla-live, nagbo-boom siya. So to God be the glory po, since last year, July 2025, ngayon po, ang naaabot na po natin, we have almost 1,000 ano po part or members of our community We have 49,000 followers in TikTok po. At right now po, ang average na nanonood ng daily live stream ay 300 to 400 wow. a day.
13: Wow.
16: Araw-araw po. At yun po ay sa iba't ibang panig ng mundo. So, napatunayan ko po na napaka-influential po ng boses po natin. At bilang gumagamit po ng social media, hindi lamang po tayo basta consumer ng mga contents na napapanood po natin. Dapat tayo po ay carrier ng message po ni Lord.
13: Yes, napakaganda.
12: Alam mo, napakaganda nun, di ba? Carrier yes. tayo ng message ng Lord. Oo. Hindi lang, di ba? Hindi lang basta nandun ka sa social media, out of the world, scan ka ng scan ng mga reels. Pero ngayon, ginagamit mo yung voice, yung talents na ibinigay sa'yo ng Lord to deliver the good news. Pero ikaw ba, Harold, paano mo siya ginagawa? Paano ba yung setup na yan sa pag-alay mo? Paano ka nag-i-interact sa audience mo?
16: So, nagsimula po ako na nakikipag-usap lang ako, nakikipagkwentuhan sa mga tao, hanggang sa parang, kasi po I'm a mass comm graduate po sa Bulacan State University. So, parang ginamit ko kung ano mga natutunan ko, and ako, nag-OJT po ako sa mga radio station po sa Yes FM, sa Christian Broadcasting Network. So, ginamit ko yung mga natutunan ko po doon dito sa online. So, ang ginawa ko po ay gumawa po ako ng program na kung saan sisimulan ko sa pagpapatugtog ng mga worship songs and then opening prayer. Tapos, magpapaakyat ako ng mga magte-testify. At to God be the glory po kasi ang daming natatouch na mga tao. May mga naboborn again online.
12: Praise God.
16: Wow. Praise God po. May mga nababagong buhay from suicidal, wala nang pag-asang mabuhay. As in, nagtatype na po sila ata dun sa live comment na ito na po yung huling message ko, ganyan. Tapos mapapanood nila yung live stream at napakadami pong naligtas ng mga tao. So after po nun, ng testimony is word of God. So chapter by chapter po yung ginagawa namin. Tapos na kami sa book of Genesis. Sa ngayon po ay nasa book of Exodus po kami. As in chapter by chapter, we try to meditate and study the word of God. And after po nun, closing prayer, then tuloy-tuloy na po siya everyday. Ganun na po yung setup po namin.
12: Mm-hmm. Nakakatuwa naman yung nagagamit yung platform na meron si Harold,
16: yes.
12: Not just to share the good news, but also, ay, alam mo yun na sabi mo nga may mga magsusuicide na, but because they listen, they watch this content, di ba? Nailigtas sila sa tiyak na kapahamakan, yes. Because talagang gagawa ang Lord ng paraan to save them, di ba?
13: Amen. At talagang nasaksihan natin, no? Nakita natin kung paano talaga ginamit ng Lord yung platform na sinimulan, di ba? Last year lang.
16: Last
13: diba?
16: Year.
13: Imagine. Pero dahil dun sa pag-surrender mo, dun sa gustong ipagawa sa'yo ng Lord, especially dun sa paggamit ng platform mo to share His Word and the Gospel, maraming nakakilala sa Kanya. Diba?
16: Yes.
13: And eto lang, gusto lang din namin malaman, meron ka ba mga initial fear bago ka nag-start? Kasi syempre, lahat naman tayo, kumbaga pag may sisimulan tayong bago or meron tayo mga bagay na sisimulan na hindi familiar sa'yo at first, meron ka bang naramdaman na takot before you start your platform?
16: Yes po, Miss Absidy. Actually, una po talaga dyan yung fear of judgment. Siyempre, yung parang baka mahusgahan tayo, tama ba tong sinasabi ko? Tapos pangalawa po, yung fear na baka may mali ako masabi. Na baka may mga contents o mga sasabihin ako na baka ma-offend yung ibang mga tao. At isa pa po, yung fear na baka hindi ako qualified. So bago po ako mag-live stream actually, ako po ay isang church coordinator. So everything is new to me here in social media. As in dito sa digital world. Dahil ang buhay ko po sa loob ng 10 taon ay maglingkod sa loob ng church. Ganun po. So I handled a community church here in Santa Maria. And after that, actually I resigned last year, November of 2025, to pursue this calling here in the digital world. So yun po yung mga fear ko nung time na yun. Sabi ko, baka hindi mag-work out. And then suddenly, talagang ipaparealize at ipapakita sa'yo ng Panginoon na kapag sinunod mo siya, once you surrender, once you obey. Actually, hindi po madali na ile-let go mo yung nakasanayan mo para pumasok sa isa, para para i-pursue mo yung isang bagay na wala kang kasiguraduhan, hindi mo alam kung saan ka dadali ni Lord. But I praise God po dahil along the way ng aking pagsunod, ng aking pong pakikinig ng salita niya, ay nakita ko po na napakalawak ng mundo. Napakalaki pa po ng mga, napakalawak pa ng harvest field na gagalawan po natin. At napakaraming taong naghihintay na mapakinggan ng salita ng Diyos. Yun po.
12: Talagang gagamit si Lord ang tao ng mga kaparaanan para ibahagi ang kanyang good news. At nasabi mo, no, Harold, na nakasanayan mo na yung ginagawa mo sa loob ng 10 taon eh. Pero may ibang calling ka pa pala na gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. At nasabi mo, Lord, qualified ba ako? Enough ba ako? Diba? Even the disciples, they were not qualified enough, diba? Na maging apostle, na maging parte, diba, ng mission to share the good news. Pero tinawag pa rin sila ng Lord. Kaya sa mga kaagapay natin, tulad ng kwento ni Harold, diba? Lahat naman tayo, we are not qualified enough. Pero, ang kailangan mo lang, maging faithful, maging available and teachable para sumunod at mag-obey sa ating Panginoon. At ito naman, Harold, punta tayo doon sa sinabi mo kanina na hindi ka qualified. Madami kang iniisip. Bakit ganun ang prejudgment mo sa sarili mo?
16: Siguro po dahil wala pa ako talaga na formal na pag-aaral po ng Bible School. So parang iniisip ko po na yung mga sinasabi ko po is more on personal experiences. So, yun po. So, naisip ko po na baka kulang pa yung knowledge ko about theology. Baka po may mga magtanong sa akin doon. Siyempre, napakalawak po ng mga nanonood sa online. Baka may mga pastor na nanonood. Baka may mga theologian, Bible scholars. So, iniisip ko, sapat na ba kaya yung knowledge na alam ko sa Word of God for me to share? Kaya po naisip ko na, am I qualified? Parang worthy ba ako na makapag-share ng gospel dito po sa online? Pero hindi naman po mawawala yung ganong pakiramdam. But at the end of the day, talagang kailangan natin siyang matutunang i-overcome. At yun po yung ginagawa sa akin ng Lord araw-araw. Sa tulong po ng mga taong nananalangin sa akin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes. Talagang binabalik niya po ako dun sa purpose ko eh. Kasi parang pinapaisip sa akin na Lord, para kanino ba itong ginagawa mo? Para kanino ka ba nagsasalita? At iisipin ko, para sa'yo Lord, di gagamitin kita, sabi ng Panginoon. Kasi at the end of the day, it's all for the glory of God. Para sa Panginoon, itong ginagawa po natin.
13: Amen. Higit sa lahat, no? Kasi itong mga skills, itong mga talents na meron tayo, galing to lahat sa Kanya. Kaya talagang marapat na gamitin natin to para sa Kanya. Diba? And yun nga, nasabi mo, no? Parang sa digital age ngayon na sobrang daming ingay, dami nating na-encounter, lalo na ngayon.

0: of God. Sabi ko, lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo o lahat ng mga boses na mapapakinggan nyo po sa social media o kung saan mang mga platform, kailangan gamitin po natin yung discernment and at the same time po, yung knowledge po natin about the Word of God. Kasi yung iba po, magandang pakinggan, pero hindi siya biblical. At minsan, hindi porkit po majority o popular dahil maraming sumusunod o maraming gumagawa ng ganito, ay tama na. So, ang basis pa rin po at ang common ground po natin, ito ba ay nakasaad sa salita ng Panginoon? Kasi doon po natin malalaman na align po sa katotohanan ng Panginoon lahat ng mga tinuturo at napapakinggan po natin. Kasi po, madali tayo maka-influence ng mga tao. Di ba po, kahit simpleng nakakatawang ano lang ginawa mo, magte-trend na yan. Di ba po? Mm-hmm. At maraming ng opinion ang sasabihin ng mga tao dyan. Pero, dapat kung grounded sa katotohanan po yung ginagawa natin, hindi tayo basta-basta matitinag po.
1: Totoo yan. At yun nga, no, minsan kasi yung mga tayo na gumagamit ng social media, kung ano yung maganda sa pandinig natin, yung parang naaayon sa gusto natin, eh parang yun yung pina-follow natin. Doon tayo nagsasubscribe kasi parang, oh, feel good lang, hindi ako inaatake. Pero
0: yes,
1: dapat talaga, napakaganda nung sinabi mo, Harold, no, na talagang kailangan i-check natin, ito ba yung naka-align sa salita ng Diyos? Ito ba talaga yung tinuturo? Kasi mabilis tayo ma-deceive or mabilis talagang, kumbaga dinidistort na ng mundo yung katotohanan. So talagang kailangan grounded tayo sa salita ng Panginoon higit sa lahat. Di ba, Kael?
2: Ayun nga, no, mahalaga yung apps na maging grounded and rooted tayo sa salita ng Diyos. Kasi minsan, yung mga, parang ano tayo, nag-handpick lang tayo ng mga verses na gusto natin, yung feel good, na okay to, okay, swak sa audience ko to, makaka-relate to. Na minsan, kahit sabi natin galing siya sa Bible, eh naiiba naman yung ating interpretation. So, mahalaga na, syempre, kung may time ka na rin din mag-social media, eh dapat may time ka rin to research, di ba?
1: Yes.
2: To have a one-on-one with the Lord. Mag ano ka, mag-reflections ka. Madami namang mga Bible references dyan na tutulong sa'yo. Mahirap kasi yun na on our own understanding, di ba? Sabi nga in Proverbs 3:5, di ba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Bakit? Kasi yung understanding natin napaka-superficial, napaka-babaw, napaka-vague. Pero if we are rooted in the Word of God, mas magiging crystal clear talaga ang salita ng Diyos para sa atin. At ito naman, no, Harold, may ano ba, may moment ba sa buhay mo or sa journey mo? Sabi mo nga, ito, isa ka dating church worker, ayan, naging content creator ka, you are also a politician, na na-realize mo na hindi lang para sa sarili mo yung boses mo, pero meron pala siyang mas malaking calling or purpose na ipinapagawa sa iyo ang Panginoon.
0: Yes po, very clear po yung moment na yon, Sir Kael. Actually, nung time po na magta-transition po ako from a church worker at yun po ay sa pagiging isang digital missionary, ang daming pinakita po sa akin ng Panginoon. Actually, may mga words of God na revelation sa akin si Lord during that time. Pinanghawakan ko po iyon. At hindi lamang po iyon, binigyan niya po tayo ng mas malawak na platform. So, aside po sa pag-share ng gospel dito sa online, nagkaroon po tayo ng mga missionary works. So nagpupunta po ta, kung naalala niyo po yung Lindol sa Cebu at sa Davao, nagkaroon po kami ng operation doon ng TikTok community namin at nakalikom kami ng hundreds of thousands at nakapagbigay po tayo ng ayuda doon po. As in, nagpunta po ako personally sa Cebu at sa Davao para po ibigay mismo yung nalikom po namin na yun sa community. So hindi lamang po siya talagang dito sa social media nag-i-impact, kundi sa buhay po ng mga tao na kung saan tayo pinapadala ng Panginoon.
2: Talagang gagamitin ng Lord yung boses
0: yes,
2: mo,
0: po,
2: yung kakayahan mo para ibahagi yung mabuting gawa niya. Alam mo, di ba, pag nareceive mo talaga yung salvation ng Panginoon, wala kang ibang dapat gawin kundi i-share din yung experience
1: yes,
2: na yun sa ibang
0: tama,
2: tao. Di ba? At ito, Harold, nakakatuwa kasi ang dami mong pinagdaan, madami kang transition.
0: Yes,
2: pero
0: po,
2: nare-realize mo na talagang yung voice ng Panginoon is clear, di ba? At syempre, ginagamit ka niya in whatever aspect. Sabi nga natin, lahat ang puntahan mo, online creation man yan,
0: Yes.
2: mapa politics, mapa church, lahat yan

0: ituring mo as ministry, kahit secular pa yan.
1: Correct.
0: Because
1: Tama po.
0: in that, you will do your best to serve the Lord. Di ba, Harold?
1: Tama po. Sobrang tama po yun, sir, yung sinabi nyo. Sabi ko nga po eh, lagi kong tinuturo sa mga tao, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, tayo ay maging boses ng Panginoon doon sa lugar na
0: Correct.
1: yon.
2: Yes. Oo, napakagandang paalala sa bawat isa, no? Kumbaga, ambassadors niya tayo dito sa mundo,
0: Yes.
2: 'di ba? At dala-dala natin, 'yun yung ating mission, is to spread the gospel lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Pero 'yun nga, gusto rin namin tanungin sa iyo, Harold, sa lahat ng napagdaanan mo so far diyan sa iyong content creation journey, paano mo na nakikita yung boses mo? Is it a gift, a responsibility, or both? At bakit?
1: Sa akin po, both. Pareho po siya na gift at responsibility. Kasi po, hindi lahat ay meron pong pagkakataon na makapagsalita. At hindi lahat po ay meron pong kakayanan. Kasi yung iba po, di ba, meron silang takot na magsalita sa maraming mga tao. And at the same time, responsibility dahil napakarami po mga tao na naimpluwensyahan po natin. So, ang tanong po,
0: Yes.
1: saan ba natin gagamitin itong
0: Yes.
1: boses po natin? So, para sa akin, it's both a gift and responsibility. Kaya po, sa lahat po ng mga tao ngayon na nakikinig, at kung alam natin po na tayo ay binigyan ng ng kakayanan ng Panginoon na magsalita, gamitin po natin ito ng tama, ng intentional, at
2: Yes.
1: maging responsable po tayo, sapagkat hindi lang po para sa atin, kundi hindi natin alam kung sino mga tao ang mahihipo ng mga gagawin po natin kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos.
0: Tamang-tama yan, oh. At ito, dahil alam mo, ha, Harold, napakadami na ng mga social media, napakadami na ng mga so-called influencer, di ba, sa different platforms. Ikaw, how do you stand your ground na ibahagi yung truth sa mga tao? Kasi alam natin, ang dami nagpapakalat ng kung ano-ano. And ikaw, sabi mo nga, you are ambassador of Christ in that digital platform.
1: Actually, kapag nagsimula po tayo na magpagamit sa Lord dito sa digital platform, we cannot please everyone. So may mga tao po talaga na hindi lahat ay makakaunawa at matatanggap lahat. But let me share an example po. Nung ako po ay nagsisimula, napakadaming mga bashers. As in mga haters po na nanonood, nagko-comment. As in, talagang marami silang mga sabihin sa'yo. To the point na may magko-comment na false prophet, false teacher, ganyan po yung mga sinasabi nila. Ay, pera-pera lang yan. Nego-negosyo lang yan. Pag-TikTok, yung pag-share sa online world. So, ang dami po. Pero habang tayo ay nagpapatuloy, alam niyo, sinasabi ko sa mga tao na yon, sige po, manood lang po kayo dito and give me maybe a week para po makapag-share sa inyo. Alam niyo ba na mayroon po mga bashers na ngayon po ay follower na ng community? Dahil po sila ay nakinig at nagstay. Ngayon po, nakikinig po sila. Talagang ang motto nga namin sa community, kapag ikaw ay pumasok na basher dito, lalabas kang follower ni Jesus.
2: Wow.
1: Kaya nakakatawa po talaga ang mga experiences. Napakadami. We need to stand on our ground. Basta alam mo kung sino ang tumawag sa'yo, kung para kanino mo ginagawa, kahit ano pang mangyari, kahit sino pang mga dumating dyan at manira sa'yo, kung ano man ang sabihin nila, hinding-hindi ka talaga matitinag.
0: Amen. Amen. Talagang alam mo kung saan ka lulugar, no? Alam mo kung saan ka ipaglalaban ng katotohanan.
1: Yes.
0: Kasi mahirap na, ay, ang dami na nga nangyayari sa mundo. Tapos, di ba, kailangan natin maging against the flow, di ba?
2: Yes.
0: Napakahalaga nun. At ito naman, no, Harold, sa ating next question. Ano yung difference ng paggamit ng voice for validation versus paggamit mo for God's glory? Kasi ayan, medyo may comparison to. Yung voice for validation. Kasi minsan gusto natin ma-validate yung emotions natin. Gusto ko mangyari to. Pero ang tanong, paano naman yung paggamit ng voice mo for His glory?
1: So, para sa akin po, kapag sinabi nating validation or self-validation, nakafocus na po tayo doon sa response ng tao. Like, ilan na ba yung likes ko? Ilan na ba yung mga views, mga nanonood? Gano'n na ba kadami yung mga nagko-comment? So, parang doon po natin kinukuha yung ano, yung worth natin kapag self-validation, kapag dinavalidate po natin yung sarili po natin doon sa response ng mga tao. Pero kapag sinabi po natin na for God's glory, itong ginagawa natin, kahit wala pong engagement, nagpapatuloy po tayo eh. Kasi hindi naman po palaging mataas yung mga views, yung likes, yung comments. Pero kung alam natin yung purpose, kung ba't natin siya ginawa, eh magpapatuloy po tayo. Hindi tayo controlled ng numbers. Controlled po
2: Yes.
1: tayo ng calling po natin. Sino yung tumawag sa atin at ba't natin 'to ginagawa?
2: Yun naman talaga ang mahalaga eh, no? Kagaya nga nung sikat na tagline ng kape, para kanino ka bumabangon, 'di ba?
1: Yes.
2: So parang ganun din. So it's a reminder for us to fix our eyes on Jesus lang talaga at
0: Correct.
2: kung ano yung pinapagawa niya sa iyo, dahil hindi naman talaga magmamatter kung yung mga engagement, yung number of likes, kasi kung doon mo ibabase yung iyong value or kaya kung bakit ka nagpapatuloy, eh talagang
0: Yes.
2: mabilis ka madi-discourage, hindi ba?
0: Correct.
2: Pero ito nga, gusto lang din namin tanungin sa iyo, Harold, no? Para sa mga nagsisimula pa lang, ano yung mga simple at practical ways na gusto mo ibigay sa ating mga kaagapay to use their voice for God even without a big platform?
1: Ako po ay nagsimula sa maliit lamang. Sabi ko nga po sa inyo, last July 28, ang main platform ko po kasi is not TikTok. Nasa Facebook po talaga ako. So, nagsimula lang yon nung may nakita akong kabataan. So, I only have 100 followers that time. So, I start small. I start where I am. Kung wala akong kahit na anong mga equipment. Wala akong kahit anong gadget. Just my phone. That's it. So nagsimula ako mag-live, nag-share ako ng mga verses, ng testimony, doon talaga. So para sa akin po, hindi natin kailangan maging magaling agad. Hindi natin kailangan maging perfect, expert agad kapag tayo ay nagsisimula po. Ang importante, willing ka, consistent ka, magpapatuloy ka. Kahit na hindi pa ganun kaayos ang setup or program mo. Basta kahit simpleng boses at sa simpleng meron ka, maging totoo ka lang at galing sa puso. At dapat alam mo kung kanino mo siya ginagawa.
0: Grabe, no? Alam mo, parang ma-challenge yung mga kaagapay natin sa mga sinabi mo, Harold. Very encouraging and of course at the same time, very challenging kasi ang tanong, kaya ba natin gawin yun sa sarili natin? Not for your own self, ha, pero for
1: Yes.
0: God's glory. Tandaan po natin, mga kaagapay. At ito, Harold, paano ba dapat binabalance ang pagiging bold sa ating faith, 'di ba? At pagiging loving at respectful sa mga taong may ibang paniniwala. Lalo na ngayon, napakadaming opinion.
1: Yes.
0: Ay, mali ka. Tama kami. Eh, sabi mo nga, we share good news online.
1: Yes. Totoo po yan. At napaka-importante po ng pagbalanse, ng boldness at ng love. Lalo na po ngayon, sa sobrang daming mga nanonood, hindi naman po talaga lahat sa una ay maniniwala. Pero hindi po natin kailangan makipag-argumento, hindi natin kailangan makipag-debate po sa kanila. Ang kailangan natin ay mairepresenta ang atin pong Panginoon, okay, in a respectful and genuine manner
0: Yes.
1: po. So ako po kapag nag-share po ako ng gospel sa online, like po sinasabi, lahat po dito ay welcome. Kahit na ano pong paniniwala nyo, kahit na anong religion nyo. Why? Because religion cannot save us. Only our relationship with the Lord Jesus. So ang dami pong mga nanonood doon, talagang from different religion po. As in, Catholic, INC, lahat po. Ang daming mga nanonood. Pero habang sila ay araw-araw na nakasubaybay sa programa, alam niyo po ba, for God's glory, sabi nila, Kuya, kailan po tayo magpapa-water baptism? Kailan po tayo
0: Wow.
1: magkikita-kita? Alam niyo po, at this coming July 25 po will be our first anniversary and we will have a face-to-face celebration po
2: Wow.
1: na kung saan merong water baptism dahil maraming gustong magpa-water
0: Nice.
1: baptize. Talaga po, God is good.
0: Oo, nakakatuwa, di ba? Di
2: Oo.
0: ba, baptism, public declaration
1: Yes.
0: po si Jesus. Siyempre, no, sa mga kaagapay natin, mahalaga na gamitin natin ano ba yung platform na meron ka. O check mo nga ano ba yung meron sa app mo, anong mga platforms na yan. At isipin mo, doon sa mga nabanggit ni Harold, eh maging challenge po sa atin. At siyempre, sa ating pagwawakas, no, Abs, gusto natin bigyan din ng diin itong ating kwentuhan sa atin ngayon. Sa personal journey mo, Harold, paano mo ginamit yung voice or paano ginamit ni God yung voice mo para karoon ng impact sa ibang tao. Tulad yun na sinabi mo, you're using digital platforms, di ba? To spread the good news, to share His word. Ano yung mga storing tumatak sa'yo? Parang may mga sinabi ka kanina na may ina-app na say, magsusuicide. Can you share more of that?
1: So, may mga moments po kasi, like after the live stream, napakadami pong magme-message sa akin. So, ang daming magpapa-pray, ang daming magkukwento ng buhay po nila, pinagdaanan nila simula childhood hanggang nung nakita nila yung live stream. Maybe thousands of these people po ay ngayon talaga ay naka-join na po doon sa Facebook community po namin. At sila po ngayon ay ginagamit na ng Lord to lead a group. So nagkaroon po kami ng online support group sa iba't ibang panig po ng mundo. So ilan sa mga kwento po na yun na hindi ko makakalimutan ay yung mga pagkakataon po na siguro ang dami po talaga mga magsusuicide na talagang nung nakita nila yung life, they are so thankful to God at ngayon po ay nagpapagamit na po sa Panginoon. Meron din po doon mga hindi magkaanak, as in for the longest time, ilang taon sila naghihintay. May mga miracles na ginagawa po si Lord. At nung sila po ay nanood, alam niyo po ba, napakaganda. Kasi meron po kaming testimony group chat. Doon sila naglalagay, nagbabato ng mga patotoo nila. At ang dami pong nagkaroon ng mga miracle baby. At isa po doon, isa pa yung pinagaling ng Lord. Kasi po, sabi niya doon sa testimony niya, tatlong doktor na yung pinuntahan niya. Wala pong makapag-diagnose o hindi mapagaling yung bukol doon sa leeg ng anak niya. So parang hopeless na po sila. Nasa Japan po yung babae po na yon. Nasa Pilipinas yung anak niya. Tapos, nung time po na yon, nakita niya yung live stream. Sabi niya, nagpa-pray siya doon sa comment box. Pinag-pray ko daw po. Kasi napakadami po nagpapa-pray. Di ko na alam kung, hindi ko na po maalala kung ano-ano yung mga napag-pray doon. Pero ang sabi niya, right after ng prayer, lumipas lang po ang ilang araw, ilang linggo, nalusaw po yung bukol doon sa leeg ng anak niya. Yun po ay ilan sa mga miracle testimony na ginagawa po ng Lord sa community.
2: Grabe, praise God. At doon mo
1: Praise
2: talaga
1: God.
2: makikita no kung paano kumilos ang kamay ng Panginoon sa ating bawat
0: Amen.
2: buhay, hindi ba? At masasabi mong siya talaga 'yun, 'di ba?
1: Yes,
2: Hindi
1: siya talaga yun.
2: wala tayong ambag. Kumbaga parang
1: Tama.
2: talagang nandun tayo to support pero higit sa lahat gawa talaga yun ng Panginoon.
0: Amen.
2: Oo. Pero yun nga, finally, grabe, ang bilis ng oras. No? Namalaya nyo ba? Pero nasa last part na tayo. Pero bago ka namin bitawan, Harold, no? Para sa mga kabataan, sa mga listeners nating mga kabataan na nakikinig ngayon, na feeling nila maliit lang yung boses nila or parang feeling nila wala silang ambag or walang, kumbaga walang impact. Ano yung encouragement na nais mong iwan sa kanila for today?
1: Ako po para sa lahat ng mga kabataan na nanonood po ngayon o kahit hindi ka kabataan, huwag po nating maliitin yung boses na binigay sa atin ng atin pong Panginoon. Hindi po nakabase sa laki ng platform ang impact natin,
0: yes.
1: Hindi nakabase sa dami ng mga followers po natin. Ako po naniniwala ako, nasa obedience po natin yon. Kasi the moment that you obey and surrender everything to God, ako po lagi kong sinasabi eh, kahit isang kaluluwa lang ang maabot ko, napakasaya ko na po. Isang tao lang ang mabago ang buhay, isang tao lang ang makakilala sa Panginoon, napakalaking bagay na po yun sa akin. So si Lord po, hindi siya naghahanap ng mga perpektong mga tao na magagaling magsalita. He just needs our availability. So mga kabataan, sa lahat ng mga nagnanais pong ipagamit sa Diyos ang kanilang tinig dito po sa social media, dito po sa digital space. Magsimula na po kayo ngayon. Gamitin po natin ang ating boses. Magsalita po tayo ng katotohanan. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi hindi po natin alam na yung simpleng sasabihin mo pala ngayong araw ay pwedeng maging sagot sa panalangin at pangangailangan ng iba. So, use your voice now.
0: Ayan. So use your voice now, and now it's time to use your voice, Harold. Ano-ano ba yung mga social media mo? At syempre, baka mamaya may makaagapay tayo near your area. Invite mo din sila sa church.
1: Yes po. So meron po tayong community sa Facebook. Pwede niyo pong i-search ang Heart to Heart sa Blue App sa Facebook po. At i-follow niyo lang po yon. Pwede po kayo mag-message doon para ma-send po sa inyo yung link ng atin pong community. Pwede po kayo doon mag-send ng mga prayer requests. Pwede kayo mag-share ng testimony at ng mga updates po natin about sa community. So you may also follow me po sa social media accounts, sa FB Harold Nicolas Cruz, sa TikTok Yun po yung main platform ko po ngayon, Harold Nicolas Cruz, at sa Instagram at sa YouTube. So, sinishare ko po, pinupost ko po sa YouTube ang lahat ng mga past devotions po namin. At ngayon po may mga nanonood po. Talagang binabalikan nila kapag absent sila sa araw na yon, pupunta sila sa YouTube para lang po mapanood yung episode
0: Wow.
1: po na na-miss po nila. So, yun po. At kung kayo po ay malapit dito po sa City of San Jose del Monte o kahit sa Santa Maria po, meron po tayong mga JIL churches na pwede po kayong umattend. At this coming July 25, lahat po ay pwedeng umattend sa anniversary ng amin pong TikTok community. Dito po yan gaganapin sa Santa Maria, Bulacan. So, yun lang po.
0: Yan na, maraming maraming salamat sa iyo, Harold, for your time. Alam mo, makakagapay. Napakaganda po ng ating napag-usapan with Harold. At na-remind po tayo na sa panahon ngayon na napakadaling magsalita, napakadaling mag-post, napakadaling mag-comment at mag-share. Pero alam mo, hindi pa huli ang lahat, 'di ba? You can use your voice, 'di ba, to spread the good news, 'di ba, para ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Pero hindi lahat ng sinasabi natin, 'di ba, may direction. Pero kapag si God na ang nagsabi, that's the true direction na gusto natin. Kaya ang challenge po sa iyo, sa akin at sa mga nasa paligid mo bilang believers, hindi lamang maging maingay, kundi gamitin natin ang boses natin with a purpose. Remember, our voice is a gift, but at the same time, it is our responsibility. Hindi siya ibinigay ni God para lang mapansin tayo, kundi para may maabot tayo to reach the unreached.
2: Totoo yan. Kaya nagpapasalamat tayo na sinamahan tayo ni Harold at na-remind talaga tayo sa ating napag-usapan with him na ang ating voice ay hindi lang gift. Kumbaga may kaakaiba talaga tong responsibilities kasi nga our voice is not just for expression. Kumbaga it's for a mission. At ang mission natin ay ang ipakalat, no, ipahayag ang kanyang pag-ibig, no, ang kanyang hope, ang gospel, no, na nagmumula sa kanya. At yun nga, until all have heard talaga. So instead na tanungin natin kung may makikinig ba sa akin or may magpa-follow ba sa mga social media platforms ko, eh, start praying and ask the Lord, Lord, sino po yung gusto ninyong maabot ko through my voice? Gamitin ninyo ako. So kaagapay, nawa ay talaga naging fruitful ang ating discussion at marami kayong na-notes sa ating napag-usapan with Harold. At nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre ako naman po ang inyong kaagapay, Kael Garcia. Kaagapay ako, may mga takeaways ka, learnings na natutunan from our discussion, mag-comment ka na at i-share ang ating program. Muli kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
2: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

not depend on the environment. Kahit na gaano na kahirap ang kapaligiran. It does not depend on our circumstances or environment. It is a joy in the Lord. Sabi po sa verse 18, I will be joyful in God. It is a joy unshakable. Sapagkat sabi po dito, the Lord is my strength. At kahit na ano ang iyong kondisyon, you have that deep in your heart, parang bukal na hindi humihinto sa pagbibigay sa iyo ng kagalakan sa buhay mo. It is a joy that triumphs over grief and sorrow. Sabi sa Psalm chapter 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Yes, there are things that make us sorrowful. Maaring kamatayan ng isang kaibigan o family members, it makes us sorrowful. Sa mga trahedya na nangyari sa buhay natin, it makes us very sorrowful. It is a joy that triumphs over grief and sorrow of life. Hallelujah. Our joy in the Lord does not depend on current events. May mga current events na nangyayari sa mga balita. Karamihan ng mga balita ngayon na naririnig natin, nakikita natin sa television, nababasa natin, ay hindi magagandang balita, masamang balita. Mabalit kung meron ka ng kagalakan ng Panginoon Diyos, hallelujah, hindi ka matitinag, hindi ka matatakot. Yes, you will be concerned, but God's joy in your life does not depend on current events. Secondly, real joy is the result of our faith in the gospel. Ang tunay na kagalakan ay nababase, resulta ng ating pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. The gospel provides joy by what it brings. Anong pinagkakaloob ng kagalakan ng Panginoon sa atin? Sabi po dito sa Luke chapter 2 verse 10, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. The gospel gives us, number one, a sense of acceptance with God. Ito yung binibigay sa atin ng Ebanghelyo ng Panginoon, that you are accepted in God. Ang gospel ng ating Panginoon, which is the good news, ay ito ay open invitation letter ni God para sa lahat. Alang sa tanan, para aming at tao. God does not discriminate. That's why we need to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. It gives us a sense of acceptance with God, no matter who you are. You know what? The tragedy in our society is there are people who will not accept you. There are people who would not like you. No. Meron ka na bang nakita na my Facebook account, friends niya lahat, ang 7 billion na mga tao. Kahit yung founder ng Facebook, wala siya ganung karami. Because there are people that are unlike you. Kung ayaw mo na tao, yung tao sa Facebook, i-block mo na, i-unfriend mo na, napakadali lang. Patay ka na, wala ka na. Hindi ko na makikita ang pagmumukha mo. I won't hear from you anymore. But praise God, kay God, you are accepted. Like nang like lang si Lord sa iyo. Hanggat sa tuluyan na talagang pinatigas mo na ang puso mo. Kahit nga inaalipusta mo ang Diyos, like ka pa rin ni Lord, mahal ka pa rin ni Lord. Gusto niyang magbago ka, amen. He never let
let's go until you come to a point where maybe you commit the unpardonable sin. Na talagang may mga tao na ganun, talagang pinatigas na nila ang kanilang puso. But let me tell you, no matter what you have done, kahit gaano karumal-dumal ang kasalanang nagawa mo, like ka pa rin ni Lord. Amen. Hallelujah. Love ka pa rin ni Lord. At yung kanyang pag-ibig, hallelujah, ay sana yan ang mag-udyok sa atin upang magsisi sa kasalanan at tanggapin ang kanyang pag-ibig upang madama mo ang tunay na acceptance ng Diyos sa buhay mo. The gospel gives us a sense of acceptance with God. It offers fellowship with God. That's what the gospel does. Offers fellowship with God. The gospel provides joy. Hallelujah. By what it takes away. Hindi lamang na ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagkakaloob ng joy dahil sa kanyang ibibigay sa iyo. At pangalawa, dahil sa aalisin ng Panginoon sa buhay mo. Number one, the gospel takes away fear. Sapagkat sabi ng Biblia, "Fear not, for behold, I give you good tidings of great joy." That's the gospel. Takes away fear. It takes away hatred from within us. Alam niyo, ang isang sanhi ng kawalan, ng kagalakan, or joy, and then it affects your pursuit of happiness kung meron kang hate sa puso mo. Hate is like a cancer. It takes away guilt and sins sa buhay natin. Yan ang ginagawa ng gospel sa buhay natin. Inaalis, mga kapatid, mga magulang, kasalanan. Bakit maraming mga tao na hindi happy? Bakit maraming tao na walang kagalakan? Dahil sa kasalanan. That's really the root cause. Why? The gospel provides reconciliation between God and man. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 10 to 11, "For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Not only that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now have the reconciliation." At ang isa pang bagay kung bakit tayo dapat magalak, rejoice that your names are written in heaven. Yung pong mga disipulo ay tuwang-tuwa sila. There were 70 whom the Lord sent, 2 by 2. At sila ay nangaral. They proclaimed the gospel of the Lord. At sabi nila, tuwang-tuwa sila, nag-report sila kay Jesus. Jesus, sabi nila, ang ganda ng resulta ng aming ministry. Pati yung mga demonyo ay nakinig sa amin. Ang daming na-delivered, ang daming miracle. Tuwang-tuwa sila. Anong sabi ng Lord sa kanila? Sabi nila, "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven." Alam niyo, taon-taon ay kumukuha ng mga board exam. Yung mga nag-graduate ng law, kuha sila ng board or bar. Yung mga nag-graduate ng engineering, architecture, yung mga nag-graduate ng medicine, nursing, etc., etc., right? May darating ang panahon na pinakahihintay nila. Yung ipapublish yung pangalan ng mga board passers sa mga diaryo. Pagdating ng araw niyon, ang daming diaryo ang mabibili. At
Kung ikaw ay kumuha ng board exam, pagkuha mo ng dyaryo, bubuksan mo agad kung ano yung pilyedo mo. Kung letter S yung pilyedo mo, pupunta ka sa S. Kung sa letter T, sa T, o sa A, o sa B. Ano?

0: kapatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
1: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
2: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no? First hand na narinig natin on the ground.
3: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
0: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
2: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
2: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya, even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kasi Eman,
0: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan

0: dilim naman ng langit sa albay, nagpakawala pala ng abo ang mayon. Kay dami nag-akyatan sa Baguio nung long weekend. Congested tuloy sa summer capital ng Pinas. Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS. Kasama yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongkot. Bawal na kasimangot. Bawal din nagmo-mok-mok. Dapat happy! Yahoo! Happy lang!
1: ALK Cool Down Weekend.

0: Это да! Magandang gabi, kaibigan! Ito na po ang ALK. Dito po sa 702 DJS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kasama si Butch Pascua at ang aking wingman, si Benjo Morano. Namiss ko tong batang to. Salamat naman, ako'y binusag mo. Yuhu! At ako, kamusta na po kayo? Parang tagal natin hindi nagkasama. Eh, bakit ka ba? Sige, roll call muna tayo. By the way, tayo po'y napapakinggan din sa KR 104.3, The Way FM Bicol. At iparanlangin po natin mga kababayan natin sa Bicol. Ang hirap kaya nun. Naranasan namin yan nung sa ano, sa... Nasa Silang Cavite kami. Yung pumutok yung taal. Eh, grabe yung ash fall. Oo, ang kapal sa mga halaman, dun sa bubong, akala namin babaksak. At yung sasakyan, may sasakyan pa dati. Ang kapal nung ano, nung abot. Ang hirap huminga, ang hirap, basta mahirap. Oo, kaya ipanalangin natin mga kababayan natin dyan sa Bicol. Kapit. Diyos Mabulos. Hello kay Lala. Andyan sa Baguio. Para nag-gain ako ng 10 kilo. Hello, Mami De. Mami De, mapagaling po kayo. Salamat kay Marisa de la Cruz na nakatutok. Hello, Ate Marie de Jesus. Ante Auring de Felipe. Daglo Malyari. Hello, Ate Alice. Ate Days. Hello kay Hazel at kay Connie. Kay Petra, kay Tonya Dimano. Hello din kay Ate Rev Flaviano. Kay Ariel Permejo, bro. Sir, natutuwa naman ako. Nakikita tayo kanina sa church. Hi kay Ma'am Marisa. Hi din kay Kuya Ricky at Ate Eva. Hello, Roy. Si Raven ba nandyan? Eh, si Eli. Andyan si Ate Rosaline. Na-miss natin siya kanina. Hello po sa inyo. Ayan. At hello din kay Kuya Vincent if you're listening. Sana magkita tayo ulit sa church. Hi din kay Julius Raymond Calpe. Si Gary Tansuico. Si Sip Vergonia at si Ate Huge Vergonia. Hello po. Mike Trinidad of nakaupo saan? Si Ate Sally. Hello, Ate Sally. Salamat muli sa tula na iyong ginawa, kinompose para sa akin. Galing nun. Hi din kay Kuya Tolitz. Kuya Tolitz! Payakap naman! Birthday ko eh! Hi kay Hannah. Ang galing mag-ano niyan. Ang galing masyadong talented. Ang galing gumuhit. Yung canvas na mukha ni Ate Rebe. Ang galing, ha? Sino pang nandyan? Hello, hello? Si Nanay Linda Garcia, kung present. Kasi yung anak niyang si Kuya Rolly ay tinulugan na naman ako. Ito po ang ALK. Ayos lang, kaibigan. Magkakasama tayo hanggang alas 11:30. May mga musika na tutulong habang kayo ay nagre-relax. Bukas ay Lunes na naman. Baka yung iba nagpa-plancha. Yung iba nga naglalaba. Ano man ang ginagawa, ay maganda yan kung merong kape o tsaa. Bawal na ako sa kape. Huwag kayong aalis, tutok lamang dito. Live po ito. I am live! Here sa Ortiga Center, Pasig City. Sa tok-tok ng One Corporate Center Building. Huwag kang aalis. Ito ang Ayos Lang Kaibigan. Ayos Lang Kaibigan.
1: Ayos lang kaibigan.
2: Comfy Sunday.

0: are still with Butch here on AOK 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And KR 104.3 The Way FM Bicol. Magandang gabi sa mga late nagbukas ng radyo. Welcome. Hello kay Christina Ramos. Yan sa ALK forever na. Pagaling ka, Ate Rosalyn. Hi din kay Ate Merly at kay Kuya Dolpo. Mga balae. Kami po ay bahagi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napakinggan natin kanina si Brian Duncan sa awiting After This Day Is Gone. Bago yan, ang awitin ni Quest, Sigilang. At yung ating pambungad, Every Day ng Sonic Flood. Nabanggit ko ba? Ay, hindi. Kasi ang tagal natin di ang kasama. Napadpad tayo sa Boracay. Oo, matin tayo ng wedding. Eh, grabe. Ang dami ng mga establishments. Ang dami ng nadagdag. Madami ng magaganda. Oo, at mabibili rin. Very progressive. Eh, kasi nung nagpunta kami doon, siguro mga late 1980s o 1990s. Eh talagang wala pa masyadong mga buildings. Eh talagang ako masasabi ko na na-enjoy ko. Though ngayon maraming ang mga bago na, marami na naidagdag, marami ring mga activities doon. At ang dami na ring tao. Pero ganun pa man, parang nami-miss ko yung wala pang masyadong mabilahan ng mga yellow. Parang native na native. Oo, at kukunti pa yung mga naandun. Karamihan mga lokal. Pero nga ngayon, meron na rin airport. Malapit na rin doon sa island mismo. Dami na rin bangka, basta yung malalaking bangka, yate, diba? Ay, yung mga taga-church sa GFCF, ako, i-plano ninyo, apakaganda. apakainit din. pero magagawa ng paraan nyo. Tapos, ay basta, you're missing a lot kung hindi ka pa nakakapunta doon. Yung iba nga, nakapunta na sa ibang bansa, nag-abroad, nag-aeroplano. Tapos yung mga magagandang tanawin at lugar, beaches dito sa Pinas, hindi pa nadadalaw. Maganda rin, ang sabi nila ay huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Oo, diba? Patuloy kang tumutok dito. Marami pa nakalang yung mga musika at sana po ay ma-enjoy ninyo. Alam ko pong nagpapahinga kayo. Nagbe-break muna at bukas another grind. Hello kay Oyen. If you're listening. At yung pinsang ko si Joy. Ano yung last name niya dati? Hindi. Si Joy Makayan. Ito ay kamag-anak ko sa mother side. At nasa Estados Unidos na yan. And sa mga susunod na mga musika, ito po ay sarili kong mga paborito. At nawa ma-enjoy ninyo. Pwede rin sabayan sa pagkanta at sa pag-indak dito sa ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, hanggang alas 11:30 tayo, kaibigan!
1: Aria

And of course, that's Gary Valenciano sa awiting Sayawe ang Sayaw. Nagdala sa ating orasan, alas 10:33 sa Metro. Ikaw ay patuloy nakikinig dito po sa ALK Ayos Lang Kaibigan. Over 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and KR104.3 DUAY FM Bicol. Hi Vic Vic Adriano, sis. Hi kay Pastor Rafi. Hi sa aking inaanak kay Faith. Hello, baka hindi napakinggan ni Ate Eva at Kuya Ricky Garcia. Hello po sa inyo. Tapos, napakinggan natin, sabi ko nga po, sa Yahweh ni Gary Valenciano. And tayo nagbibigay po guys sa mga Pinoy rappers. Katulad din na Sir Junji Marcelo, Maestro Marcelo, and Glock 9, si Beraka, Quest, at ang iba pang magagaling na rappers. Kanina napakinggan din natin ang Planet Shakers sa awiting Let Praise Awaken. At mamaya po, meron tayong praise and worship time dito, ang ating segment na Yada, para po sa mga praise and worship songs. Ito pa rin po si Butch. At nakakasama tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11:30. Meron din tayong programang Perfect Peace. Ito'y tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 naman. Iyan naman ay laid-back na program, magazine program din. Pero more of instrumental music habang tayo po ay nagmumuni-muni at naghahanda sa ating pag-samba sa the following day, which is Sunday. Ako sa ibang lugar ay mabagal daw ang net. Nawa sa inyo ay ayos lang ang signal at napapakinggan ang ating programa na maigi. Maayos. Yung iba ay nag-download ng 702 DZAS app. Malinaw din po doon. Shout out kay Ma'am Jo Cabrera Alabastro, ang namumuno po ngayon sa 702 DZAS, ang flagship station ng FABC Philippines. Hello po sa inyo. Kamusta ang inyong naging weekend at ang inyong worship service kanina? Kami bigla kalagitnaan. Hindi naman kalagitnaan, no? Bago pa lang talaga mag-umpisa na wala na kuryente. Eh, anong gagawin mo, di ba? Tuloy lang! Ang saya naman na naging intimate at nakakatawa kasi yung mga kalalakihan doon ay nag-respondi kaagad na naghanap ng mga pamaypay at pinagpayad kasi napakainit. Buti nga hindi masyadong tawag ito, tirik yung araw. Pero ganun pa man ay ramdam yung init pero hindi naman tumigil ang pananambahan. Hello at shout out sa mga taga GFCF. Hello, hindi ko po alam kung sino pa yung mga nakatutok dyan nakikinig. Magparamdam kasi. Sige, tayo po ay nasa Aria segment. Ito po yung mga mabibilis na awitin. At susunod po dyan yung Yada, ang ating praise and worship time. Dito po, Yada is Hebrew, meaning the raising of hands in praising God. Samantalang itong Aria, fast beat po ito para sa new generation, sa mga kabataan natin. At sila lang po nakakaunawa ng mga gantong musika. Pero sana po ay tumutok dito. Marami pa pong mga musika na kalinya at
angkop sa inyo o sa estilo ninyo. Mamaya may obra din tayo, ang ating classic, ang mga OPM, Original Filipino Music. Kaya tumutok lang, huwag nang aalis. Dito ka lang sa ALK. Aria.

0: And of course, that's Jars of Clay, one of my favorite group and song, Frail. And this is the live version. You're still with Butch here on ALK, Ayos Lang Kay Bigan. Live from Ortigas Center, Pasig City. At marami pang mga musika. Again, shout out sa mga taga GFCF dyan sa Bukawe, Bagong Bayan. Meron tayong Brigada Iglesia sa Sabado, 9 o'clock. Potluck din ito. And excited na. Pero yung karanasan kanina na nawala ng kuryente, let's consider yung generator. Why not? Mga pang-emergency, di ba? Anyways, hindi ko alam kung nabitin kayo sa praise and worship time. At sana po ay samahan niyo ako dito po sa ating Yada segment. Hello, Ate Auring De Felipe. I know you're listening. Hi kay Ian. Hello din kay Kuya Calvert Dong Raffles. At sana ay nakikinig ka. Kasama ba si Annalyn? Ito po ang Ayos Lang Kay Bigan. At syempre, napapakinggan din tayo sa Care 104.3 The Way FM. At baka hindi nyo pa po alam, ipanalangin po natin ang mga kababayan sa Albay, sa Bicol. Dahil nga po sa pagputok ng mayon, nagbuga po ng ash. At mahirap po yung ganung kalagayan at sitwasyon. Yung iba, mas gusto pa nga nila yung binabaha daw sila, no, kaysa yung gantong may ashfall. Pero ganun pa man, ipanalangin natin mga kababayan natin. Hindi ko alam kung nandiyan na si Paolo Lael. At hello mami, pagaling po kayo. At we love you. Miski hindi kayo nakapunta sa church, pero malapit din kayo. Naandun lang kayo sa may simbahan. Ito po si Butch at hindi ko na patatagalin ito. Narito ang ating
1: Yada.

0: And thank you very much, CCF Exalt Worship. Ang Exalt team ng CCF sa awiting Amazing God. Before that, narinig natin ang Tagalog version ng Goodness of God. Inawit ng His Life City Church. That goes to my mom. Paborito niya ang awiting yan, Kabutihan ng Diyos. And thank you, Vic Adriano, sa pagbati. And today is my cousin G. Cousin G's birthday. Kay Kaloy. May 2. Ay, hindi pa lang. 3 na pa lang ngayon. Pero belated happy birthday din kay Eric Maliwat. Kay Ate Rose Sanchez. Sa mga magdiriwang ng karawan ngayong Mayo. Si, tama ba? Si Rian? Hello din kay Manson, kay Romerson, ganun din kay Joyce Ann. Nagkita rin tayo sa wedding pa. And si Iyos, si Caleb at si Cassie. Hello, hello sa inyo. And congratulations again kay Freddie Mark and Jen sa pag-iisang dibdib noong Sabado. Ay, Biyernes. Thank you, si Bergonia. At na-appreciate ko ang pagbati. Ang sarap lang magpuri sa Panginoon. Well, ano bang gagawin natin sa langit pag nandun na tayo? Of course, praise and worship galore. Walang patid, walang tigil. And dapat nga, nagsasanay na habang nandito pa lang tayo sa mundo. And ayun nga, di ba? Hindi man natin mapapadali kung ano yung gusto natin. Yung iba, sabi, mag-rapture na sana. Well, that's God's department. Hindi natin siya mapipilipit ang kamay para gawin ang mga gusto natin. Ang kinakailangan lang natin talaga magtiwala. At pagkatiwala sa kanya lahat. At habang naghihintay tayo, worship Him. Kaya po, sana tayo ay magkaroon ng worshipful lifestyle at napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. At alas 57 na sa Metro. At patuloy kayo nakikinig dito po sa ALK 702 DZAS FABC Radio, Agapay ng Sambayanan. At meron pang awitin para sa ating praise and worship song.
1: Yada.

0: Sa'yo lamang ng Victory Worship. Patuloy niyo akong kasama. Ito po si Butch. Ito ang Ayos Lang Kaibigan. Up next, ang ating obra o mga classic music dito po sa ALK, ang mga OPM, Original Filipino Music, inawit ng mga Pinoy at nilikha ng mga Pinoy. At tingnan natin ang mga nakalinya ngayon. Pakinggan dito po sa 702 DZS.
1: Obra.

0: Thank you, Cindy Lacanilao. At yan ay likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, ang awiting Laging Nakaalalay. Before that, narinig natin si Dia Dizon sa awiting Makinig Ka Sa Aking Payo. Kaibigan, ano sa palagay ninyo magkaroon tayo ng programa, no, na pangmadaling araw? Eh siguro sa, syempre, iba-iba naman, no? Depende sa mga makikinig kung anong oras na sa kanila. Pero yung program na designed para sa mga gising pa, mga wee hours in the morning. Well, we come up with a program at pinamagatan ito ng aking anak, si Via Paolo Lael, ng 2 AM Thoughts. Alam niyo yun, yung mamaya magkakaroon tayo ng pilot episode sa tulong ni Pastor Bong Dagyo at ni Roda Joy Pilaes Dalistan. Yung hindi makapagkatulog, no? Gising pa ng mga alauna, alas dos ng madaling araw. Tapos yung utak mo gumagana at marami kang katanungan. Eh, kung kasama mo sa mga sa bahay ay mga tulog na, 'di ba? Paano mo ipaprocess? Paano yung mga naiisip mo? May katugunan ba? Yung mga ganung bagay. Well, pues may makakasama ka. 2 AM Thoughts. Abangan. At popost ko rin po yan sa aking FB account. Tingnan natin kung sino-sino tayo magkakasama pag ganitong oras o ganung oras. 2 AM Thoughts. Yan po ang ating pinaplano na programa. Baka mamaya mapakinggan nyo na. Sige, tuloy tayo sa mga awitin. Patuloy tayo sa ating segment na obra. At meron pang isang awitin para sa iyo.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo na matapat, mapagmahal, mapagkalinga. Tumutupad ng mga pangako. Kayo na tinuturing kaming kaibigan. Kayo na mapagmahal, may plano sa buhay namin, Panginoon. Dalangin ko, patuloy kami magtiwala sa inyo. Patawad kung kami po ay masyadong makasarili. Puno ng aming mga sarili. Gusto lang namin ang aming kaligayahan. Gusto lang namin kami yung nasusunod. Na kami ang in control sa buhay namin. Pero Panginoon, kayo may likha sa amin. At meron kayong layunin. Ang dalangin ko, maging masunuring kami kung ano yung pinapagawa ninyo sa amin. Panginoon, iisang tabi namin ang aming mga personal na ambisyon, kaligayahan, at unahin ka sa buhay namin. Hindi kami maging madamot. Panginoon, kayo'y hindi naging madamot sa amin. Ibinigay niyo ang inyong buhay sa amin para kami magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng direksyon ng buhay. Maranasan ang buhay na hinahangad ninyo para sa amin. Panginoon, pinagkakatiwala ko siya na kanina pa nakikinig. Kung ano man ang dahilan, Panginoon, kung bakit hindi siya makausad. Ano man ang dahilan kung bakit masyado siyang nakahawak sa kanyang mga pwedeng makontrol. Panginoon, tulungan niyo po siya. Matutunan niyang mag-let go at ipagkatiwala sa inyo. Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan, may magagawa kayo. Wala pong imposible sa inyo. Kayo ang Diyos ng himala. Kaya itinitiwala ko siya sa inyo, aming Ama. Matutunan niyang sumuko sa inyo at ipagkatiwala ang kanyang buhay sa inyo. Kayo po ang magministeryo sa kanya. Kayo po ang kumatagpo sa kanya. Kayo po ang umabot sa kanya. Salamat dahil wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang magministeryo sa kaibigang ito. Salamat. Napakabuti ninyo. Bigyan niyo kami ng masarap ng kapahingahan ngayon. At nawa, Panginoon, mabigyan ka naming lugod sa lahat ng aming ginagawa. At sa buhay na ito, napahiram niyo lang sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang ating pagsasama dito po sa ALK sa 702 DZS. Salamat sa iyo na nakatutok. Salamat sa pagsama. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin. Thank you kay Benjo na umasiste sa atin dito, at sa kaibigan dyan sa Bukawe Transmitter Site. Kamusta ka naman? Muli, ito po si Butch Pascua. Nagpapaalam at nagsasabing, ano man ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive!

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
1: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit. Legit.
3: Happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito yan sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And kumusta po kayo ngayong Sunday? Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Magkwentuhan po tayo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
4: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, gaya nga ng sabi mo Kael, no, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayun, kahit hindi tayo magkasama physically, no, talagang yes. Masaya tayo dahil sa power ng technology, eh, abot na abot natin ang ating mga kausap, diba? Kahit di natin kasama.
3: Siyempre naman, at siyempre masaya tayo kasi even na hindi tayo magkakasama sa studio, pero talagang gift of technology talaga. Ito yung blessing din ni Lord na
4: Yes. Kaya
3: natin makipag-interact sa ating mga kaagapay. Kaya ang encouragement namin sa inyo, sa mga tagapakinig po namin, patuloy po na sabayan kami sa kwentuhan, sa tawanan, and sa kwentuhang puno po ng inspirasyon. Kasi nga po, ngayong oras na ito, sa loob po ng 1 hour, magkukwentuhan po tayo, magbabahagi na po tayo ng impormasyon at inspirasyon. Kaya hello-hello po muna sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio, mapa portable missionary radio man yan, mapa transistor radio or car stereo. Sana po wala tayong bitawan, walang lipatan ng stasyon sa pakikinig ng inyong programa.
4: Yes, at syempre, bukod sa radio, hindi rin natin kinakalimutan batiin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At maganda rin kung i-mention nyo dyan sa ating comment section yung mga family, friends ninyo, kaklase, churchmate, ka-work, na nais yung makapanood din ng episode today.
3: Ayan, syempre naman talagang anayahan na nila lahat-lahat.
4: Yes.
3: Pero maliban sa mga nabanggit nating platforms kaagapa, you still have other options and access para mapanood po ang ating programa. Tayo po ay sabayang nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya kung may signal cable ka dyan, kunin na ang remote at pindutin ang Channel 185 para mapanood mo rin kami sa iyong bigger screen.
4: Yes. At kung hindi pa sila solved, no, sa mga platforms na binigay natin kanina, and meron din tayong sariling mobile app. At yan ang ating 702DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan? At nakapag-download ka na ba niyan sa inyong mga device? Dahil kung wala pa, we encourage you, download na kayo. Dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Yes. Kaya naman po sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung ang radio ay may sign-on at sign-off, eto wala. 24/7, yeah. Diba? Pwede nilang mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702DZAS 24/7 as long as meron po kayong internet connection or data or wifi.
3: Oo naman. Sabi nga nila yung internet daw, yung wifi na.
4: Oo.
3: Hindi na siya one. Parang needs na din natin siya sa
4: pang-araw-araw
3: para makapag-interact, makapag-communicate, eh, lalo na itong mga Pilipino, di ba? Sinasabi nga natin na social media capital of the world, di ba? Isipin mo, baby pa lang may Facebook na.
4: Oo nga
3: di
4: eh.
3: ba? Ginagawa na ng
4: wala pa silang
3: account.
4: Huwang sa mundo, di ba? Para
3: correct.
4: Naka-broadcast na ang kanilang paglaki, di ba? Para ka-journey na rin natin
3: Oo.
4: sila.
3: Yes. Kaya Kagapaya, maraming salamat dahil nagbigay ka ng time para makinig at manood sa ating programa. At sinasama mo sa iyong Sunday habit ang pakikinig ng Legit. At alam ko kayo na ka pa nakikinig. At syempre, ito nga pong Legit ang youth-oriented program po ng 702DZAS na kung saan kami po ang magiging safe space po ninyo. Probably, no, ikaw ay may pinagdaraanan, may mga concerns in life, madami kang iniisip. Eh, ayan po ang ating mapag-uusapan, yung mga bagay, yung mga topic na karaniwang pinagdadaanan ng kabataang kagaya mo o kung ikaw ay magulang na pinagdadaanan din ng anak mo.
4: Totoo yan. Kaya naman kaagapay, feel free kung meron ka mga topics na gusto mong pag-usapan natin dito sa
3: Correct.
4: programa. Feel free po to message our Facebook page sa 702DZAS. O kaya naman mag-comment ka dyan sa ating comment section. Baka next time may mga feature natin yan. Siyempre with our subject matter expert na iniimbitahan palagi dito sa ating programa.
3: At syempre, ang encouragement namin ni Av, hindi lang basta nakikinig ka, gusto namin mag-engage ka. Kaya ulitin ko, mag-comment ka naman. Saang area ka ba nakikinig sa mga sandaling ito? Nasa bahay ka ba? Nasa ibang lugar? Naglalakwatsa, di ba?
4: Oo,
3: Galing ng
4: weekend ngayon
3: pahapon.
4: Eh.
3: Correct, ini-enjoy, sinusulit bago na naman pumasok at kaharapin ang panibagong Monday. Pero i-enjoy nyo po muna ang linggong ito kasama po kami. Kaya kunin na ang merienda, ang inyong drinks. Para syempre, busog na ang isipan, busog pa ang tiyan habang nakikinig ng ating programa. Di ba, Abs?
4: Oo, totoo yan. At wag na wag mo talagang kakalimutan na i-share itong ating ongoing streaming.
3: Yes.
4: Kasi for sure, marami na naman makaka-relate sa ating pag-uusapan ngayong hapon. At na-mention na nga natin kani-kanina lang, di ba, Kael?
3: Tama ka dyan, no? Yung mga concerns sa mga kabataan. At ito nga, no? Ito yung mga tanong ko sa ating mga listeners ngayon. Ito ah, kailangan mo mag-comment, ikaw na nanonood ngayon. O kung nasa team radio ka, saglit ka muna sa online kasi may tanong ako sa'yo. Ikaw ba, ilang oras ang ginugugol mo sa social media sa araw-araw? Ilang oras ah? Alam mo, pwede mong i-check yan sa phone mo. Kasi minsan yung mga phones natin, nilalabas kung ilan ba yung average na time spent mo sa paggamit ng specific app. Share mo sa amin just sa iyong phone na hawak ngayon. Check
4: Ikaw
3: mo yung
4: ba?
3: settings.
4: Ikaw ba, Kael? Mga ilang oras yung average na ini-spend mo?
3: Alam mo, dahil kasama na ang work and entertainment dahil sa nature ng paggamit ko, siguro minimum na ng 8 hours.
4: Hala, oo nga, no? Parang
3: Oo.
4: Tulog, no? Minsan nga, mas lamang pa yung paggamit
3: Mas
4: natin
3: lamang.
4: ng SOCMED kaysa sa
3: Correct.
4: Numbers of, ano natin, hours of sleep, hindi ba?
3: Correct. Talaga, minsan tayo tulog, kulang tayo sa tulog, pero, di ba, mas gusto natin na social media. Pag gising pa lang sa umaga, i-open na kaagad yung cellphone, yung mga apps natin. Check na kaagad kung may mga notifications, kung may messages, di ba? Okay, nag-react na ba si crush? May mga ganyang moment, mga kaagapay natin. Nag-message na kaya siya na good morning na. Ganun ka ba kaagapay? So, anyway, alam mo, sa lahat ng oras na yon, naisip mo ba kaagapay kung para saan ba talaga ginagamit yung boses mo, 'di ba? Minsan God has given your own voice, 'di ba? And ang tanong, saan mo ba ginagamit? Ano bang purpose niya? Sa panahon ngayon, halos lahat ng platform, gaya po ng TikTok, gaya ng Facebook, Instagram, yung mga podcast, kahit sino pwede magsalita, 'yan, at makinig sa iba, parang to speak and to listen. Pero sa dami po ng content online, minsan nagiging ingay na lang siya. Napansin mo ba yun sa sobrang dami ng mga post, di ba? Bumabahala ng feed sa social media natin. Sa lahat ng platforms na riyan, yung opinion, yung mga comments, yung comparison, aba, lahat na riyan na. Kaya ang tanong, Nakikisabay lang ba tayo sa ingay o ginagamit din natin ang ating boses with purpose?
4: Wow, napakaganda naman ng iyong katanungan para sa ating mga kaagapay, Kael. So today nga, ayan ang ating pag-uusapan, kaagapay. Pag-uusapan natin paano ba natin gagamitin ang boses natin hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mas malaking calling na binigay ni Lord sa
3: Yes.
4: atin. And paano tayo magiging intentional sa bawat post, sa bawat salita, at sa bawat content na nilalabas natin sa ating mga social media accounts, kasi 'di ba napakahalaga ng bawat sinishare natin, eh talagang pinag-iisipan muna natin, no? 'Di ba? Because the truth is, kaagapay, hindi aksidente na may boses ka at may platform ka at may social media accounts ka. Binigyan ni God hindi lang para mapansin, kundi para makapagbigay liwanag at
3: Yes.
4: makapagpalapit ng iba sa kanya. Kaya naman, kaagapay, napaka-exciting na ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: And we're back, mga kaagapay, at kayo nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre, ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin. Patuloy na nakikinig at nanonood sa ating programa. Kaya naman, patuloy na mag-comment. Kumusta ka ba ngayong Sunday? Yan, yung tanong ko sa iyo kanina, nakakailang oras ka ba sa paggamit ng social media? So comment-comment mo na yan kasi patungkol po dyan ang ating mapag-uusapan sa moment na ito. At nasa exciting part na tayo ng ating program na kung saan hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Nag-i-invite din po tayo sa ating programa ng mga subject matter expert na tutulong sa atin na magbigay ng inspirasyon sa bawat kaagapay natin nakikinig at nanonood ngayon. Kaya don't forget, comment na and share na. So, ngayong moment po na ito, mga kaagapay, makakasama po natin ay isang barangay kagawad. So, at maliban dyan sa pagiging politician niya, siya rin po ay servant of the Lord at isang digital missionary na ginagamit ang online platform para magbahagi po ng salita ng Diyos. Alam mo ha, passionate siya sa pagtulong sa kapwa, pag-share ng faith at paggawa ng mga meaningful impact sa buhay ng iba. Grabe naman, napaka-inspiring naman ang ating makakasama sa moment na ito. Kaya welcome na po natin sa ating program si Kuya Harold Cruz. Hello Harold, welcome to the program.
4: Hello!
7: Hello po Miss Absidy, Sir Kael, at sa lahat po ng mga manonood po natin ngayong hapong ito. I am really honored po to be here today.
3: Grabe naman yun, Abs. No? Complete setup si Harold.
4: Oo, ang ganda ng dating ng boses niya, di ba?
3: Correct.
7: Praise God.
3: Oo, kaya nga kapag ganyan, Abs, natatakot ako sa trabaho natin.
4: Sabay ganun.
3: Oo. Anyway, Harold, bago tayo pumunta dun sa ating mapag-uusapan, I will let you take this opportunity na shoutout mo muna yung mga family, friends, churchmate, and even your constituents.
7: Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, especially po sa lahat ng pamilya ko na nanonood po sa Bulacan, ang Nicolas Cruz Suaso Policarpio family. At sinashoutout ko rin po ang lahat ng mga community po namin sa TikTok, ang Heart to Heart community po, na ngayon po ay nasa iba't ibang panig na po ng mundo. Yan, wow. To God be the glory po. At kasama rin po nating nanonood ngayon, ang mga kasamahan ko po sa church, sa Jesus is Lord Church, City of San Jose del Monte, Bulacan.
3: Ayan na, sa mga na-shoutout ni Harold, hello, hello po sa inyo. At ikaw kagapay, kung may mga gusto kang i-comment, comment ka na rin sa ating program. Alam mo, Harold, kanina dun sa ating intro, bago tayo magprograma, may tanong tayo sa ating mga kagapay, pero ikaw, tatanungin na rin kita, kung i-check mo ang phone mo ngayon, ayan na, ilan ba ang average time spent mo using social media?
7: Nung nag-ask po kayo kay Miss Absidy, ay nag-check na po agad ako ng
3: ayun,
7: aking screen time.
3: Handa na.
7: At lumabas po dito sa isang araw, daily average ko po ay 6 hours and 16 minutes. Ganun po. So bilang isang live streamer and content creator po, talagang napakalaking bagay po ng mga gadgets po natin, especially when creating contents po na magbibigay po ng impact at inspiration sa ibang mga tao.
3: At sinabi mo, no, talagang ito yung number na yan, talagang more than 6 hours sa paggamit ng social media. Parang we only have 24 hours a day, di ba?
4: Yes.
3: At ikaw, no, Harold, aside from being a content creator, you are also a son, you are also a brother, you are also a kagawad. How do you handle everything?
7: Napakahalaga po ng time management para po sa buhay na ginagampanan ko po ngayon. Totoo po na it's not easy to be a public servant at the same time you are doing live streaming, content creation, at the same time ay meron ka pong family. Pero sa akin po ay napaka-supportive ng akin pong family. The moment po that I encountered the Lord Jesus Christ in my life, they are really supportive po. Talagang sinurrender na po nila ako sa Panginoon. So they are so happy na makita po ako na ginagampanan po natin yung role natin as a servant of God and as a public servant po.
4: Yes, napakaganda naman, no? Kaya we praise God sa ating family na
7: yes,
4: talagang ibinigay ng Diyos to support us. Pero ito nga, ano, Harold, no? Sa panahon ngayon na halos lahat nga ay may platforms, ikaw nga nabanggit mo, more than 6 hours or 6 hours ang ini-spend mo sa paggamit ng iyong gadgets or pag-i-stay or pag-i-scroll mo sa iyong mga social media accounts. Pero sa tingin mo, sa panahon ngayon na halos lahat ay may platform na like social media, sa content creation, ay minsan, di ba, yung iba gumagawa ng podcast. Sa tingin mo,
7: yes,
4: paano nito nabago kung paano ginagamit ng tao yung boses nila?
7: Sobrang laking pagbabago po, Miss Abs. Kasi po, kung dati kailangan po natin ng platform like stage, kailangan po natin ng microphone para po tayo ay makapagsalita. Ngayon po, isang click lang, pwede na po tayong mapanood at marinig sa buong mundo. At sa panahon po ngayon, sobrang dami pong mga boses at minsan hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan mo, sino ang tama, sino ang mali. Pero ang issue po ngayon ay hindi po kung meron tayong access, kasi lahat po tayo ay meron na pong access sa technology po ngayon. Pero ang issue po ngayon ay kung gaano po kalinaw, kung gaano po ka-authentic ang content na sinishare po natin o binabahagi po natin sa ibang mga tao. Kasi po, maraming nagsasalita, pero hindi lahat ay meron pong direksyon. Kaya napakahalaga po ngayon na bago po tayo magsalita, let us make sure na talagang tama po, credible, at meron pong source ang pinanggagalingan po.
3: Ganda nun, na
4: very well said. Kumbaga parang itong freedom or itong access accessibility na ibinigay sa atin sa social media or kaya sa internet, eh, it's a responsibility as well. Di ba? Hindi porque oh, malaya tayo makapag-post ng kung ano-ano online, eh kung ano-ano lang din ang ipopost natin. We need to ensure na may substance pa rin or may kabuluhan pa rin yung bawat sinishare natin online.
3: Oo, lalo na sa panahon ngayon, no, Harold and Abs, na talagang patuloy yung proliferation ng fake news, di ba, and disinformation
7: yes.
3: online. And ang dali nang ma-deceive ng mga
4: yes.
3: tao na akala nila totoo. At syempre, sumabay pa dito yung AI na akala
7: yes.
3: mo totoo
4: Oo.
3: Yung mga videos na yan, di ba? At sana maging tayo bilang isang social media user, maging accountable and responsible din tayo sa
4: yes.
3: paggamit. Hindi porket may binigyan ka ng freedom, binigyan ka ng accessibility, you will abuse that. Tama yung sinabi ni Harold, no? Na talaga namang ikaw, yung authenticity is important also. Lalo na ngayon, ang dami gumagawa ng dummy accounts, di ba?
7: Yes.
3: Para lang makapambash. At syempre, mahirap minsan, dito nga minsan yung mga tao nagkakaroon ng frustrations din, comparison sa sarili nila. At minsan, maabot nga ng depression because they think so many things. At ngayon naman, no, that we have seen a lot of posts online. Sabi nga nila, napakadami, over millions na gumagamit ng social media. In the Philippines, parang, di ba, napakadami nating, isang tao, isipin mo, isang tao, napakadami social media app. May Facebook, Instagram, TikTok, lahat na ng app meron na para lang maging present. Pero ngayon, ano Harold, no, sa dami ng content online, bakit sa tingin mo mahalaga na gamitin natin ang boses ng kabataan tulad mo, ha, tulad natin at tulad yung nakikinig na yan sa atin ngayon na hindi lang siya poor expression, pero kung hindi sa purpose na inilaan ni God para sa atin.
7: Ako po, Sir Kael, I believe na ang mga kabataan po ngayon ang pinaka-influential na generation. Kasi sila po yung very active sa social media, online, sila po yung trendsetter, sila po yung maraming nare-reach. And siguro share ko lang din po kung paano nagsimula itong paggamit ko po ng social media as my platform to share inspiration and encouraging contents. Nagsimula po to nung merong kabataan sa church na nagla-live stream sa TikTok. Sabi ko sa kanya, ano ginagawa mo? Sabi niya, it was last year, July of 2025. Sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi niya, nag-share lang po. Sabi niya, ano, kumakausap lang daw siya ng mga random strangers online. Sabi ko, ah, ganun ba? So parang naisip ko, why not gamitin to share the word of God? Mm-hmm. And then I started with just 100 plus followers, 3 viewers po. Doon ako nagsimula po eh. So ang nangyari po, hindi ko alam na habang araw-araw ako nagla-live, nagbo-boom siya. So to God be the glory po, since last year, July 2025, ngayon po, ang naaabot na po natin, we have almost 1,000 part or members of our community. We have 49,000 followers in TikTok po. At right now po, ang average na nanonood ng daily live stream ay 300 to 400
3: wow.
7: a day.
4: Wow.
7: Araw-araw po. At yun po ay sa iba't ibang panig ng mundo. So, napatunayan ko po na napaka-influential po ng boses po natin. At bilang gumagamit po ng social media, hindi lamang po tayo basta consumer ng mga contents na mga napapanood po natin. Dapat tayo po ay carrier ng message po ni Lord.
4: Yes,
3: alam mo, napakaganda noon, 'di ba? Carrier
7: yes.
3: tayo ng message ng Lord.
4: Oo.
3: Hindi lang, 'di ba? Hindi lang basta nandoon ka sa social media out of the world, scan ka ng scan ng mga reels, pero ngayon ginagamit mo yung voice, yung talents na ibinigay sa ng Lord to deliver the good news. Pero ikaw ba, Harold, paano mo siya ginagawa? Paano ba yung setup na yan sa pag-alay mo? Paano ka nag-i-interact sa audience mo?
7: So, nagsimula po ako na nakikipag-usap lang ako, nakikipagkwentuhan sa mga tao, hanggang sa parang, kasi po I'm a mass comm graduate po eh, sa Bulacan State University. So parang ginamit ko kung ano mga natutunan ko and ako, nag-OJT po ako sa mga radio station po sa Yes FM, sa Christian Broadcasting Network. So ginamit ko yung mga natutunan ko po doon dito sa online. So ang ginawa ko po ay gumawa po ako ng program na kung saan sisimulan ko sa pagpapatugtog ng mga worship songs and then opening prayer. Tapos magpapaakyat ako ng mga magte-testify. At to God be the glory po kasi ang daming natatouch na mga tao, may mga naboborn again. online.
3: Praise God.
7: Wow. Praise God po. May mga nababagong buhay from suicidal, wala nang pag-asang mabuhay, as in nagta-type na po sila ata doon sa live comment na ito na po yung huling message ko, ganyan. Tapos mapapanood nila yung live stream at napakadami po naligtas na mga tao. So after po noon, ng testimony is word of God. So chapter by chapter po yung ginagawa namin. Tapos na kami sa book of Genesis. Sa ngayon po ay nasa book of Exodus po kami. As in chapter by chapter, we try to meditate and study the word of God. And after po noon, closing prayer, then tuloy-tuloy na po siya every day. Ganun na po yung setup po namin.
3: Mm-hmm. Nakakatuwa naman yung nagagamit yung platform na meron si Harold,
7: yes,
3: not just
7: God
3: to share the good news, but also, ay, alam mo yun na, sabi mo nga, eh, may mga magsusuicide na, but because they listen, they watch this content, di ba? Nailigtas sila sa tiyak na kapahamakan,
7: yes,
3: because talagang gagawa ang Lord ng paraan to save them, di ba?
4: Amen. Amen. At talagang nasaksihan natin, no? Nakita natin kung paano talaga ginamit ng Lord yung platform na sinimulan, di ba? Last year lang.
7: Last
4: diba?
7: Year.
4: Diba? Imagine. Pero dahil dun sa pag-surrender mo, dun sa gustong ipagawa sa'yo ng Lord, especially dun sa paggamit ng platform mo to share His Word and the Gospel, eh maraming nakakilala sa Kanya. Diba?
7: Yes.
4: And eto lang, gusto lang din namin malaman, meron ka ba mga initial fear bago ka nag-start? Kasi syempre, lahat naman tayo, kumbaga pag may sisimulan tayong bago or meron tayo mga bagay na sisimulan na hindi familiar sa'yo at first, eh meron ka bang naramdaman na takot before you start your platform?
7: Yes po, Miss Absidy. Actually, una po talaga dyan yung fear of judgment. Siyempre, yung parang baka mahusgahan tayo, tama ba tong sinasabi ko? Tapos pangalawa po, yung fear na baka may mali ako masabi. Mm-hmm. Na baka may mga contents o mga sasabihin ako na baka ma-offend yung ibang mga tao. At isa pa po, yung fear na baka hindi ako qualified. So bago po ako mag-live stream, actually, ako po ay isang church coordinator. So everything is new to me here in social media. As in dito sa digital world. Dahil ang buhay ko po sa loob ng 10 taon ay maglingkod sa loob ng church. Ganun po. So I handled a community church here in Santa Maria. And after that, actually, I resigned last year, November of 2025, to pursue this calling here in the digital world. So yun po yung mga fear ko nung time na yun. Sabi ko, baka hindi mag-work out. And then suddenly, talagang ipaparealize at ipapakita sa'yo ng Panginoon na kapag sinunod mo siya, once you surrender, once you obey, actually hindi po madali na ile-let go mo yung nakasanayan mo.
4: Totoo.
7: Para pumasok sa isa, para i-pursue mo yung isang bagay na wala kang kasiguraduhan, hindi mo alam kung saan ka dadali ni Lord. But I praise God po dahil along the way ng aking pagsunod, ng aking pong pakikinig ng salita niya, ay nakita ko po na napakalawak ng mundo. Napakalaki pa po ng mga, napakalawak pa ng harvest field na gagalawan po natin. At napakaraming taong naghihintay na mapakinggan ng salita ng Diyos. Yun po.
3: Talagang gagamit si Lord ng tao ng mga kaparaanan para ibahagi ang kanyang good news. At nasabi mo, no, Harold, na nakasanayan mo na yung ginagawa mo sa loob ng 10 taon eh. Pero
7: yes,
3: may ibang calling ka pa pala na gustong
7: yes
3: ipagawa sa iyo ang Panginoon. At nasabi mo, Lord, qualified ba ako? Enough ba ako? Diba? Even the disciples, they were not qualified enough, diba, na maging apostle, na maging parte, diba, ng mission to share the good news. Pero tinawag pa rin sila ng Lord. Kaya sa mga kaagapay natin, tulad ng kwento ni Harold, diba, lahat naman tayo, we are not qualified enough. Pero, ang kailangan mo lang, maging faithful, maging available and teachable,
4: yes,
3: para sumunod at mag-obey, yes, sa ating Panginoon. At ito naman, Harold, punta tayo doon sa sinabi mo kanina na hindi ka qualified. Madami kang iniisip. Bakit ganun ang prejudgment mo sa sarili mo?
7: Siguro po dahil wala pa ako talaga na formal na pag-aaral po ng Bible school. So parang iniisip ko po na yung mga sinasabi ko po is more on personal experiences. So yun po. So naisip ko po na baka kulang pa yung knowledge ko about theology. Baka po may mga magtanong sa akin doon. Syempre napakalawak po ng mga nanonood sa online. Baka may mga pastor na nanonood, baka may mga theologian, Bible scholars. So iniisip ko, sapat na ba kaya yung knowledge na alam ko sa Word of God for me to share? Kaya po naisip ko na, am I qualified? Parang worthy ba ako na makapag-share ng gospel dito po sa online? Pero hindi naman po mawawala yung ganong pakiramdam. But at the end of the day, talagang kailangan natin siyang matutunang i-overcome. At yun po yung ginagawa sa akin ng Lord araw-araw. Sa tulong po ng mga taong nananalangin sa akin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes. Talagang binabalik niya po ako dun sa purpose ko eh. Kasi parang pinapaisip sa akin na Lord, para kanino ba itong ginagawa mo? Para kanino ka ba nagsasalita? At iisipin ko, para sa'yo Lord, di gagamitin kita, sabi ng Panginoon. Kasi at the end of the day, it's all for the glory of God, para sa Panginoon, itong ginagawa po natin.
4: Amen. Higit sa lahat, no? Kasi itong mga skills, itong mga talents na meron tayo, eh galing to lahat sa Kanya. Kaya talagang marapat na gamitin natin to para sa Kanya. Diba? And yun nga, nasabi mo, no? Parang sa digital age ngayon na sobrang daming ingay, dami nating na-encounter, lalo na ngayon sa social media, no? Daming opinions, minsan may mga nag-aaway pa sa comment section, diba? And yan, yung mga trends and content. Pero ikaw, gusto namin malaman, paano mo sinisiguro na yung mga content mo, yung mga sinishare mo online is still aligned pa rin sa truth ni God?
7: Ako po, lagi ko pong sinasabi sa community na kailangan po talaga ay rooted sa Word of God. Sabi ko, lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo o lahat ng mga boses na mapapakinggan nyo po sa social media o kung saan mang mga platform, kailangan gamitin po natin yung discernment and at the same time po, yung knowledge po natin about the Word of God. Kasi yung iba po, magandang pakinggan, pero hindi siya biblical. Mm-hmm. At minsan, hindi porkit po majority o popular dahil maraming sumusunod o maraming gumagawa ng ganito, ay tama na. So, ang basis pa rin po at ang common ground po natin, ito ba ay nakasaad sa salita ng Panginoon? Kasi doon po natin malalaman na align po sa katotohanan ng Panginoon lahat ng mga tinuturo at napapakinggan po natin. Kasi po, madali tayo maka-influence ng mga tao. Di ba po, kahit simpleng nakakatawang ano lang ginawa mo, magte-trend na yan. Di ba po? Mm-hmm. At maraming ng opinion ang sasabihin ng mga tao dyan. Pero, dapat kung grounded sa katotohanan po yung ginagawa natin, hindi tayo basta-basta matitinag po.

0: tayo ma-deceive or mabilis talagang, kumbaga dinidistort na ng mundo yung katotohanan. So talagang kailangan eh, grounded tayo sa salita ng Panginoon higit sa lahat. Di ba, Kael?
1: Ayun nga, no, mahalaga yun, Abs, na maging grounded and rooted tayo sa salita ng Diyos. Kasi minsan, yung mga, parang ano tayo, nag-handpick lang tayo ng mga verses na gusto
0: Oh.
1: natin, yung feel good, na okay to, okay, swak sa audience ko to, makaka-relate to. Na minsan, kahit sabi natin galing siya sa Bible, eh naiiba naman yung ating interpretation. So, mahalaga na, syempre, kung may time ka na rin din mag-social media, eh, dapat may time ka rin to research, di ba? To have a
0: Yes.
1: one-on-one with the Lord. Mag, ano ka, mag-reflections ka. Madami namang mga Bible references dyan na tutulong sa'yo. Mahirap kasi yun na on our own understanding, di ba? Sabi nga in
0: Totoo.
1: Proverbs 3:5, di ba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Bakit? Kasi yung understanding natin, napaka-superficial, napaka-babaw, napaka-vague. Pero if we are rooted in the Word of God, mas magiging, ano eh, crystal clear talaga ang salita ng Diyos para sa atin. At ito naman, no, Harold, may ano ba, may moment ba sa buhay mo or sa journey mo? Sabi mo nga eh, ito, isa ka dating church worker, ayan, naging content creator ka, you are also a politician, na na-realize mo na hindi lang para sa sarili mo yung boses mo, pero meron pala siyang mas malaking calling or purpose na ipinapagawa sa iyo ang Panginoon.
2: Yes po, very clear po yung moment na yon, Sir Kael. Actually, nung time po na magta-transition po ako from a church worker at yun po ay sa pagiging isang digital missionary, ang daming pinakita po sa akin ng Panginoon. Actually, may mga words of God na revelation sa akin si Lord during that time. Pinanghawakan ko po iyon. At hindi lamang po iyon, binigyan niya po tayo ng mas malawak na platform. So, aside po sa pag-share ng gospel dito sa online, nagkaroon po tayo ng mga missionary works. So nagpupunta po ta, kung naalala niyo po yung lindol sa Cebu at sa Davao, nagkaroon po kami ng operation doon ng TikTok community namin at nakalikom kami ng hundreds of thousands at nakapagbigay po tayo ng ayuda doon po. As in, nagpunta po ako personally sa Cebu at sa Davao para po ibigay mismo yung nalikom po namin na yun sa community. So hindi lamang po siya talagang dito sa social media nag-i-impact, kundi sa buhay po ng mga tao na kung saan tayo pinapadala ng Panginoon.
1: Talagang gagamitin ng Lord yung boses
2: Yes
1: mo,
2: po.
1: Yung kakayahan mo para ibahagi yung mabuting gawa niya. Alam mo, di ba, pag nareceive mo talaga yung salvation ng Panginoon, wala kang ibang dapat gawin kundi i-share din yung experience
0: Yes.
1: na yun sa ibang
2: Tama.
1: tao. Di ba? At ito, Harold, nakakatuwa kasi ang dami mong pinagdaan, madami kang transition.
2: Yes
1: Pero,
2: po.
1: Nare-realize mo na talagang yung voice ng Panginoon is clear, di ba? At syempre, ginagamit ka niya in whatever aspect. Sabi nga natin eh, lahat ang puntahan mo, mapa online creation man yan,
2: Yes.
1: mapa politics, mapa church, lahat yan, ituring mo as ministry, kahit secular pa yan.
2: Correct.
1: Because
2: Tama po.
1: in that, you will do your best to serve the Lord. Di ba, Harold?
2: Tama po. Sobrang tama po yun, sir, yung sinabi nyo. Sabi ko nga po eh, lagi kong tinuturo sa mga tao, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, tayo ay maging boses ng Panginoon doon sa lugar na
1: Correct.
2: yon.
0: Yes. Oo, napakagandang paalala sa bawat isa, no? Kumbaga, ambassadors niya tayo dito sa mundo,
1: Yes.
0: 'di ba? At dala-dala natin, 'yun yung ating mission, is to spread the gospel lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Pero 'yun nga, gusto rin namin tanungin sa iyo, Harold, sa lahat ng napagdaanan mo so far diyan sa iyong content creation journey, paano mo na nakikita yung boses mo? Is it a gift, a responsibility, or both? At bakit?
2: Sa akin po, both. Pareho po siya na gift at responsibility. Kasi po, hindi lahat ay meron pong pagkakataon na makapagsalita at hindi lahat po ay meron pong kakayanan. Kasi yung iba po, di ba, meron silang takot na magsalita sa maraming mga tao. And at the same time, responsibility dahil napakarami po mga tao na naiimpluwensyahan po natin. So ang tanong po, saan ba natin gagamitin itong boses po natin? So para sa akin, it's both a gift and responsibility. Kaya po, sa lahat

0: po ng mga tao ngayon na nakikinig, at kung alam natin po na tayo ay binigyan ng ng kakayanan ng Panginoon na magsalita, gamitin po natin ito ng tama, ng intentional, at maging responsable po tayo, sapagkat hindi lang po para sa atin, kundi hindi natin alam kung sino mga tao ang mahihipo ng mga gagawin po natin kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos.
1: Tamang-tama yan, oh. At ito, dahil alam mo, ha, Harold, napakadami na ng mga social media, napakadami na ng mga so-called influencer, di ba, sa different platforms. Ikaw, how do you stand your ground na ibahagi yung truth sa mga tao? Kasi alam natin, ang dami nagpapakalat ng kung ano-ano. And ikaw, sabi mo nga, you are ambassador of Christ in that digital platform.
0: Actually, kapag nagsimula po tayo na magpagamit sa Lord dito sa digital platform, we cannot please everyone. So may mga tao po talaga na hindi lahat ay makakaunawa at matatanggap lahat. But let me share an example po. Nung ako po ay nagsisimula, napakadaming mga bashers. As in mga haters po na nanonood, nagko-comment. As in, talagang marami silang mga sabihin sa'yo. To the point na may magko-comment na false prophet, false teacher, ganyan po yung mga sinasabi nila. Ay, pera-pera lang yan. Negosyo lang yan. Pag-TikTok, yung pag-share sa online world. So, ang dami po. Pero habang tayo ay nagpapatuloy, alam niyo, sinasabi ko sa mga tao na yon, sige po, manood lang po kayo dito and give me maybe a week para po makapag-share sa inyo. Alam niyo ba na mayroon po mga bashers na ngayon po ay follower na ng community? Wow. Dahil po sila ay nakinig, wow, at nagstay. Ngayon po, nakikinig po sila. Talagang ang motto nga namin sa community, kapag ikaw ay pumasok na basher dito, lalabas kang follower ni Jesus. Wow. Kaya nakakatawa po talaga ang mga experiences. Napakadami. We need to stand on our ground. Basta alam mo kung sino ang tumawag sa'yo, kung para kanino mo ginagawa, kahit ano pang mangyari, kahit sino pang mga dumating dyan at manira sa'yo, kung ano man ang sabihin nila, hinding-hindi ka talaga matitinag.
1: Amen. Amen. Mm. Talagang alam mo kung saan ka lulugar, no? Alam mo kung saan ka ipaglalaban ng katotohanan. Yes. Kasi mahirap na, ay, ang dami na nga nangyayari sa mundo. Tapos, di ba, kailangan natin maging against the flow, di ba? Yes. Napakahalaga nun. At ito naman, no, Harold, sa ating next question. Ano yung difference ng paggamit ng voice for validation versus paggamit mo for God's glory? Kasi ayan, medyo may comparison to. Yung voice for validation. Kasi minsan gusto natin ma-validate yung emotions natin. Gusto ko mangyari to. Pero ang tanong, paano naman yung paggamit ng voice mo for His glory?
0: So, para sa akin po, kapag sinabi nating validation or self-validation, nakafocus na po tayo doon sa response ng tao. Like, ilan na ba yung likes ko? Ilan na ba yung mga views, mga nanonood? Gano'n na ba kadami yung mga nagko-comment? So, parang doon po natin kinukuha yung ano, yung worth natin kapag self-validation, kapag doon na tayo, kapag dinavalidate po natin yung sarili po natin doon sa response ng mga tao. Pero kapag sinabi po natin na for God's glory, itong ginagawa natin, kahit wala pong engagement, nagpapatuloy po tayo . Kasi hindi naman po palaging mataas yung mga views, yung likes, yung comments. Pero kung alam natin yung purpose, kung ba't natin siya ginawa, magpapatuloy po tayo. Hindi tayo controlled ng numbers. Controlled po tayo ng calling po natin. Sino yung tumawag sa atin at ba't natin to ginagawa?
2: Yun naman talaga ang mahalaga . No? Kagaya nga no, sikat na tagline ng kape, para kanino ka bumabangon, yes, di ba? So parang ganun din. So it's a reminder for us to fix our eyes on Jesus na talaga. Correct. At kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Dahil hindi naman talaga magmamatter kung yung mga engagement, yung number of likes. Kasi kung doon mo ibabase yung iyong value or kaya kung bakit ka nagpapatuloy, talagang mabilis ka madi-discourage. Hindi ba? Pero ito nga, gusto lang din namin tanungin sa'yo, Harold, no? Para sa mga nagsisimula pa lang, ano yung mga simple at practical ways na gusto mo ibigay sa ating mga kaagapay to use their voice for God even without a big platform?
0: Ako po ay nagsimula sa maliit lamang. Sabi ko nga po sa inyo, last July 28, Hindi ta ang main platform ko po kasi is not TikTok. Nasa Facebook po talaga ako. So nagsimula lang 'yon nung may nakita akong kabataan. So I only have 100 followers that time. So I start small. I start where I am. Kung saan, kung, wala akong kahit na anong mga equipment, wala akong kahit anong gadget, just my phone. That's it. So nagsimula ako mag-live, nag-share ako ng mga verses, ng testimony, doon talaga. So para sa akin po, hindi natin kailangan maging magaling agad. Hindi natin kailangan maging perfect, expert agad kapag tayo ay nagsisimula po. Ang importante, willing ka, consistent ka, magpapatuloy ka. Kahit na hindi pa ganun kaayos ang setup or program mo. Basta kahit simpleng boses at sa simpleng meron ka, maging totoo ka lang at galing sa puso. At dapat alam mo kung kanino mo siya ginagawa.
1: Grabe no. Alam mo, parang ma-challenge yung mga kaagapay natin sa mga sinabi mo, Harold. Very encouraging and of course at the same time, very challenging kasi ang tanong, kaya ba natin gawin yun sa sarili natin? Not for your own self, ha, pero for
0: Yes.
1: God's glory. Tandaan po natin mga kaagapay. At ito, Harold, paano ba dapat binabalance ang pagiging bold sa ating faith, 'di ba? At pagiging loving at respectful sa mga taong may ibang paniniwala. Lalo na ngayon, napakadaming opinion.
0: Yes.
1: Ay, mali ka. Tama kami. Eh, sabi mo nga, we share good news online.
0: Yes. Totoo po yan. At napaka-importante po ng pagbalanse, ng boldness at ng love. Lalo na po ngayon, sa sobrang daming mga nanonood, hindi naman po talaga lahat sa una ay maniniwala. Pero hindi po natin kailangan makipag-argumento, hindi natin kailangan makipag-debate po sa kanila. Ang kailangan natin ay mairepresenta ang atin pong Panginoon, okay, in a respectful and genuine manner
1: Yes.
0: po. So ako po kapag nag-share po ako ng gospel sa online, like ko pong sinasabi, lahat po dito ay welcome. Kahit na ano pong paniniwala nyo, kahit na anong religion nyo. Why? Because religion cannot save us. Only our relationship with the Lord Jesus. So ang dami pong mga nanonood doon, talagang from different religion po. As in, Catholic, INC, lahat po. Ang daming mga nanonood. Pero habang sila ay araw-araw na nakasubaybay sa programa, alam niyo po ba, for God's glory, sabi nila, Kuya, kailan po tayo magpapa-water baptism? Kailan po tayo
1: Wow.
0: magkikita-kita? Alam niyo po, at this coming July 25 po will be our first anniversary and we will have a face-to-face celebration po
2: Wow.
0: na kung saan merong water baptism dahil maraming gustong magpa-water
1: Nice.
0: baptize. Talaga po, God is good.
1: Oo, nakakatuwa, di ba? Di
2: Oo.
1: ba, baptism, public declaration,
0: Yes.
1: ilap po
2: Oo.
1: si Jesus. Siyempre no, sa mga kaagapay natin, mahalaga na gamitin natin ano ba yung platform na meron ka. O check mo nga ano ba yung meron sa app mo, anong mga platforms na yan. At isipin mo, doon sa mga nabanggit ni Harold, eh maging challenge po sa atin. At siyempre sa ating pagwawakas no, Abs, gusto natin bigyan din ng diin itong ating kwentuhan sa atin ngayon. Sa personal journey mo, Harold, paano mo ginamit yung voice or paano ginamit ni God yung voice mo para makaroon ng impact sa ibang tao. Tulad yun na sinabi mo, you're using digital platforms, di ba? To spread the good news, to share His word. Ano yung mga storing tumatak sa'yo? Parang may mga sinabi ka kanina na may ina-app na save, magsusuicide. Can you share more of that?
0: So, may mga moments po kasi, like after the live stream, napakadami pong magme-message sa akin. So, ang daming magpapa-pray, ang daming magkukwento ng buhay po nila, pinagdaanan nila simula childhood hanggang nung nakita nila yung live stream. Maybe thousands of these people po ay ngayon talaga ay naka-join na po doon sa Facebook community po namin. At sila po ngayon ay ginagamit na ng Lord to lead a group. So nagkaroon po kami ng online support group sa iba't ibang panig po ng mundo. So ilan sa mga kwento po na yun na hindi ko makakalimutan ay yung mga pagkakataon po na siguro ang dami po talaga mga magsusuicide na talagang nung nakita nila yung live, they are so thankful to God at ngayon po ay nagpapagamit na po sa Panginoon. Meron din po doon mga hindi magkaanak. As in, For the longest time, ilang taon sila naghihintay. May mga miracles na ginagawa po si Lord. At nung sila po ay nanood, alam niyo po ba, napakaganda. Kasi meron po kaming testimony group chat. Doon sila naglalagay, nagbabato ng mga patotoo nila. At ang dami pong nagkaroon ng mga miracle baby. At isa po doon, isa pa yung pinagaling ng Lord. Kasi po, sabi niya doon sa testimony niya, tatlong doktor na yung pinuntahan niya. Wala pong makapag-diagnose o hindi mapagaling yung bukol doon sa leeg ng anak niya. So parang hopeless na po sila. Nasa Japan po yung babae po na yon. Nasa Pilipinas yung anak niya. Tapos, nung time po na yon, nakita niya yung live stream. Sabi niya, nagpa-pray siya doon sa comment box. Pinag-pray ko daw po. Kasi napakadami po nagpapa-pray. Di ko na alam kung, hindi ko na po maalala kung ano-ano yung mga napag-pray doon. Pero ang sabi niya, right after ng prayer, lumipas lang po ang ilang araw, ilang linggo, nalusaw po yung bukol doon sa leeg ng anak niya. Yun po ay ilan sa mga miracle testimony na ginagawa po ng Lord sa community.
2: Grabe, praise God. At doon mo
0: Praise
2: talaga
0: God.
2: makikita no kung paano kumilos ang kamay ng Panginoon sa ating bawat
1: Amen.
2: buhay, hindi ba? At masasabi mong siya talaga 'yun, 'di ba?
0: Yes,
2: Hindi
0: siya talaga yun.
2: wala tayong ambag. Kumbaga parang
0: Tama.
2: talagang nandun tayo to support pero higit sa lahat, gawa talaga 'yun ng Panginoon.
1: Amen.
2: Oo. Pero 'yun nga finally, grabe ang bilis ng oras na namalayan niyo ba? Pero nasa last part na tayo pero bago ka namin bitawan, Harold, no, para sa mga kabataan, sa mga listeners nating mga kabataan na nakikinig ngayon, na feeling nila maliit lang yung boses nila or parang feeling nila wala silang ambag or walang, kumbaga walang impact. Ano yung encouragement na nais mong iwan sa kanila for today?
0: Ako po, para sa lahat ng mga kabataan na nanonood po ngayon o kahit hindi ka kabataan, huwag po nating maliitin yung boses na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi po nakabase sa laki ng platform ang impact natin,
1: yes.
0: Hindi nakabase sa dami ng mga followers po natin. Ako po naniniwala ako, nasa obedience po natin yon. Kasi the moment that you obey and surrender everything to God, ako po lagi kong sinasabi eh, kahit isang kaluluwa lang ang maabot ko, napakasaya ko na po. Isang tao lang ang mabago ang buhay, isang tao lang ang makakilala sa Panginoon, napakalaking bagay na po yun sa akin. So si Lord po, hindi siya naghahanap ng mga perpektong mga tao na magagaling magsalita. He just needs our availability. So mga kabataan, sa lahat ng mga nagnanay is pong ipagamit sa Diyos ang kanilang tinig dito po sa social media, dito po sa digital space. Magsimula na po kayo ngayon. Gamitin po natin ang ating boses. Magsalita po tayo ng katotohanan, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi hindi po natin alam na yung simpleng sasabihin mo pala ngayong araw ay pwedeng maging sagot sa panalangin at pangangailangan ng iba. So, use your voice now.
1: Ayan. So use your voice now, and now it's time to use your voice, Harold. Ano-ano ba yung mga social media mo? At syempre, baka mamaya may mga kaagapay tayo near your area. Invite mo din sila sa church.
0: Yes po. So meron po tayong community sa Facebook. Pwede niyo pong i-search ang Heart to Heart sa Blue App sa Facebook po. At i-follow niyo lang po yun. Pwede po kayo mag-message doon para ma-send po sa inyo yung link ng ating pong community. Pwede po kayo doon mag-send ng mga prayer requests. Pwede kayo mag-share ng testimony at ng mga updates po natin about sa community. So you may also follow me po sa social media accounts, sa FB Harold Nicolas Cruz, sa TikTok. Yun po yung main platform ko po ngayon, Harold Nicolas Cruz, at sa Instagram at sa YouTube. So, sinishare ko po, pinupost ko po sa YouTube ang lahat ng mga past devotions po namin. At ngayon po may mga nanonood po. Talagang binabalikan nila kapag absent sila sa araw na yon, pupunta sila sa YouTube para lang po mapanood yung episode
1: Wow.
0: po na na-miss po nila. So, yun po. At kung kayo po ay malapit dito po sa City of San Jose del Monte o kahit sa Santa Maria po, meron po tayong mga JIL churches na pwede po kayong umattend. At this coming July 25, lahat po ay pwedeng umattend sa anniversary ng amin pong TikTok community. Dito po yan gaganapin sa Santa Maria, Bulacan. So, yun lang po.
1: Yan na, maraming maraming salamat sa iyo, Harold, for your time. Alam mo, makakagapay. Napakaganda po ng ating napag-usapan with Harold. At na-remind po tayo na sa panahon ngayon na napakadaling magsalita, napakadaling mag-post, napakadaling mag-comment at mag-share. Pero alam mo, hindi pa huli ang lahat, 'di ba? You can use your voice, 'di ba, to spread the good news, 'di ba, para ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Pero hindi lahat ng sinasabi natin, 'di ba, may direction. Pero kapag si God na ang nagsabi. That's the true direction na gusto natin. Kaya ang challenge po sa iyo, sa akin, at sa mga nasa paligid mo, bilang believers, hindi lamang maging maingay, kundi gamitin natin ang boses natin with a purpose. Remember, our voice is a gift, but at the same time, it is our responsibility. Hindi siya ibinigay ni God para lang mapansin tayo, kundi para may maabot tayo to reach the unreached.
2: Totoo yan. Kaya nagpapasalamat tayo na sinumahan tayo ni Harold at na-remind talaga tayo sa ating napag-usapan with him na ang ating voice ay hindi lang gift. Kumbaga may kakaiba talaga tong responsibilities kasi nga our voice is not just for expression. Kumbaga it's for a mission. At ang mission natin ay ang ipakalat, no, ipahayag ang kanyang pag-ibig, no, ang kanyang hope, ang gospel, no, na nagmumula sa kanya. At yun nga, until all have heard talaga. So instead na tanungin natin kung may makikinig ba sa akin or may magpa-follow ba sa mga social media platforms ko, eh, start praying and ask the Lord, Lord, sino po yung gusto ninyong maabot ko through my voice? Gamitin ninyo ako. So kaagapay, nawa ay talaga naging fruitful ang ating discussion at marami kayong na-notes sa ating napag-usapan with Harold. At nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong kaagapay, Kael Garcia. Kaagapay ako, may mga takeaways ka, learnings na natutunan from our discussion, mag-comment ka na at i-share ang ating program. Muli kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
2: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
13: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ang ating mga paalala ay inyong pong mababaliktanawan at ating i-apply. Whether kayo po ay nananambahan online or on-site, be there on time. At huwag mong kakalimutan, as we serve God, we have to give our best. At ang ating nga hong pagkatuto, yung ating spiritual learnings ay makakatulong po pag in-apply natin sa ating hong change of conduct and character at magkakaroon ng magandang impact sa ating relationships. So yan po ang ating mga friendly reminders every Sunday morning. Well, ngayon po ay tutuloy natin ang ating study. Ito pong first weekend ng May. Ay atin hong tinatalakay ang Psalm chapter 30. At ito nga po sinasabi natin, isang salmo na isinulat ni David para sa dedication ng kanyang palasyo. And of course, more than simply dedicating a structure or a location, he is actually dedicating himself para po sa Panginoon. At yun nga, sinimulan po natin kahapon yung pagpapaunawa. Bakit nga ba tayo nagde-dedicate sa Panginoon? Well, it's recognizing siya ang source ng atin mga blessings. And at the same time, tayo po ay meron ding commitment of accountability. Gagamitin natin ito to glorify Him at gagamitin natin sa pamamaraan na susunod sa kanyang mga patakaran at panuntunan. Ang Psalm chapter 30, ang sabi nga po natin, ay isang uri ng awitin na nagmumula ho sa karanasan tinatala ni David. So dito, hindi yung kanyang kingship lang, no? Hindi lang yung kanyang pagiging warrior o yung ano pa mang mga bagay, pero yung kanyang pagiging artist sa isang banda, yung magiging focus natin. Kasi nga, makikita po natin dito yung kanyang hong, pagsusulat is basically coming from experience, no? So, sinusulat niya yung kanyang hong, karanasan, and of course, yun ay may kinalaman po sa kanyang naging karanasan sa Panginoon. So, it was an expression. So, it's a testimony, no? Hindi lang siya mga sets of promises and principles kasama yon, but it's also a life testimony ng isang tao. At sabi nga natin, dito makikita natin bakit nagse-celebrate ang isang tao? Well, it's in connection to the past, no? Kayo bilang individual, ako rin, merong ginagawa at nagawa na ang Panginoon sa ating mga buhay. So sa nakaraan, o paano siya kumilos, ano yung kanyang mga tinugunan, we are thankful for that. Yung kanyang kasalukuyan na tinutugunan sa ating buhay at yung kanyang pangako tungkol sa kanyang presensya at patuloy na pag-engage sa kalagayan ng ating buhay maging sa hinaharap. Well, ito kasi run through lang, no? Kasi yung part 2 ang atin magiging emphasis. Ang isa sa mga makikita natin dito sa Psalm chapter 30, it's basically pagpapakita ni David ano-ano yung kanyang mga encounters sa buhay at paano siya tinulungan ng Panginoon. Ito po yung verses 1 to 5. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried out to you and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul up from the grave. You have kept me alive so I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of his, and give thanks at the remembrance of his holy name. For his anger is but for a moment, but his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So, ang ganda. At alam naman natin, no, itong salmo na ito ay pinanggalingan ng ilang mga compositions din ng mga nagsulat ng mga Christian songs, no, both yung medyo classic and contemporary. Ang pag-extol ni David dito is not for himself, no, kasi madaling dakilain ang sarili pagka ang nabuo sa iyo ay sa sense of pride. Pwedeng-pwedeng mangyari sa kanya because number one, he is a king, no? So nakaabot na siya sa rurok ng tagumpay kung pag-uusapan lang yung ladder of ano, promotion, no? Siya yung pinaka kinikilalang authority figure and of course yun ay isang pagpapatunay ng mga possible achievements niya kung bakit siya na-elevate to a degree na sabi nga natin very rarely naabot ng tao. And then secondly, he has acquisitions and of course kung ito po yung dedication ng kanyang palace, it would basically show yung kanyang affluence at yung kanya rin pong sabi nga authority, no, as a person. Pero kinikilala niya ang dapat nakilain na ng Panginoon. So yesterday nabanggit natin apat na bagay. The first one, God is the true king. So alam ni David, siya ay earthly ruler. Binigyan lang ng pagkakataon in order to lead the people of God. But the true king is God himself, no? The King of Kings and the Lord of Lords. God owns the kingdom. And remember, itong kingdom ng Israel is basically developed at nagkaroon din ng tinatawag nating success at nagkaroon ng progression through the movement of God. So, very important. God owns the kingdom. At alam ni David yan. Bago pa siya dumating, nandyan na yan eh. At pag-alis niya, nandyan pa rin yan. So, it supersedes him. No? So, God is the leader of the people. So, as much as sabi ni David, no, ito yung aking mga kababayan, but he's just integrating sa kanilang kalipunan or congregation, the one who truly owns the people, kaya tawag sa kanila is the people of God, ay ang Panginoon. So, dito ay ang ganda ng dahilan kung bakit itinatanghal ang Panginoon. Ang pinapakita ni David, ako'y ginawa lamang hari ng Panginoon at kaya ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Siya ang nagtalaga sa akin, nagbigay ng opportunity at kung hindi niya pinangalagaan ang buhay ko, wala lahat ito. No? So the preservation of his life was because of God. Yung second reason for him to celebrate is because the Lord provided healing. Sabi ko nga sa inyo, very unique itong passage din ito. Just like yung iba pang sinulat ni David, lalo na nung siya ay hari na. Kasi yung mga kanta would be, di ba, exposing yung mga emotions ng composer. At alam naman natin na kadalasan sa mga world leaders, they would like to show themselves in power, strength, and would minimize yung kanilang vulnerabilities and weaknesses. Pero si David does not care. No? Through the song, he was writing very truthfully and sincerely na kung ano yung kanyang emosyon at kung paano kumilos at tumugon ng Panginoon. Sabi niya, he cried out to God. At yun nga, no? It might expose him. At tandaan natin ang mga leaders before, they would like to minimize yung tinatawag nating undermining ng mga tao sa kanilang authority and power. They would like to add to it. Sabi ko nga kahapon, yung image building dati na yan ginagawa. Pero dito, ayun nga, when he cried out to God, sabi niya, God healed me. So we have seen yun at least tatlong bagay yesterday, the healing of the body. No? Kasi yung sickness, di ba si God nga is known as the God our healer. So si David ba nagkasakit? Did he have bruises because of his engagements through warfare? Na yun ba yung kanyang nirarate? Pwede, no? Or the healing of the soul. Because there are times he was fearful, he was anxious. He had a lot of burdens on his shoulders, no? Pero ang Panginoon na nag-assist. Pero na-discover natin through the study of this particular psalm na yung word na heal is synonymous with the word rescue. So madami siyang mga, sabi nga natin eh, malalaking responsibilities na pangasiwaan since it's a kingdom. And syempre, yung ginawa ng Panginoon ay isalba siya o iligtas siya sa mga pagkakataon na yun at ang Panginoon na nag-provide para sa kanya. So that's another thing na may kita natin, reason for him to celebrate. And this is also a testimony of a tested man. So sabi ko nga, maraming pagkakataon, akala natin recommendatory lang yung ginagawa ng mga composers ng song. No, ito nga ay isang testimony. Meaning, sinasabi niya sa iyo, paano siya naka-overcome sa mabigat na pinagdaanan ng kanyang buhay. So he was actually trying to engage people. No? If this is a song, let's sing together so that others will praise God with him. Dahil hindi lang corporately, kundi individually, gumalaw din ang Panginoon sa kanilang buhay. Second, remembering God and what He has done. No? Alalahanin ng Panginoon ano yung kanyang mga ginawa. Kasi nga, very obvious na yung kanilang mga buhay ay patunay ng sustaining grace, empowerment, and provision ng Panginoon. And dito rin ay pinakita that David was also appreciative of one very crucial aspect, and that is the discipline of God. Kasi, of course, may anger ang Panginoon. We call that God's righteous anger. If you're doing wrong, if you're committing sin, ay syempre, the righteous God, the holy God, would not be, anong tawag natin dito, tolerating that, at hindi niya yan papahintulutan, manatili. And he has to straighten you out. No? At si David, dinisiplina ng Panginoon. Sabi niya through the mga bagay na kanya nagawang hindi okay. So dito rin, sabi nga niya, his anger is for a moment, pero his favor is for life. No? So nagkamali si David, meron siyang pagkakasala, naging remorseful, kinorekt, na-restore siya. And still the Lord, no? Despite of that background, pero willingness ng kanyang puso kasi is to align himself back to God in his will. Na yun nga, he was promised that he and his lineage will rule over Israel for 1,000 generations. No, parang ganun ang pinapakita. So yung mourning, yung kalungkutan, it may you endure it for a night, but the joy comes in the morning. Kasi yun nga, sabi dito, you appreciate the Lord's restoration. Pinapanumbali ka ng Panginoon. Now, when we look at din itong psalm na ito, meron din ditong parang panyaya. We call on God during times of trouble and He will rescue you. So, the powerful promise of God. Ano yung kanyang tutugunan sa atin? Now, let's look at verses 6 to 7. Sabi dito, now in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by your favor, you have made my mountain stand strong. You hid your face, and I was troubled. So sa testimony dito, medyo pinapakita ni David, ano yung mga bagay that makes him feel insecure? Well, una, sabi niya, on his own, hindi niya kayang tugunan lahat. But he said that the Lord strengthened him. So yung strength na yun is not only physical, yung kanyang mga successes. Yung kanyang pagyabong bilang tao sa kanyang pangunguna ng kingdom was recognized as the Lord's work in his life. Pero maganda yung binanggit dito, in my prosperity, I shall never be moved. No? Yun yung dalawang pwedeng pagtingin. The first one, pinagyaman ka ng Diyos, so bakit ka lalayo o tatalikod sa Diyos. Pero may pangalawa yan, wag nawa na ang biyaya ng Diyos ay maging katunggali ng kanyang lulugaran sa ating buhay. Di kasi minsan pag pinagpala tayo ng Panginoon, yung pagpapala na yun, ang malungkot yun pa magiging katunggali ng Diyos sa buhay natin. We may end up disobedient, proud, and we may end up using those things contrary to God's will. No? So si David, hindi ganun. Kinikilala niya na all of these things should lead me to submit to God all the more. Then ang sabi niya, your presence gives me stability. Ano ba ibig sabihin that you made my mountain stand strong? It may refer to Jerusalem itself, no? Kasi alam naman natin na ito ay isang city on a hill. And yun nga, sa pagpapaliwanag din ng mga ilang mga experts, na yung palace ni David is one of the structures on one of the hills dun sa Jerusalem. So pinapakita na talagang affluent o maganda rin yung placement ng kanyang palace. Pero more than that, siguro kung it referred to his life or his position as king above others, ang Panginoon lang ang talagang nagbigay ng stability doon. Kung wala ang Panginoon, wala itong lahat. Now remember, here is a testimony of a person na nanggaling sa isang lowly household. They were shepherds, di ba? Yung mga kapatid niya were soldiers. Pangkaraniwan lang yung kanyang trabaho. Siya po ay nag-aalaga ng hayop. So, pwede nating sabihin that his background was not really one that will lead him to kingship. But with the Lord's directive, naging hari siya and the most efficient and regarded king of Israel. No? At ito nga, mayroong isang bagay na kinakatakot si David. Sabi niya, you hid your face and I was troubled. No? Ano daw ibig sabihin nun? Nagtatago ba ang Panginoon? No. May mga pagkakataon alam niya, the Lord's favor was not with him because he was doing something wrong. At nadala na siya dun. Because during that time, he did not feel his life being fulfilled and satisfied. At ang pakiramdam nga niya, yung kamay ng Diyos, ang bigat sa kanyang buhay. Pero pag andyan ang Panginoon and he has the favor of God, which is the very source of blessing, nagkaroon na ng tinatawag nating assurance and stability yung kanyang kalagayang pangbuhay. Now from verse 8, ang sabi dito, to you, O Lord, I called and I begged my Lord for mercy. So alam mo yung testimony dito is one of thanksgiving. No? Sabi nga niya, ang Panginoon was available. Kaya yun yung kagandahan sa Panginoon. He's always making himself available to us. That's a privilege, by the way. Minsan minamaliit natin yung mga spiritual disciplines, but it shows the availability of the Creator, the Savior, number one. Kung hindi kanya binibigyan ng halaga, bakit pa ba niya ibibigay sa iyo ang kanyang hayag na salita, his revealed word, the Bible, his promises and principles? Di mo na pag-aaksayahan ng laway, ika nga natin, o ng pagod ang mga tao na wala ka namang pakialam. But that he gives you his word, yung kanyang mga katotohanan na ihahayag sa sangkatauhan. At pag nabasa natin, nakakatulong sa atin, that's a blessing. At pangalawa, his presence, no? Kasi pagka tayo nananalangin, we know somebody listens. At ang Panginoon, in his own will, in his own way, and in his own timing, will also answer. So, hindi lang availability ng Panginoon, but the assurances of God. Kasi, yun nga, what gives you hope ay yung mga ibinibigay ng Panginoong mga pangako, katulad ng, I will never leave you nor forsake you. Yes, regular and normal ang worries at mga troubles ng buhay. But the Lord is saying, make me part of your life. That I will also be a regular part and participant of your daily experience. Parang may balance. So that's the reason why he was thankful. No? God was available and God was giving him assurances. And this testimony was truthful. Hindi ito yung kinakailangan bulahin pa tayo. O kaya ipabulaklakin to a point that it will basically sound like a fairy tale. Hindi. Sabi niyang ni David dito sa verse 9, what gain is there in my destruction, in my going down into the pit? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Parang ang point niya, kung patay na ako, meron ba akong magagawa para ikaw ay dakilain at purihin? So ano naman ang paunawa doon na siya ay buhay? It is an opportunity to make known the preservation of God. Kaya ako buhay is because of your power, your protection, and your blessing. At ito nga, o I my existence today is a testament to your power, di ba? And then yung aking presensya, yung buhay niya currently when he was composing the song, guarantees my praise. Habang ako'y buhay, hayaan mo naman na ako naman ay magbigay ng aking pagpupuri at pasasalamat sa iyo, no? Kasi minsan that's something we tend to neglect, na pag tayo ay nabibigyang buhay, ang naiisip natin minsan is personal glory, personal pleasure and satisfaction, yung puro atin. Now remember, this is borrowed and entrusted life. We don't own it. Pinahiram sa atin ito. And our accountability is to please the one who has entrusted us with this. Kasi nga, di ba sabi sa Bible, after this life, and we face the Creator face to face, di ba? We will give an accounting of ourselves to Jesus. So very clear, no? We have to recognize Him sa takbo ng ating buhay. And then lastly, ang ganda dito, yung restoration provided by God. Ano ba yung word na restoration? Usually, it has something to do with something that's no longer functioning normally or properly. And yet, merong fixing na ginawa. That's why it was basically returned to its, sabi nga natin, usefulness. O kaya doon sa intended purpose or use. Ganun din sa ating buhay. Si David, alam niya yan. Pwedeng maraming beses sa kanyang mga ginawa. O kaya yung ginawa ng mga kalaban niya sa kanya, pwedeng hindi naging ayos at hindi niya natapos ang kanyang panunungkulan. Pero sabi niya, lalo na sa kanyang mga times ng pagkakamali, nag-submit siya sa proseso ng pagsasaayos. Naging totoo siya sa Diyos at pinagsisihan ng mga mali. Naibalik yung layunin at kalooban ng Panginoon sa kanya. Kaya hindi ba sabi nga natin, ang pinaka-best title that he has is that he was a man after God's own heart. Hindi lang yung kanyang pagiging hari, pero yung pagiging malapit ni David sa puso ng Diyos. So sa atin, ganun din. Hindi naman kailangan perpekto. Hindi naman natin dyan na-justify ang ating weaknesses. Pero ang sinasabi dito, yung willingness to humbly come back to God at magawa naman niya yung patching up at yung repairs na kailangan sa ating buhay in order to have us fixed and restored yung kanyang will and yung kanyang purpose sa ating buhay. Kaya nga, it has to be personal. Di ba yung kay David, we see what the Lord has done for him. So the question now for us is, ano naman ang atin hong karanasan sa Panginoon today? No? Ano ba ang mga dapat na iayos, ang mga bagay na dapat ilagay sa lugar na ang Panginoon lamang makagagawa? Ang kailangan mo naman ay pagpapasakop sa kanyang kalooban. Kaya nga, tatlo ang ibinigay dito ni David as his testimony as to what God does for him and who he is. Sabi niya, "Hear, O Lord, and have mercy on me, Lord. Be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. To the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord, my God, I will give thanks to you forever." So God is our helper. Talagang siya yung tumutulong. We're not perfect and we're not strong enough. But the Lord's assistance and empowerment, no, makes us victorious. Siya yung hope. Kasi talaga naman minsan hindi mo na malaman kung paano haharapin ang mga challenges at mga worries ng buhay. At with its corresponding burdens, no? Pero doon nga nagbibigyan tayo ng, kung tawagin natin, pag-asa. Doon nagsisimula. Hindi lang yung panglabas na tulong, kundi yung pangloob muna na pag-encourage at pag-inspire sa atin. Helps us to take steps forward despite of the difficulties. And God is our healer. He provides yung kinakailangan nating healing, both body and soul, spirit. And syempre, yun nga, yung atin ang kailangang rescue sa ating buhay. So let me conclude yung atin hong discussion na ito in relation sa Psalm chapter 30. Nakita ko to sa internet. Maganda lang ilagay dito. It's a kind of prayer at testimony na rin at the same time. Ang sabi dito ng author, "The road I have traveled has not been easy, but I'm still here. The only reason I'm here today is because God was walking the road with me every step of the way. Amen. So, ulitin natin. The road I've traveled has not been easy, but I'm still here. The only reason I'm here today is because God was walking the road with me every step of the way. Amen. So, yun po ang ating lesson for this particular weekend na pinapaunawa sa atin. God is the source of my hope. At ito nga po ay isang awitin na composed ni David, testifying to what the Lord has done. At yun nga, ang object of worship, praise, and glorification is not people. It is God Himself. We are the ones who should sing it out and speak out and testify to God's greatness and glory. Siya yung object. No? So sana po ito ay nakatulong para magdagdag kaunawaan. Hindi lang po sa ating nalalaman, lalong-lalo na sa ating pong interaksyon at pamumuhay para sa Panginoon. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
3: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
14: Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
15: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tag-araw, hango sa salita ng Diyos. Tanong at pamagat ng ating pag-uusapan, masarap bang kausap ang Diyos? Sa awit 46, talatang 10, pinapahayag po, "Tumahimik kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa gitna ng mga bansa. Ako'y matataas sa daigdig." May mga pagkakatulad ba ang pagiging masarap kausap at ang pananalangin sa Diyos? Ang pananalangin ba ay isang pakikipag-usap sa Diyos o pagsasabi lamang sa Diyos ng ating gusto? May mga taong naniniwala na kinakausap sila ng Diyos kapag nananalangin sila. Natatandaan ko ang lumang awit tungkol sa pagpunta sa hardin sa mga unang oras ng umaga. "And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own." Kasabay ko siyang lumalakad, wika sa awit. Kausap ko siya, at kanyang sinasabi, ako'y sa kanya. Ang isa sa aking mga bayani ay si Mary Slessor, mga Christian heroes baga. Isang Scot na naglingkod bilang misyonera ng halos buong buhay niya sa Nigeria, Africa, na tinatawag noong Calabar. Nung nagbalik si Mary sa Scotland, meron pong ilang taong nakapansin na madalas na bumubulong-bulong si Mary nang di kinakausap. Iniisip ng iba na siya'y nasisiraan na ng bait. Nang tanungin po siya kung bakit niya ito ginagawa, sinabi na kinakausap lamang niya si Jesus. Ipinaliwanag po niya na siya'y lagi-laging nakikipag-usap sa kanya. Ang mga masarap na kausap ay magaling din na tagapakinig. Ngunit maraming anak ng Diyos ang bihirang tumitigil habang nananalangin upang makinig lang sa Diyos. Mahalaga ang pakikinig sa isang tunay na pakikipag-usap or communication. Paano natin siya maririnig? May kasama ba itong kulog? Isang malaking boses na yayanig sa mga dingding? O ang boses ba niya isang maliit at mahinahong tinig sa ating loob? Bilang pagbabalik tanaw, maaaring naging mas makahulugan sana ang aking buhay espiritual nung bago pa lamang akong Kristiyano kung may nagturo sa akin na huwag laging magsalita kapag nananalangin at mas makinig sa Diyos. Diskubrihin po natin ulit ang art of communication na ito, silence to listen. Sinasabi ng Diyos na dapat tayong tumahimik at kilalanin na siya'y Diyos. Mahirap para sa marami sa atin ang tumahimik habang nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung nais mong maging isang taong masarap na kausap, matuto kang makinig kasama ang iyong puso. At kung nais mong maging mabisa sa panalangin, manatiling nakikinig. Nakikinig ka ba? Napakinggan mo ba ang sinabi ko? Pray nga po tayo. Panginoon, kung paano kayo sa malaki niyong puso na punong-puno ng pag-ibig ay meron ding laang makinig sa pinipintig ng aming puso. Inasmuch as batid po ninyo ang laman ng pusong iyan, ang laman ng isip na iyan, at katulad din po naman na kayo po ay nakipag-ulayo sa Ama, merong panahon at mahabang panahon na ginugugol po ninyong pakipag-ugnayan sa Kanya, we must believe, Lord, you learn to listen, to be silent before God. At dahil po dyan, tutularan namin kayo. Upang marinig namin sa gayon, ang pintig ng iyong puso, siya rin maging pintig ng aming puso. Salamat pong marami sa pribilehyo at pagkatuto. Nandiyan ang iyong salita na nagsisilbi nga pong panuntunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po, at ito ang panuntunan. Until next time.
14: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basili. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
12: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
16: Grabe yung apoy, Pastor, na nilagay ni Lord in my heart na kailangan to malaman ng lahat na there's still more kay Lord and there's freedom. Totoo yung freedom na binibigay ni Lord. Those bandages, addiction to pornography, masturbation, lustful thoughts, perversion, all those things can be broken in the name of Jesus.
17: Amen.
18: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.
19: Hey, what's up? This is ATF, the podcast with me, Jordan. Today on the program, all the way from Lipa, Batangas. I met him at a wedding of a very good friend who's been a guest here in the program as well. He's a young Christian digital creator. Here he is, Mr. AJ Rosas. What's up, bro?
16: Hello, po, Pastor. Thank you so much po for having us here, having me here.
19: Thank you. And glad you made it. Kasi nagkaroon pa tayo ng konting issues sa travel, ano?
16: Yes, po.
19: So you only found out that it was coding for you guys.
16: Mm-hmm.
19: Tapos nasa EDSA pa kayo.
16: Yes po, we forgot actually. Kasi wala po sa amin sa province na coding.
19: Okay, so buti lang din na kayo nahuli. So you had to take a pause before proceeding to Taytay.
16: Yes po.
19: But I'm glad you made it. Thank you for coming all the way down here.
16: Mm-hmm.
19: So nakita kami sa kasal ni Pastora Crisia. Congratulations to you guys.
16: Yay.
19: And nagpa-picture siya. Sabi niya, listener siya ng podcast. So I said, cool. We have people from Batangas tuning in pala. And then you messaged me, I checked you out, and then I said, hey, who is this guy? Marami pa siyang followers sa akin, so we should guest him. So that's what happened. So you are here with your wife. Shoutouts mo sa kanya.
16: I love.
19: Mamaya, tawagin natin. Yeah. And so, yeah, how do you know Pastora?
16: We have been connected through the through common friends po sa community. So we have this pastor friends then young pastors na connected to her, as well as we've done a conference po 3 years ago in mm-hmm. Lipa, and then they also came and we also met there. So I think that was our first time na magkita face to face. And then from that day forward po, we've been meeting each other sa conferences, and then kahit po sa weddings. Actually, funny thing kasi before nagmi-meet po kami sa mga weddings and mm-hmm. we are talking like, Pastora, ikaw na next, ganyan. And then we were all surprised na this year kakasal na siya. So God is just so good sa relationship po na yan with her as well.
19: Praise God. Akala ko nga you were more acquainted with the groom kasi he's from Batangas.
16: Ah, yes po.
19: And you're also a worship leader?
16: Yes po. I used to be a worship leader before. But then ngayon po ay more of I'm leading the church. My wife, Madge, she is the she worship leads in our church. So our church po is Revival Hub, and I'm pastoring the church together with her.
19: Oh, so I should call you pastor. I was going to ask you about that.
16: Oh, no, it's okay, pastor.
19: Like, okay.
16: There are people in our church who calls me by name kasi mm-hmm. it started po as a family church. So some of them, especially relatives, tinatawag pa din nila ako sa pangalan. Yung iba sa

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
2: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
3: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
1: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
2: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao, nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
1: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
2: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
3: Nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no? Bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
1: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay daladala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, daladala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
3: Alam nyo po, Kelchun, meron tayong tinatawag na, di ba, community. So, pwede mo siyang tawagin community. no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
2: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
1: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
2: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
1: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
3: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang pa rin tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi naririnig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na naririnig natin on the ground.
4: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
2: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasih o si Heso Kristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
3: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
3: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman,
2: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
0: That was the FEBC Report, Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
5: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
6: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
7: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
8: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
9: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
10: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito si Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunuang Buhay. Tayo po ay pumapasok na sa buwan ng Mayo. Napakabilis ng panahon. Sa isang buwan ay kalahati na tayo ng taong 2026. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Binabati natin si retired Supreme Court Chief Justice Renato Puno. CJ, magpalakas po kayong mabuti sapagkat napakarami niyo pang misyon para sa Panginoon. Ganyan din ay happy listening kina Kuya Ray Velasquez, Pastora Remy Biscaro Amarles, Saturnino Santos, Loida Sacramento, kay Kuya Ding Santos, kay Isabel Hugilon, Ronald Young, kay Ate Presi Seeger, kay Ate Luz de la Cruz, kay Maria Guevara de la Cruz, at kina Howard at Marites Nunag.

Daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung gayoy, humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Itong araling ito na aking binasa ay bahagi ng tinatawag na huling katuruan ng Panginoong Jesus. Kaya pwede nating tawagin ito na huling paalam o farewell discourse ni Jesus. Layunin ng bahaging ito ng Ebanghelyo na sagutin ang katanungang bumabagabag sa puso at kaisipan ng mga alagad. Paano mapapanatili ang kanilang pagkakaisa kung aalis na si Jesus at iiwan sila sa gitna ng kanilang kagulumihanan? Ang kawalang katiyakang ito sa kinabukasan, ang nagbigay ng kabalisahan sa mga alagad. Ang kabalisahang ito rin ang nilalayong tugunan ni Jesus nang kanyang sabihin ang mga sumusunod, huwag kayong mabalisa. Yang iyan ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa ating lahat sa gitna ng krisis na ating pinagdaraanan, huwag kayong mabalisa. Ang kabalisahan ay kaguluhang nangyayari sa isipan ng isang tao na naglalagay ng takot sa kanyang puso. Ang kabalisahang ito ang nagtatanggal ng kapayapaan sa mga alagad. Ang pinipili lamang tingnan ng mga taong balisa ay ang mga di kagandahang pangyayari sa hinaharap na maaaring mangyari o hindi mangyari. Ito ang kalagayan ng mga alagad na nais tugunan ni Jesus. Sa pananaw ni Jesus, ano ba ang mabisang pananggalang sa kabalisahan? Iisa lamang ang kanyang iniisip na kasagutan, ang pananampalataya. Faith. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, wika niya. Ang pananalig lamang sa Diyos ang tunay na makatutugon sa takot at sa kawalang kapayapaang dulot ng kabalisahan. Kung sa puso at isipan nagmumula ang kabalisahan, doon din dapat magmula ang solusyon. Ang pananalig ay ang pagtitiwala sa isang kapangyarihan na higit kaysa sa pinagmumula ng kabalisahan. Ang kapangyarihang ito ay ang Diyos na kumikilos ng may pag-ibig upang palayain ang tao sa mga umaalipin sa Kanya. At sa gayoy, tanggapin niya ang kaligtasan. Hayagang ipinadama ng Diyos sa tao ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus na siyang dapat paglagakan ng pananampalataya ng tao. Tunay nga bang tuluyang masisira ang pagkakaisa ng mga alagad? Ang sagot sa katanungang ito ay hindi.
Kung iiwan man ni

0: Jesus sa mga alagad, ito ay bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pag-alis, ay hindi naman sila iiwang nangungulila, ipagkakaloob ng ama ang kanyang banal na espiritu upang gumabay doon sa mga maiiwan. Di lamang yon. Mauuna na si Jesus na umalis upang ipaghanda niya ng matitirhan ng mga alagad sa kanilang pagsasamang muli o sa kanilang reunion sa piling ng Ama. Wika ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ayon sa verses 2-4. Sa mga tuwid, walang basihan ang kabalisahan ng mga alagad. Ito ay sapagkat pansamantala lamang ang pagkakahiwalay ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan. Hindi lamang kabalisahan pala ang problema ng mga alagad, kundi ang kawalang nalalaman sa mga naituro na ni Jesus. Si Tomas, na di maglalaon ay pakikitang magdududa sa mga balitang si Jesus ay nabuhay na muli ang siyang kumakatawan sa mga alagad na kulang sa kaalaman. Lumabas sa tanong ni Tomas ang katotohanan ito. Wika niya doon sa verse 5. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Ang naging sagot ni Jesus ay tunay na tumugon sa katugunan ni Tomas. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Ang daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Wala nang iba. Ang daan ito ay inilalarawan ng katotohanan. Ang katotohanan ang naglalarawan sa mensaheng dala at paglilingkod na dulot ni Jesus. Ang daang dala ni Jesus ay naghahatid sa tao sa tunay na buhay at ito ay sa piling ng Ama. Ang Ama na nasa langit ay hindi nakikita ng tao. Kaya't ang pag-ibig na iniuukol ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi matanggap-tanggap ng tao sapagkat hindi nila nauunawaan o nakikilala ang Diyos na ito. Kaya't minarapat ng Ama na isugo ang anak upang ipakita at ipadama sa sangkatauhan ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos. Kaya't kung ano ang naririnig nilang sinasabi ni Jesus o kaya'y nakikitang ginagawa niya, ang lahat ng ito ay ang pagpapahayag at pagpapakilala ng Ama na si Jesus sa kanyang Ama na nasa langit. Kaya't ang sinaunang nakakakilala kay Jesus ay tunay na kumikilala sa Ama sapagkat nauna nang sinabi ni Jesus sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ngunit tila hindi nagrehistro ang mga sinabing ito sa kaisipan ng isa pang alagad, si Felipe, at kanyang hiniling na ipakilala ni Jesus sa kanila ang Ama. Pinagalitan ni Jesus ang alagad na ito, wika niya, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Nakalulungkot ang kalagayan ng mga alagad. Hindi nila nakita sa mga sinabi at ginawa ni Jesus ang Amang nagsugo sa kanya. Bulag ba ang mga alagad na ito at hindi nila natanggap ang pagpapala ng revelasyon ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Ginawa ni Jesus ang bumuhay ng patay, ang bigyan ng paningin ang bulag, at ilan pang mga kamangha-manghang bagay, ngunit nakalampas ang kahulugan ng mga ito sa mata ng mga alagad at hindi nila nakita ang Ama sa anak. Bakit nangyari ito? Ang dahilan. Mayroon kasing ibang ekspektasyon ng mga alagad kay Jesus bilang Mesyas. Ang paghahari ni Jesus sa Israel ang inaasahan nila sa kanya, kaya't hindi nila maunawaan na si Jesus ay ang sugong kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Ama. Ngayon'y alam na natin kung bakit nababahala ang mga alagad sa pag-alis ni Jesus. Ito ay sapagkat hindi nila tunay na nakilala ang Panginoon. Sa makatuwid, ang kabalisahay mula sa hindi pagkakilala ng mga alagad kay Jesus bilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang isa sa pinakamalaking hadlang kung bakit hindi maranasan ng tao ang kagalakan sa buhay ay ang kabalisahan. Maraming tao ang nababalisa sa mangyayari sa hinaharap. Pilit nilang tinitingnan ang buhay sa punto de vista ng kadiliman at kapahamakang mangyayari. Ang nakapagtataka, nangyayari ang kabalisahang ito sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Bakit nangyayaring mabalisa ang marami? Ang kasagutay nagmumula sa isang direksyon. Mula nang ilayo ng tao ang kanyang sarili sa Diyos, nawala ng giya ang kanyang buhay. Pilit niyang sinasagwa ng pasalungat ang agos ng buhay. Inakala niya na sa pamamagitan ng talinong natuklasan, maaari niyang gawing masaya ang kanyang buhay. Ngunit ang hindi inaasahan ang siyang nangyari. Sa halip na kagalakan ang natamo ng tao, kabalisahan ng kanyang inani. At ano ang idinulot ng kabalisahan? Natagpuan ng tao ang kanyang sarili na nag-iisa. At sapagkat wala siyang iba pang matatakbuhan kundi ang kanyang sarili, inakala niyang walang dumadamay sa kanya. Takot niyang hinarap ang buhay. At imbis na lumapit sa Diyos ay sa kayamanang inipon nagtiwala. Akala niya'y walang katapusan ng kabutihang idudulot ng salapi sa kanyang buhay. Ngunit natagpuan niyang ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay ay hindi kayang bilhin ng kayamanang taglay. Ano ang itinuturo ng araling ito sa atin? Madiin ang patutuo ng aralin. Ang Diyos ang tunay na pumapawi sa kabalisahan ng tao, wala ng iba. Kahit sabihin nating tayo ay nasa panahon na ng mabilis na pag-unlad ng karunungan, mayroong puwang sa puso niya na tumatawag sa Diyos. Hindi kayang patahimikin o pigilan ng isang nilalang ang pagsigaw na ito ng kanyang puso. Ang pananampalataya sa Diyos lamang ang nakapagtatanggal ng takot sa puso ng tao. Ang pananampalataya sa Diyos lamang ang naglalagay ng kapayapaan sa puso ng tao. At sapagkat walang nakakaalam sa mangyayari sa kinabukasan, ang tanging magagawa ng tao ay ilagay niya sa palad ng Diyos ang kanyang buhay. Ang kasiguruhang dulot ng pananampalataya sa Diyos ang nagsasabi sa tao na hindi sa iiwan o pababayaan man ng Diyos na tunay na umiibig sa Kanya. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa napapanahong mensahe. Kami pong lahat ay lumalakad sa isang madilim na lipunan, sa isang lipunang puno ng maraming problema, kabigatan, krisis. Panginoon, huwag mo pong hayaang mawala sa amin ng kagalakan, ang dakilang pag-asa ng tanging makapagbibigay sa amin ay ang pananampalataya namin sa inyo. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali. Nag-aanyaya sa iyo hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 4 ng Mayo, Unang Kronika, Chapter 24 to 26.
3: Ito ang mga pangkat ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay naunang namatay kaysa kay Aaron at wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging mga pari. Sa tulong ni Zadok na anak ni Eleazar at ni Ahimelech na anak ni Itamar, ang mga kabilang sa angkan ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kani-kanilang tungkulin. Marami ang pinuno ng mga sambahayan sa angkan ni Eleazar kaysa kay Itamar. Kaya sa 24 na pangkat, 16 ang napili mula sa angkan ni Eleazar at 8 naman ang kay Itamar. Pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angkan ni Eleazar at ni Itamar ay may mga tagapangasiwa sa loob ng dakong banal at may mga tagapanguna sa pagsamba. Si Simayas na anak ng Levitang si Netanel ang naglista ng mga pangalan at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksihan din ito ng mga prinsipe, ni Zadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar at ng mga pinuno ng angkan ng mga pari at Levita. Isang sambahayan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar at isa rin kay Itamar. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa 24 na pangkat ayon sa palabunutan. Jehoyarib, Jedaias, Harim, Seorim, Malakias, Mijamin, Hakos, Abias, Jeshua, Sikanias, Eliasib, Jakim, Jupa, Jesebiab, Bilga, Imer, Hezer, Afses, Petaya, Hazakiel, Jakin, Gamul, Delayas, Maasias. Ito ang kaayusan at takdang panahon ng paglilingkod nila sa templo ni Yahweh ayon sa itinatag ng kanilang ninunong si Aaron, gaya ng utos sa kanya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito ang iba pang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi, si Subael sa angkan ni Amram at si Jehedias sa angkan ni Subael, si Isias na isang pinuno sa angkan ni Rehabias, si Zelomot sa angkan ng Isharita at si Jahat sa angkan ni Zelomot, sina Jerias, Amarias, Jahaziel at Jekamiam sa angkan ni Hebron, si Mikas sa angkan ni Uziel, si Samir sa angkan ni Mikas, si Isias na kapatid ni Mikas at si Zacarias sa angkan ni Isias, sina Mali at Musi sa angkan ni Merari, si Beno sa angkan ni Jaazias, sina Beno, Soham, Zakur at Ibri, mga anak ni Jaazias sa angkan ni Merari. Si Mali ay may dalawang anak, sina Eleazar at Kish. Si Eleazar ay walang anak, ngunit si Kish ay mayroong isang anak, si Jeramiel. Sina Mali, Eder at Jerimoth ay mga anak ni Musi. Sila ang mga angkan ng mga Levita. Ang mga ito, tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron, ay nagpalabunutan din maging sila'y pinuno ng sambahayan o hindi. Sinaksihan ito ni Haring David, ni Zadok at Ahimelek, at ng mga pinuno ng sambahayan ng mga pari at mga Levita. Pinili ni David at ng mga pinuno ng mga Levita ang mga anak nina Asaph, Heman at Jedutun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpahayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa at pompyang. Ito ang listahan ng kanilang mga pangalan at ang kani-kanilang tungkulin. Sina Zakur, Jose, Netanias at Asarela. Sila ay pinangunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng hari. Sina Gedalias, Zeri, Jesayas, Hashabias, Matityas at Simei ay pinangunahan ng ama nilang si Jedutun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ng may pagpupuri at pasasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Sina Bukias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliata, Gedalti, Romamtiezer, Josbekasa, Maloti, Hotir at Mahaziot ay mga anak ni Heman na propeta ng hari, 14 na lalaki at 3 babae. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos kay Heman upang tumugtog ng tambuli. Ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pompyang, alpa at lira. Sina Asaph, Jedutun at Heman na namamahala sa kani-kanilang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ang bilang ng mga ito kasama na ang iba pa nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh ay 288. Sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Ang 288 na ito ay hinati ayon sa kani-kanilang sambahayan sa 24 na pangkat na tigla 12. Ang bawat isa ay pinamahalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kani-kanilang tungkulin. Una, si Jose sa sambahayan ni Asaph. Ikalawa, si Gedalia. Ikatlo, si Zokur. Ikaapat, si Zeri. Ikalima, si Netanias. Ikaanim, si Bukias. Ikapito, si Azarel. Ikawalo, si Jesayas. Ikasiyam, si Matanias. Ikasampu, si Simei. Ikalabing isa, si Uziel. Ikalabing dalawa, si Hazabias. Ikalabing tatlo, si Sibuel. Ikalabing apat, si Matitias. Ikalabing lima, si Jerimoth. Ikalabing anim, si Hananias. Ikalabing pito, si Josbekasa. Ikalabing walo, si Hunani. Ikalabing siyam, si Maloti. Ikadalawampu, si Eliata. Ikadalawamput isa, si Hotir. Ikadalawamput dalawa, si Gidalti. Ikadalawamput tatlo, si Mahaziyot. At ikadalawamput apat, si Romamti Ezer. Ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo. Sa angkan ni Kora ay si Meselemias na anak ni Kora, buhat sa pamilya ni Asaph. Ang pito niyang anak ay si Zacarias na siyang panganay, kasunod sina Jediel, Zebadias, Jatneel, Elam, Jehohanan at Elihonai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom, binigyan siya ng walong anak na lalaki, si Simayas na panganay, kasunod sina Jehozabad, Joa, Sakar, Natanel, Amiel, Isakar at Peulitai. Si Simayas ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan sapagkat sila'y mahuhusay at biyasa. Ang pangkat ng mga ito'y binubuo nina Otni, Rafael, Obed, Elzabad at ang dalawa pa niyang anak na matatapang din, sina Elihu at si Machias. Ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkan ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay, ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Hilkias, Tibalias at Zacarias. 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa. Ang mga pangkat na ito ng mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh, gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kani-kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemias at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Ang pinto sa kanluran at ang pinto ng saleket sa daang paakyat ay napunta kina Supim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog ay tig-aapat at tig-dalawa naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Kora at ni Merari. Ang mga levita sa pangungunan ni Ahiyas ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. Si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zetam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Amramita, Isharita, Hebronita at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong namahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer, ang namahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesias, Joram, Zikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David ng mga pinuno ng sambahayan at ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. At lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruias ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Mula naman sa angkan ni Ishar, si Kinanias at ang kanyang mga anak ang inilagay ng mga tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Jordan. Sila ang namahala sa gawain ukol kay Yahweh at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerijas ang kanilang pinuno. Noong 40th ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na sa Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerijas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kilalaman sa Diyos at sa hari.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hi Kaagapay! Ikaw ba yung tipo ng tao na go agad kahit hindi pa sure? Yung tipong may idea ka, may calling ka, may gusto kang gawin, tapos kahit may ka ba, kahit hindi pa malinaw ang lahat, sige, go na. Kung oo, parang kilala kita. At may makakarelate kang tao sa Bible, walang iba yan kung hindi si Pedro. Yes, si Pedro o si Peter. Hindi siya yung type na tahimik lang. Hindi siya yung type na wait and see muna. Siya yung game, tara subukan natin. Sa kwento sa Matthew 14, nasa bangka sila sa gitna ng dagat. Malakas yung hangin that time. Napakagulo at medyo scary. Tapos nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. Imaginin mo yun ah, tubig tapos may naglalakad. At si Peter, hindi siya nag-overthink. Hindi siya nagtanong ng 10 questions. Ang sabi niya, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ko sa iyo. Parang ang tapang no, pero medyo risky din. At ang sagot ni Jesus, simple lang, halika. At eto na, bumaba si Pedro sa bangka. O kaya, kaagapay sandali lang, isipin mo to, habang lahat ng nasa loob pa, safe, steady, si Peter, siya yung unang lumabas. Mapusok, oo, pero matapang sobra. At for a moment, nakalakad siya sa tubig. Impossible yon. Pero nangyari. Pero habang naggalakad siya, napansin niya yung hangin, yung alon, yung gulo sa paligid, at doon siya kinabahan. At nung kinabahan siya, nagsimula siyang lumubog. Pamilyar ba to sa'yo? Minsan ang tapang natin sa simula. Excited tayo, full of faith. Gusto natin, Lord, gagawin ko to. Lord, susunod ako. Pero pag andun ka na, nakita mo na yung reality, yung problema, yung pressure, biglang, Lord, teka lang, parang ang hirap pala. At doon na papasok yung doubt. Doon ka na matatakot, doon ka na parang lulubog. Ganon din si Peter. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagmatigas. Sumigaw siya, Lord, iligtas mo ko. At agad na hinawakan si Jesus. Or agad na hinawakan siya ni Jesus. Kaagapay, ito yung gusto ko na marinig mo ngayong umaga. Hindi problema kay Lord na minsan na matatakot ka. Hindi issue na minsan manghina ka. Hindi issue na minsan mag-doubt ka. Ang important, alam mo kung sino yung tatawagin mo. Si Peter, oo, lumubog siya. Pero siya lang din yung nakalakad sa tubig. Yung iba, safe sila sa bangka, pero wala silang story. Wala silang experience. Wala silang wow factor na, wow, ginawa pala yun ni Lord sa buhay ko. Kaya minsan kaagapay, kapag tinatawag ka rin ng Diyos na lumabas sa bangka mo, maaaring sa bangka ng comfort zone, bangka ng pagiging safe, bangka ng okay na to, wag na mag-rest. At ang tanong, mananatili ka ba o lalabas ka? Oo, risky. And oo, nakakatakot. And yes, hindi mo hawak lahat. Pero doon mo mararanasan si Lord in a deeper way. Kasi minsan, hindi mo mararanasan ang himala kung hindi ka lalabas. At kung sakaling matakot ka, kung sakaling parang lulubog ka, tandaan mo to. Hindi ka pababayaan ni Lord. Aabutin ka niya, hahawakan ka niya, at itataas ka niya ulit. Tara kaagapay, at this time, I invite you, pray tayo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po sa magandang reminder po sa kwento ni Peter. Salamat dahil pinapaalala mo sa amin na okay lang palang matakot, basta marunong kaming magtiwala sa iyo. Lord, we ask and we pray na tulungan mo kaming gamitin ang tapang na ibinigay mo sa amin sa gitna ng takot. Turuan mo kaming mag-step out in faith at kapag nanghihina kami, hawakan mo kami at itaas muli.
Ikaw ang aming lakas at sandigan. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng bagay. We surrender everything to you. This is our prayer. In Jesus' name, amen.

This morning kaagapay, baka ito na yung push na hinihintay mo. Gamitin mo yung tapang na ibinigay sa iyo ni Lord, hindi para maging reckless, kundi para magtiwala. Step out kahit may konting fear, kahit hindi pa clear ang lahat. Kasi minsan, ang kailangan lang isang hakbang palabas ng bangka. Ako po ang inyong companion kay El Garcia, and thank you for tuning in dito po sa ating program na Unang Salmo. Kung may mga learning ka or takeaway na gusto mong ibahagi sa ating program, ano ba yung mga natutunan mo or ano ba yung mga bagay na ipinapa-step out sa iyo ng Lord sa comfort zone na meron ka ngayon, i-comment po na at don't forget na i-share po yung ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: dito on 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Wow! Napansin nyo, May na ngayon. First week of May. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng Panginoon. Ang bilis din ng binibigay sa atin ng Panginoon ng panahon. So, kung buhay pa po tayo, every gising is a blessing, may plano pa si Lord. Okay, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa FEBC. At dahil Lunes po yan, meron po tayong awit. Okay, Dad, ready ka na po? Ayun, bumalik yung kanyang mailiit na boses. Yan po ang ating tono, mga kagapay. Okay, ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.
3: Amen, amen, amen, amen, amen.
4: Ay, amen talaga. The Lord is so good. O kayo po yung nakikinig sa programa Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio at ang PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o yung ating Portable Missionary Radio, PM Radio, di ba? Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula aparing hanggang hulo, kung may maganda kayong internet connection, maganda rin po ang reception, maliwanag siya. At patuloy, minsan nga po eh, nung nakikinig ako sa Facebook live, maliwanag din talaga basta maganda yung internet connection. So patuloy lang po kayo dyan, huwag po kayong bibitaw. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Lunes ay maging right, matagumpay na Monday. Ayan, yan ang goal natin. Maging matagumpay ang ating Monday at tuloy-tuloy na yung tagumpay na yan na binibigay sa atin ng Panginoon. So, dyan lang po kayo ha. Huwag po kayong bibitaw. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung topic natin ha. For the whole month of May, ang ating theme, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. At ang ating verse, Psalms 133:1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. O, yan ang ating main theme. So, ngayon naman, pag-uusapan natin, eh, kakaiba rin, di ba? Kasi nga po, sabi po ni Abraham Lincoln, sabi niya, the best way to predict the future is to create it. Sabi niya uli ha, the best way to predict the future is to create it. At dahil po, di ba last week May 1 holiday yan, Labor Day, naisip ko, mas maganda tong topic na to na pag-usapan natin for this week. How to get promoted at work successfully. Kinuha po natin to sa Harvard Business School o sila yung gumawa nito. So kung nais nating mag-advance sa ating career, subalit hindi naman natin alam kung saan at paano tayo magsisimula. So narito po yung mga ilang mga bagay kung paano mapapromote sa ating work. And this goes for all type of work, ha? Hindi lang to sa business. In fact, ang ganda-ganda nga ng discussion na to throughout the week. So una, number one, be a model employee. Be a model employee. Ang rule number one para po sa isang good employee, ito ha, ay yung palaging on time at ready to go. Kahit tayo po nag-work sa isang culture, sa kultura, lalo na dito sa Pilipinas, na laging behind schedule, mas mabuti pa rin ang on time o kahit mas maaga sa bawat araw o sa bawat meeting. Kung ikaw ang mangunguna sa meeting, dumating ka na mayroong agenda at maging active timekeeper. Ito ay sign na ikaw ay organized, iginagalang ang oras ng iba, at naglilingkod bilang isang role model sa iyong mga kasama. Sa pagtatapos ng meeting, magbigay ng mabilis na recap at i-identify ang sunod na mga hakbang. So yung number one, be a model employee. Pangalawa, solve problems. Don't just identify them. Ang isa sa pinakamabisang paraan upang umangat bilang isang budding leader o mauusbong na leader, regardless kung ano ang iyong role sa kasalukuyan, ay maging self-sufficient at nagde-demonstrate ng solid judgment. So sa paggawa nito, hindi lang makikita at maibubukod na ikaw ay isang critical asset sa inyong team. Kundi ito ay nagsisilbing tactic din upang mas lalong ma-develop ang iyong leadership skill. Ang isang nakakatulong na mantra, sabi nila, ay be a problem solver, not a problem identifier. Ulitin ko ha, be a problem solver, not a problem identifier. So ibig sabihin, hindi mo lang nakikita yung problema, nakikita at nagagawa mo pa ang solusyon sa problema. So kapag nag-raise ka ng issue sa iyong boss, mag-produce ka na rin ng mga possible solutions. Ang mga busy leaders ay kadalasang bumabagal sa pag-solve ng bawat problema na kinahaharap ng kanilang team. So tulungan ang iyong boss at hanapin kung paano ito malalampasan kesa ipaalam lang sa kanya yung mga issues, di ba? Number three, respect your boss time. Maging considerate ka sa oras ng iyong boss. Bago ka lumapit upang humingi ng tulong or advice, i-consider ang level ng urgency at sikaping solusyon na ng problema. Or at least ay mag-brainstorm ng plan of action na titingnan ng inyong manager. So ang paggawa ng attempt ng una ay nagde-demonstrate na alam mo kung paano mag-take ng initiative. Sa mga bagay na kinakailangan ng intervention ng inyong boss, ngunit hindi naman time-sensitive, so magkaroon ng running list ng mga items na iyong i-discuss sa kanya. Magtanong kung may maibibigay siyang oras sa kanyang calendar at i-outline kung ano yung nais mong i-discuss sa inyong meeting invite para parehong handa ang bawat isa. So, di ba, yun yung mga napag-usapan natin. Be a model employee, solve problems, don't just identify them, and respect your boss time. Ang ganda na naman po ng simula, di ba, ng ating napag-usapan. Upang matawag na role model, kailangan nasa oras ka. Maging ito ay sa pagpasok sa work at kahit sa anumang meeting. Ang pagiging nasa oras ay isang disiplina na natututunan simula bata pa at nadala na sa kanyang trabaho. Ang pagiging on time ay kapahayagan ng respeto para sa oras ng ibang tao. Maganda rin yung nakikita mo na ang problema. Hahanapin mo na rin ang solusyon para dito dahil ito ay kapahayagan na hindi ka dependent sa iba. At kung nakita mo agad ang problem, gagawan mo agad ito ng mga paraan upang masolusyonan. At kung may meeting sa boss, nako, siguraduhin nakahanda ka sa discussion ha, at nakapag-isip na ng mga strategy o solution para sa items nyo ng pag-uusapan. Ano man ang iyong posisyon o katungkulan, dinala ka dyan kaagapay upang maging pagpapala sa iyong workplace. O ang ganda ng paalala sa atin sa Matthew 5:16, sabing ganun, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So mga kaagapay, kung ang ating buhay ay magiging ilaw sa workplace, ipinapahayag mo na rin na maaaring magkaroon ng unity sa workplace dahil ikaw yung simula, ikaw yung catalyst doon. So kaagapay ha, maging role model, maging model tayo sa ating workplace. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Wow, ganda na. Role model, eh, talaga naman dapat. Amen, amen, amen. Unity in diversity, create a future, promote model employee on time, recap, solve problems, self-leadership, problem solver, problem is having a solution. Be considerate with your boss, role model on time, respecting others, prepare for any discussion, ilaw sa workplace. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dapat magpatuloy lang sila sa paglilingkod ng tahimik habang umaasa sila sa muling pagbabalik ng Panginoon, going God's standard and going for His will. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, kanino nasulat ang aklat ng Tesalonika? Yan po ang ating bibigyan ng pansin. Aklat ng Tesalonika, unang Tesalonika. Para sa mga members ng church ng Tesalonika, sa kanila nasulat na ano nga sila na nakipag-isa na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Mga may relasyon kay Jesus Christ, hindi basta may relihiyon lamang. Ano ang taimtim na dalangin ng mga apostol? Sana maayos ang lagay ninyo at ramdam ninyo na mabait talaga ang ating Diyos. Amen. Hindi siya mabagsik. Hindi talagang mabait. Hindi talagang mabait at maaasahan. Hindi niya tayo iiwan. Amen, amen. Wow, wow, wow. Galing ito kay Paul, Silas, at Timothy. Ang buhay at ang faith ng mga Thessalonians. Ano ang spiritual mode ng mga leaders ng iglesia? Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos para sa inyong lahat. At lagi namin kayong isinasama sa mga prayers namin. Pag nagpipray kami sa Diyos na tatay natin, inaalaala namin kung paano ninyo pinapractice ang faith ninyo. Kung paano kayo nag-e-effort ng todo para ipakita ang pagmamahal ninyo. At kung ganito katibay ang pag-asa ninyo sa Panginoon, nating si Jesus Christ. Mga kapatid, alam naming mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo. Amen. Bakit nga gayon ang bunga nung ipinreach namin sa inyo ang mabuting balita? Hindi lang salita ang gamit namin. Nag-preach kami sa kapangyarihan ng Holy Spirit at lubos kaming tiwala na totoo nga ito. Hindi lamang yon, kundi ito pa. Alam ninyo kung paano kami namuhay nang nandiyan kami sa inyo. Ginawa namin yon para sa ikabubuti ninyo. Ano ang resulta ng magandang example? Ginaya ninyo ang example namin at ng Panginoon. At kahit sobrang kahirapan at sobrang nahihirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit. nung tinanggap ninyo ang mensahe tungkol sa Panginoong Jesus. Ano ang spiritual impact ng magandang example na ito? Naging example kayo sa lahat ng naniniwala sa Panginoon na nasa Macedonia at sa Akaya. Nakarating ang mensahe tungkol sa Panginoon. Nabalitaan din sa anumang lugar ang faith ninyo sa Panginoon. Kinukwento ng lahat ng tao sa lugar na yon ang isang gospel conflagration. Ano ang dating ng gospel conflagration na ito? Kung paano ninyo tinalikuran ang mga Diyos-Diyosan para sambahin ang tunay na Diyos. At dahil nga doon, naging ano sila sa pagbabalik ng Panginoon? Naging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Paparahintayin ang pagbabalik ng Panginoon. Ang anak niyang darating galing sa langit, si Jesus siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya rin ang magliligtas sa atin. Saan nga? Sa pangmundong galit at parusa, sa tumanggi at ayaw sumampalataya sa pagliligtas ni Jesus sa krus. Pero sa mga tumanggap at sumampalataya, iniligtas na mula sa galit at parusa at kayo ang mga yon. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba na?
4: Oh, po, Ama. Oh, di ba? Alam niyo, favorite ko po yung Church ng Thessalonians. Kasi, alam niyo ba, nang pinuntahan niya ni Apostle Paul, 2 weeks lang siya dyan sa Acts 17. At dahil meron ng, di ba, hinahanap-hanap na siya. In fact, he just preached in the Thessalonians congregation for 3 Sabbaths. Yun yung nasa Acts 17. Tingnan nyo, 2 weeks lang siya dyan. Mm-hmm. Pero it produced a church na naging blessing sa Macedonia, naging blessing sa lahat. Ang ganda ng ano, ng Thessalonian church, napakaganda.
3: Ang ganda ang impact.
4: Opo, at hindi lang yon. Para silang naging sounding board. Gusto ko yung message ni Ness dyan sa Thessalonians. Naging sounding board sila ng gospel. Yun yung biro mo, 2 weeks, and yet the Lord worked. At yun, nakakatuwa yung ginawa ng Panginoon dyan at yung pagpapala niya. Dahil, at yun, si Apostle Paul, 2 weeks lang siya dyan, ha, tapos umalis na siya. So, yung mga nandoon na nakakilala sa Panginoon, sila yung nagpatuloy, nag-work ng church naging church siya sa Thessalonians. Kaya nga, kung titingnan mo, no, sabi, ang galing, no, pag it doesn't matter, no, biro mo si Apostle Paul, 2 weeks lang siyang nandoon. 2 weeks siyang nag-preach sa synagogues. 2 weeks lang yun lahat. Pero it produces one of the best churches in the New Testament.
3: Amen. Amen.
4: Yun, makikita natin yun sa patuloy nga po na paglago sa Panginoon, ano po, at patuloy na, you know, yung atin pong paglilingkod ng tapat sa gawain ng Panginoon.
3: Amen.
4: Kaya,
3: yun ang pagkakaiba, anak, ng impact at impacto. Hindi ba?
4: Opo.
3: Yung impact, yung dating. Yeah.
4: Opo.
3: Eh, mayroong impacto na naninira. No?
4: O, totoo yun.
3: Oo, yeah.
4: Kaya wag magiging impacto.
3: Talaga.
4: At kahit sa isang church, alam niyo po yung just criticizing a church or something, that is being impacto. Di ba, Daddy, ganon?
3: Ginagamit ng impacto.
4: Oo, ginagamit yun.
3: Kaya kasi nga, yung paglalaban ng Panginoong Jesus at ni Satanas, maliwanag yan. At hindi tayo magko-compromise talaga dyan.
4: Totoo yun. Kaya din po, di ba tayo mga kaagapay, ha? If we see problems in our church, pray. Yun lang talaga, you pray. And you do your part in becoming an asset doon sa church. Huwag kang magiging liability. Diba po, yung mga lessons na natutunan din namin sa Marikina Christian Fellowship. And we decided, kami ng Pastor Ness, we decided to help the pastors, whoever they are. So mag-isi Pastor Willie man yan. Ah, kahapon po, nag-celebrate po ng 50th anniversary ang MCF. So ngayon si Pastor Migs naman. Pero it's the same principle that we said, we will support their ministry. So mga kaagapay, ganun tayo. As the Lord changed the leadership in our churches, let us support them as members tayo doon. And be good members, di ba? Model members. para po ang isang iglesia ay lumalago at lumago pa patuloy. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa patuloy na ginagawa mo sa amin at yung mga learning experiences po, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, thank you po. Salamat po sa mga kaagapay namin na mga churches. Alam ko po ang dami-dami mga pinagdadaanan. Lalo na po ngayon, Panginoon, ang dami ng ginagawa ng Diablo para ma-discourage ang mga leaders. O di kaya, Panginoon, syempre nag-uusbungan yung sariling ambisyon, yung mga ganyan. But Lord, we just pray na patuloy po, Panginoon, na ikaw po yung Holy Spirit ang siyang maggabay at mag-hold ng puso ng iyong mga anak. Lord, sa mga pastors, ng mga outreach pastors, yung mga nasa probinsya, Lord, may your grace be upon them and may your provision overflow. At ganun din po, Panginoon, dun sa mga pastors, ng mga lalaking churches na patuloy sa discipleship, continue to bless them, Lord, and continue to make their churches an inspiration for others, Panginoon. At ang dalangin namin sa aming pong mga members, matutunan namin sumunod. Matutunan namin irespeto yung mga leaders na pinagtatiwala mo sa amin, Panginoon. And may we continue to support them in whatever they do. Kasi alam din po naman namin, Panginoon, lumalapit sila sa inyo at nananalangin. Lord, today, naalala din po namin ang aming mga birthday celebrators. Unang-una na, Panginoon, si Lea Bagisi. Salamat po sa kanyang buhay. Kay Choco Peña, kay Monique Nene Caminero, kay Antonio Galvez, kay Kuya Danny Cupalao, maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. Ganon din po kay Monica Arias, kay Alice Pedregal, kay Mila Solomon Tolentino. Lord, thank you din sa buhay ni Maricel Posadas at si Din din po, ha, Panginoon. Thank you for her life and yung purpose mo sa kanya. Si Pastor Frederick Nicolas ng Palawan. At ganun din po, Panginoon, si Ate Lisa Atendido. Ganun na rin po si Sir Manny. Maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy at patuloy mo silang pagpalain. Lord, yung mga nabanggit namin, bless them to overflowing. At kahit po, Panginoon, yung mga kaagapay na hindi man po namin na-mention, salamat po, Panginoon, dahil alam namin you are at work at alam namin mahal na mahal mo din po sila. So Lord, may our matagumpay na Monday maging talagang matagumpay. And at the end of the day, we can always say it's all because of you. Marami pong salamat.
3: Panginoon, marami pong salamat. Ang anak ninyong dumating galing sa langit, si Jesus, ni siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya rin ang magliligtas sa atin. Amen. Saan sa pangmundong galit at parusa na tumanggi at ayaw sumampalataya sa pagliligtas ni Jesus sa krus, pero sa mga tumanggap at sumampalataya, iniligtas na mula sa galit at parusa. Wow, wow, wow, amen, amen, ay paano tayo nga ay lalampasan? Hindi talaga. Amen, amen, amen.
4: Amen. Totoo po yan. Hindi tayo nilalampasan ng Panginoon, ha, mga kaagapay. So again, napag-usapan natin ang Thessalonian Church. Nakita natin how the people supported the work and how Apostle Paul just preached there for 2 weeks. Pero it turned out to be a very beautiful church na patuloy na ginamit. Naging sounding board sila of the gospel. So mga kaagapay, tayo din po mga sounding board ng gospel. Hindi lang po sa ating pamilya, ganun din sa ating workplace, sa ating church, sa ating community. So let's choose that. Ito po sa Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS, they were engaging, connecting with us, to show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
8: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
9: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
7: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
8: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
7: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
8: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
9: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach, but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS, kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings, at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
7: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement, lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo, yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
9: Alam niyo po, kaya Lucho, no, meron tayong tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station, sa DXAS, is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no. And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
8: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
7: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
8: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
7: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
9: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang ipang tayong dapat makinig, no, kasi siyempre bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So malaking impact po talaga kasi naririnig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na naririnig natin on the ground.
10: Yan. So gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
8: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
7: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
9: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa...

0: first, no, before we talk, imi-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
0: Marami po, Kuya Lodjo, no? Especially namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakakapagpapatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman,
2: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Ito ang hardin ng panalangin.

Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa isang panibagong pagkakataon na tayo po ay magkakasama dito sa Hardin ng Panalangin. Purihin ang Panginoon sapagkat siya po ay mabuti at nagpapasalamat nga tayo sa mga pagkakataong kagaya nito na we have this fellowship sa Himpapawid at ganoon din tayo po ay nagkakadalanginan sapagkat malaking bagay po ito lalo na sa mga panahon na tayo po ay may mga pinagdadaanan. Inihahatid ng Agapay ng Sambayanan 702 DCAS at ng FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay sama-samang mag-celebrate dahil sa kabutihan ng Diyos sa pagtugon sa ating mga dalangin. At dito rin sa Hardin, tayo naman po ay maghingahan ng mga niloloob at ating ipagkatiwala ang mga ito sa Panginoong Diyos. Si Lourdes Magtunaw kasama natin sa Manila, Philippines at ang ating production team. Ako naman po ang inyong lingkod nandito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama namin kayo sa iba't ibang mga panahon sa lahat ng pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong presensya ngayon na inyong patuloy na binibigay sa amin para maranasan, maramdaman, magbigay ng assurance. At ito po ay regalo, ang extra sense of your presence, dagdag na pagkaranas ng inyong presensya. Panginoon, hindi naman po ninyo kami talaga iniiwan simula noon, pero mayroong extra blessing kapag ang inyong yakap, ang inyong pagpaparamdam sa personal na paraan ay kasama namin sa aming kalooban, nasaan man kami. Kaya i-bless niyo po kami sa mga sandaling ito, nasaan man ang bawat isa, ang Hardin ng Panalangin ay bukas para maging daluyan ng pagpupuri, daluyan ng pagpapala. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, sa inyong haplos sa mga sandaling ito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Espiritong Banal. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, aming tinatanggap ang inyong mga pagpapala. Amen at amen.

Magbulay-bulay po tayo dito po sa sinasabi ng Biblia. Ito po ay nasa Matthew chapter 13, simula sa verse 24. Ang ginamit po ng mga editors ng Ang Bible, Pinoy version, na pamagat ng segment na ito ay ang parable tungkol sa damo at sa wheat. Matthew chapter 13, simula sa verse 24. Nagkwento ulit si Jesus sa mga tao gamit ang parable. Tulad nito ang kaharian ng langit. May taong nagtanim ng mabubuting seeds sa bukid niya. Pero isang gabi, habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway niya at nagtanim din ng mga damo kasama ng mga wheat at saka siya umalis. Kaya nung tumubo at nagbunga na ang wheat, lumitaw din ang mga damo. Pinuntahan siya ng mga tauhan niya at nagsabi, "Sir, di po ba mga mabubuting seeds ng wheat ang tinanim niyo? Saan ang galing ang mga damo?" "Isang kaaway ang gumawa niyan," sagot ng may-ari. Kaya tinanong siya ng mga tauhan, "Gusto niyo bang bunutin namin ang mga damo?" "Wag," sagot ng may-ari. "Baka mabunot din ang mga wheat. Hayaan niyong tumubo ang wheat kasama ang mga damo hanggang sa time ng pag-harvest. Tapos, uutusan ko ang mga mag-harvest na unahing bunutin ang mga damo, itali ang mga ito sa kanila sunugin. Tapos, itali na ang mga wheat at ilagay sa bodega ko." Matthew chapter 13, verses 24.

nagtanim o doon sa may-ari ng ano ng taniman, kaya gumawa ng kasamaan, nagtanim ng damo. At pagkatapos, eh gusto na agad ng mga tauhan na bunutin na. Pero wise, ha? Ibig sabihin sanay yung amo. Huwag ninyong bunutin ngayon, baka madamay pa yung mabubuting mga tanim o yung mga wheat. Merong takdang panahon para bunutin yan kapag mas madali mo nang ma-distinguish. So lumalaki ng magkasabay yung mga damo at saka mga wheat. Una pong elemento rito, matututunan natin, mga kaibigan, elemento ng time. Merong na-accomplish ang panahon, kaya ito binigay ng Panginoon. Ang panukatan ng panahon ay nagbabago. Pwedeng ginagamit mo yung relos, pwedeng ginagamit natin yung panahon ng pagtubo ng halaman, pwedeng ginagamit natin yung iba pang mga panahon na panukatan natin. Lalo na sa ngayon, sa digital age, hindi na 24 hours yata ang pagsukat ng panahon. Eh, no? Pero natatandaan ko doon sa parable ni Juan Flavier sa kanyang column, ni former or late Senator Juan Flavier, may ikuwento siya doon. Sabi niya, kapag ang isang dalaga ay may manliligaw, hanapin niya yung nagtatanim ng puno. Sabi nung dalaga, ba't naman po nagtatanim ng puno? Ayoko naman po ng ang aking mapapangasawa ay ganun lang ang trabaho. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin nun, yun ay parable. Ibig sabihin, ang taong nagtatanim ng puno ay mayroong patience. Kasi ang puno ay hinihintay mong lumaki, tumatag, at saka magbunga. It takes years. So sinasabi dito, mga magulang at mga kapatid, ang panahon ay kailangan wine-welcome natin. Hindi tayo yung ora-orada, hindi tayo yung nagmamadali palagi. Minsan ang challenge dyan, kung tayo ay mayroong ADHD, o kaya kung minsan sa panahon natin tayo ay mga OCD, kagaya ko, gusto nyo na accomplish lahat ng bagay ng mabilisan. Pero time accomplishes something according to God's timing. So sa buhay mo, kaibigan, huwag kang masyadong magmadali kasi hindi mo naman matatapos lahat ng trabaho o kaya hindi mo naman mape-perfect lahat. Bagaman meron tayong mga KRI, ha? Alam ko yan. Bagaman meron tayong mga dapat na i-report, meron tayong mga deadline, meron tayong mga hinahabol na mga quota o kaya naman meron tayong mga dapat gawin sa buhay dahil maraming bayarin, ha? At malapit na ang mga petsa ng bayarin. Kinakailangan po humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit na maging patient para matupad sa mga takda nilang panahon ang mga bagay na pinahintulutan ng Panginoon na maitanim at lumaki sang-ayon sa kanyang sariling timing. So, don't be too hard on yourself, ha? Alam ko, lagi natin narinig yung excellence, excellence, excellence. Pero lalo ka na, nagkakaedad ka na, hindi ka na bumabata. Maganda rin minsan yung ano, good enough. Hindi excellent, hindi perfect, or pwedeng excellent but not perfect but good enough. And regard and respect God's timing. Slow down, lalo na kung may ADHD ka o kaya kagaya ko OCD ka, try to receive the grace of slowing down. Pangalawang bagay, yung application nito internally. Sa kalooban natin, may mga nakikita tayong, oh maganda ito, ito naman parang hindi maganda, ayoko nito. Pero minsan, kinakailangan mong i-respect pa rin yung panahon, ano, para itong nangyayari sa buhay mo ay hindi naman magkaroon ng ano, hindi naman magkaroon ng masamang epekto sa buhay mo, ano? Kaya napakaganda na tayo po mga magulang at mga kapatid ay magkaroon ng ganitong mga pagsangguni o kaya naman ay consideration. Umuulan kanina kaya po ako sumilong ano dito sa may aming sa lugar ko. Kaya lilipat po ako ng konti. Ayan. At pangatlong bagay, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ay mga bagay na external, ano, ibig sabihin panglabas. Sa atin pong buhay, may pinapahintulutan ng Diyos na mga ang tingin nga natin talaga, ano, parang mga damo, mga wheat, mga hindi kailangan, mga masasama. Pero hindi natin pwedeng bunutin agad. Kasi nga, ay madadama yung mabubuti. So, we have to wait for everything to mature according to God's timing and then, saka natin gawin yung mga bagay

na dapat gawin. Sabi ko nga kanina, internally and externally, naisip ko lang ano, sa counseling, may mga nangyayari lalo na sa inyong mga babae na kayo ay ano, nagkakaroon ng mga pagbabago biologically. Ha? Lalo na pag mayroong mga kabuwanan o kaya yung tinatawag natin na ano na yung pre-menopausal stage. Kapag naandun na sa ganung stage, mayroong mga hot flashes, nagkakaroon na ng mga moods, nagkakaroon na ng mga pagbabago, at ito po ay dapat inuunawa. Hindi dapat ginajudge agad na ito mabuti o masama, o kaya kung ang iyong kabiyak ay dumadaan sa ganung kalagayan, huwag nating i-judge agad. May mga parang masamang nangyayari, nararamdaman tayo sa ating kalooban na in God's perfect timing ay lilipas. At mag-invest tayo ng panahon, ng atensyon, ng energy doon sa alam natin na magbubunga ng sagana kasi Panginoon naman ang magtatanggal sa mga bagay na alam niya na hindi makabubuti kagaya nung mga damo. Be patient with yourself, receive God's grace and blessing, and continue to enjoy the life that bears fruit for the glory of God which has value for eternity. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy po ninyo kaming i-bless ng biyaya na magpatuloy sa buhay na ito sa gitna ng mga challenging situations. Mayroon mang kaming kasamang hindi mga mabubuting nangyayari, tulungan po ninyo kami na magpatuloy sapagkat pagdating ng panahon, kayo ang magdidesisyon sa mga bagay na may mabubuti at pangwalang hanggang bunga at inyong ihihiwalay ang anumang bagay na hindi kailangan o masasama. We receive your blessings in the name of Jesus. Amen.

0: halin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang mapagpala. Tinataas po namin sa inyo ang executive, legislative at judicial branches ng aming gobyerno. Nawa ay magkaroon po ng respeto ang isa't isa at sa pamamagitan nila na co-equal branches ng aming gobyerno ay magkaroon ng patuloy na pagtutulungan para sa kabutihan ng aming bansa. Dalangin po namin ang pamumuno ng Presidente, ng Senate President, ng House Speaker, at ng Supreme Court Chief Justice na pagkalooban niyo po sila ng wisdom, ng matapat at malinis at makatarungang paglilingkod. Amin din pong idinadalangin, banal namin Diyos, ang isinasagawang impeachment proceedings sa House of Representatives at sa Senate na magsasagawa ng trial kung sakasakali. Banal namin Diyos, nawa sa bawat prosesong pagdaraanan ay maghari ang katotohanan at katarungan para sa kabutihan ng buong bansa. Gayun din, banal namin Diyos, idinadalangin namin ang hindi pa natatapos na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang mga flood control projects. Ipahintulot po ninyo na lumabas ang katotohanan at buong katotohanan upang managot ang mga sangkot sa katiwalian ito. Panginoon, amin din pong idinadalangin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products at halaga ng bilihin at patuloy na pagbagsak ng purchasing power ng peso. Tulungan niyo po ang aming gobyerno, maging ang private sector, kung papaano po kami magtatagumpay sa harap ng humihirap na kabuhayan at pagbagsak ng ekonomiya, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong daigdig. Pahintulot po ninyo, banal namin Diyos, na magkaroon na ng kalutasan ang tunggalian ng Israel kasama ang US at Iran upang magkaroon na ng tunay na solusyon ang problemang ito na nagdudulot ng iba pang problema sa pangkalahatang ekonomiya at seguridad ng mga bansa sa buong daigdig. Dinadalangin din po namin ang inyong pagpapala sa ginagawang mga emergency measures ng aming gobyerno upang matulungan ang mga mamamayan na apektado ng kasalukuyang krisis. Sa kabila po ng lahat ng ito, huwag po ninyong iaalis sa aming mga puso ang pag-asa at tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Patuloy po tayo sa pagdulog sa ating Panginoong Diyos sa hardin ng panalangin pagkatapos na maipanalangin ang ating pong bansa, ang ating naman pong mga individual concerns ang ating ilalapit sa Panginoong Diyos. At kagaya po ng inyong mababasa sa mga nanonood sa screen, kapag po inyong narinig na sinabi ko po na Panginoon sa inyong biyaya, Lord sa inyong biyaya, sabay-sabay po tayo kahit nasaan man kayo, sabihin po natin, dinggin ninyo ang aming panalangin. Pwede rin po ninyong i-type ng sabay-sabay, ano, para po ito ay ating, ano eh, atin po itong interaction o expression kapag nananalangin, hindi dahil gusto lang natin ng comments. Kung hindi, pag nagta-type tayo ng taos-puso, ay baka lumuluwag ang ating kalooban, ano, at nagkakaroon tayo ng sense of assurance. So pwede ninyong i-type, siya nawa, amen, salamat Lord, siya nga po, Lord, linggin ninyo ang aming panalangin. Ano, yun po ang ating sasabihin. Kaya tayo po ay sama-sama ngayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa buhay namin. Kahit na po may mga kasabay kami sa buhay na ito na mga maituturing na parang masasamang damo. Hindi naman yun mga tao, yun pong minsang iba ay sistema, mga pangyayari, mga bagay ng kalikasan na inyong pinahintulutan. Tulungan po ninyo kami na maging kagaya ng mabuting halaman sa gitna ng aming pamumuhay na kasama yung mga masasamang pangyayari sa lipunan at may mga naidudulot sa amin. Tulungan po ninyo kami na mag-focus sa inyo sapagkat sapatang inyong biyaya upang kami po ay mamunga ng sagana. Panginoon, sa inyong biyaya, tingin po ninyo ang aming panalangin. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang aming mga kasama ngayon na mga may sakit at may karamdaman. Yung mga inaalagaan sa bahay nila, yun pong mga nagpapalakas, nagpapahinga sa bahay nila, o kaya naman baka nasa ospital, o kaya naman po ay nasa iba't ibang mga facilities. Gamitin po ninyo ang mga doktor, ang mga manggagamot, gamitin po ninyo ang pagkalinga ng mga mahal sa buhay upang sila'y makabangong muli sa kanilang banig ng karamdaman. Dalangin po namin si Adora Arosena at yung kanyang asawa. Dalangin po namin ang patuloy ninyong pagdinig sa kanilang kahilingan at ang kagalingan ni Placido at ang kanilang kahilingan sa kanyang laboratory result ay inyo po, Panginoong, dinggin. Dalangin namin ang prayer request ni Marlene Rodriguez, Panginoon, good health para sa kanyang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan para sa sakit sa puso at cyst sa kalagayan ni Cocoy Campos. Dalangin namin, Panginoon, si Kenneth Roskilio na maging matagumpay ang kanyang operasyon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, si Caloy Palad para sa kanyang kagalingan. Hinihiling po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para sa sitwasyon ni Joe Bert, nawa ay maging negative ang biopsy result. At Panginoon, dalangin namin ng cardio complete healing para kay Pastor para kay Rainier Felipe de la Peña. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman na andito sa comment section, hindi namin mabasa lahat, hindi po namin nabanggit lahat ang pangalan, yung iba confidential. But Lord, extend your hand of healing in the name of Jesus. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming dalangin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang mga pagpapalang pinansyal, pagpapalang material para sa bawat isa. Panginoon, ang mga manggagawa, ang mga negosyante, ang mga patuloy na nangangasiwa ng iba't ibang responsibilities para sila po ay mayroong enough na kitain para sa kanilang pamilya. I-bless po ninyo ng sapat sa aming mga pangangailangan ang bawat isa. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Pinapanalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Yun pong mga nasa iba't ibang mga leadership position para sa kanila pong negosyo, mga nasa leadership position sa community para sa kanilang organization, mga nasa leadership position sa mga simbahan,
o kahit na Panginoon yung nasa iba't ibang mga bansa na may mga ginagampanan na mahahalagang posisyon at gumagawa ng desisyon. Lord, I pray for your wisdom, for your guidance, na ang mga desisyon nila ay inyong ginabayan. Bigyan niyo sila ng kapayapaan ng puso't isip sa mga gagawing desisyon sa linggong ito, lalo na yung may mga pinipirmahan ng mga papers na magkakaroon ng impact sa malaking bahagi ng buhay o ng lipunan. Lord, we need guidance para sa bawat isa, Panginoon, sa inyong biyaya, dinggin niyo ang aming panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at tinatanggap namin ang pagpapala para sa bawat isa habang sabay-sabay namin pong idinadalangin ang itinuro ninyong modelo ng panalangin. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang paghahari mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya sa langit. Bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ilayo po ninyo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan o anumang mga masama at iadya niyo po kami mula sa evil one o sa tunay na masama. Sa inyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat. Nagkasama-sama tayong muli dito sa Hardin ng Panalangin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nag-post ang DCAS ng greeting, ano? Maligayang kaarawan sa ating lahat na nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito. Praise the Lord sa inyong mga prayers and encouragement. At salamat sa Diyos. Alam niyo naman, sa ating naging sitwasyon, ako ay talagang very thankful sapagkat meron tayong bagong buhay pagkatapos nating makaranas ng triple heart bypass. Purihin ang Diyos sa kanyang mayamang biyaya. Kasama po natin si Lourdes Magtunaw sa Manila, Philippines at ang ating production team. Ang Hardin ng Panalangin ay inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV. Nasaan ka man, anumang oras dyan, anuman ang ginagamit mo para makinig at makasama natin sa Hardin ng Panalangin, huwag mong kakalimutan itong sinabi ni Pastor Proceso Marcelo, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, manatili tayong nagtatapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Marami pong salamat again mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Surely goodness and mercy will follow you and me, will run after us all the days of our lives. Makita-kita po tayo sa susunod. Ingat and God bless us.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
3: Sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw tayo ng Lunes, 4 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang full government response sa mga apektado ng Mayon ashfall.
5: Department of Health nagbabala sa panganib ng ashfall mula sa Mayon. Publiko pinayuhang mag-ingat.
6: At sa kalakalan, presyo ng palay pilit na pinalalakas ayon sa Department of Agriculture. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na mabilisang iabot ang tulong sa mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon, partikular na sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa Palasyo, puspusan na ang operasyon upang pangalagaan ang kalusugan ng publiko, syakin ang kaligtasan ng lahat at mapanatiling bukas ang mga pangunahing serbisyo at kalsada. Direktang inutusan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na agad na linisin ang mga abo sa mga pangunahing lansangan. Binigyang diin ni Public Works Secretary Vince Dizon na kritikal ang pagtatanggal ng mga abo dahil tumitigas ito kapag napabayaan at maaring magdulot ng panganib sa mga biyahero at emergency responders. Kaagapay rin ang Bureau of Fire Protection sa mga clearing operations at pag-i-spray ng mga tubig sa mga apektadong lugar. Sa aspekto ng kalusugan, na bahagi naman ang Department of Health ng N95 masks at nagpakalat ng mga mobile clinic para sa mga may sakit sa paghinga bukod sa pagtatayo ng mga water station. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang sapat na supply ng pagkain kung saan mahigit 300,000 na food packs ang nakahanda sa Bicol Region para sa mga nasa evacuation centers. Patuloy ang monitoring ng Office of Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon, lalo na ang banta ng Lahar Flow sakaling magkaroon ng malakas na ulan. Sa gitna ng Alert Level 3 at patuloy na pag-agos ng lava at volcanic earthquakes, hinimok ng Malacañang ang mga mamamayan na manatiling mapagmatyag, manatili sa loob ng bahay hanggat maaari at laging sumunod sa mga babala ng kanilang lokal na pamahalaan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Naglabas ng advisory ang Department of Health upang himukin ang publiko na sumunod sa mga protective measures laban sa ashfall habang patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ang abo mula sa bulkan ay nagtataglay ng maliliit na particles na maaaring magdulot ng seryosong iritasyon sa ilong, lalamunan at mga baga, kaya't kritikal ang paglilimita sa exposure. Pangunahing mungkahi ng DOH ang paggamit ng tamang proteksyon gaya ng N95 mask o kaya basang tela upang masala ang mga mapanganib na usok at debris. Pinapaalalahanan din ang mga residente na panatilihing selyado ang kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng pagsasara ng mga pinto at bintana. Maaari ring gumamit ng basang tela upang takpan ang mga siwang sa bahay para hindi makapasok ang mga abo. Bukod sa proteksyon sa katawan, binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pag-iwas sa permanent danger zone dahil sa mas mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga naturang lugar. Pinapayuhan din ng lahat na uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang discomfort o iritasyon sa lalamunan at bibig na dala ng tuyong hangin at abo. Nanawagan ng ahensya sa mga mamamayan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng hirap sa paghinga. Nananatiling bukas ang emergency hotlines kabilang ang 911 para sa mabilis na pagtugon sa anumang pangangailangang pangkalusugan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ng Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon itong weekend. Ayon sa inilabas na NOTAM B1875-26, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa hanggang 11,000 feet sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ipinaliwanag ng CAAP ng hakbang ay bunsod ng panganib na dala ng volcanic ash at airborne particles na maring makasira sa makina at navigation system ng mga eroplano. Pinapayuhan ang mga airline operators at ang mga piloto na makipag-ugnayan sa air traffic services at manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat bago bumaybay sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Inilakas ng Department of Agriculture ang pagbili ng palay sa halagang hanggang 30 pesos kada kilo upang mapigilan ang pagbaba ng presyo nito sa ilang lalawigan. Plano rin ng ahensya na limitahan ang pag-angkat ng bigas mula Hunyo hanggang Agosto para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Target ng pamahalaan na mapanatili sa 22 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa susunod na anihan ngayong taon.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Nagkasundo naman ang Saudi Arabia, Russia at ang lima pang bansa sa OPEC Plus na itaas ang kanilang produksyon ng langis ng 188,000 na bariles kada araw sa buwan ng Hunyo. Layo ng hakbang na patatagin ang pandaigdigang supply sa gitna ng epekto ng digmaan sa gitnang silangan at ang blockade sa Strait of Hormuz. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang grupo sa ginawang pagkalas ng United Arab Emirates sa alyansa noong nakaraang linggo. Ayon sa mga eksperto, pilit na ipinapakita ng OPEC Plus na kontrolado pa rin nila ang merkado sa kabila ng tensyon sa loob ng samahan.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Para sa palitan ng piso, kontra dolyar at iba pang foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng US dollar at piso ay 65 pesos and 51 centavos, Canadian dollar 44.95, 48.02 naman kada Singapore dollar, at ang Saudi Riyal ay 16 pesos and 40 centavos kada piso.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 24.2 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:32 ng umaga at lulubog dakong 6:14 ng gabi.
6: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, International Criminal Court nag-utos ng submissions para sa detention review ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Senado, sisimulan ang pagtalakay sa anti-political dynasty at LEDAC bills sa pagbabalik sesyon ngayong araw.
6: At sa palakasan, DLSU at UST nanguna sa UAAP Season 88 3x3 Basketball.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Naglabas ng kautusan ng International Criminal Court at Trial Chamber 3 sa lahat ng panig na may kaugnayan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsumite ng kanilang obserbasyon tungkol sa patuloy nilang detensyon hanggang sa Mayo 8. Bahagi ito ng mandatory review na isinasagawa tuwing 120 araw upang matukoy kung dapat bang manatili sa piitan o pansamantalang palayain ang akusado habang nakabimbin ang paglilitis. Nakatakdang magsagawa ng status conference ang korte sa Mayo 27 para talakayin ang mga kasong crimes against humanity na nag-ugat sa war on drugs. Matatandaang Abril 23, kinumpirma ng ICC ang mga sakdal laban sa dating Pangulo, kabilang ang reklamong murder sa Davao City noong siya ay alkalde pa at ang mga serye ng pagpaslang sa bansa noong panahon ng kanyang panunungkulan sa ilalim ng war on drugs. Sa kasalukuyan, nananatiling nakapiit si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands matapos siyang maaresto noong Marso 2025. Habang sinusuri ng korte ang kanyang kalagayan, humiling naman ang kampo ng dating Pangulo na payagang iapela ang naging desisyon ng pre-trial chamber sa pagpapatibay ng mga naturang sakdal.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Magbabalik sesyon ang Senado ngayong araw kung saan na prioridad na talakayin ang iba't ibang mahalagang panukalang batas, kabilang na ang Anti-Political Dynasty Law. Layon ng nasabing batas kasama ang Party List Reform Act na ayusin ang sistema ng pamumulitika at representasyon sa bansa. Bukod dito, tututukan din ang pagsusulong ng transparency sa pamamagitan ng Right to Information Act at ang pagbuo ng Independent People's Commission na kapwa hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang pagpasa. Sa aspeto ng ekonomiya at infrastruktura, nakasalang din ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, Rice Tariffication Law at ang paglikha ng Department of Water Resources. Pag-uusapan din ang pagpapalakas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps para sa kapakanan ng mga pamilyang nangangailangan. Samantala, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado na aksyonan ng may kaukulang bilis ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio kapag formal na itong naipadala sa kanila. Inaasahang pagtitibayin na ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para sa impeachment ngayong araw na hudyat ng posibleng pagbubukas ng paglilitis sa mataas na kapulungan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, pinayagan na ng Pasay Regional Trial Court na magpiyansa ng 10,000 piso ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Ito ay matapos itama ng korte ang naunang warrant na nagdeklara sa kanyang kaso bilang non-bailable. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inilabas ang bagong kautusan noong Mayo 2, kaya't inaasahang makalalabas ng piitan si Sonza ngayong araw o Mayo 4, oras na maayos na ang kanyang piyansa. Naharap si Sonza sa mga reklamong unlawful use of means of publication at unlawful utterances na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. At ang kaso ay nag-ugat sa umunay pagpapakalat niya ng maling impormasyong medikal patungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaresto si Sonza ng mga operatiba ng NBI sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Abril 30. Nakatakda ang arraignment sa dating TV host mamayang alas 8:30 ng umaga kasabay ng formal na paghahain ng kanyang piyansa sa korte.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Magsisimula ngayong araw, Mayo 4, ang total gun ban sa buong lalawigan ng Cebu bilang bahagi ng seguridad para sa ASEAN Leaders Summit. Suspendido ang lahat ng permit sa pagdadala ng baril sa mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue at Cebu hanggang sa Mayo 11. Nagpakalat na rin na mahigit 7,000 tropa ng pulis at sundalo upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga dadalong leader ng iba't ibang bansa.
3: Bagong araw, balitang bayan.
6: Magsisimula na rin ngayong araw ang pagtitinda ng 20 pesos na bigas sa Dagupan City. Prioridad sa programa ang mga senior citizen, mga persons with a disability, solo parents at mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Inatasan ng mga benepisyaryo na magpakita ng valid ID para makabili ng murang bigas sa ilalim ng proyekto na layong pag-aanin ang gastusin ng mga residente.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Iniimbestigahan ng isang dialysis center matapos matagpuan ang mga medical waste nito na nagkalat sa highway ng New Bataan, Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan, maharap sa kaukulang kaso ang pasilidad na mapatutunayang lumabag sa tamang pagtatapon ng basura. Nagbabala rin ito sa panganib na posibleng maidulot sa kalusugan ng publiko.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Patuloy ang dominasyon ng De La Salle University matapos makuha ang ika-apat na sunod na titulo sa Men's Division ng UAAP Season 88. Sa paunguna ng MVP na si Luis Pablo na humakot ng 13 points, tinalo ng Green Archers ang Ateneo 21-18. Samantala, umarangkada naman ang UST Growling Tigers sa Women's Division. Tinalo ng Espanya-based Quad ang FEU 21-11 kung saan tinanghal na MVP si Kent Pastrana sa pagtatapos ng kanyang collegiate career.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Naghari naman ang San Beda University sa Men's at Women's Division ng NCAA Season 101 Beach Volleyball sa Laguna. Tinalo ng Lady Red Spikers ang Binild para makuha ang kanilang ikatlong titulo, habang gumawa naman ng kasaysayan ng Red Spikers matapos masungkit ang kauna-unahang corona sa Men's Division. Nakamit din ng Emilio Aguinaldo College at Letran ang bronze sa pagtatapos ng kompetisyon.
6: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte Carpio nakatakdang iangat sa plenaryo ngayong araw.
5: Palasyo pinagtibay ang 14-day overseas trip ni Vice President Sara Duterte Carpio.
6: At sa ibang bansa, tatlo na sawi sa cruise ship dahil sa hantavirus ayon sa World Health Organization.
3: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
6: Nagpapatuloy ang ating balitaan, inaasahang pagtitibayin ngayong araw ng House Committee on Justice ang committee report na nagtatakda ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay nito, aaprobahan din ang articles of impeachment na agad na itra-transmit sa plenaryo para sa formal na konsiderasyon ng buong kamara. Ayon kay Committee Chairperson Gerville Luistro, natapos na ng panel ang tungkulin nitong suriin ang mga ebidensya mula sa dalawang reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Matatandaan na lumabas ang desisyon na ito sa botong 53-0 sa gitna ng hindi pagdating ni Duterte Carpio sa apat na pagdinig para ipagtanggol ang kanyang panig. Binigyang diin ni Congresswoman Luistro na ang hakbang ay hindi tungkol sa politika, kundi sa pagpapatupad ng saligang batas at pananagot sa publiko. Samantala, nagpahayag naman ang pangamba si Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang 6.7 billion pesos na flagged transactions ng Anti-Money Laundering Council na iniugnay kay Duterte Carpio ay tip of the iceberg lamang. Ayon sa ulat ng Anti-Money Laundering Council, 3.7 billion pesos sa nasabing halaga ay direktang iniugnay sa Vice Presidente. At kapag nakuha umano ang suporta ng hindi bababa sa isa't katlo o one-third ng mga miyembro ng Kamara, ay dadalhin ang kaso sa Senado na tatayo naman bilang isang impeachment court.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Kinumpirma ng Malacanang nitong weekend ang pag-aproba sa nireschedule na biyahe ni Vice President Sara Duterte Carpio sa limang bansa mula Mayo 2 hanggang 15. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, inilabas ang Travel Authority noong Abril 28 para sa pagbisita ng Vice Presidente sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersya ang nasabing kanyang biyahe matapos bumatiko si Duterte Carpio dahil sa last minute umanong paglalabas ng kanyang travel clearance sa nauna niyang ni-request. Dahil dito ipinagpaliban niya ang original na schedule at hinimok ang palasyo na bilisan ang pagproseso sa susunod na pagkakataon upang magkaroon ng sapat na oras sa paghahanda. Bilang tugon, itinanggi ng Malacanang ang paratang ng delay. Paliwanag ni Castro, naging tradisyon na ang pagbibigay ng travel authority sa Vice Presidente isang araw bago ang kanyang biyahe at wala pa umanong record na tinanggihan siya sa kanyang mga personal na bakasyon. Binigyang diin naman ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na ang biyaheng ito ay no cost to the government o hindi babayaran ng pamahalaan habang ang pangalawang pangulo ay nasa leave of absence.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Sa ibang balita, nag-deploy ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga aircraft at barko matapos mamataan ang apat na research vessels ng China na illegal na nagsasagawa ng maritime scientific research sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil wala silang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga binabantayan ay ang Advanced Survey Vessel na Shang Yang Hong 33 malapit sa Rizal, Palawan at ang barkong Xian Wan na Jia Zheng na namataan naman sa kanluran at hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kasama rin sa listahan ng Shu Haiyun ang kauna-unahang drone mothership sa mundo na namataan naman sa karagatang sakop ng Pangasinan. Binigyang diin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na hindi pahihintulutan ang anumang unauthorized research sa karagatan ng bansa. Nanindigan ang PCG na itataboy ang mga nasabing sasakyang pandagat ng China para protektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong mga katubigan.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Tatlong pasahero ng isang cruise ship mula Argentina ang nasawi habang naglalayag sa Atlantic Ocean dahil sa hinihinalang hantavirus. Ayon sa World Health Organization, isa na ang kumpirmadong positibo sa virus na karaniwang nakukuha mula sa dumi o ihi ng mga daga. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang WHO sa mga otoridad para sa medical evacuation ng iba pang may sintomas habang nakadaong ang barko sa Cape Verde.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Inaprubahan ng Israel ang bilyong-bilyong dolyar na kasunduan para bumili ng mga F-35 at F-15IA fighter jets mula Estados Unidos. Layo nitong palakasin ang puwersa ng kanilang militar sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon. Kasabay nito, inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang plano ng Israel na gumawa ng sarili nilang mga kagamitang pandigma upang mabawasan ang pagdepende sa ibang bansa.
3: Bagong araw, bagong diwa.
6: Mula po ito sa unang kabanata ng Santiago, talatang 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
3: Bagong araw, bagong balita.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, a 4 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shekinah Abalon.
6: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
5: Ang oras, 6:55 ng umaga.
1: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas
7: masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
9: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral,
10: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansa.

0: Sumasahin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong buhay at trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
15: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
16: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
17: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
18: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas sa

Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Oras na Pilipinas!

0: Yes! Christ to the World by Radio, mula noon hanggang ngayon, yan ang ating banner talaga. Ganda. Dito sa FEBC Philippines. Nabitin kayo mamaya. Ganda. Yan. Ilo-launch natin ang buong-buo dito sa Oras na Pilipinas. Thank you kay Maestro Junji Marcelo.
1: Thank
0: para sa reimagined Christ to the World by Radio theme natin.
1: Ganda.
0: Ilang parang, araw bago ang ating 78th anniversary celebration.
1: Tamang-tama. Tamang-tama. 78 years.
0: Oo, nakakapangilabot. Ano?
1: Oo nga. At yaman na rin lamang at yan ay reimagined.
0: Yes.
1: And, ano matawag natin? 2.0 version ng ating kanta. Pag-iisipan natin ang kabutihan ng Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Dati radyo lang, no? At ngayon, nakikita na tayo sa television.
0: Sa ayaw at sa gusto natin.
1: Sa ayaw at sa gusto, kailangan mag-ayos.
0: Sa ayaw at sa ayaw. Kasi nung dumating tayo dito, di ba? Radyo lang eh.
1: Oh.
0: Real tape pa nga nun, di ba, Reggie Boy? Nakaplaka pa tayo nun.
1: Ngayon, ang dami ng platform. Lahat na ng platform ay tayo ay naririnig.
0: At sinisikap yung sabayan.
1: Praise
0: ng
1: God.
0: FEBC Philippines hanggang marinig ng lahat. Amen. Ang mabuting balita. Yun, no?
1: Until all have heard.
0: Praise God. Kaya kaagapay, samahan niyo po kami sa mga programa natin dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica, nagsasabi na Mayo na, Mayo na,
0: ay,
1: Mayo
0: oo,
1: na.
0: Oo nga.
1: Mayo na.
0: Long time no see in the flesh.
1: Oo nga pala.
0: Ngayon lang ulit tayo nagtagpo dito sa studio.
1: Pero
0: ng taluktok ng One Corporate Center.
1: Kaya kung kayo po ay nakikipagsapalaran pang bumangon
0: at magbiyahe. Na.
1: Oo nga.
0: Init na.
1: Oo.
0: Pinapawisan na yung leeg. Kung tulog pa kayo sa mga oras na to.
1: Oo nga eh. And ngayon ay ikalimang buwan na ng taon. Napakabilis.
0: Ayun o.
1: Bukas sa isang buwan, kalahati na.
0: Oo. Hunyo na. Anniversary na natin.
1: Yes.
0: Ayan ha.
1: Oo nga, malapit na talaga.
0: Sobrang lapit na. Baka may mga magbabakasyon dyan from abroad. Next month ay isama nyo sa inyong itinerary ang ating FEBC anniversary. Mamaya yung mga detalye pero sana ikalendaryo nyo na yan kaagapay. And dito po sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25 tayo maghuhuntahan. Ang daming mga nangyari at syempre patuloy tayong umaasa na ligtas ang

0: ating mga kababayan dyan sa Kabikulan dahil may pasabog itong si Bulkang Mayon, ang tindi ng ash fall.
1: Yeah, grabe, no? Nakikita mo yung mga videos, talagang akala mo gabi.
0: Yes, diba? Ang kapal, no?
1: Naalala ko nung panahon nung...
0: Anong grade ba tayo nun?
1: Hindi pa yata ako pinapakita. Joke lang po.
0: Hindi kaya bumuka ang lupa?
1: Hindi.
0: Ma-eject tayo dito.
1: Hindi. Yung ano, panahon ng pinatubo.
0: Ilang taon nga ba yun?
1: 1990. Ay, sorry, 91. Kasi naalala ko yung magkasunod na taon yun eh, yung earthquake.
0: Malakas na malakas sa Baguio.
1: July 16 ata yun, no? 1990. Hindi ko malilimutan kasi ako yung nasa eskwelahan noong panahon na yun.
0: Nag-ano ka pa nun?
1: Ha?
0: Nag-haharangang taga.
1: Nag-aagawang base.
0: Hapon kasi yun eh, di ba? Yung malakas na lindol. O, tayo siyang pinatubo.
1: The year after.
0: Tapos, ano naman ginagawa mo nun?
1: Ayun ang hindi ka na masyadong... Pero naalala ko lang, kasi sa Quezon City ang aming eskwelahan nun, ano, Christian school kami. So, habang kami naglalaro ng Holen sa labas.
0: Ano yung Holen?
1: Yung Jolens, no? Bigla nakita namin, bakit nag-i-snow?
0: Snow.
1: Pagtingin namin may bumababa.
0: Buhangin pala.
1: Ash pala. Ash fall. And ganun kalakas ha.
0: Umabot hanggang dito, QC. Sa Pampanga yon.
1: Kaya ngayon mga, and may mga nag-message sa akin na mga foreigners na kaibigan ko. Sinabi, hope that you are all okay in the Philippines. Sabi ko, bagamat ibang rehiyon ito sa Metro Manila, pero... patuloy nilang ipanalangin yan dahil napakadami nating kababayang apektado.
0: Yes, at yung mga bagay na yan, di ba? Wala yan sa ating control, pero dapat na paghahandaan dahil nandiyan lagi ang babala, di ba? Yeah. Nandiyan lagi babala. Ang banta. Okay.
1: Sabi nila babala ang asawa ni...
0: Fill in the blanks, Reggie. Ba't pinipigil mo yung tawa mo? Alam mo yung sagot eh.
1: Baka alam mo niya yung sagot doon sa babala na asawa ni... sagutin niyo po na sa comments natin.
0: Hello, sali po kayo sa ating kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas. Shout out sa iyo na nanonood sa ating Facebook Live. Saludo rin sa mga gumagamit sa ating YouTube channel. Subscribe kayo kaagapay sa ating official YouTube channel. And of course, God bless din sa mga sumusubaybay sa GCTV sa Channel 185 ng Signal TV.
2: Thank you very much.
0: God bless din sa mga nasa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: At sa iyo na nag-download ng ating radio app.
2: Hi po!
0: Patuloy lang na sumubaybay dyan 24/7 tayo. Kung sa radio, nagsasign off pa tayo, Pastor ni. Sa radio app, dire-diretso lang yan. Enjoy, enjoy 24/7. And syempre, yun nga yung mga binati kanina ni Pastor ni, yung mga nasa biyahe. God bless. Sana di kayo malate sa inyong pasok o kaya sa inyong flight.
1: Yung mga...
0: Lilipag
1: at maglalayag.
0: Sana hindi kayo mahuli at sana ang dadat na ninyong pila sa immigration ay sakto lang.
1: Yeah, sakto lang, sakto lang.
0: Kasi nitong mga nakaraan, may nakita ko 2 hours pumipila sa immigration. So, sana po swabe lang, pati yung mga tanong sa inyo ng IO. Sumagot lang ng tama, di ba? At halata naman kasi nila, syempre trained sila kung talagang may tinatago ka.
1: Yan. Tsaka, huwag na magdala ng
0: yearbook.
1: Yearbook.
0: Hingin.
1: Hindi na. Baka hingin.
0: Joke.
1: Pero ang question na, anong taon? Na yearbook ang dadalhin mo, kolehiyo ba? High school?
0: High school. May yearbook talaga. Ay, oo nga, meron.
1: Noong college ba nakakuha ka ng yearbook mo? Kasi
0: meron
1: minsan mahirap
0: yata. Meron.
1: Talaga?
0: Okay. Pati diploma nakuha ko.
1: Ay, diploma.
0: Kasama yon isang bundle.
1: Talaga? Isang, okay.
0: Parang isang kuhanan lang. Yan.
1: Minsan kasi matagal, lalo na kapag yung publisher or printer matagal maglabas.
0: Oo, di ba? So, di ko na alam, nasa ng yearbook ko.
1: Pero naalala mo yung mga ano mo, yung mga quotes mo doon na
0: kinalimutan ko
1: na. I believe.
0: Uy, marami na yung gumagraduate sa mga panahon na to, tsaka mga moving up.
1: Kasi diba? May.
0: Iba na, tapos iba na. Ng calendar nga nila.
1: Ano ba? Pero April, di ba? April, March,
0: ngayon ang Mayo, maraming mga sasagala.
1: Ah, ayun, oh. Mga Flores de Mayo.
0: Oo, okay. Mga Flores de Mayo.
1: At kasi last month, tsaka yung March, April, maraming mga moving up, graduation, nakapagsalita din ako sa ilan sa kanila.
0: Yes, hello po. And shout out sa mga bagong kaagapay lang natin, mga bagong subscribers, mga bagong nag-download lang ng ating radio app. Sana po tumagal hanggang sa susunod na 78 years ang ating mga pagiging magkaagapay. So, syempre, di po kami ni Pastor ni ang kasama nyo lang dito. Tinataguyod din ang ating oras na Pilipinas ng ating mga Katsim Positive co-pilot natin, si Reggie Villena.
2: Reggie sa control. Salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. Thank you nen kay Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Katuwang din natin ngayon si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman si Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
0: God bless din kay Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Sa ating RTV, naroon ngayon si Ma'am Eileen Valdez.
7: Lights, camera, smile!
0: At syempre, shout out sa ating engineering at Bukawet Tech people.
8: No problem.
0: Thank you guys. Yeah, no? Very efficient, very maaasahan. Oh. Kaya magaan ang trabaho.
1: Yes.
0: Kahit na nakaka-pressure. Salamat sa ating mga teammates. Okay.
1: Salamat.
0: Time check natin, Pastor ni 7:19 na ng umaga. Bukas din yung ating chat box para po sa inyong mga mensahe. Sali lang kayo sa ating kwentuhan ngayong Monday morning, unang Monday sa buwan ng Mayo 2026. Sa atin pong huntahan, syempre di nawawala ang paalala galing po sa Aklat ng Kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, mga kawikaan. This is sa Isais, Proverbs 16 verse 6. Pagmahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin ang kasalanan mo. Ang sumusunod kay Lord, hindi mapapahamak.
1: Yan. Ganda talaga ng Magandang Balita Biblia. Ito yung parang... Ang tawag dito, conversational language natin. Sa English naman, by mercy and truth, iniquity is purged. No? By mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Ang ganda. Ganda naman talaga na ito. Kasi ang pinapaalala sa atin ito, na ang awa at katotohanan ang daan sa pagtutuwid ng buhay natin. Ano? So dahil hindi sapat yung mabuting intention lang at yung tunay na pagbabago, ay dapat talaga mayroong habag at biyaya ng Diyos. Maalala ko mensahe ni Lord na diniliver ko yesterday sa service namin. Mm-hmm. Ano? Patungkol sa biyaya ng Panginoon. Mm-hmm. Ano? So ang biyaya ng Panginoon, yung grace. No? Mm-hmm. Kasi pwede natin sabihin grasya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, malapit sa disgrasya. pag walang grasya, may disgrasya. Pero yung biyaya, di ba?
0: Biyaya.
1: Parang ang gandang...
0: Ang sarap.
1: Sarap sabihin,
0: oo,
1: no? Biyaya to ng Panginoon. So, it's an unmerited favor. It's a gift ng Panginoon. So, ang biyaya ng Diyos, una ang nagliligtas sa atin. Di ba? So, it's the grace of God that saves us. It's the grace of God that allows us to will and to do His will. Ibig sabihin, siya ang nagbibigay sa atin ng motivasyon, at siya nagbibigay sa atin ng kakayanang gawin yung kanyang kalooban. Kaya nga, sinasabi, kapag mahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin ang kasalanan mo at itutuwid ang iyong buhay. At second, ang tunay na pagkatakot sa Diyos ay nagpapalayo sa atin sa kasalanan. Ayan, ha? Ganda yan, ha? Yung ang tunay na pagkatakot sa Diyos, sinabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? Naalala ko sabi ni Bishop RA. Sinabi niya, meron kang yung alam, kaalaman, meron kang karunung, pero iba rin yung unawa. No? And it all begins sa pagkatakot sa Panginoon. At finally, yung sinasabi na ang buhay, ang pagtutuwid natin at pagrereforma natin, nagsisimula ito talaga sa puso ng tao, no? Mm. Hindi ito nagsisimula sa pagpapakitang tao, no? Kaya ang sinabi rito, ang sumusunod kay Lord, hindi siya
0: mapapahamak.
1: Mm. Grabe, no? Pero alam mo, Sister Heidi, hindi ibig sabihin na to na dahil sumusunod ka sa Lord, wala nang pagsubok na dadaanan sa buhay.
0: Bed of roses.
1: Oo nga. Eh. Minsan baliktad pa. Mm. No? Sabi nga ng iba, Pastor, bakit naman kailan ako na
0: sumusunod sa Lord? Sinusubok.
1: Eh, kaya ka nga sinusubok. Mm. Ibig sabihin, hindi naman dahil para malaman ng Panginoon ang nasa puso mo. Kasi alam naman ni Lord. Mm-hmm. Pero, you know, when we go through these trials, mm-hmm. when we obey God, minsan pinapakita din ng Lord mm-hmm. sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang tunay na condition ng ating puso.
0: Si Job nga, diba?
1: Oo. Mm-hmm. Diba? Si Job na yun. Oo. Diba? Sila pinakamatawid sa balat ng lupa nung mga mm-hmm. panahon na yan. And mm-hmm. tayo pa, no? And Panginoong Jesus mismo.
0: Mm-mm.
1: No, siya ay dumaan sa matinding pagsubok. Subalit, sinasabi mm-mm. nga dito, hindi ka mapapahamak. Mm-mm. So, hindi pala lahat ng pagsubok ay kapahamakan.
0: Mm-mm.
1: Iba dyan ay pag-reposition at pagpapalakas ng Panginoon sa ating sarili. Kaya nga, mm-mm. tandaan natin yan, no? Ang tunay na pagbabago nagsisimula talaga sa pagkatakot natin sa Panginoon, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
0: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, ano, kung ayaw natin na magkapalpak-palpak tayo, diba? Sumangguni at sumunod tayo kay Amen. Lord. Yan ang maging desisyon natin ngayong maghapon at sa Amen. Panibagong work week at sa panibagong buwan na ito ng Mayo. So, pagmahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin ang kasalanan mo. Ang sumusunod kay Lord, hindi mapapahamak. Mga Kawikaan, 16, talatang 6. Meron tayo mga kaagapay dito sa Facebook Live na nagpapa-shout out. Happy birthday kay Pastora Nina Salonga ng CTTP SBC Taguig City from Enery Angolas. And si Ate Karen Damian, nagpapabati ng happy 60th birthday kay Ate Mimi.
1: Wow!
0: Wow, Ate Mimi, talaga ba? 60 na ikaw. Meron ka ng 20% discount. Wow. Congratulations! Ate Mimi, hindi halata na senior ka na.
1: Oh, babata, face, no? Babata face. Ng senior ngayon. Mm. Talagang parang hindi halatang 60.
0: Hindi halata. Parang ano lang.
1: 59. Happy birthday po.
0: From DZAS and of course from Ate Karen and Ate Mayen dyan sa Tokyo, Japan. And naalala ko tuloy, dapat birthday ngayon ng aming lola, ni Lola Granny. 103 na sana siya ngayon.
1: Speaking of mga yumao, tayo ay nakikiramay sa pamilya ni Bishop Hurley Montes. Si Bishop Hurley ay isa sa ating mga haligi ng evangelical group talaga.
0: Mm-hmm.
1: At isa, kasamahan din namin sa PhilRads at kasamahan din syempre natin sa PCEC. So, well done our good and faithful servant of the Lord, Bishop Hurley, at sa lahat po ng pamilya at mga mahal sa buhay, kami po'y nakikiramay.
0: Mm-mm. At nananalangin tayo ng kalakasan, kaaliwan mula sa Diyos para sa mga naulila.
1: Opo.
0: Alright, labas tayo ng ating himpilan. Sipati natin ngayon ang sitwasyon ng iba't ibang kalsada dahil rush hour at Monday pa. So punta tayo sa tanggapan ng MMDA Metro Bay.
8: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
11: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
12: Metro Manila Development Authority.
13: Charlie Nozares.
0: Hi Sir Charlie! Happy Monday po!
14: Happy Monday din kaheady and Attorney Jeremiah. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, atin munang tingnan ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan may bahagyang pagbagal mula po dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po dito naman sa may Ermin Garcia hanggang makarating naman yan dito na sa may Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut patungo ng Ortigas sa flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Pero mabagal na po ang daloy ng traffic pag-ahon ng Shaw Tunnel hanggang sa may Guadalupe Bridge at ito naman po yung epekto ng EDSA Rehabilitation. Moderately moving lamang po pagkalagpas ng EDSA Rehabilitation hanggang sa may Estrella. Pagdating naman dito sa may Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA mula FV Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at muli po tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes sa flyover at ang apektado dito yung mga nanggagaling naman ng South Luzon Expressway paakyat ng Magallanes sa flyover patungo ng EDSA hanggang makarating na po yan ng Buendia MRT Station. At muli po tayong makakaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo papunta naman ang Santolan bago umakyat ng flyover. Pero after ng Santolan, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Balintawak hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman magkabilang direksyon walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderately moving yan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat lamang po ng C5 Ortigas sa flyover, yan po yung mga nakakaranas ng pagbagal hanggang sa may Lanusa intersection. Moderately moving naman, approaching Canley Road sa Pasig pa rin po yan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat na ang flyover. At masusundan na lamang po yan dito na sa may market-market, moderate traffic din hanggang sa may McKinley intersection. Samantala, ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, dito lamang po sa may bahagi ng Fairlane, nagkakaroon tayo ng moderately moving patungo naman ng Doña Carmen. At masusundan po yan na pagdating ng Luzon, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Tandang Sora. Pero after ng Tandang Sora, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Filcoa. Yung pagkanan lamang po ng elliptical road, dyan po nakakaranas tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad dyan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kahedi ang Attorney Jerry Maya, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie. Mukhang traffic na naman, ano? Mukhang nasanay na ba tayo dun sa presyo ng gas? Unlike ng mga bagong nakakalulang taas, ang luwag talaga. Pero ngayon, ramdam ko na ulit. Bumalik na ulit sila.
1: Yung traffic, no?
0: Yung traffic, yes. Pero mukhang tataas ulit bukas.
1: Mukha nga kasi nga sinabi niya, delayed naman lagi yung reaction ng market, no? Ibig sabihin, hindi siya real-time na kapag nagkaroon ng gyera, tataas agad. So meron yan, parang wave ba?
0: Mm-hmm.
1: So alam natin na tumigil, na nagdeklara, no? At ngayon na nag-resume na naman yung gyera and then tumigil na naman at nag-resume na naman. So, ayan. So, baka yung traffic ganun din, ano?
0: So, pagas na po mamaya kasi bukas may hike.
1: Ay, tataas ulit tomorrow.
0: Tataas ulit, oo. Tapos na yung rollback.
1: Makano kaya ang... mas mataas ba dun sa rollback?
0: Tignan natin.
1: Okay.
0: Double check natin. Pero yun, mukhang mag-i-increase bukas. Belia, hello! Bagsik, happy Lunes din sa'yo. And dito sa YouTube channel natin, Pastorny, meron tayong viewer from Cambodia.
1: Hello!
0: Kay Danilo Bonsobre.
1: Oh, praise God. Mm-hmm. Kamusta po dyan? Ito, may sumagot sa atin.
0: Saan?
1: Asawa ni Babalu.
0: Akala ko kung sino.
1: May sumagot dito.
0: Kasi
1: si
0: wala pa naman
1: Remedios
0: tayong QOTD. Tapos may sumagot.
1: Baka akala nila yun ang QOTD natin, ano?
0: Wala pa po. Nag-jack and poi pa kami ni Pastor. Ni.
1: Ayan.
0: Abangan nyo lang, kaagapay. Pero eto, check nga natin ano ang weather ngayon. Tapos baka may ulan-ulan ba dyan sa may Albay? Kasi delikado yon. Baka maglahar flow. Eto si Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa DOST. Ay,
1: oop.
0: Naging busy tone. Shekai na, pakitawagan ulit. Alright, sige. So habang idadial ni Sheki, balik tayo sa ating comment section. Max Manaig, magandang umaga.
1: Good morning.
0: Mm-mm.
1: At kung kayo pala ay nandiyan sa bandang Albay, no? Paramdam naman kayo, kamusta ho ba? Kung kayo po'y nakakapanood, nakakapakinig sa amin, ano?
0: At syempre, nandiyan din yung ating istasyon sa Legazpi, ang The Way.
1: Yeah.
0: And kayong congratulations sa sister ni Dr. Rolando De Leon Jr., si Roselle Palomo, sa biyayang kaloob sa kanya ng Lord na bagong bahay. Wow! Nablines ni Pastor Rodriguez Toledo last Saturday nung umuwi kami sa Caranglan, Nueva Ecija.
1: Wow.
0: And blessed birthday din kay Pastor in Charge ng Word of Hope Caloocan, Pastora Felisa Vicente. Thank you sa Lord sa buhay mo. Patuloy na kalakasan at kalusugan at mahabang buhay ang dalangin ni Doc De Leon para sa inyo. O, nasa linya na si Ma'am Grace, Pastor ni. So, Miss Grace, good morning.
15: Good morning din po, Miss Heidi and Attorney Jeremiah, maging sa atin po mga taga-subaybay. Mataas pa din po yung possibility ngayong araw ng mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, at area din ng Palawan. Any time of the day po, posible yung mga pag-ulan natin and magiging maulap din yung kalangitan. Mostly, mga light to moderate po yung mga pag-ulan nito, but possible pa din yung short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa, mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. Ang forecast heat index dito sa Metro Manila ay from 38 to 39 degrees Celsius. While yung ilang areas naman po ng Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi din ng Visayas, posible pong makaranas ng heat index mula 42 to 44 degrees Celsius. So generally, nasa extreme caution to danger level po yung forecast heat index natin sa malaking area po ng ating bansa. So hanggat maaari, limitahan pa rin natin yung ating mga outdoor activities kung hindi naman po maiiwasan from time to time magpahinga or sumilong po tayo, ugaliin din natin yung pag-inom ng tubig at huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, possible pa din yung mga biglaan. Ngunit panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterly. So ngayon, wala pa rin po tayong minimonitor pa na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
0: Ma'am Grace, may tanong si Pastor ni.
15: Yes,
1: hi, po. Ma'am Grace. Ito po bang nangyari-yari sa Mayon? Ay mag-ari ho bang, kasi ang dami hong ash, 'di ba, na binuga po. Maari ho bang maka-apekto 'yan sa weather po ng lugar na 'yan at least ng rehiyon po?
15: Kung sa weather po is hindi po siya gaano, pwede pong yung localized lang yung due to mainit po siya doon lang po sa mismo area kung saan po nagkaroon ng naglabas po or nag-release ng mainit na hangin. But generally po is hindi po siya ganun na as in makaka-contribute or makaka-apekto po for the whole area ng Albay.
0: Mm-hmm. Okay. Sige po. Ma'am Grace, thank you
1: thank
0: so much.
1: Po.
15: Salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Mula sa Pag-asa DOST, si Ma'am Grace Castaneda. Ingat din po kayo. And dako naman tayo ngayon dito sa ilan pang mga pagbati. Good morning kay Rosalie Monsayak, kay Helen Zapico. Salamat po, sumagot din.
1: Ayan.
0: Sa fill in the blanks.
1: Mga akala nila yan ang ating QOTD.
0: Mahusay din komedyante yon.
1: Favorito
0: si Mabalu,
1: namin yun.
0: Diba?
1: Favorito namin. Yung...
0: Very classic. Oo, oh,
1: magkakapatid pati yung mga kaibigan ko na bugado.
0: Oo. Diba?
1: Iba, iba yung generation niya, diba? Heyday sila. Oh, Dolphy diba? Sila. No? So, talagang nakakamiss.
0: Sa mga bata ngayon, i-Google nyo na lang. Oo.
1: Wala pang mga political correctness ng mga panahon.
0: At oo nga. Oo. Ngayon, marami na.
1: Marami
0: ano,
1: na. Oo.
0: Pag-iingat ang kailangan.
1: Mag-iingat ka. Oo. Ngayon eh standard ko comedy noon talaga uh-huh. Eh dapat may dyaryo kang pinipilipit at pinapalo doon sa iyong alalay. Yun ang mga ganun mga joke nila dati.
0: Hello, Ate Pearl Lalagos. Mm. Listening from San Pedro, Laguna. Hello. With Pastor Johnson. Hello daw sa iyo, Pastor Ni.
1: Hello.
0: All right, si Dessa, bigyan daan na natin. Monday ngayon, magdagdag tayo ng kaalaman. Ito na ang kwento sa likod ng panibagong bandila.
16: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
17: Magandang umaga, kaagapay! Here na po si Desert Explorer. Always ready, always may baon na information sa bandilang feature natin today. Handa ka na ba? Kung handa ka na, let's go na sa makulay na bansa ng... Morocco. Ito ay matatagpuan sa northwest corner of Africa, malapit sa North Atlantic Ocean. Kung palakihan ng bansa, aba, ilalaban ko ang Morocco dyan. Dahil ang bansang ito ay bigger and more diverse than you think. Dahil sa napakaraming mountains, beach, coastal regions at Sahara Desert. Pagdating naman sa bandila, simple but terrible ang flag nila. Isang symbol, isang color. Simple, di ba? Ang bandila ay may red field at green pentagram sa gitna. Red na nagre-represent ng dugo ng mga ancestors and unity. Habang ang green star sa gitna ay nagre-represent sa five pillars of Islam. Ito naman ang mga exciting pangbagay patungkol sa Morocco. Ang bansa ay mayroong two official languages. Ang Berber and Moroccan Arabic na Dariha. Kung may mga bansang kape ang nangunguna, ang Morocco ay iba. Mapapagive me something ka talaga. Dahil mayroon silang tinatawag na tea culture. Dahil ito ang pinakasikat na drink sa bansa. Tea na gawa sa spearmint leaves, green tea, and sugar called Maghebre tea. If you're given the opportunity, then drink up. Dahil sagrado ang pag-alok ng tsaa sa kanila. Ibig sabihin, importanteng tao ka. Yan ang rules nila dito. Pero kay Desa, milk tea na lang please. Alam nyo bang dito matatagpuan ang largest film set outside of Hollywood, ang tinatawag na Morocco's Hollywood. Actually, dito nag-shoot ang movie na The Mummy and Gladiator, pati ang Game of Thrones. O diba? Best location for film talaga ang bansa. Pagdating naman sa pagkain nila, dapat always right. Always naka-right hand kapag maghahawak ng pagkain. Dahil considered as rude kapag ginamit mo ang left hand sa pagkain. At dinner ang pinakamahalagang meal of the day. Sana all, kasi sa Pilipinas lahat ng meal mahalaga. Breakfast 1, breakfast 2, lunch, late lunch, merienda 1, merienda 2, dinner, midnight snacks, at iba pang kain. Hi, only in the Philippines. At iyan na nga ang special sa Land of the Sunset. Bansang kuro-kuro, lahat ay totoo. Morocco! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
16: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Thank you, Desa girl.
1: Thank you,
0: naipasyal mo na naman
1: sa Morocco.
0: Kami, 'di ba? Pangmayaman.
1: Oo. Morocco.
0: Ay, hello and happy birthday kay Pastor Eric C. Maliwan.
1: Oy.
0: 'Di ba? Nagyayayang magkape o. Oh. Sana all nagkakape.
1: Oo. Oh, oh. Ano oras na ba doon?
0: Sa advance yata sila advance. Ng 3 hours.
1: Yan. Oh. Sa Australia?
0: Oo, sa Australia. Nagpadala pa ng picture si Sir.
1: Ay, happy birthday po.
0: Happy birthday, Kuya Pastor. Eric. We praise God for your life.
1: Praise God. Tuwing, ano ba? Ah, kanina. Kanina yata si Pastor Eric sa...
0: Yes, pag Monday.
1: Monday sa ating hardin ng panalangin.
0: Correct. And God bless din kay Ate Nenneth Eustachio. Sa Toronto naman ito. Concert daw nila nung Sabado. Included daw sa worship team. And God bless po sa ministry niyo dyan sa Toronto, Canada.
1: Hello.
0: Alright, meron tayong question of the day. Sa wakas. Hindi na po yung fill in the blanks ayan. Kanina. Ha?
1: Hindi po yun ang question of the day namin. Uh-oh. Meron talaga kaming totoo.
0: Ito talaga. Ito. Pinag-isipan. Kaya pag-isipan mo na ng sagot ka agapay. Yan. Kumbinsido ka ba
1: ito.
0: Sa naging paliwanag ng gobyerno sa... Di umanoy pagkakahuli kay dating congressman Zaldico.
1: Ayan. Kumbinsido ka ba? Yung huli niyan may quote and quote.
0: Quote and unquote.
1: Quote yan. And unquote.
0: Kasi yan yung unang ginamit eh.
1: Hindi naman sinabing na arrest, no?
0: So, meron daw iba-ibang kahulugan ng huli.
1: Pwede na-stop.
0: Talaga ba?
1: Na-stop, di ba? O na-itigil. Na-itigil ang iyong pagkilos.
0: Na-hold. Oh, yan. Okay.
1: At, pero kalaunan, na-hold niya naman. Na-hold. Na-stop at na-hold naman
0: Republic.
1: Talaga sa check. Kaso lang, dahil sa yung passport ay paso na.
0: Wala siyang dalang mga dokumento.
1: Yan. Subalit,
0: Nakatawid,
1: nakatawid
0: siya.
1: Pa rin siya.
0: Sa iba pang European country so, na may Schengen visa.
1: So, ang
0: valid.
1: Explanation, anong explanation?
0: Ng dapat tatawid siya pa Germany, di ba?
1: Yan. So, hindi nagkamali ang Pangulo daw dun sa kanya announcement.
0: Ang sabi ni Eusecler. Dahil totoo naman daw yun.
1: Okay.
0: Na, yun nga lang, ang sabi din ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla. Nag-sorry siya. Mali daw pala yung kanyang pagkakaintindi. Magkaiba daw pala tayo ng sistema.
1: Okay.
0: Hindi pa tayo pareha sa Czech Republic. So,
1: kaso lang nga, nag-announce kasi ang Pangulo.
0: Pangulo.
1: Pero nahuli, hindi naman sinabing na-aresto. Yeah, pinapaliwanag ko lang yung kaya
0: sinabi
1: nga
0: ng Malacanang.
1: Gusto ko masabi na ayan.
0: Ha? So, pero diba? Tayo naman nagkakaintindihan pag nahuli. Pare-pareho naman tayo ng kahulugan. Pero sa pagkakataong ito, may iba pa pala siyang definition.
1: Yan, Pag nakahuli ka ng isda,
0: nahuli mo.
1: Na-stop mo lang yun. Huwag mong kakainin kasi baka may Schengen visa yun.
0: Pero alam mo nga, nung ganyan yung mga paliwanag, bigla ko ring naisip nung nanonood tayo ng ICC. 'Di ba yung neutralize? 'Di ba nagkaroon din ng iba-ibang mga definition? Pero 'di ba alam naman natin pag sinabing neutralize
1: him. Eh ibig sabihin na ba, sabi ang technical term naman daw neutralize, sabi is pigilan, no? Stop din. Yung iba naman sin neutralize ibig sabihin niya na
0: yung ang linaw-linaw naman.
1: So, kumbinsido. Kaya nga tanong natin, ikaw, convincing ba sa iyo ang paliwanag?
0: Naging paliwanag dun sa quote and unquote pagkahuli kay Congressman Zaldico, dating congressman.
1: Sa paliwanag ng gobyerno.
0: Okay. Yan. Convinced ka ba?
1: Pero kasi nagpunta pa tayo sa ano eh, di ba? Sila Secretary Vida nagpunta pa sa...
0: Check.
1: Vida na sana tayo eh.
0: Akala'y... nandudun pa. Mm-mm. Wala na pala. At ngayon na sa France, di umano. At humihiling di umano.
1: Kaya,
0: ng political asylum.
1: Yeah.
0: Kasi itong si dating Kong Zaldico ay isa talaga sa personalidad na nadadawi sa multibilyong pisong flood control projects. Mga ghost at saka palpak.
1: At tingnan natin. At iba kasi talaga ang... polisiya talaga, polisiya ng Europa, no? Pagdating sa mga asylum. Kasi iba, tinatanong, bakit ba mahilig ang mga bansa na yan sa mga political asylum, political asylum? Eh, dahil napakadami naman nilang eksperyensa.
0: Oo, di ba nandun din si dating spokes, Attorney Harry Roque,
1: yeah,
0: na nagsisik din ng asylum. Oo.
1: Pero prior to that kasi, tandaan natin, dyan nag... sa Europe din, lumabas sila Hitler, di ba? Sila Mussolini. So, ano talaga sila? Very sensitive sila na magkaroon ng political asylum para sa mga taong naghihingi ng refuge. Pero hindi naman natin sinasabi na dapat bigyan nila agad, ano? So, pero they are very, very, sabihin natin, open sa mga applications na ganyan. Kaya nga, nakatawid pa din mula sa Czech Republic. Sa France, ano?
0: At sinasabing may bahay siya doon. O apartment.
1: Yes. Oo. At,
0: ang mahirap pa nga daw, ang tindi ng data privacy. Kaya, hirap na hirap din tayo makakuha ng mga impormasyon. Ayun. So, meron siyang mga kailangang harapin dito. Diba? So, magkakaalaman din sa ating diplomatic relations.
1: That's right.
0: Diba?
1: Oo.
0: Alright, sige.
1: Ayan, sagutin ho natin.
0: Sagutin mo lang kaagapay. Kumbinsido ka ba sa naging paliwanag ng gobyerno sa quote and unquote pagkahuli kay dating Congressman Zaldico? Sagot na sa ating malayang talakayan. Walang maling sagot. Ayan. Pwede tayong magpadala ng ating saloobin via Facebook at via YouTube channel. So habang ginagawa nyo yan, invitation lang para sa ating June 6 anniversary sa GCF Ortigas. Invited ang lahat. So welcome din yung mga nasa deaf community dahil meron tayong sign language translation. So kaagapay, until all have heard, at meron tayong mga guest speakers na invited. Tapos meron din tayong iba't ibang mga worship teams na magli-lead sa ating panahon ng pag-aawitan. So maraming dapat na abangan at syempre hindi rin mawawala ang inyong mga napapakinggang broadcasters umaga, tanghali hanggang gabi.
1: Yan. Speaking of worship team na pangungunahan ni Pastor Romel at ni Pastora Susan, happy anniversary, 15th anniversary sa Agape Christian Church. Agape Family Church, kahapon nila Pastor Romel at Pastora Susan Guevara.
0: Nabitin tayo kanina doon sa reimagined theme ng FEBC Philippines. At ito ay dahil kay Maestro Junji Marcelo. So, pakinggan pa natin yung iba pang bahagi nito kaagapay at i-launch natin dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diba, Rise to the kami? World by Radio Reimagined. Grabe. By Maestro Kapapuri, Junji Marcelo.
1: Thank you po, Maestro Junji Marcelo.
0: Talagang, but goosebumps.
1: Parang nagising ako ng ano, na dinaig pa yung kaping iniinom ko.
0: And hello, Sir Leo Sawal. And meron na rin mga sumasagot sa ating question of the day bago lang natin tawagin ang ating makakausap ngayon. Sabi ni Remedio San Pedro, hello, parang nakuryente po ang nangyari. So sa susunod, sana po ay totoo na po. Si Faustina Habla naman, hindi kasi mabagal sila. Wala akong masabi sa government natin. Pag-pray po natin ang ating mga officials. Yan. And si Ron Jen, noong una inanunsyo na nahuli siya sa Prague or Czech Republic pagkatapos nilinaw ng DOJ at Malacanang na hindi daw technically arrested sa legal sense, kundi na-restrain or na-stop ang movement niya doon. Yan ang nagdulot ng pagdududa ng publiko. So parang ang Malacanang ang source ng fake news. Nakakaloka sila. Yan ang sabi ni Ron Jen. Si Emily, isa lang pong ibig sabihin sa akin, eh, noon, eh, di pa rin siya maikukulong sa rehas at wala pa rin siya sa kamay ng batas natin dito sa Pilipinas.
1: Ito, well, yan ang ating mga reaction dyan. Ano? At, pero iniisip ko naman, kung mahuli naman, ito nga sa France, no? At mag-iba yung, hindi naman kapalaran, no? Pero yung sitwasyon na sinasabi natin, ano? At, baka yan ang makakapag-assuade nung nangyari.
0: Tingnan natin. Sa diba? POV ng ating international law professor. Walang iba si Attorney Romel Bagares. Nasa Zoom natin. Attorney Romel, good morning.
2: Good morning po. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa umagang ito.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, Attorney Romel. Salamat sa pagpapaunlak muli dito sa ating programa. Siyempre, ikaw ang aming go-to expert pagdating sa mga international matters and international law. Attorney, siguro para sa kaalaman ng lahat, kasi nagkaroon ng bali-balita na ini-encourage itong si dating Congressman Zaldico na mag-apply ng political asylum sa Europe, no? Pero ano ba itong ibig sabihin ng political asylum and paano ito naiiba sa simpleng pagtatago yung or yung pag-iwas lang dun sa kanyang kaso?
2: Yung asylum application, ano, may dapat meron itong basehan, no, sa ilalim po ng ating refugee convention, 1951 refugee conventions, at yung pong dagdag na mga dokumento na napagtibay pagkatapos nito. Ito po yung persecution on the basis of race, on the basis of membership in a social group or a political opinion, no, or religion, ano. So ibig sabihin sinisiki lang inyong kaloyan dahil sa mga nabanggit na mga pasihan, ano, at mayroong threat na may banta sa buhay mo, pwede kang ikulong o ikaw o pwede kang patayin dahil sa mga nabanggit na mga basihan, no. Kahit yung political position, political party or political position. Pero kailangan nito ng merong specific and particular na threat o banta sa buhay mo o sa iyong kalayaan, no, para masabi na merong dahilan ng iyong application for asylum.
1: Okay. So, attorney, so without casting judgment dun sa kanyang mga sinabi kung totoo ba o hindi, no. For example, yung una sa lahat, kung totoo nga yung videos na sinasabi, kasi yung mga videos na lumutang niya before, kina-question na sinasabi yung iba daw, baka AI yan, di naman totoo. And second, yung kanya mga sinabi, yung iba naman ay hindi naniniwala at yung iba naman ay naniniwala sa kanya mga sinabi. So, granted muna, no, regardless of political positions, no, kung yung kanya bang sinabi na yan at talagang sa kanyang paniniwala ay totoo ang kanyang sinasabi, would that qualify doon sa tinatawag na political belief o political position or political persecution na tinatawag at sinasabi na, na pinapahintulutan dito sa application ng political asylum?
2: Well, unang-una sa lahat, no, mukhang ito nga yung maaring maging maaring dinahilan ni dating congressman ko, no, na sinasabi niya na ako ay isang whistleblower, hindi naman ako yung mastermind dun sa flood control scam, ano. Kaya ako naglabas ng mga videos. Yung mga videos, ano po, sabihin natin totoo sila, hindi sila ginawa ng AI. Kulang po ito, no, kasi wala namang sworn statement na galing sa kanya. No? Yung pinakamagandang, pinakamatibay talaga na dahilan o nabasehan ng isang whistleblower claim ay meron kang in-execute na sworn statement, no? Kasi yung sworn statement, nagpapahayag yun na talagang matibay ang iyong paniniwala, no, na mayroong political opposition sa iyo, pero dahil pero sa kabila noon mayroong ka na nag-execute ka pa ng sworn statement, ano. May bago na tayong mga rules, ano, o lituntunin patungkol sa paggawa ng mga sinumpang salaysay, kahit nasa isang ibang bansa ka, maaari kang mag-execute ng isang sinumpang salaysay at ito ay lapatan ng apostille, no, ng proof of proper execution, no, kahit pwede itong gawin ni dating congressman ko, no, kahit saan man siya sa ngayon sa kasalukuyan. Pero hindi pa natin ito nakikita sa kanya, no, kasi ito talaga yung magsasabi, magpapatunay sa mga otoridad doon sa Europa na tunay nga siya isang whistleblower dahil pinanindigan niya yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng paggawa ng isang sinumpaang salaysay. Matagal na po itong nailabas niya, no, yung mga videos. Dapat ngayon meron na po siyang sinumpaang salaysay at ito ay kanyang nilagak sa kaukulang mga otoridad sa Pilipinas. Pwede niya namang itong ipadala sa Ombudsman o sa Sandigang Bayan, no, o kaya sa Senate na Blue Ribbon Committee.
1: Okay.
0: Please enlighten us, Attorney Bagares. Bakit po France kaya siya humihiling ng political asylum? What's in
1: France?
0: Opo.
2: Well, nandun yung Paris, no? Masarap maglamihin.
1: Nabasa mo yun na sa isip.
2: Of course, that's a joke, no? Pero meron kasing tinatawag na Dublin Regulations yung European Union nagsasaad po dito na sa pagka mayroon pong asylum application, inilalagak po ito kung sa doon sa kauna-unahang bansa na pinasok mo sa Europa, no, no, dumating sa kaunang naglanding, kumbaga, o kaya kung saan ka mayroong connection. Yung pangalawang option, ibig sabihin po nun, meron kang kapamilya na nandoon na, kaya doon dadalhin yung iyong asylum application. No, so malamang yung France yung unang yung una pong saan naglanding si congressman ko nung tumakas siya mula sa Pilipinas. Kung umalis, nung umalis sa Pilipinas, doon po siya unang pumunta. Kaya po kahit doon po siya na huli sa Czech Republic na wala siyang mga kaukulang papeles, pinadala po siya ng Czech authorities sa France for that purpose.
0: Kasi baka doon siya naglanding.
2: Malamang po doon po siya unang naglanding
0: sa Schengen visa niya.
2: Opo. Okay. I remember 29 states po kasi yan, ano? So parang pagsispinapa yun po yung parang rationalization ng rules ng asylum. Dati kasi kahit saan mo gusto, eh. So dahil nagiging magulo, yun po yung napagkayarian ng mga miyembro ng European Union na gawing simple at gawing mas